0: Natin, pati akong arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
1: TTX Coffee Mix.
2: O baka sa mga butik.
1: TTX Beauty Soap.
4: Ako si Katrina, gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang TTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Babakan sa mga butika.
6: Spore Biotics. Naginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
8: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
7: Ga! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Happy!
12: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy,
19: let's go with the flow.
20: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
21: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets, to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
22: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
21: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: It's the best part of the day.

0: kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bili na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly.
1: 101.5 K5 News FM. Puro de los Poros. Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5.
2: Yes.
1: Alas 8:09 naman saga. Pamanigin na sa inyo naman yung presentation.
2: Back to the
1: ballgame. Ang diskusyon na ito, no? Dabo sa mga utunta. Ang nagreklamo gid. Kada o hindi amo, no?
2: Uh-huh.
1: Ang naging kasong Luyag Ipasaka. Ang lain pa ni Kiway.
2: Hindi ko ka gitober.
1: Hindi ka gitober until now.
2: Hindi ko gitober. Kay,
1: eh, ano daw, pero dabo sa nagreklamo ka dapat kaya attempted rape.
2: Attempted rape ang Ipasaka.
1: Kaya tingnan lang, hindi pwede ba inquest? Itanawan na, ma-regular filing.
2: Ma-regular filing, why na ya? Di irregular filing. Magamba ka ni mga K5 nga regular filing. Padalan ka na isumon.
1: Hmm.
2: Pagpadala sumon,
1: counter-affidavit ka.
2: Counter-affidavit, damo pa na. Iwain na. Pero kung ginpailan mo to na attempted rape, priso siya. Pag priso sa iya, kung piansa bolang kaso, piansa siya. Pero, at least ang usnisya dasig mo lang. Hindi ko kahit hindi nga ang reakwani nga attempted.
1: Kaya at least, misan pa paano, kagipay Eric,
2: nga
1: ang acoblasiveness, ang munang dako gid nga pabangkot
2: sa simpleng istorya kay
1: Pabilyan sa susunod balay mo
2: sa simpleng istorya kay Pabilyan ang acoblasiveness sa maadlaw-adlaw na ito ng lingwahe
1: binastos ah
2: ginchansingan ka lang
1: ginchansingan
2: ka lang that's acoblasiveness ginchansingan ka lang tiginahapan ka na nakabrip ang tao acoblasiveness ginchansingan lang inaano
1: gani
2: hindi ako
1: nang dako ka pabangkot sang tanan no
2: hindi ko ka gitober.
1: So hopefully ma-review na kagang lain pa kipay beri kiway astin til laway pa yung pailang kaso.
2: Ano na yaman
1: dapat tali within kiningagaw to inquest diba
2: tisang kapi ito mismo kung di tanigin papirma to abidabit ang tatay kagin inquest yung agaw
1: tiga lang depende kung basit tuyo kung balo ka blakisa kung aga lang tuyo ka man blakisa kipay beri
2: bagay is pariking harap
1: kag di off po pagin sunod nga adlaw
2: ay siya po yung dumagong mas bago
1: ikaw si Lee off po sunod nga adlaw yan daso ka pagin yung adlaw makabalik
2: ano
1: ka man imo yaman na oh, padi off pa man blatawa di off ka tao pilito na mo chuti kung di off gani hindi mo kaya pagpilito na kay di off niya sa tao pa chuti yun mo pa. Now sa Pilipinas standby Carla ang ginatawag nga online sexual abuse and exploitation of children or OSAEC isa ini ka severe nga crisis kaya ginapatubang sa Pilipinas subong
2: okay
1: minilyon ka mga pamatanon ano ka pakatubang sa ginatawag natin nga digital grooming? Ha?
2: Digital ano to?
1: Grooming.
2: Grooming. Okay.
1: Grooming.
2: Napagwapo ka.
1: Live stream abuse. And extortion. Ang isa karason ginatanaw nga nagataas ini kinagin isa ka crisis sa pungsod. Severe crisis.
2: Okay. No?
1: Poverty kaimulon.
2: Okay.
1: Ining high mobile and internet penetration.
2: Oo, nang tanan lang gapi
1: ang widespread sang English skills make victims vulnerable, no? Tabulo ka naman subong adaan kag ipay beri kalabanan kabataan subong panawag sa YouTube Academy mo.
2: Oo.
1: Damo sa gabi English kabataan subong gagmay pa.
2: Kagang iban kun magbayo nga magsuksok sing unay ni magsuksok ang bayo magwa lang ang straps ang brado kakwa
1: na. Igan ka na.
2: Subong ya halos dumabran lang gilagaw pas downtown mo.
1: Ay, tudga?
2: Oo, oh, tiyan mo na. You know, that's
1: culture. Ay, lang ko may patakakita. Wait.
2: Hindi, nagkakita ka na isang glass ganit.
1: Ang glass ganit. Kaya mo, malamang sa
2: gilano. Isang glass ganit kung magwa ko.
1: So, mga 20% kakipay, Eric, sang internet-using minors sa Pilipinas, ang naka-experience sa ginatawag nga sexual online abuse.
2: Okay.
1: Tining affordable nga gadget kaysa may mga China-China nga barton.
2: Oh,
1: sino pang ibalik ang bakal mo?
2: 3,000 naka-touchscreen ka na.
1: Easy online payment kag ipay meri ka mong pagin niyo.
2: Daunan mo lang
1: 200. Yan talaga ko chikas ah.
2: Dalam lang 200.
1: Ngayon di pa home ano lang daw ah. Ang family involvement pagin o. Traffickers are frequently family members kis ang gabugaw si mo.
2: Bata na naitiya.
1: Gabugaw si mo printimum lang.
2: Gusto na. Gusto na.
1: Underreporting ang stigmata mo na hadlok.
2: Hadlok.
1: Kulang sa awareness. Talabanan mga biktima. Huwag hindi ka balobla.
2: Kaya mahuyaan
1: kung
2: kita.
1: Kung di sila makadto sa pag-report sa ilang mga krimen. Ang ilaising mo, hiyaan tara karoon. Taguan na lang.
2: Ang pamilya. Ta. Kaya si tiyo, imo mo lang to ang nagkuhit si imo, bayin lang da.
1: Amunang delikado.
2: Amunang blan, you know, stigmas like that.
1: So, ang polista may arat nga vowsi. No? Pero WPC, Women's Children Protection
2: desk.
1: Desk, no?
2: Oh.
1: WCPC siling nila gani. May ara man kita nga Layi, which is Republic Act 11930, Anti-Online Sexual Abuse of Exploitation of Children,
2: okay,
1: and Anti-Child Abuse or Exploitation Materials Act. Ti, may amuna tani. That despite sa mga layita, sige po, no, makalusot pa sila kay tinga, imbis nga gintuyo nga ripon, anagwaya, sige ginbastos lang ako.
2: Tiyan mo gina. Mo ginang lines na.
1: Pindis interpretation.
2: Grabe no.
1: So para with si ka K5, kay ang report kay Baton ta, nagikan kay K5 Carla, nga ti isa sa ginatutukan tani ang participation sa ginikanan la.
2: Correct.
1: O kailan na ako nalimbungan ka, pero kung ikaw nga nanay, ha, in your own may consent, bawud, do hindi gina tarong?
2: Hindi, hindi.
1: I-check na si K5 Carla Danamud sa saling balita sa pag-abuso sa mga pamatanon mga ka-K5. Sa line number 1, K5 Carla, good morning.
2: Morning, Carl.
3: Yes, K5 Aljan, K5 Eric, good morning sa liwat. Nagdangat sa 14 ka mga kabataan na ang nabiktima sinisang online sexual abuse and exploitation for of children. K5 Aljan, K5 Eric, kung sa diin pulo diri ang ulihi nga na-rescue, kahit may ara na inislagali nga previously nga na pang rescue ka K5 Aljan, K5 Eric, di wala pa natapos ang tuig, 14 na ang na-rescue sa aton sinikapulisan, WCPD, DSSD, DSWD, K5 Aljan, K5 Eric. Ang siyudad sa Bacolod, naka-rescue ini sila. Ti Interpol iniya ang nakadiskubre nga may ara gali sa mga taga Bacolod o kung sa mga kabataan rin sa Bacolod ang na-engage sa USAEC, K5 Aljan, K5 Eric. So tinagapanawagan rin si Police Colonel Ribadomia sa publiko, no? Kag sa mga ginikanan na kung mahimo, hindi nila pag-engage ang ila sining mga kabataan sa
1: amo. Hindi ko lang sindihan nga kay Five Carla na nung agats ang klase nanay ngang iban nga nanay do halos pangin matay proteksyonan ng bata ya pagkatapos ikaw ya bata mo bugawan mo lang kay Five Eric na naman do hindi mayuaw.
3: Yes, amo na da ka K5 Aljan, na K5 Eric, kasi mahapos nga daan ang payment, kasi online lang, no? Online ang transaksyon, online ang, kumbaga, live video niya K5 Aljan, K5 Eric, akong gani gina-expect.
1: Kasi ang hapos, abi ka G5 Carl, kaya transaksyon na nang nila subong ko na, Gcash kag Pimaya.
3: Yes, sa online ang payment and then live video man ini ka K5 Aljan, K5 Eric. Nakibot ako kahapon sa nagmansyon si CD nga live video gali iniya
1: ka. Ay, gali ka? Live video gali ya ka K5 Eric.
2: Mag-amo na ya K5 Carla do laban na manas tuis.
3: Na na. Amos.
1: Grabe, ang kuya si K5 Eric hindi na siya live sa Facebook. Either nag-agi na sila sa isa
2: messenger
1: ka
2: messenger na lang guru,
1: messenger, no? Viber
2: or website,
1: website no? Or pinaka ano is Viber no? May WhatsApp na may kung ano pa
2: may WhatsApp ka na may kung ano, may thread ka
1: sa thread amo gina pinakadamo no?
2: Or sa X ka maging account.
1: Ah, ang X is amo na sa una ang ano gani Twitter.
2: Twitter?
1: Okay.
2: May ara na gagala kwa high speed na da.
1: Correct.
3: Basi kung may mga websites, inibala ka K5 Aljan, K5 Eric, kasi kung kaisa sa messenger, kung may mga amuna bala ng mga videos, gaka-block eh. Kung basi may mga website, sila bala nga ginapanggamit, nga mas mahapos ng ila sining na communication.
2: Ti Carl, so, kung website,
1: ang Carl mo ginagamit nila na i-channel.
2: Oh, may channel ka, may channel ka. Ti pero kung mag-amuna, may registration na siya. So magpa-register ka, magamit ka gapon email mo, magamit ka cellphone number mo. So,
1: ang iba siya po kag-ipabirik, hindi na.
2: Ano na?
1: Kasi nila ti-ipi, may ara ko nung, I don't know, Carl, kung
2: namumanin. At sa tunnel naman siya maging.
1: Masiling siya nga, siling niya, may ara ka nga, membership. Membership ka, busy nga.
2: Gaan ka password.
1: Pima niya. Patagaan ka, hindi, babayad ka lang niya. Pagbayad mo, automatic, i-add ka nila sa ilang channel.
2: Okay.
1: Mas simple siya, prasato na bi. I-antas liya sa channel sa K5.
2: So, sulod na siya?
1: Sulod na siya sa ato. Kaya nga, number one, mamatya nila balita naton. Nanonood muna yan na yun.
2: So, pwede siya ka-access. So, may do tunnel ang inaagyan niya nga, do special, do GC.
1: Sila na
2: whatever.
1: Na do GC lang. Na.
2: Nga may pwede ka nakatanaw. Grabe ka na, nag-sophisticated kita haw.
3: Yes, amo gani ka K5.
2: Sophisticated
3: no?
2: Gabinastos? Oo.
3: Oo. Amugid, kag nag-edad sang siyam ka to, itutupulo
1: ka to. Kaya, dura, ya, kung may edad-edad na doon, hindi kita niya magreklamo, yung K5 Eric, pumagka muna yung mag-idaro niya. Isampu labi, tinisotso anyos, ilan na niya gusto.
2: Ate, o, hamtong
1: na na. Hamtong na na. Pero mag-dwebi anyos, yung K5 Carla, drita yung mga kinagamo, kay nga.
2: Binaboy na kinaya.
1: Ikaw yung nga iloy at tinunto na ganyan sa Milano. Na ikaw na ganyan bina. Husto ni Kipa Berik. Bata mo niya babuyon. Babuyon mo ano naman.
2: Oo.
3: So, tiyan mo ng pinakabata nga na-rescue sa aton. Sining nga mga kapulisan, di at sis Didi.
1: Pag siling ka nga rescue, but si ganun, sinaging kwa sila sa isa ka lugar nga dito sila gina live video?
3: Yes.
1: Kuhay mas specify kung anong ning lugar gikuhaan sila, boarding house, apartment, hotel, o balay mismo nila?
3: Wala ni na mention na kaka-K5 Aljana, kaka-K5 Eric kung paano gin-ini sila gin-extract o paano ini sila gin-rescue ang ini nga mga kabataan kaka-K5 Aljana, kaka-K5 Eric, kaya sinod rin man kay Police Colonel Rivadomia, hindi grupo kundi nagkalain-lain nga mga individual ang nagapang-recruit sa sini nga mga kabataan kaka-K5 Aljana, kaka-K5 Eric. So pugtak-pugtak ini sila nga nakuha sa katapo sa aton sini kapulisan sa DSSD kag DSWD. So amo ni subo nga aton man sini nga i-follow up sa WCPD man kung ini sila bala napasakaan na isang kaso o kung na-identify na kay ti ang kapulisan nato na isaga support no kung ano man yung operation ang patigayunon diri sa syudad sa nga Bacolod. So todo hugot gid ang pagsuporta sini sa aton sini kapulisan na agudto nga matapna ini nga osa ek nga katabo diri sa syudad sa nga Bacolod kikitab aljan kikitab Eric. So mayari diri sa nga pahayag si Police Colonel Eugene Rivadomia aton nga pamatian.
4: Ma'am, it's a very welcome development no kay mayo ang coordination naton sa WCPC nato, thank you sa regional office naton. Then we able to ako ni mga trabaho ni sa national naton na natanan. Kasi nagamonitor ni sa mga kuan sa mga internet ang ga-engage na sa mga amo sini. Then ang trabaho sa naton dire nga kapulisan is to provide support, personal support. Then to include sa DSWD, this is tinaton dire. Once may operation, naupod na sa dapat. Ang pagpansin ng project is coming from WCPC, from National. Kasi ang grabe itong ilang mga gadgets pag-monitor sa mga amusin ng gaingi. So it's very welcome development. No? Doon ang alanang ganit kita sa kwan. But not, it's not only here in Bacolod City. Even sa province, may operation silang amusin. Ang mga ganit ang aton, ipanawagan sa aton niya pumuluyo. Sa, most likely sa mga ginikanan, mga pretend, wag na, hindi natin ibaligyan ato niya mga minors sa mga amo sila. Ginapasyon natin sila for ano sa kwan, sa in exchange sa monetary kwan. Kaya ang ilan na i-revera na puro online eh.
5: So, possible by apps?
4: Actually, kung makita mo gani is hindi eh. Ano siya, they operated privately. Even sa nasa ko sa iba niya region, amo na siya, usually ara sa mga scam area. Yes, ma'am, different areas ni sila. Amo na ganyang ayok kita, basit na may na-monitor ta dala nga tupad yung balay, wala man may umpura. Permito nga ilang bata sa sulod sa kwan. Those are some of the indicators.
5: Ano dali ang manjobin sa national sa atin sa DKPR at ipanerescue
4: na kubo? Actually, hindi niya isa ka-operation. This is a serious operation that we conducted here in Bacolod City. In support sa WCPC na ng Women's and Children's Protection Center naton, at the same time sa regional office naton. Ang aton dire ang trabaho sa WCPD naton dire is to provide support, then identification and case build up. Kay once makilala na sa WCPD, ma-identify nila kung sino ka punta. Ginalantan na ng kwan sa DPD and kundi na siyang area. So, muna gina-provide naman sa support naton dire. But in terms of operation, ang pag-case build up sini, is coming from all national because of the technology that they have na kaya nila mag-monitor. So, amo na ning ayuta sa pumuli sa Bacolod na i-monitor na ito. Hindi na ito ipaligyan sa online ng ato yung mga minors tira in exchange sa monetary consideration. Tandaan na ito na ang bayaran na isin is through GCash o Paymaya. So, kabudlay siya kung sa ato ng direct capability na ito. I think it's for visitors not enough. Pati in support sa RACO, WCPC. May mga red flags sabi ni

0: ang nag-acquad sa online, hindi siya isa ka-grupo, sari-sari ng mga bad, ano ba sila.
1: But like sila nga hindi sa sili nga may isa lang, hindi mga persona ka facilitator.
0: Probably ilan ang minasuspect, ilan ay assessment. But as far as PNP is concerned, they are different person. Probably na through sa kakilala nila nga muna siguro ang investigation, that statement ng business.
2: Wala man parents involved sa hindi.
0: Subong isa ginakwad pa na ang kuha natin, no, possibly may ara. Kaya nakatago niya pinkwad, ang file nila is different. They're defined differently. Naka-confidential.
1: Nakabilog nga ba sa ana?
0: Sa subong ang ongoing na natin dire, mas kwad na lang sa WCPD. Kasi sila ang ka-file sa actually niya kaso.
3: Okay.
4: So far, CB for this year, mga kilala-resko
0: natin. Ang sa Darisa Bacolod is almost 14.
3: Damo ba? Keep up, Carla.
0: Oh.
3: Damo, no?
5: So,
3: sige, sige, yun talang. Bili kayo doon kami. Isang ano, damo tabakuha ang information. Oh. Importante. Go ahead lang ka, Keep up, Itan. Bag-uni nga mga information.
0: Yes, yes sir.
3: Balita, gini yan.
0: May lalaki, may babae.
2: Bilang pinakapata ay sila na media.
0: Down 9 or 10. Oh,
3: grabe.
0: Down 14 ang pinaka 16. 14 ang pinaka...
3: Gulang. Grabe. Grabe.
0: Actually, kung nagtawa na ito, no, hindi, ano ko ng gamay, is gas-show sila. Live show sila.
3: Mm.
2: Live show?
0: Amo na nilang ginapaubra sa mga kabataan. But we cannot discuss other matters.
2: So, yung mga kabataan, yun, alin na sila sa mayo ng kantangan?
0: Under sa DSS nila. Pagdala
4: pa na ni OECD, mga foreigners ko, no?
0: Ang parokyano nila are foreigners, not from local.
3: Okay, Carl. Ang parokyano, mga foreigner, kagipaberi ka, notice mo. Mm. Foreigner, ang transaksyon ng Munigali, Carlo. Paano? Bali, mabayad sila online.
6: Okay.
3: Then, pagbayad online, ma-live. Tibot siya doon sila kung nag-live. Ang kung minor di edad, question, paano kalabot ang minor di edad sa silang lugar? Why kabalo ang parents?
6: May handler.
3: Or mismo ang parents kabalo, in exchange of money, gitpadalaya bata, yan mo nang dapat imbisigaran ta. Kag we have to find solution to that nga ang mga nanay nga ni tipunon guro ni sila kagimuan sila livelihood program ipatawag ang test day training sila manghimo hapon manghimo na sa bayo manghimo sa kanoy di kaya bata nila tipunon livelihood nila ya bugawan bata nila
6: ang ila bata ginapalive para nga bugaw
3: hindi amo
6: ang dapat ya live man pro lihod galing livelihood
3: livelihood ya ang ato niya gusto mo ni
6: live nga lihod
3: dapat i-identify nila sa gobyerno kag ipaiba Carl because we don't want to condemn them. Kaya number one, ato niya, we condemn the act kakipabirik.
6: Oh, correct.
3: But
6: correct.
3: We don't want to condemn the parents.
6: Yes,
3: because
6: yes.
3: We don't know the circumstances behind.
6: Uh-huh.
3: Ang number one, manang natanaw, tani Carla, ano, brand nila, di kapigaduhon.
6: Uh-huh.
3: Bangod sang kapibla. Hindi yan DTX, ha? Uh-huh. Duhon. Kapigaduhon.
6: Uh-huh.
3: No?
6: Uh-huh.
3: Tiko kapigaduhon, but si kanon, kung why sila intention magtinamad, kung tipunon sila sa gobyerno, for example, identify sila, kipabirik, mga grupo sila, lima, anong pulo. Tipunon sila, tudluan sila bi paano maghimo sa frozen foods. Gaan sila kapital. Tapos amo ning ila i palambuon nga negosyo kag tudluan sa marketing strategy.
6: Okay.
3: Through test dara man si Sir Kiko, sino kay Sir Kiko
6: Benitez.
3: Ti gay di na pwede buligan din. Buligan sila, gaan sila kapital black ipaberek.
6: For livelihood purposes.
3: Hindi yan, live nga ginambal mo ito yung kinaya nga. For live broadcast.
6: Live broadcast. Pero on the other hand, while we, the government must offer sa mga support facilities sa ginikanan para nga sa ilapang pangabuhi, dapat ipurso kay K5 Carla. Kapamati kami ni K5 Beljan. Na interesado kami kay kanami ito sa ginahambal ni Kuan ni Sir Madumya. Kag amakan 9 to 14 years old si Beljan. So dapat kami madakpan ni K5 Carla sampulan ng totoo to. Sampulan gid.
5: Oo.
6: Sa kay 5. Sa mababalik interview to Carl sa kay Sir Madumyak. E, sino kay to upo diya si Ma'am sino to?
5: Si kay Ma'am Montes. Bali ano na subong no, PIO nato ni na subong
6: kay. Sa no ka mababalik interview to Carl ang press conference?
3: Sino subong bago nato nga PIO sa Bacolod daw sa una undi si Injapi.
5: Injapi. Yes,
3: sa Japan kay Kifabajan kay Kifabarik. Sino ang WCPC taya? Women's Destino to, si Montes.
6: Amo to upon ni Kwan?
5: Women's Destino, Japan. Police Captain na Injapi sa Japan.
3: Okay. Ti, may, amo tong nag-operate ang...

0: upod ni Sir Ribadumya?
1: Diba, assistant PIO to kasi sa Bajagi.
0: Sino ang bago? Sino ang assistant PIO?
1: Si Mamontes. Amo na sa tupad
0: ni Sir
2: Ribadumya. Saan ang preskon?
1: Wednesday.
2: Wednesday. Sige. Ano oras, Carl?
0: Pati si Kipay, binigyan po si Kunya.
2: Hindi, kayo ipaluap mo ni Carl ang question. Ipamangkot lang ko. Ipaluap lang, Carl. Sinong dalakpon to, Carl, mangkotagin si
0: Carl, Sir. Carl, invite na lang sila mapa-interview di live sa studio, ah. Si Sir Eric, hindi na kulat sa mga ano. Ang balon, ta sila, interviewon ta sila, ang PIO, para at least mabalaan ta, kailan ni trabaho. Si Ma'am Injapi, kagang iyang staff, eh, Kipay ba, Carla? Invite na to sa next week.
2: Ni Carl,
0: ang point kay Dalo na to, taga DSWD.
2: Inami ko rin sa kasetting, no?
0: No? Is PIO sa BCPO. And then, ano ba lang atikang ginobra sa polis?
2: That's what may
0: DSWD. And then, ang taga DSWD, si Mamangga na, si Mamangga?
1: Yes, si Dr.
0: Iset, abi sila ba'y mandi, Kipab Carl? Play, isa lang takasit, abi. Live sa studio, Kipab Carla,
2: Lasotso. Kasi isa ka legal, pag-iguro may bugado nga para magkuhan, diskusyon.
0: Na, ang mayo sa, ano, no?
2: Sa mga muli,
0: nga child abuse, no?
2: Child abuse.
0: Sige, me. Kung sako, si Ma'am Ijapi, makuton mo, kag kung hindi, pwede mo lang assistant niya, padala niya.
2: Carl?
0: At sige, Carla, thank you again.
1: Yes, apo ni Seth, taka kayo sa Valjan.
0: Si Ma'am Mangga, si Ma'am Injapi, kag PIO niya, or may lawyer tani yung isa.
2: Nga isa.
0: Kaya istoryan tani comprehensively, because this is
2: disturbing,
0: information dissemination, idukaron tang tao about the consequences. Dalun ta pamangkot kay Pemerik, ano ang salabton sang isa ka Iloy, isa ka ginikanan, o tatay, nanay.
2: For allowing,
0: kag sila mismo magbugaw sa bata nila eh.
2: Oh, not only allowing, for consenting ang ilang bata, konsintihan mo.
0: Imposible nga makalakat ng bata kung wais lang balo. Ikaw bata mo, amon ng edad, di mugin pagkusisaon.
2: Uy, biyan nyo, sinapangita mo na yan.
0: Amugin, amugin.
2: Di na to sinday, di na to stuto. Carl, the disturbing story ni Carl, ang ginapabalita mo bago lang. Very, very disturbing.
0: Sige, K5, Carla, thank you, Gid.
2: Kaya matanaw ta rin code ng bago ni Kwan.
1: Kaya Papal John, kaya Papalik report ikan sa BCPO. Hindi nga balita na dulong sa inyong sang DDX 700 Mighty Seek at DC Bayo. Hindi sa kaya Papal Carla Defensor para sa kampiyon niya balita. Servisyo publiko kakalingawan sa Negro sa K5 News FM.
0: Very disturbing mga ka-K5. Ang report ni Kipab Carla Defensor Lunga, seryoso ang aton pagtanaw sa ni. Serious in the sense that we are putting in danger ang ining kabataan. Sa baylo bilang tudluan ta sa manami nga pabatasan kay Kipab Yarik. Encourage sa sila magimo sang ini kita tudluan ta easy money. Katuntuan. In exchange sa walay kapuslanan kay Kipab Yarik.
2: Correct.
0: Easy money in exchange siya banwa sang pagguba sa dignidad kag dungog sang kabataan mo kag pati sa inyong pamilya eh. Mm. Mo kay Sabla, hindi ba ta gusto magbasol pero nga ang gobyerno dapat number one, address the problem. Find solution.
2: Yes.
0: Isa din rin nakita tay di live nga uba-uba.
2: Oh,
0: livelihood.
2: Live man pro lihod galing yan.
0: Oh, lihod.
2: Hindi kay livelihood.
0: Duwa na ka different. They sound the same.
2: Oh.
0: Livelihood, hindi kag livelihood. Oh, just me.
2: Amuna siya. So, this is a very serious thing. Kay mismo nga itong chief of police ni Gambal Sarel dyan, it's 9 to 14 years old. This should be addressed. Kag kun may dapat kung may nadakpan, dapat may kasuhan.
0: Si Romar Duranga Muno.
2: Ano naman kuno?
0: Kaya pag itawag na kag ipamil dyan, ging kapital ni nanay ang mga ininday.
2: May isa pa na.
0: May punto man si Romar. On a serious note, mga ka-K5.
2: Grabe
0: ha. Now this time around, rin kita sa mata sa K5. Salamat ng ligag nga si Mana. Kagapon ka nami isang report kay K5 Eric, no?
2: Nami.
0: Ang tubod, why na?
2: Why na?
0: Pwede malang galimobra ka K5 Eric. Dubot si ganun sina. Basi wala lang ma-report sa ila, that's why wala na matagal na tensyon.
2: Amo gani nga kung wala ma-report, i-report na lang sa mata sa K5.
0: Tikita na lang niya. No? Ang mata sa K5, so dito namon. Why kami asang kung anong intensyon da?
2: Why? No? Why man tadi?
0: Ang amon niyang intensyon is mapabalo sa natungdan ngayon siya sa gobyerno na may problema ang ila serbisyo.
2: Kad kinanglan ila nga tagaan solusyon.
0: O solusyonan
2: nila.
0: Because it's always better kuno kag K5 break. It's best good for me. Nami good. We want to be part of the solution and not of the problem.
2: Kay idangop ta sa pagmadangop sa mata sang K5, i-deploy ta ang aton barangay kapitan si Kapitan Wilson.
0: Kapitan Wilson. Si Kapitan Wilson na now.
2: Una pa
0: niya. Andika, dusubog si ginasubog pa isa. Iko ba na yun pag leksyon ako hindi? Kaya nga, ari, nag-announce si Congressman Habi, pero pagka Lunes, ang una nag-file sa iya to isang resolution, si Garin,
2: si Garin,
0: si Kungon, Si sino pa itong isa ka-congressman? Daw,
2: apat to ka-congressman.
0: Apat ka-congressman.
2: Oh, oh.
0: Si Asidre.
2: Asidre. Oh,
0: nga i-postpone ang barangay Cagisca election by November of 2028. Oh. Di daw sa nagligad lang adlaw yan si Congressman Habi, naka-file man siya.
2: Tika ka, pun pinamangkot ko na si K5 Red Salgado.
0: Eh?
2: Niko, Red, hindi mo dayon ngindi ah.
0: Dayon ngindi ah.
2: Dayon na. Gasala. Ngindi ah. Ngayon po sa na baba mo, dayon na.
0: Sige, K5 Red, dayon kita ya.
2: Sige na, udot ko sa kapol ko, hindi Red, mayari na. Ngayon, wipe na ya.
0: Ha?
2: Hindi siya pasupil. Kung nga ako, ngayon, tika ka, kunaga, kakapoy mo sa akin, may payantas ka piyan.
0: Kadlos kapitan rin natin. Check on this time si ka-K5 Wilson Villena para sa mata sa K5. Tanong ang pinaka-latest karon sa line number 1. No? Anong sitwasyon dara sa isa ka-reklamo? Actually sa lugar ni sang barangay 35.
2: Yes, yes.
0: Check to Miss K5 Wilson. Anong pinaka-latest ka-update sa line number 1? Wilson na uutod.
2: Okay. Si barangay Kapitan Wilson kay mag-o naman ni nakatak-in.
0: Naglika.
2: Uh-huh.
0: Sige ah. Tisay Luanta, na si K5 GR hilang tagaan while waiting for the mata sa K5. Wait, kay Nana
2: sino
0: pa.
2: Sino itong natumbahan sa kahoy ito?
0: K5 Edrian, doon ako kita. No, yung tribyato. No, doon ako kita. Aramay tribyato.
2: Aramay tribyato?
0: Oo. Dari tagal yan, ay. Sa ato si naman nga, ang ato nga Lori the Explorer. Ladies and gentlemen, here we go with Lori the Explorer sa K5 Foro Trivia.
2: Okay.
3: Now, ladies and gentlemen, time for Foro Trivia. Foro Trivia.
0: Arinang Trivia with Lori the Explorer.
2: Ang mata.
0: Wow, ang ayan.
4: Next, Foro Trivia. Kasi it's atin sa kaloon ang mga butang. Kapasit yung mga
2: dugang
4: sa
2: atin sa alam. Lumagong
4: kaloy, ha? Mga ka-K-5, kibalo-bala ka mo kung pila kabilog ang mata sang caterpillar?
5: Ang mga caterpillar mayara sang 12 ka mga mata nga ginatawag stamata o kon oxyli. Separado sa duwa ka cluster ang mga mata sini kung sa diin ang anom yara sa tuong nga bahin sang ila ulo kag ang anom pagid yara sa wala. Nakaposisyon ang mga mata sini sa pinakadalong nga parte sang ulo agud makita nila sing maayo ang ila ginakaon nga dahon. Suno sa mga researchers, bisan 12 ang mata sang caterpillar, pwede man gihapon kapigaw ang ilang sense of sight. Kun ang mata sang tawo mayara sang milyon-milyon nga photoreceptors, o kun ang mga cells nga nagadetect o nagareact sa light agud makaporma sang imahe, ang caterpillar naman mayara sang 12 ka total pixels. Hindi kaya sang ilang mga mata nga mag-focus sa mga bagay, rason nga mahinay sila mag-iho, kag nagakamang sing may paghalong, agud hindi sila madisgrasya.
4: Ine, si KK5 Lori Gamboa para sa Foro Trivia!
0: Lang ang pinaka na nabi ang kong K5 Lori, kaya nagakamang sila sang mahinay para hindi madisgrasya.
2: Kasi mahulog siya, hoy.
0: Number one, huwag pala tansya ka talagan. Imagine mo, no? Ang Balinday Lori, 12 kabilog ang mata nila. Pero 12 pixel lang. Hindi ka process ang multi-vision kang multi-color. Ang guaya, hindi HD quality ang ilang processing. Very low quality. Tapos, ngahinay lang kay gigalong. Gigalit siya sa kamang.
2: Slowly lang. Slowly.
0: Slowly.
2: Linga, pop. Ano mahulog ko?
0: Sige. Linga, pop. Nabugwa ko daw siya kana.
2: Sili siya wala nga mata. Nga pop, lumahulog ka, sige siya tuon ng mata. Nga hindi ha, pagkao na yan. Galari sayang, wala kang tuon ng mata.
0: No? Kanami, no? So, ang caterpillar, doon siyang mata, pero pigaw ang panalawan.
2: Kaya kita ka sa ngiya nga intro, dito may grapis-grapis sa gilid, doon ba tibot eh.
0: Ang ayan, gisaya. Doon ba tsaga ko, doon gidugay ang pinakuro ka damo nga nga fan sa Plakalaw, si Delore naman mo.
2: Lori
0: masunod din sa kay K5 Carla, kay K5 Wilson sa aga.
2: Sa mata sa K5, may kompetensya na.
0: Balingwa niya, siyang mata sa K5 ta, no? Ara? Ti sa mga report sa pila, si Carla, hindi nari naman niya si K5 Lori Gamboa.
2: Si
0: Lori the Explorer sang Foro de los Pueblos. Kanami si Entrada.
2: Ang kalo, yan ang gwapo.
0: Sumunga nga yan, sa kibagay na si ang kalo niya.
2: Mayugin man, no?
0: O, tindog siya muna eh. Sa ato naman, Foro Trivia, subungan nga niya. Kundi silang ligag at tika sa disapertahan.
2: Subung
0: sa tanong.
2: Tanong. Tapos may background sa subung. Sige na sa bayagi ni Kipay Babes nila. Sige na hamuyan sa kape nila. Doon natin ito sa Singapore for the down.
0: Lori, thank you.
2: Sa opisina, sa ni Kipay Babes.
0: Lori, Hindi, Lori, bakod ganyan. Hindi, Lori, thank you.
2: Goods.
0: Oh. I-check ko na si K5 Wilson. Ay, si K5 JR, ilang tagaan.
2: Amon niya tumbahan ka. Ano,
0: ano pilpilan, bla?
2: Ay, ari namin.
0: Ang pamangkot rin nga, ang pilpilan ni Ucho Anyos, gano'n siya K5 Erika? Ano pilpilan? Pamati kita, ay sa the board mga ka-K5, because isa hindi ka masubo nga berita. Nga isa mga ka-K5 ka-8 anyos ka bata na pilpilan sa puno sang buri. Murakang buri may bunga na, di ba? Kinainuman ng tubig.
2: Anong napaka-pilpil siya?
0: Buri.
2: Kung sa restaurant na, hindi din siya, niya sab-buri.
0: Sab-buri. Oo, oh, sab-buri. Oh. Ayo, iba na mo na balansin. Nga hindi, may kuring to sa babaw mo. Mamuna ka na tumba. Hindi na natin ito yung liso niyang kuring. Buri lang yan ato. I-check ko na. Ganilaw ka ginaw.
2: Kaya may dyan doon ginaguto mo sa program na.
0: Hindi kami kuring to sa babaw mo. No? Not on a serious note, mga K5. Subo.
2: Okay, larga mo lang.
0: Larga mo lang. Larga mo lang. So, hindi nga balita. Ka-K5 JR, hilang tagaan, nanugid ba lang na tabo, ka-K5 JR?
6: Yes, K5 L. John, K5 Eric, mayung aga, kasi sa ato niya mga tigpalamati. So, K5 L. John, K5 Eric, no, medyo masubo-subo, hindi nga balita. Tungo na isa ka 8 anyos nga bata ka K5 Eric ka K5 Eljan ang wala gid siya makaluwas ka.
0: Gaano ang bata na sa puno nga ra siya sa puno ka buriyaw?
6: Ipatpat naton ka K5 Eljan ang natabo. Bali ang bata ka K5 Eljan halin ini sa eskwelahan. Kag nagpuli ini sa ila panimalay timprano kay naglain ang iya pamatsyag.
0: Okay.
6: Pagkatapos nagsulod siya ka K5 Eljan ka K5 Eric sa ilang panimalay. Aga dito ari nagkulo pa huwag. Kay masamining bata kay Pebel dyan dito ni Gadritso sa iyang lulo mo nga balay.
0: Oy.
6: Kay balay nagparako sinisaya ang yagid niya lulo. So sa sanin nga timpo nga kay Pebel dyan kay Pebelek, dito siya nag-Gadritso sa balay sa iyang ginikanan. Kaya dito nagpahuway kay medyo kapit lang. Kaya mo rin natabok kay Pebel dyan kay Pebelek. Samtang nagpahuway ng bata sa sulod sila panimalay, gulpi na lang nga nagbumba. Ang dako nga puno sang buri pag dito gid mismo nagtupa ka kay Pebel Jan kay Eric sa ila mismo nga panimalay pag dito matupa sa kung diin siya mismo naghigda ka kay Eric ka kay Pebel Jan
0: so baligwa niya doon na swertihan ginabata no doon ginatutoy sa kapalaran gipapuli siya kay lain matyag niya imbis nga magpuli sa balay ni lulo niya sa ila balay siya nagdiritso.
6: Yes, kaki pa Belgian. Dito sa dito sa ilang balay kaya ara man po dito ang iyang ginikanan. So amo to tani nagpahuway lang siya, natulog-tulog gamay. Amo lang masubo nga saya pagtulog kaki pa Belgian, kaki pa Eric. While saya nakabugtaw.
2: Dito okay, gid tumba ang buri.
6: Yes, kaki pa Belgian, kaki pa Eric. Gulpi.
0: Ano wa jud bala mo nga live di kaki pa Eric.
2: Ice to the board, ha? Ice to the board. Dalawa yung mga kaki.
0: Paano na tumbang buri basko gang hangin?
2: Ah.
0: Wala ko man sila sang puno.
6: Sa amo ni nga sa amo tong chimpong kay Five Belgian kay Five Eric wala sang hangin.
2: Oh.
6: As in wala maayo ang chimpong.
2: Tingan tumba.
6: Kay Five Eric kay Five Belgian ang puno sang buri suno pa sa tuntong mga interview nga taga didto sa ila sa iya lulo kung sa iya nga lula. Ang ina nga puno sang buri kay Five Belgian ang ila pag ito kuno lulo ang nagtanom sa to so mga sobra na sin o sa sobra na sin
0: katuig. Paano siya natumba? Ano ka dako man siya ng puno? Kagun wala hangin anong kausa nga natumba siya?
2: Natumba siya?
6: Natumba siya kay Belgian bangod ang naguyat na lang gidya sa duta nga parte perti na lang kagamay.
0: Ngaway lagin kabalo na lagin sila. Tanigin kung hindi sila gusto nga tapson, tanigin butang nila tukod.
2: Uy, kag dapat kita pa sana kung mag-amo na kadelikado.
0: Ang puno kay Belgian kay masyado nagiligapigaw. Ah, naging
2: kay floating restaurant na siya.
0: Floating?
2: Okay. Floating na why now? Why now?
6: Sa istorya pa gapon ang lulo kay Belgian. Tadto pa sa to anay pa kuno gahambal na siya nga doon ang
0: Pay naghumok ang duta kundi nga nagamat-amat gabok ang iya puno.
2: Nagabok ra.
0: Kipa Berik,
2: may hangin din man gura.
0: Kipa Berik, nagabok. Gabok gid ang puno kay Pay.
2: Di ka may gamay na
0: gid. Gin it guro na nakasapat.
2: Gati sa katigulangon niya, way na siya sang roots nga gakapot.
0: So pagtumba at tutumbata sa sulod sang payag, naigo ang payag gid nga ginatulugan sa bata mo na sa kam.
6: Ala sa kamgit ng kipay Beljan.
0: Ikaw na mo din na yun nga part sa buri, din na yun nga part sa sulod gisang balay ng bata na ipit?
6: Yes, sa kipay Beljan dito mismo sa ilang balay. Kaya ilang balay ka kipay Beljan, himo lang sa kawayan, tapos ang bala, made of nipa lang kang atot nipa.
0: Correct, correct. Like materials, gina. Ang panawag na sinakang kipay Beric, doha yung bayob lang gani mo.
6: Yes, sa kipay Beljan, doha yung bayob lang sa sistema. Kaya kapigado malampod sila katama kipay Beljan, kaya ang pangabuhin sa ginikanan, umama na.
0: pilib man ko sa buri, kalabot lapit sa gatos kato, mga sisintak tuig ba, no?
6: Mm. Sobra, sobra kay Jackie Pabel dyan, kaya nagtanong ko na sila, ilalulo, bata pa, napatay 80 anyos na, santo pa 1993.
0: Eh, ah, okay. Ano
2: na to, pero, huwag ginila masiplatan niya ang mga puno sa buri.
0: Gamay na lang, dali na lang ganito matumba.
2: Dali ginutod na lang na.
6: Wala man pala tandaan Jackie Fiber, Jackie Fiber diyan niya manugtumba ang burik kay perti ka healthy sa iya mo tapos ala ko lang tawon mo siya daw imposible kay sa bala matumba kay gali iya ang pinakadalom ya
0: ang dalom niya sa siguro, ang iya nga sa gwa kay Fiber bakod ang dalom niya gali iya kay Fiber daw amo tong pigaw kay way nagahawid
2: tika mo gid man ang buri daw gatalbo nang iya nga puno iya mo gatalbo na siya sunga floating na siya gafloat na siya amo nang kinaiyas ang buri ga-float na sa iya. Gasaltab na sa babaw ang iya nga gamot. Kung nagagulang siya, aga-upod sa pagsaka ang gamot sa idalom.
0: So, hindi siya lisbo.
2: Oo. Nga gadulot. Okay, tamo mo na. Dobuho ang guwayo. Aras siya gamay-gamay lang. Ay, sige. Kaluoy siyang bata.
0: Sino na interview mo niya nagsaysay kung paano natabong insidente kay 5JR?
2: Arabi?
6: Na-interview to kay 5 Eljan ang lula. Samtang si Lula Imibel or Annabel
0: ipabati tabi kagi 5GR para mabalaan tang istorya gid.
6: Amo ni kagi 5L dyan amo tong halin sa iskilahan ang bata amo to nagpahuway sa ilang balay kag samtang nagpahuway ang bata ang iya papa kagi 5L dyan sa bata ara man ang putsang kilid sa buri ala lang po sa kilid sa buri kay nagkakayo-kayo sa iyang motor tapos ang iya mama sini ato man mismo sa kusina man sa amo na nga hayob-hayob, buhay na balay nga natumbahan. So wala man, wala sila ka-expectar, kaya maayo man lang ang simpo. Amo to nga nabatian sang amay kakipay Beljan, nga daw may nagaragaak, bala. Amo to paglantaw ya, nakita ya, kaya aral na po siya sa tupad mismo sang buri nga dako, dito gid naghumpaas kakipay Beljan, kakipay Beljan, sa ila, gid siya panimalay.
0: Sige, pabati tabi kakipay Bita ng interview, no, para babalaan tagid, no. Salamat, kampiyon, pabati na dyan imo na interview. Sino na interview bang tatay, lola?
6: Ah, may ara da interview sang lula kakipay Beljan, may ara man da interview sang tatay mismo.
0: Sige, okay. Kakipay Bita.
6: Ito sa ano sa GC kakipay Beljan.
2: Okay, i-check ta. Roll tape.
0: Audio up.
7: Ngayon po lang kakipay 5 no, kaupo ta sa buong ang lula.
0: Okay, pay pamati. Tarawan yung sitwasyon na klo oy gid.
7: Mga K5 sang puno sang buri diri mismo sa may bahin sang barangay Bulanon, Purok Fire 3.
2: Ah,
7: no, ari si nanay. Ano ganing alan mo na eh? Maribel Abilada ang apuhan sang bata mga K5 nay. Pali pagkatabo ari ka man di.
8: Ari wala dito ko sa akong garden naguna.
7: Dito ko sa garden bali ang natabo ni isa-isa binay.
8: Di naguna ako dito sa ko ano sa may ano ni sa may akong garden. Tapos siya pa nag-ubra man da pero halin man ko di. Nagtabok ng bata o nga duha kasi iskulahan. Amo magpagtakat ko dito. Nipuli din, niabot sila dire. Napag-abot ko no, nagsakit ko no ang ulo, matunatulog siya, babaw.
7: So ang ina nga bata na kada adlaw gina siya halin sa iskulahan ga pahuway sa sulod sila panimalay or subong
0: lang. Stand by well,
8: sis. Kay lain ko na yung matyag pag-abot. Karun lang gid siya naglain matyag, goro. Halin... Makita ko na siya dire, gadagandagan man siya.
7: Usually, ang iyang ginaubra maghapon sa eskwilahan, gampang lang sa iyo, huwag siya tinira sa balay. Subong lang natungla niya nagtinir sa kag nagplupahuway kay layo niya pamatsyag. Sa pag-abot niya na eh, pinso sa pahuway, mga pila ka minutos panay antes ni natumba na ang puno sa buri na
8: eh. Wala, guro, tanong. Pila ka minuto, mga midya, midya, guro.
7: Mga midya oras nga pahuway niya.
8: Kaya nga naglagapak, diyo, ato ko dito. Muto naglalagan ko. Ano ang naglagapak?
7: Ano ang sitwasyon sang bata na isang pagkatumba na eh?
8: Naghapa sa?
7: Naghapaon sa bali ang ano ang buli.
8: Para sa iyang lawas gidin, ano man gidiya ulo.
7: Para gid mismo nagtupa sa iyang lawas kung sa diin dito siya kakatulog man. Oh, bali ang iya pinakapatal gid niya pilas ang iyang ulo gid. Bali nawasak gid ang iyang ulo nay.
8: Wala man nawasak pero lakwan siya piyapi basta.
7: Bali kapila ni siya nga nga bata na isa maguluton.
8: Kalima na siya kay kapid man na siya babay laki.
7: Bali may kapid siya nga bata. So iyang grado na grade 2. din sa eskwela sa ano sa bahay barangay Plaridel. Ano pa sige? Tama tama kay 5 no. Ang isa ka bata mga kay 5 na pilpilan sang puno sang buri nga tuman ka dako nga kung sinanay pa mga pila na ni katuig na nga buri na.
8: Ang buri niyo ba ipa kami na tawo ni ari na ni. So buli ni.
7: Bot sing ganon.
0: Okay, salamat ni Jet, at least condolence to the family. Subo-subo man na K5 JR, no? Tiyambata, subong ang balay nila, wasak na, patiyang kapabata, bakuloy, may sitwasyon kapigado, pas pangabuhi, subong K5 Eric, no?
2: No, kabudlay. At gusto itong ambal mo kayo na, sangga replay kita.
0: Final natin, destination?
2: No? Gagamba kang final destination, you know, it's so sad mga K5.
0: Kung chimpo mo, chimpo mo yung K5 Eric, no?
2: So sad. Subo,
0: sige. K5JR, salamat, Gid. Kay balik ka naman si Wilson. Salamat, Gid.
6: Sige, K5L, John. K5 Eric. Direkta din sa may barangay Bulanon para sa programang Foro de los Pueblos. Sige sa K5JR, Gilantagaan para sa kampiyon niya. Balita, Servisyo Publiko Kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
0: Salamat, K5JR. Hilantagaan, direkta naman sa Northern Negros. This time around, din kita sa aton na matas ang K5. Naka-standby si K5
2: Wilson.
0: Wilson Villena para i-plastar sa aton. Hindi pa rin bago na aton nga gipanapot.
2: Buksan ta naman eh.
0: Buksan ta naman. No. We are opening the book.
2: No. Very
0: actually,
2: quickly, Wilson.
0: Last week, panigin dala sa amon, galing kayang rule namon sa K5 as no. We always mentioned. Mm. Nga one at a time, kay kalaw ay nakaroon mabal para matagaan attention gids ang natungdan nga government agency.
2: Kaya mo kita na yun, one at a time.
0: One at a time.
2: Hindi tayo magdubli-dubli.
0: Kabudlay,
2: hindi mo maatipanan mo.
0: Budlay na. Kaglabaw sa talan, one at a time. Pili agi na pinaka-fitful.
2: Ha?
0: Pitbull
2: nga problema
0: nga ulan
2: ang susa sabi ko problema
0: check na sa line number 1 kaki 5 ulan very pitbull kada hapon ko ulan
2: sabi ko mark
0: it's very pitbull ang ulan it's check ko this time around ha kakapoy blas ang ulan kaya sige kami
2: doon ikaw yung jindin sa nga kon nga gina sa report ni GR dumachabaw na kusto kiti may bata mo
0: subong yan
2: pagkapot naman di ang luha ko nagbalik
0: okay. Ikaw ginang kontramayor sa mga check one na yung sila number 1
2: Wilson
0: K5 Wilson please go ahead
2: Kapitan Wilson good morning
6: good morning K5 Aljan and K5 Eric Kapitan Trino sa maya parang kay 35 matapos hindi pa nabot mo sa aton kre sa nga mga residente ini ang sa tubang kung titila K5 Aljan K5 Eric ko nga guba naman nga linya sa tubig so after nato dito sa bahay sa maya Turgos Gatoslaw nga dalan no atong poste pala na
2: mahiwaga
6: alap na may nagatubod nga tubig
2: mahiwagang poste
6: sa kuryente diri naman kita next sa mga problema ang ato sa pagdalo no sa Basiwa Prime Water kasi kumpirmado na ilag ni linya diri kay Kevin Eljan and Kevin Eric ang nagatahos diri sa tumaas sa dalan
0: di naga so tibi sa nagaulan ba balaan magiging nagatahos
6: Awo, gailig ang tubig. Ang lalaki tao, kaya nag-agas ng tubig.
0: Di ang galing na kay Paiba Wilson?
6: Direkta sa Aljan, sa tunga.
2: Ano nang may sako?
0: Amo na siya ginatabunan, sako?
6: Yeah, ginatabunan nila sa sako.
2: Kaya yeah, yung
6: linya sa tubig. Sa tubig.
0: Para guro hindi makita ang puswak at tubig eh.
6: Hindi makita ang puswak sa tubig. Dalom kaya sa Aljan.
2: Pero kung kwaon, Wilson, ang sako, what will happen dira? Kung kwaon ang sako, for example?
6: Basta kung may leptos, may aking malaka mo dahil.
2: Ginbutangan nila sang sako agod nyo kung maglabay ang salakyan hindi magtamsak eh base mag-intra sa sabaw sa karinderya magtago na muna siya
0: I like it
2: kung karinderya o
0: now I know
2: wala himutangan niya sako
0: now you know sako ang gintabon sa nagapuswag gatubig para hindi magsamo sa sabaw sa dinaga now I know
2: sako kontra tamsak na mo.
0: Abi. Amo na.
2: Okay, kung hindi mo na pagbutangan sako, matamsak na siya. Amo nang iyang amo nang engineering wonder
0: pero,
2: siya.
0: Ano man if i-zombie ang camera, ako nagabaskog ang sulog, basig na. Paano na bala niya kabasiwa na kay itong karsada, may tubo daw.
6: Oo, may ari kay Fabio, ari tubo sa tunga. Pero hindi sa dalom niya bigto ang tubig, nagagawa kay nagaibig at
0: Abi ba ko tala bisla ba? Abi bisla pa istorya.
2: Resibo.
6: Areho nagagiyo kay sa dyan, no?
2: Oo.
6: So, dragalin ang tubig sa tubo. Sa tunga. Ari si Mamo, interview ko tayo si Mamo lang sa... Kapit pa, kapit sila ni Ma'am.
2: Ay, kapamati sila?
6: Sakit pero sa ganong ganyan. Parang, Ma'am, adugay na natin ang tubig,
9: Ma'am. Ay, adugay na natin yan. Kung
10: Nga kuan, kalang naman ka dugay na nagi. Binaubrahan dahil si Minto. Nagkakakakas man diapon kay kapilan ni naman ni reklamo pa bayan man ang nila. Uy, kung siya pala bugang bato, na blang na maglabayt ng piskan ka sa bato. Oo. Kaya simple ba daw, nagi dito kayo. Dito.
11: Ito mo sa inkamyo?
10: Oo
11: eh. Nalang sa ganda?
10: Si Dalia.
11: Si Ma'am Dalia, kaya pala dyan ang listener sa Mandre.
0: Kaya makunta siya nung panawagan niya, Visa Basiwa, da, no? Prime ano Motor.
11: Anong panawagan mo sa Basiwa, Prime Motor?
10: Sani eh, brown man din nilang dugay na niya naman. Na-reklamo mo.
0: Na-report na sa Basiwa, Ma'am Dalia? Na-report mo na sa Basiwa, Prime Motor?
10: Nagalabay, man din nga Basiwa, ling nila, hindi na naiyong ila problema. Ano mo nang ilam, ba?
2: Sige.
10: Buka ba'y patan, eh?
2: Oo.
0: Why di pa naman report sa Basiwa, na? Makunta bisa, son?
10: Buhay pa na report.
0: At hindi naman mabasol kayo, huwag galing na-report.
11: Pero kay Pagal Dan, may nagalabay din nga sa taga-Basiwa, ginaparahan, ginabalan, galing ginabalan sa Basiwa na may dito na nilang problema. Pero i-check na na, no, i-allegasyon.
2: Wilson, Noy, dira dapit sa area ni mo, may ara dira pumping station ang Basiwa.
11: May pumping station.
2: Arad na sa unhan na. May arad na.
11: So, amo na di ang sitwasyon.
2: Barangay 35 na eh.
0: Sige, son. Son, basi, samta nagatubod ng tubig, basi matubod, malikon na si ang aton nga salabton kay Tandi. O, tiwain na tachempo, son. Balikan tayo na may tomorrow. Salamat, Gid.
11: Thank you, Fennel Jan. At least, na padangang sa ini ang reklamo sa mga studente sa ining lugar. So, mula tanay ato, sa first part pa lang niya, sa aton sining...
2: Bukas lang, ginbuksan lang, ginbuksan lang.
11: Barangay 35, Adresisyonal Santa Colon. So, inakabata sa case ng ginadulo sa inyo sa Kaluhan. So, may PCP 35-15-500. Punta ko sa patrol, si K5 Vincent Coralde. Ine naman si K5 Wilson Piniana para sa kampiyon na balita sa servisyo publiko. Kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
0: Salamat, K5 Wilson, ang aton kabataan, regalo sa kaitasan. Giyahan, proteksyonan, hindi pagbabayan, kaglabaw sa tanan, hindi pag-abusuhan. Another day,
2: another FDLP.
0: Sa pangalan naman ni K5 Eitan Sarmiento and Rinyal Alcantara with our CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako naman si K5 Eljan Castan.
2: Ako naman si K5 Eric Tenerefe.
0: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, kagaliwan sa Negros, K5 News FM. K5 News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil U.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hindi lang gani carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano na yung interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki na itong atagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, no balang ipikto kung kulang ka sa tulog? May mga kauturan kita balang nga permi lang kulang sa tulog. Nagatrabaho kong gabi. Ining sige-sige balang nga kakulang sa tulog, makalain sa lawas? Kag paano makabulig si DTX 500? Kaupod din sila karong diskasyon ng aton CEO si Dr. Ramil Uy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan aton nga mga suki nga atagpalamati, welcome na sa palatuntunan mga impormasyon sa Ikaayong Lawas. Kabay pa, nainom nyo na ang tanan nyo ng mga paboritong suplemento, DTX 500, Mighty C, D3 Bio, kag iban pa.
2: So, istoryahan ta kung ano bala ang epekto sang sleep deprivation o kakulang sa pagtulog. Ang pagtulog, ang isa ka pamaagi, agod, makapahuway. Ang tawo subong man, ang mga kasapatan, mapispis ka man sa kahanginan o maisda sa kadagatan. Tanan, nagakinanglan sang paghuway. Ano bala ang nagakatabo sa lawas kung kulang kita sa paway, Dr. Ramil?
6: Sobra kadamo sang nagakatabo kag malain nga matabo sa imong vital organs kung sigi-sigi ka nga kulang ang imo tulog, Sir GP. Hindi kita abi robot nga hindi kinanglan paway. Bisan gani ang salakyan kung sigi andar 24 oras, di syempre wala untat biyahe, di dasig na gubai bangod sa mga gitawag nila nga accelerated wear and tear. Subong man, ining aton lawas, the more ka nga wala pa huway, the more nga nagataas ang gitawag oxidative stress. So wala na time ang imo nga mga init antioxidant nga mahimos ang mga free radical sa lawas. May tani kung bastante ka inom DTX 500 kag may TC kada adlaw. Kay dako gid ang mabulig sini sa pagprotekta sa imo nga selula kag sa imo nga mga tissue. Sa mga nagapulaw da kag kulang sa antioxidants, di wala yaga inom DTX 500 kag Mighty C. Yari ang matabo sa imo kon permi ka kulang tulog. Number one, memory issues. Nami man sa mga palautang. No? Nagapigaw ang imong memorya bangod sa kada tulog sang tao, nagapurma sang koneksyon ang brain cells agud nga maproseso kag madumduman mo ang mga bag-o nga impormasyon. Tingala ko damo gid ya nga kwan, gabilin niya impormasyon sa ano sa uto ko kay grabe patulogon mo.
2: Kag DTX.
6: Ginom pa DTX 500 jug mighty seed.
2: Yes, ang pagpulaw dok ang nagresulta man sa pagkaaburido, pikon, hot-tempered, emosyonal. Kag sa ulihi, basi mahulog pa ni sa anxiety, nervous breakdown, depression, kag basi maghikog pa.
6: So, nagapigaw ang imong immune system sang wala tulog. Kita mo, Sir GP, pag kulang ka tulog, daw hilanaton ka pagkaga.
2: Gani,
6: laimatyag mo, no? Ginakataro ka, daw ginatrangkaso ka, ginasipun ka. Initanan, sinyalis lang nga pigaw ang imong defense system bangod sa kakulangon sang tulog. Amo na nga, gina-advise, gid-permis sa nag-trabaho kong gabi, no? Inom gid DTX 500 kag mighty si agud nga mabuligan pa kusog ang imo nga immune system. Anong tawag na graveyard
2: quad? Shift. No, graveyard shift.
6: Graveyard shift, no. Mga gapulaw.
2: Kapulaw.
6: Yang mighty siya, isa ni kalkalain nga vitamin C nga magaboost o nagapakusog sang immune system agud may ikasarang ka. May ibato ka sa mga bacteria kag viruses. So mga graveyard shift kag mga security guard
2: na nagapulaw.
6: Driver, importante gininimo ang DTX 500 kag mighty C.
2: Kalaban ang baladok nga nagatrabaho sa call center, nagatambok. Abi ko gani kon gapulaw ka, gaas-as lawas mo. Daw suli edukaw nga gatambok ang iban.
6: Hindi bala ang balta Sir JP nga kung kulang ka sa tulog apektado imo brain, gapigaw imo memorya. Hindi lang amo sina Sir JP, apektado man ang inhibitory neurotransmitter nga gitawag GABA, no? Ang GAMA, aminobutyric acid or ining GABA, amo ang mga nagakontrol sang hunger kag satiety o kon ang kagutomon kag kabusugon sang tao. Kung busog ka na, ginapunggan sang GABA ang hunger signal agud nga hindi ka mag-overeating. Kung gapulak ka, ini again ang apektado. That's why bisan busog na, namit chapon kaon. No? Sa mga nagapulaw kong gabi. So, I suggest para nga makontrol ang imong ining gitawag pagkontrol sa gana mo, inom giga DTX 500 kag mighty C kung nagapulaw ka mo para hindi ka mo dalagko sang sagay kaon.
2: Low sex drive.
6: Uy,
2: gapadula gali isang gana sa sex ang mga nagapulaw. Si engineer way gini gapulaw guru mo.
6: Wala yun, nami tulog na niya.
2: But silingon, pala tulog gid ka agi kuya gali, no? Kay sulbang gana ko. Kami ni engineer.
6: Kay gana TX 500 kag mighty si Sir GP mo na nga premiado ang imo nga gan sexual appetite.
2: Abaw. Nagapataas magali dok sang risgo nga mag heart disease ang permi pulaw.
6: Yes, including inflammation, paghubag kag ang risgo sa magka diabetes. Grabe na, apektado sang kulang sa tulog ang timely nga pag-release ang imo nga insulin sa gitawag beta cells sang pancreas. Kag kun sobrahan sa pulaw kapin pa kun habitual na permanent wala tulog, posible nga mahulog sa gitawag type 2 diabetes kun hindi sa gilayon matapna. Now, paano tapnaon ang kulang sa tulog? Siyempre, hindi ka magpulaw. Paano tapnaon ang pagkadalok? Siyempre, manghatag ka. Pero kung hindi ka gidya makatulog kay may insomnia ka, sige hainom lang ang DTX 500 kag mighty C kay makorek lang na niya. Ang sugar cane extract sang DTX 500 ang may kaangay nga epekto sang gitawag sleeping pills. Kampiyon inumon sang mga may insomnia. Te, tulog timprano. Inom DTX 500 kag mighty C agod healthy ka per me.
0: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Ang DTX 500 na may ampalaya extract nga bugana sa charantin nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
5: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
2: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
2: Di na nalang subong imo sugar.
5: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500 mighty C ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako gali si Abigail Luzer sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko mighty C alkaline vitamin C.
9: Kag subong ka namin isa akong paminsari.
0: Mighty C mapalit sa mga butika.
10: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Roa City. Atubang sa PLD McKinley Street.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
0: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
10: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative.
7: Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
11: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
11: and Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center,
12: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
13: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga dugang panga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang sige-sige bala nga pagbulad sa init sang adlaw ang makakos ang skin cancer. In fact, masobra 2,000 katawo ang nagakalamatay sa basal cell and squamous cell skin cancer kada tuig. Samtang 7,180 ang nagakapatay every year from melanoma, the most serious nga sahi sang skin cancer. Dapat, kung ang trabaho mo permi nagabulad sa initan, kinahanglan may protection ka sa imo kalawasan, mga enforcer da, permi init. Mag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, mga nagatrabaho sa kampo. Ang anti-carcinogenic kag anti-mutagenic properties ini ang makapasiguro sa imo nga indi ka gidya magka-cancer. Magkabuhi sang malawig nga tinuig, mag DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
6: Amo na nga ang kahoy kag ang dahon.
2: Uh-huh.
6: Wala cancer kay ginputos na sila sang antioxidant.
2: Gusto.
6: So para ba transfer na kaunon man.
2: Kaunon.
6: Like sa ginahimo naton, ginom ta DTX 500 kag Mighty C because antioxidant na nga from the plant sa gi-transfer sa aton nga lawas. Kung longevity lang man ang Strancer GP, o kung ini yung pagkabuhi sang malawig nga tinuig nga wala sang balatian, ang Spain ang may pinakadamo nga healthy nga tao. Dugay na to yung gakapatay matigulang. Baloka kung ano ilang mga sekreto, Sir GP. Grabe pa kaunon mga raw vegetables mo. No? Fresh vegetables kag olive oil. Grape wine kag steady parts ang ilang diet. Simple man lang sekreto sa pagkabuhi sa malawig. Siyempre, presko nga hangin. Wala stressor, boy.
2: Mm-hmm.
6: Gulay. Utan, prutas, di healthy fats kag exercise. Kun summarize tapagid, ang nagapalawig sang kabuhi amo ang gitawag, siyempre, less pollution, jutay nga karne, jutay nga tamis, nami ang hangin, exercise kag madamo nga antioxidant salin sa prutas kag utanon. Tikun antioxidant lang man ang inyo ginapangita, pero may namo ginabalik-balik di. Nga ibagid kung pala inom ka DTX 500, ibagid kung pala inom ka Mighty C, kay sobra-sobra ang antioxidant units nga mahatag sinisay mo. Pero may namo ginabalik-balik pag nakainom ka sang DTX 500 kag Mighty C, daw nakaka o nang kapulo tumtum 15 ka klase nga prutas ka gulay kung nakainom ka sina. Meaning pa kung damo gid kaya antioxidant nga ginainom, ti layo kaya sa mga problema sa kurason.
14: Problema sa kurason, no? So ang pag-inom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Alkaline vitamin C kada adlaw ang nagaprotekta sang mga selula sang aton nga kurason. Agud ini ang indi madamin sang oxidative stress, no? Kag malikawan ang madamo nga balatian sa kurason, Sir GP.
15: Isa sa pinakadako nga benefit sang DTX 500 kag sang Mighty C ay ang pagtapna sang oxidative stress, kabalo na gito na tanan, no? Pero ang oxidative stress caused by free radicals, it's not all bad, no? Ginausal man ni gani sang aton mga macrophages, no, in killing bacteria and viruses. But kung sobra-sobra na ang oxidative stress, ini man nga oxidative stress and free radicals, amo mo ni ang makapatay sa imo mga white blood cells, no? So, kanan may balance. That's why gatumalta DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw para matap na ang excess free radicals kag oxidative stress nga hindi na kanan sa aton lawas nga makalain even sa aton mga immune cells. Kung gusto mo bakod ang imo immune system, mag DTX 500 ka adlaw-adlaw, mag Mighty C ka adlaw-adlaw para matap na ang excessive oxidative stress sa aton lawas.
6: Te, stress ka na daan sa trabaho, pangabuhi kag problema, stress, may stress ka pa sa gitawag oxidation. Te, hindi ganyan malikawan, damo stress sa kabuhi. Dapat hindi taman paglikawan ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw.
16: DTX 500!
17: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
16: Mag DTX 500 na!
17: Masamihin ka palatian?
16: I-DTX 500 muna!
17: Kung kulang ka sa antioxidant,
16: nagatigulang ka!
17: Mag DTX 500!
16: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
17: DTX 500!
16: DTX 500!
18: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
19: Imong blood sugar test.
18: Ilatong
19: score ganit?
18: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
2: Ila na lang imong blood sugar?
18: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
16: DTX 500. Informasyon sa ikayong lawas.
2: Daw pareho lang na nga kung hindi mo malikawan ang stress, hindi mo man malikawan ang tupad mo kung baho ang ilok.
6: Ragoy.
2: Damo sa nagapaligo. Pero daway lang yapon ligo. Mm-hmm. Kay hindi DTX Beauty Soap ang gamit.
6: Wow.
15: Kay sala ang habon.
2: Sala ang habon.
15: Sala ang habon. Dapat ang habon mo, DTX Beauty Soap, may VCO, nga kaya tap naon mga mikrobyo nga kapabaho simulawas. May ara manini nga papain, nga lin sa papaya nga gapaputi sa imo. Tanaman nyo sa GP, hamis. No?
2: Yes.
15: Hamis. Gapula-pula, kay ang habon sakto. Ha, ang habon, puno antioxidant kay may DSE nga makita ni man sa DTX 500 ari sa habon. Mm. Hamak mo may habon ka nga ga-exfoliate sa imo.
6: May habon ka nga naga-protekta sa imo panit.
15: Uy. Mm-hmm. May ga-detox pa sa imo skin cells.
2: Direct antioxidant sa skin.
6: Ga-protection, ga ano na, ga-tinlo.
2: Mm-hmm.
6: Oh, ga-patay kagaw, ti din ka pa DTX Beauty Soap.
15: Kung gusto ka beauty ka, kaghamot ka, mag DTX Beauty Soap ka, parisan mo sang kampiyon Doksam nga deodorant. Anong deodorant ta Doksam?
6: Tungod sa kadamo user sang Klinika Diopress.
15: Grabe.
6: Ubos mo, mining pa damo, damo gid baho ilok. Oh, hindi gali. Damo damo gusto nga maghamot kan ilok. Ano sa lao? Ano ko damo baho ilok.
14: Oh, protektado ka sir boy, 42 oras sir boy. Basta naka Klinika Diofresh ka kayang
6: wow.
14: Extra virgin coconut oil sina sir boy. Amo na nagapatay sang kagaw.
6: Pag wala ka baho ilok, meaning pa naka Klinika Diofresh.
15: Oh, anyway, no ang Klinika Diofresh may tea tree oil, may VCO. Mm. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo nga gapabaho sa imo ilok. That's why ang Klinika Diofresh hindi lang ni deodorant nga ginaplasan kada pa. No, ginapatay gidya ang cause sa pagbaho sa imo ilok. That's why it gives you longer freshness, 48 hours of freshness kung ang imo deodorant Klinika Diofresh deodorant Doc Sam.
14: Pero kadaga sir boy, nami gid magpangapi painit sang aton nga chan. Pero nami ang healthy coffee ang aton gamiton, no? DTX coffee mix, no? Samtang nagahigop kasi nga kape sir boy, ginahugasan, ginatinluan ang imo nga selula. So hindi magtigulang selula. Hindi kita magbalatian basta ang kape naton kampiyon, no? DTX coffee mix.
15: Amo na sakto Doc Sam, start your day right. Kadapat ang imo coffee DTX coffee mix. Pero kung may budget, no, kag medyo may nakuha mo na ang bonus mo, mag DTX Premium Coffee ka, ang pinaka-basko klase nga kape for me nga duha ang super antioxidant, may ergotionine, nga halin sa gano mushroom, the herb of immortality, hambal sa ginatawag sa Chinese medicine. That's why it prolongs life by ano ginihimo sa ergotionin? Ginahugasan, ginatinluan ang mga usado ng antioxidant sa lawas like vitamin E, vitamin C, ginirevive ni ergotionin nga makita sa DTX Premium Coffee, may wow. DSE. Nga so, pinaka-baskog. Yes, Dr. Mil.
6: Nami ang DTX Premium. Kung may budget ka man lang, DTX Premium ka.
15: Kampiyon.
6: Bakal ka gani sa mga mahalalon nga kapida sa mall, ina pang DTX Premium, mga kabarato lang. Barato. 20 to 25 pesos goro sir boy ang ESRP.
15: Correct.
6: Pang kape nga rin sa gidagad. Pero, ang iya sugar, stevia.
15: Stevia.
6: Oh, natural. Diba?
15: Kasi timplahon, pabis ka magbainching ko.
6: Pero kung gatipid ka, DTX ko ano eh. DTX ko. Coffee mix. Damo na ang nadik.
15: Damo na nag-addict sa DTX Coffee Mix kag sa DTX Premium Coffee. Kay tanan-tanan may DSE nga gapahubin si mo abang gapangapi ka din kaplakita kape ha nga gapahubin si mo. Amo ni ang DTX Premium Coffee ang paborito sa mga health conscious people.
14: Yes.
15: Kasi lain yang
14: ang iban sir boy budayan magtulon sang diterbayo sir boy. Ginapuga na lang nila sa buwan sa ila kape.
6: Ang iban man ang kuan lang DTX 500 capsule. Ginabutang na lang sa kape para sabay na lang tara.
15: Boy, kampiyon, may MCTs ka na, naprotektado ka na kontra virus ka.
6: Wala problem ya kung ihalo mo DTX 500 ka capsule tapos pugaan mo diterbayo, wala gid ya problema sir boy.
15: Extend may maka, may kalabuwas ka. Ini nga mga imported Peruvian herbs gapan nami isang imo blood flow kun nami ang blood flow mo nami ang delivery sa minerals vitamins sa imo selula nami man ang paghimos sa basura sang imo selula mga carbon dioxide yun, mga waste product pangkwaon at tanan ni extend panghaboy no pagwaon sa lawas pero ang blood flow amo na ang sikreto nga nami ang flagpole nami ang kayon sang backhoe mo kung ikaw naka-extend supplement, no?
6: Mm-hmm. Siyempre, importante da, kung ga-extend ka, nami man nga dugangan pagid nimo sang nami nga gitawag blood circulation.
19: So, mm-hmm. Pamasahe ka.
6: Pamasahe. Oh. At least, damo bla naghambal sa akon, nga gusto ka hindi ka dali magtigulang, dapat isa sa i-consider mo is imo nga blood circulation. Mm-hmm. Mapamasahe ka, either ka isa or ka duha sa isa kasimana, sir boy.
2: Correct. Importante mm-hmm. ang touch therapy.
6: Oo. Oh. Mm-hmm. Kag ang uh-huh. mga kuanya, mga ano na, mga
2: points
6: bla mm. kaya niya manong
2: pressure points
6: makabulig ang pagpamasahe gamit ang syempre permi na mo na ginabalik-balik ano gani aton
2: bag DTX herbal oil
6: ma-DTX herbal oil la kami kay basi
14: paguna
6: kay taka na mito sa isa ka blood juice kay ginapiki. Basta dugay-dugay mo naman yung pikiyon.
2: Herbal oil, ha? DTX herbal oil. Duwang pilihan. Lavender, lemon.
6: Pero kung makasigurado mo, bakalgid ka mo sa mga legit na to nga mga reseller, legit na to nga mga butika. Amo na
2: ganyan.
6: Kag siyempre sa aton nga mga Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center nga mga product center.
2: Alright. Paano mabuligan ni D3 Bio ang mga lalaking hindi ka mo magka-cancer sa prostate o problema sa prostate sa Talk ni Doc with Sir Boy Zulweta.
20: Talk ni Doc!
15: Thank you, Sir JP. No? So, mga adlaw, tunanta, paano ba lang makabulig si mo si D3 Bio, si Clinica D3 Bio kontra BPH o benign hyperplasia sa prostate mo, no? And of course, ginatawag sa enlargement sa prostate. Hoy! Mga lalaki da nga 40 up, no? To 50. Hoy, pamati ka mo.
6: Mga lalaki da nga daw dugay-dugay ihi.
15: Oh, dugay-dugay ihi.
6: Kay kakadisturbong tulog mo. Especially kung kagabi o na, sir boy mo.
15: Yun, alas 3 gamata, alas 2 gamata, no? Kay ihi ka, ay basi, dako na ang prostate mo. Paano wala sa Klinika D3 Bio makaipaiwas imo sa pagdako sang imo prostate, Doc Ramil?
6: Oh, nabalaan na to. Pag prostate problem, disturbo gid sa tulog.
15: Mm-hmm.
6: Sobra ka tatlo nga magsigi ihi panahon sa gagabion, dako na nga problema. Isa sa mga rason nga nagka-prostate problem is hormonal imbalance.
15: Mm.
6: Nga aga ka hormonal imbalance, tungod kay kulang nakasang healthy oils.
15: Mm-hmm.
6: Nga wala ka healthy oils, puro lang mantika nga pinirito mo.
15: Lain.
6: This is the time nga kung nag-edad na ka 40, kinahanglan mo ang mga healthy oils from extra virgin coconut oil nga ginhalo ang vitamin D3. Amo nang makita sa D3 Bio. Pagpalainom kasi na, layo ka sa problema sa gitawag ining cancer boy. Prostate problem or BPH or ining benign prostatic hyperplasia.
15: Mm-hmm.
6: Ang pag-enlarge sa imong prostate. Kay once nga maghubag na, magdako na da, ipito niya ang alagyan sa imong ihi. Mm-hmm. Amo na nga dugay-dugay, hindi mo maubos ang ihi, sir boy.
15: Correct.
6: So, isa sa mga rason nga ang naghubag na siya is kagaw. Pag ang kagaw nakasulod sa imong ano, sa imong organ, anytime pwede ang rason nga amo na maghubag. Di kung pala inom kaya D3 Bio, nabalaan na tong ang D3 Bio is antiviral, antibacterial, kaya niya nga patyo ng kagaw, hindi maghubag ang imong prostate. So, in short, kung nag-edad na ka 40 up, you need to drink D3 Bio. Because kaya niya patyo ng kagaw, kaya niya i-correct ang imong inang hormonal imbalance. Mm-hmm. Wala naman ibang rason, sir boy mo.
15: Correct.
6: Mm-hmm. Nga pwede nga maghubag imong hormonal, kung hindi hormonal imbalance, kagaw.
15: Kagaw. Mm-hmm. Duwa lang gid ang cost, no? Mm-hmm.
6: So, kung nag-edad na ka 40 up, namigid niya adlaw-adlaw, at least, di magdubo tatlo tub-tub anom ka mga soft gel sang D3 Bio imo inumon before pa maghubag ang imong prostate.
21: D3 Bio, problema sa pangkaso, hinana, sipo, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio kana. Ang D3 Bio puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas nga tuman kay epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. D3 Bio with Vizio.
22: Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay gid ang resulta, subong normal na gid.
21: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabagats mga butika. May DC. Ang alkaline nga vitamin C.
23: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may DC. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo gid.
21: May DC. Mabalik sa mga butika.
24: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang.
25: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
26: Yulo Street. Corner Snart, fronting Midtown Hotel,
27: Iloilo City,
28: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
29: Roa City,
30: Atubang sa PLDT McKinley Street,
31: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
32: Calibo, Refentor Building,
33: Osmeña Avenue,
34: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
35: San Jose Antique,
36: Wantiong Building,
37: Barangay 8 Bagumbayan,
38: fronting Quezano Mall,
39: Amar Alternative Medicine and Wellness
32: Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
34: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
32: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
34: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
32: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
6: May mga herbal tip taga juices tip sa mga may amo na problema, sir boy.
14: Oh.
6: Like, you can have your tomato juice.
14: Kamatis.
6: No, one half glass, two times a day before meals. Because of lycopene, grabe, no? At the same time, ang watermelon juice. Tanan nga, nagapula-pula nga mga prutas kagulay nami sa mga prostate.
14: Mm.
6: While you are taking your D3 bio, mas dasig siya mano.
15: Ma-absorb na no? Oh. Ma-correct, no?
6: Hindi na kakinanglan magpa-opera.
15: Nan, no? Iwasan ta ni ang prostatitis ni, lalo ng acute prostatitis, no? Mag-clinica D3 bio ka mo adlaw-adlaw, no? Ining prostatitis ni or BPH ni benign na prostatic hyperplasia, inin siya, kasabad gini sa mga lalaki. Number one, ginapaihi ka alas dos, alas tres ang kagahon, isa o duwa katatlo, ang baldokramil. Ang lain

0: ang ginatawag nga 5A reductase. Ano na yung 5A reductase? 5A reductase is an enzyme that converts to testosterone, the male hormone, to dihydrotestosterone. Tining
1: ang dinya. Amang rason nga nga gahubag.
0: Gahubag. Tining dihydrotestosterone ni magdamo ni ambo ni gapahubag sa imo prostate. To kung gatumat ka D3 bio sa klinika D3 bio.
1: Ginakorek niya ina nga hormones.
0: Ginakorek niya ina nga hormone, correct na na docramine. That's why layo kasi ginatawag niya prostatitis o benign prostatic hyperplasia or BPH, no? So hindi lang sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, ikaw ginaamligan ni klinika D3 bio. Pati si si Manoy ginabuligan man para kung, makaiwas sa prostate.
1: Kung palangga ni mo imubana, nga layo sa amo nga problema, hindi disturbo iya tulog, di man ka madisturbo, painom mo mo D3 bio. Pero kung hindi na palangga ni mo yung bana, hindi na paim na.
0: Tawa.
1: Paim na D3 bio. Mga kabataan nga may pag-ulikid sa ilang nga mga parents nga may mga amunang problema, paim na D3 bio. Para nang wala pa bla inakabalatean sir boy, yung painom mo na, kag ari pa yung pinakada best, layo ka sa prostate cancer kung adlaw-adlaw ka. Nakainom D3 Bio.
2: D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio with Physium.
3: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 na may Physium. Ang Physium yung may D3 Bio.
1: Dugang nga mga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sang D3 Bio. Termin na to, ginabalik-balik ni Sir Boy. It will promote. Ining MCT, bila sa D3 Bio, ginapromote niya ang stable cognitive and emotional health by enhancing probiotics or good bacteria well-being. Kung nami ang imo good bacteria sa imo dyan, kaya pala inom ka D3 Bio, nami ang imo nga emotional health as well as your intellectual health. Nami imo mudo, nami ang imo pamatyagan tungod kay nakainom ka D3 Bio. Because ining mga probiotics amo ning responsable nga himo sang mga nami nga hormones, mga happy hormones sir boy, serotonin, dopamine, no. Kag ining mga lactobacillus reuteri, isa ni sa klase sa mga probiotics nga nakit-an nga kaya mag-regulate sang hormone nga oxytocin.
0: Payo pa sa kaon ng oxytocin mo ha.
1: Hala? Para na nga nami ang gitawag imong positive emotion. So, in all, kung adlaw-adlaw ka gayon ng D3 Bio, wala ka problem sa gitawag imong mudo, imong emotional health, tungod sini nga rason.
0: Di mo makita ang epekto sa klinika D3 Bio and probiotics, no? Gabigit ang kombinasyon sa klinika D3 Bio sa probiotics, no? So, di mo makita nga ang imo mood. Ang imo mood, ang imo cognitive intelligence, ganami kung gausal ka sa klinika D3 Bio, Doc Sam.
4: Kung ikaw, Sir Boy, stress, no, siyempre malikawan ta na tungkol sa ginatawag kadamon sa probiotics sa atong chan, no? So, ang klinika D3 Bio, ginapanubo niya gali ang cortisol hormone ta, Sir Boy, no? Nga umunang kabangdanan sa osteoporosis, no? Hypertension, no? Ang halit kung taas ang cortisol hormone mo, pwede ka man magka diabetes, so depression, no? Pero kung naka D3 Bio ka, Sir Boy, ining cortisol hormone, nag-nubo. Kaya yung D3 Bio, may arasas ang ginatawag anti-stress activity, no? May arasas ang ginatawag polyphenol, medium chain triglyceride, no? Nga arasas sa coconut virgin oil, Sir Boy. So, malikawan natin ang stress kung naka D3 Bio kita.
5: Why isang pinakasabad nga balay, kundi amo ang asawa palawalwal, palakig, palabinghal, pirmiga pinangakig, gamo ang balay ko na muna ng asawa, abiri galuhin nyo na D3 Bio. Kulang na sa D3 Bio. Nga, ang D3 Bio nag-promote sang absorption sang magnesium. Kaga ang magnesium, amun ay nag-stimulate sang GABA or gamma amino butyric acid receptor sa brain nga nagapa-relax sang aton utok, nagapakalma kay misis, nagapastop sang walwal ni misis, gabuot si misis.
1: Okay. So inom gid D3 Bio kay nga grabe o kadamo lang gid sa mga health benefits. Halin sa imong ulo pagkadto sa imong til, halin sa imong baba pagkadto sa imong tinai. So damo gid ya mabuligan kung adlaw-adlaw ka gainom D3 Bio.
2: Impormasyon sa ikaayong

0: Gawas.
1: Wala na mi time. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
0: Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Oy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas.

0: FM. K5 News FM. Championing the lives of Filipinos. Number one, K5 News FM.
1: Istorya nga kaladlawan? Gusto mo bala problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5. Galibog na ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan, nagtambak na ang tanan. Karina ka magpamati sa Rumbuhan sa Kalye 5. Mga istorya nga nagkakatabo, kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa Kalye 5, tanan kompleto. Rumbuhan sa Kalye 5! Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon ng istas.

0: padayunan ang istorya nga puno sang kalingawan gagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Te, na-memorize mo na?
2: Ay, oo, pero ang una lang.
1: Anong una? Ano to ganing una?
2: Ang una?
1: Mm.
2: Hindi ka magtulog sa klase.
1: Hala, wala na yan na pulo kasugo sa Sunday school yan.
2: Ay, gali. At tiyan mo na mula ang primigin na siling ni Mang Burakday. Amo na ganyan nga mga silingin ko nga, amo na ang isa sa mga sugo ni Mang Burakday.
1: Mm. Do, hindi man among assignment, Tameg.
2: Amo na. Pala, kada kundi kayo magpati. Ikaw na sugin, Miga. Kaya ako naman ang hindi magpati.
1: Sige, sadyay, no?

Wow. November to is fast approaching. Daw ga kalam na ang akon mga tiil kagamot para eleksyon na. Two weeks before election, maprepar na kong daan sang sinako nga kwarta. Agud ibakal sang mga boto. Mamakal ko boto, agud nga maglaba kag magdako ang akon boto. Man ang eleksyon nga daan kung si Erjan Liba pasang barangay Puso nga gaplano man papili dlagan kagawad. Ang eleksyon kuno nga daan, padako-dako kag palaba-laba niya sang buto mong. Kung gamay kaglipot ang buto mo ya, pirdi kagid. Hamugani nga kuya mamakal kuya buto para magdako kag maglaba ang akon buto sa butuhay. Ginahandom ko na gidyang amangin kagawad sa barangay namon sa Pilakadlaw. Kay kun magkagawad na ko, pusa giding mga project sa ako niya. Mapraktis ko gid kuya sang paano magpalapaw kay para dasig blang kwartahanay. Ang ibanda nga nagapamate, amo man ang ubra nila sa barangay nila da, mga barangay opisyal, pero pamate lang na pro. Palapaw pa na para baka kwartang ubra nila. Abot ko na sila ya. Kada may project, may ganit, sadya-sadya ino.

0: Google.
1: Yes, Budot.
0: Nabatian mo? Sino uli daw? Lai naman ang iya pamatas. Nagkabati ka sina.
1: Amo man ambal sa mga kaingota diri. Pero may kuno siya nagapakikistorya sa yaman kaugalingon.
0: Basi, got to self.
1: To self? Ano na, drama?
0: Ano ba lang bulong si Nakman?
1: Simple lang. Hatagan ta siya ice. Kay basi kun mabugnawan ang iya nga ulo, mabugnawan man ang iya nga huna-huna.
0: Paano, bi ko rin di mag-ipikto.
1: Ay, hatagan ta naman, litsyon.
0: Ano naman ang connection sang litsyon?
1: Kay kung busog ang tiyan, basi kung hindi na maglain ang ulo yan.
0: Ala, pwerte ka gadya. Ako may ara man ko mas mayo nga bulong.
1: Kag ano, ina?
0: Dalunta siya sa basketball court.
1: Basketball court? Nga aman.
0: Kay basi, ang kinanglan niya hindi bulong kundi pabalhas.
1: Te, kung hindi bigyapon mag-ipiktong.
0: Te, istorya, unta na lang siya ikagpakadlawon.
1: Nge.
0: Te, kung hindi pagid sa magkadlaw, itikon ta siya. Kung may problema siya, mas mayo pagig na mayupod siya kaysang sa mag-isa, ano nang siya perme.
1: Pwede gid, kaya ang pagpakadlaw kag mayo nga mga amigo, dako gid ang bulig sina.
0: Ay, naku, namigo kag amigang pagkabig ta sa ato ni, possible akong kaaway ah. Ate sige, katuan ta sinuli ah. Pero ikaw lang una, mbala. Kag ikaw man ang una, pakadlaw.
1: Nga ako.
0: Kay basi ko na ako naman ang mag-una, mbal. Basi pincharo ni Nuli nga mas buang pakutsang sa iya.
1: Ay, tingin sa dyan, no?

0: Ay, di rin naman tamatambayan na yun. Di rin naman ta sa plaza. Mamati-bati ta rin sa mga istorya nga wala di rin kagula dito ah. Ay, aba. Ano naman ay han ang mga latest di man? Abi, mamati ta rin.
1: Mayong adlaw, pastor!
2: Mayong adlaw man, Bungkulong.
0: Bao, ari naman ang tambay nga si Bungkulong kagang pastoro. Ano naman ay han ang gimmick ni nila man?
2: Kamusta ang pagpamati mo sang wali ko nagligan ng Domingo, Bungkulong?
1: Okay, gig, pastor ah!
0: Kaya ba? Dumayong pasakay ni Bungkulong ah. Oh.
2: Ano nga klase nga okay na, ha?
1: Okay, gig ang tulog ko, pastor!
0: Kaya ba? Ano ko, no?
2: Katulog ka lang gali, Bungkulong.
1: Oh, pastor! Kaya namin kinbi tulog sa tanggawali kayo!
0: Wow! Animal, ginhib mo yung pagaliga sleeping pills ang wali ni Pastor ba?
1: Next Sunday naman, Pastor! Makatuto sa simbahan nyo!
2: Ako magsimba naman, liwat?
1: Hindi ah! Magtulog naman, liwat ah!
0: Wow! Pabuisit gini si Bungkulong ho! Pirmihigin gina sa tamang Pastor! Sadya-sadya, no? Wow!

0: 3, Bio. Galigaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kay kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
7: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang paggamit ko sa Muterna capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko,
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sa lawa para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, galginhungut, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pabaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na, imupanulukan. Ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma. Mag Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang Eye Care Drops ang Eye Care Gold Capsule, mamagal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
18: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
19: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, born for happiness.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift,
22: OT,
23: Breadwinner.
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
24: Let's go.
25: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
24: go with the flow.
25: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
24: Charmy!
26: Let's go with the flow.
27: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
28: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
26: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: It's the best part of the day.

0: Burog, chief nga tanod.
1: Yes, magdali na nga sekretarya.
0: Burog, may lima ka estudyante nga makabaton sa tag 20 mil nga scholarship.
1: Wow na wow! Dako gina! O tiyan ko brown ta?
0: Ikaw ang manubantay sang listahan.
1: Eh, kukwan. Madam Magdalena, may pamangkot lang ko tanisi mo.
0: Ano naman ina Burog ha?
1: Pwede bala ako nga mangin isa manda sa mga scholars?
0: Ha? Ikaw? Cheap kaya nga tanod? Hindi kaya estudyante?
1: Abi ko, pwede ko na kay tiga eskwila man ko mo.
0: Ay, din ka ga-eskwila?
1: Ga-eskwila ko sa UT.
0: UT? Anong UT man?
1: UT bla? University of Tanods. Everyday may assignment ko sa barangay.
0: Ano?
1: Di, Madam Magdalena, paano ta sila makaganit man?
0: Bao, amugin na yung aras sa pinsar mo?
1: Oo. Amo na yung prangka, kuya. Amo na yung aras pinsar ko.
0: Amo man ang sa pinsar ko.
1: Kuya ba? Di, Madam Sekretarya, hindi pa halong tani makapalapaw sina di?
0: Ang palapaw lang nga pwede, among palapaw nga kalipay sa mga estudyante nga makabaton sang bulig.
1: Estudyante lang yung malipay? Kita yung galing, di?
0: Mahimo ba lang nga wala kita?
1: Amo gani, daw hindi man ko magpati nga. Ikaw, mapatinlo-tinlo ka? Ikaw pa, nga kada proyekto tadi sa barangay, hindi mahimo nga hindi kayo makaganit.
0: Kag ikaw man ah, dapat makaganit ka man.
1: Duwa ta eh.
0: Sadya-sadya ino.

0: Erjan, labala ba?
1: Ano man toto, dako, botkon?
0: Kabalo-kabala nga kagabi. Nakakita ko sang lamok nga pariyo ka dako sang manok.
1: Ano?
0: Oo. Amo na nakita ko.
1: Sus, gamay pa na ya. Ako gano'n ya. Nakakita ko sang manok nga nang itlog sang bola sa basketball.
0: Ako gani. Sang naglangoy ko sa suba. Ang isda ang nadlok sa akon.
1: Ako gani. Wala ko yan nagagamit pa yung. Kung nakita ko sa ulan nga, ara ko sa gwa, kagplano ko magsulay, gauntat tayo ng ulan mo.
0: Sus, ako ya. Ang amon nga ido gani. Kung hindi, kung nakita ya ko, imbis nga magtaghol, naga meow meow meow.
1: Ako ya, ang ido namon, hindi na kinanglan ihigot. Kasiya niya mismong nagadala sa amon sa kadina.
0: Kabalo kabala, nasang nagaubo ko. Naglinog ang lamisa, Erjan, labalaba.
1: Ako gano ya, nang hatsi lang ko, nagkalahulog din ang bungas ang lubi namon.
0: Daw hindi ko magpati si Muya.
1: Ikaw man gani. Dumas grabe pag ganang tinikal mo ya.
0: Sige ah. Patas na lang ta.
1: Oo. Kay base kong ba na yun nun tapan eh? Base pila ka adlaw, pati bulan eh mo. Unta naman nga plus light.
0: Sadya-sadyay na.

0: Mega bang kayo?
1: Yes, Mega Kulatoy.
0: May na-learn naman ka bala sa bungbong?
1: Aba? Mm-hmm. Anong na-learn mo, Mega Kulatoy?
0: Amo na yun. Kung anong kinalain siyang ido, siyang pigado, kagmanggranan.
1: Sus, amo lang na?
0: Nga manaw, kabalo ka?
1: Kaapo sina.
0: Tuod, ano ba?
1: Ang kinalain, Mega Kulatoy.
0: Ano?
1: Amo ang ido sang manggaranon, gakaon dog food or feds.
0: Ah.
1: Pero ang ido sang pigado, gakaon lang yung damog.
0: Wow. Ay, hindi pagi na yamoy mo yung big.
1: Mira, pagigili kinalain na ako.
0: Oh,
1: sige, big.
0: Amo ni Migo. Ang kinalain sang ido sang manggaranon kag pigado. Ang ido sang manggaranon, gasok-sok na yapin. Pero ang ido sang pigado, gapanaban na yapin.
1: Sakto! Sadya-sadya, you know?
0: Wow!

0: sundan pa kitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niyo mga istorya sa drama komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sang direksyon ni Chester Jan Veronque.
1: Musical score Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer Noli Aparicio. Special sound effects Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: News.
1: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagadamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubin sa kitat ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una, wala git ko gainom kape. Kagabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kagintistingan. Wala git ko nagbatsyag asin. Salamat git DTX Coffee Mix. May kape ka na. Detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, problema, agad ako sa akong body odor. Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadyan agad ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, agad ako nga panit. Salamat agad sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Pabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sa pagsugod ko na gamit sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sa amusin nga balatian. I-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
7: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift,
10: OT,
11: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Let's go.
14: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
13: go with the flow.
14: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
13: Charmy,
9: let's go with the flow.
15: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, co-ferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
17: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
16: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: It's the best part of the day.

0: 3, Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Kung alis si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis,

0: Nagbakal ko sang lima kabilog, nag-amulan itong ininom ko kada gabi isa kabilog. Sa ulihin, nabatsagan ko na lang ha, nadugla ang minod sa kabaga kung ang palanakit sa akong natiil niyo. Wala na ngayon?
1: Dr. Pinoy's Kwaling Kapsul.
2: Ako si Danilo Brito. So kung dyan padamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong dinabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
3: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
2: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na na yan.
4: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
5: Makakal sa malapit na butika.
6: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
8: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
7: Ka! I-shoot na ga!
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners.
13: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift,
16: OT,
17: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
18: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy,
21: let's go with the flow.
22: Traffic sa pagbiyahe, namo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog taglikod Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetic camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
23: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
24: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
23: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
25: It's the best part of the day.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3Bio.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga buti ka. Paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer which is cervical cancer, Doc Ramil?
3: Di mo't pahang observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya. Pwedeng ang partner mo ang bigao.
2: Ngan.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, sir boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, sir boy, ang HPV through sa gito ang skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gito ang unhygienic sexual activities.
4: No, yeah.
3: Mm-hmm. So, akong suggest, yeah, before mo mag-love making, hulo mi anay lang alanggaw. Habon ni anay sa ano?
2: Santo Plaza.
3: Oh, mga habon. Mm-hmm. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuha na mo, nang late na bala.
2: Late na.
3: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: D3Bio.
3: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among kusang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
2: Sige lang.
3: Inom lang ko.
2: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
2: Mm-hmm.
3: Through lauric acid and monolaurin, regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon,
2: gin-safety mo.
3: So depensay inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining nga mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
2: Correct. Kag inom D3Bio.
3: Pahidan mo D3Bio, inom ka D3Bio before sexual activity.
2: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio. Mm-hmm. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio.
0: D3Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagama yan ako nga buyon.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
2: Ganta ka mo proof nga wala participation. Ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Mm. Number one, example. The treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naging halos wala naging napulos ang immune system?
0: D3Bio.
2: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sa bitume chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkitsalin sa pagkaon ng ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imosilula.
0: D3Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3Bio. Mabakal sa mga butika. D3Bio. D3Bio. Health News.

0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Ang oras sa K5 News FM Network, alas 11:01.
0: Alas 11 na, tutok na sa mga balita kag-issue. 11 Mbps, mga balita kag-public service, mga komentaryo nga may punto.
2: Apisan sa mga problema nga ginapakatubang, hindi magkalipat sa pagyuhom.
0: 11 Mbps, kaupod kay ka-K5 Jean Paul Generoso, iniang 11 Mbps.

0: kaayong aga mga sukin naton nga tigpalamati. Welcome na kamo sa programang 11 Mbps. Subong adlaw. Pizza size na kita sa bulan sang Agosto. Ang ikawalo na nga bulan sining tuig 2026. And it's a Thursday. Webes karon nga adlaw. Di man kamo lugar sa Pilipinas. Di man nga bahin sang kalibutan. Makita nyo kami live pambabatihan sa among Facebook page. Kato lang sa K5 News FM Bacolod 101.5. Kag sa pangalan sang matuod nga serbisyo publiko, ako si ka K5 News Jean Paul Canietti Generoso.
1: Jean Paul Generoso. Astig sa komentaryo. Tagpanggapin sa mga ginaabuso.
0: Mikos na! Hoy, yawa kagit Edlin, ha? Yawa kagit Edlin Carriedo. Kasilaw ko, no? Nagkabula ko ni Guru Blaho, na? Ang agtago kasi... Nasalaan pa, Kuya Kalbo. Wala ko labayaga wig. Nakakadlaw man ko si mo, Edlin Carriedo Montaño ba? Guro nagabo ko ni Blaho, nag... Silaw ko nung... Ipakakasditan ang suga diitan! Ipakakasditan! Nahikaya na lang ko din ni Edlin, no? Ah, malapit-lapit na diyo. But the fruit of ikaw, Edlin, ha? Is impossible to eat. Mayong aga kay Mami Nanilin Disinal Shiflet. Yes, sa gwapo ko nga friendship. Ay, gwapa ka man bala. Pero by the way, kamusta to siya, mang? Dugahi magsikan man to siya. Le, Nanilin? Ang aton nga friendship to, ang aton friending, isa dugahi magsikan man to. Dugi na pakiglaban niya to ang diwa na hindi masama, ma-inlove ang ano sa Tagalog ang bigado tanman. Hindi masama, ma-inlove ang hoy, ano sa Tagalog ang bigado? Hindi masama, ma-inlove ang pobre. Hindi eh. Ang lain niya ang pobre espirito. Ang pobre espirito, tiya mo na iya. Pero nga, ang kapobrihon sa kabuhi, okay lang na iya, balaya. So nagambal nga ang mga, ang love is for mga big time lang aw. Kamu ni torgali si Kuya Manuel Filamo dukha. Bakit? Sino ba may sabing hindi pwede ma-inlove ang dukha? Mahirap pala. Hindi pwede ma-inlove ang mahirap. Si Kuya Manuel, purti gadya yun. Kuya Mania, dukha gadya. Kung may mga level-level ang kapigaduhon, ang mahirap, okay. Pero kung dukha ya, dalong-dalong na ginaya. Parang mahirapan ka na yatang mag-ahon yan. Sa kahirapan. Dito kayo magsikan to sa naniling kahugot siya. Bala, oo, doon nagkahugot siya. Husto. Para siyang naghuhugot. Yan, hindi pwede niya. Bakit ang mga tao ngayon? Bakit na, hindi ba pwedeng ma-inlove yung mahirap? Hindi ba pwedeng ma-inlove ang nagpipigado?
2: Sino ito? Ito?
3: Paano masabi?
0: Hindi ba pwede ma-inlove ang mga nagpipigado? Sa mga nagmamanggad?
2: Ito.
0: Ahay. Obdan ta sa iya nga himagsikan. Punitin ang sidula! Punitin ang sidula!
2: Tinunto ito.
0: Punitin ang sidula! Tapos dugay-dugay magsulod. Ato sila sa Cuevas ang unang panahon. Sa Cuevas ang biak na bato. Nag-aklas ang mga kwan, mga Pinoy. Yapunitin ang sidula! Pinanggisi nila talaan mga sidula nila, no? Sus, duge-duge, nagsulod ang ilang spy. Yes, sir! May kapangatag na to, kwan. May kapangatag to ayuda. Ang mga katsila, kapangatag ayuda ang katsila. Yete, mga ayuda! Yagaling kinanglan ang sidula! Kinanglan gani ang sidula. Yay, yawa, nagisi ko na. Tuloy ta na lang ang rebelyon. Ituloy na lang ang rebelyon. Hindi din pala tayo kakuha ng ayuda kasi pinunit na natin ang ating sidula. Ay, ambot na lang. Kakontragid ninyo sa mga katsila. Kakontragid ninyo sa mga katsila. Uway ka mo kabalaw nga kung uway nag-sakop ang katsila sa ato. Ano yan, mga tsura, ta? Ha? Sagay nyo, kakontra ang mga... I-play na blatan. Ari ang mga sidulablo. I-play blatan, kinatawaan ko ginabla. Ara natan, i-play na nablatan. Ara. Daliwat na tan, aratan.
3: Ara. Ano yung Puji?
4: Makakuha tayo ng armas! Mabuti! Ano kailangan natin? Sendula!
3: Pulutin na! Pulutin na mga pagdala!
0: Liwat na ganito! Liwat na tan!
4: Sabay-sabay natin purimin ang mga sendula! Mabuhay ang revolusyon!
3: Mabuhay!
4: Mabuhay mo!
3: Ano yung Puji?
4: Makakuha tayo ng armas! Mabuti! Ano kailangan natin? Sendula!
3: Pulutin niyo mga tatala!
0: Kaya mo na! Ano kay Igay magsikan na ka mo? Huwag higa pang kira-kira. Yapunitin ang sidula! Siyang nagisi na nila. Yes, sir! Merong ayuda ang Espanya! Merong ayuda ang Espanya! Ha? Meron palang ayuda ang Espanya! Anong kailangan? Sidula! Hindi din pala tayo makakuha ng ayuda ng Espanya kasi wala na tayong sidula! Ituloy na lang ang imagsikan!
2: Tinunto ito?
0: Ay, ambot! Ah. Mga balita. amo niyang resulta sang init blat tapos ulanan ka. Amo na hindi kita anay magsagay rebuild ha. Kaya ba si may ayuda gani nga maabot? Tapat gid. Kambal ni Altita. Ya pudyuta! Pudyutin nyo ang sidula! Ambot uso pa ng sidula? Sa muna, bala, uso-uso pa ng sidula, no? May mga luya, ganisi mo, yan pila na edad mo. Sila niya, kubin pa. Yan yung sidula, bin, tawa ko bin ang sidula. Sa mga panahon, paninina ni Lindy Sinal, na uso ang sidula. Yan, ang proof mo nga, kwan ka, nga ubin ka pa. Yan, sidula mo, bin, ang tawa ko. Subong duwa ay nagani ka kinuha si Dula mga tao inyo na lang si Dula nyo si Gracia ganito mamang duwa na to si Dula gali punitin ang passport ay ambot kinga ang ma-in love nagid lang siya dito pa sa Pigado sa ako na lang tani dinim na ni Len dito pagi dyan Pigado pagi dyan Pilion niya inano sa akon
2: grabe point Tinunto, ito.
0: Shout out Maricel Panisales, Maghari, Jean Montesino Arroyo, and Indis Dal Chiflet, Mercy Flores, Merlita Malbas, Rudel James Pagdato, Cindy Bailon, Crisologo, Busjo, Mila Palma. Mami Mila, kamusta ka na dyan?
2: Grabe po.
0: Malapit ng November 5, pupunta ako dyan.
2: Tinunto, ito.
0: Good morning, Dinis Ramay Ramay. Ang estudyante ni Robert Jimenez.
2: Grabe po. Tinunto, ito.
0: Mga balita nga itong pag-istoryahan subong aga. Ano, boss?

0: Mga balita nga itong mag-istoryahan sininga. Pila ka mga lugar sa siyudad sang Bacolod, dugin baha. Kasunod sang mabaskog nga ulan, subong nga aga. Pero, ari ang pinakatanhaga. Ang tanhaga, amuni. Lima ka mga lugar ang ginpang baha. Pero ang mga lugar nga masami ginabaha, wala man niya nagbaha. Ito ay isang himala. Ang dating binabaha na lugar sa Bacolod, hindi na ngayon nagbaha. Bago na naman ang binabaha. Bagong lugar na naman ang ginabaha. Ay, ang buot na lang na, oo. May nagtuhaw nga bago nga nagbaha. Ay, naano. Dahon ang balon sa isa ka college student sa Bacolod. Nakuhaan sang duwa kapakiti sang marijuana. Eh, estudyante, ang balon, dahon. Yan may weed ka da.
1: Grabe po.
0: Suryanta na ibilakon si Michelle Black. May mga experience siya maniguro sa weed mo.
1: Grabe po.
0: Trantaysays ka mga kababaihan, nakagraduar sang ila skills training, naging patigayon sang RPSB. Dito ini sa Uringaw, sa bulig sang tisda. Ano nang Uringaw, Bek?
1: Ah, grabe po.
2: Tinunto.
0: Pulo ka mga ginaligar, binipisyaryo sang uplift program, pilason matapos maksidente ang ilang inasakyan nga tricycle sa tubuso. Ahay kaluoy man.

0: Lalaki nga ginbuno sa ngiabyan sa barangay Takuling, yara na subong sa luwas nga kahimtangan. Magtutudlo ginsikop matapos ginpanaugan sang warrant of arrest sa kasong rape sa syudad sang Sagay. Duwa ka mga individual pilason matapos maksidente sa banwa sang ilog. Halit sang RSSI nagsaka sa masobra na 7,000 hectares sa isa lang kasimana.
1: Ayun mo lang nalaman.
0: Inakang iban pa nga mga balita at itong mag-istoryahan sa pagpangalagad na ito sa inyo sa 11 Mbps. Before pa sina nakainom na kamo DTX 500 Dads Boy Mendoza Milinda Gayuba Antarazona Eljan Alma Imbang. Kung wala pa pag-ilinom na kamo Rene de la Cruz Zila Vilches Escamos, mag DTX 500 na. Everyday imnon ta ini para magmayo aton panlawas. Permi healthy, layos blatian, layos masakit. Healthy ang mga selula, healthy ang itsura. Mag DTX 500 ka.

0: Oy, ara ni si Rodang Ilis Knight from Dumaguete kanami kay ara kada Rods. Pwede ka tubla kakadto sa amon istasyon Rods. Sa Dumaguete dito na sa ano na? Ano galing barangay naman? Barangay Kamanhak. Oh, barangay Kamanhak Dumaguete. Kadto tubla Rods. Now, may pila ka mga lugar sa siyudad sa Bacolod ginpang baha. Sining aga lang. Huh? Grabing ulan gina sa aga mo abi ko gani isip mo pangurumbot with you an ba
1: ah grabe po
0: mga mo na blanga ulan bla do gusto ko blanga hindi pa ubrahon ng asawa ko na gang honey hindi tabla mag ubra bala may lain tanga ubrahon. Yeah, was sweet. Yeah, missis. Honey, was sweet lang ka. Hindi tabla mag-ubra bala. Yeah, matinamaran naman tayo. Hindi ah. Maubra talain. Kika nami kungkong subunguga ulan. Nami kupkup, nami kungkong.
1: Tinunto ito.
0: Hindi, ano yung pabugtaw. Bay na mga bata.
1: Ah, grabe po.
0: Enjoy ko no si Alma. Imbang Alma, imbang adlaw ka naman nagbugtaw. Nagsikutot ka man upon sa bana birds mo.
1: Grabe po.
0: Sige, ambot din naman ning hambal di ruda. Sige na huya. Aba may huya kapag galit ma.
1: Alright.
0: Dugi na pabalo mo sa akon nga may bilin pagli nga mo na.
1: Ah, grabe po.
0: Hindi to ah. Kabalang kwan ka, listener ka ah.
1: Ah, grabe po.
0: Lason bala kay makalabalik, kutob lang kayo doon taka to. Sige. Hoy, hindi ka muna magsagay ang balambal nga himo bata. Kay si Ruda, blaway na partner.
1: Ah, grabe po.
0: Para masulubo na ang iyang maulanon nga chimpo.
1: Ah, grabe po.
0: Sige na, diri na ta sa baha o. Oh. Grabing ulan kay inasang aga daw hindi ko na magnubo sa limagid ka mga lugar ang ginpang baha sa Bacolod. Pero ang puwerte nga balita mo niya ho. Sa mga lugar ya kuno nga masamigin baha, wala naman niya baha. Ito ay magic. Ito ay isang magic. Ito ay isang himala. Ari na si Wilson. Wilson, K5 News mo.
2: K5 News FM Live Report.
0: Son, Son, kalma na, son. Kay i-greet ko gali, son, ang akon kuyang pare.
1: Ah, grabe po.
0: Kapamati, subong si Kuya Police Major Clifford Batadhay. Naan, upo ng iyang asawa nga gwapa nga si Ate Jodje Montibio Batadhay. Okay? Kag, by the way, belated happy birthday sa kay Kuya Tiger ko. Police Lieutenant Colonel Misahon. Oh, birthday, galigapon. Why, kuya ka naligad? Adlaw, ikaw kabalo. Anyway, sige, son, go ahead sa balita mo, son.
3: Yes, si Pajipi, no, sa number ko na nakasek sa luwat na mamuno sa pagkakay na sa aga about sa na-localized thunderstorm sa mga Pilino sa mga syudad sa Bacolod at ako sa pilaman sa mga lugar kung siya sa nga na ito sa syudad na.
0: Hala, grabe naman niya nga buha, baha. So, naghinay, blay mo, audio, son, patadua, bison. Hala, di ini, son, ang video, son, no? Grabe nga baha pa.
3: Actually, ang concern ko na ng video, si Pajipi, lima ina ni Mera.
0: Ining may tricycle? Sa Lacson naman gyapon? Na dugin ipit kabla nga ilaga son sa imo nga signal. Kadako nga tawo kag gamay sa tingog.
3: Ara kay tindi ko sad na.
0: Ara na. Ano ni dini nagbaha dampi?
3: Ang ikatuwa na to di na tayo sa dito sa may bahay sa nagkaislaw sa dito may parang kay court.
0: Okay.
3: Hindi ka daw lang kasi hindi makita sa manda ang sitwasyon mo sa mga naglalabay at ang mga motorsiklo do jet ski.
0: Jet ski. Oo.
3: Tapos may isa pa din ka portion man nga din baha na matalok. Actually ako na ang mga pumuluyo pag ganyan ang pamalo.
0: Tikin bisita ni isang Gimbisita na siyang aton mayor, nagubog-ubog to siya.
3: Wala
0: siya nag-ubog, wala. Sige be, sige be. Anong mga tikangay mo? Hindi laki, puro lang tikang. Pang? Ano na naman nga mga tikang ang ubrahon nila kay puro lang tikang, liso na, tikang, tikang, tikang, lakad naman tani. Ya, ano naman nga imuon yung lakad? O ano naman imuon yung lumpat? Lumpat naman. Puro lang tikang, tikang. May imuon nga tikang, why man? Di ano ko no? Ano ko no na nga mga tikang?
3: Ama mo pa na-check na kayo, Lili, kaya nakatawag lang sa na-press ko

0: Kung na siya ang problema, sa kita dito, kasi kapila na magastuhan, kasi ang problema, wala sa kaya po nakaka-resolvar, dira ni Death Miss Specific, no, sa may barangay 4. Nag-tubang pa kita dito, kasi nag-alipo, kita kanina, nanotisyalan mo nato ng pila ng mga pagbaha sa may Hernay Street, sa may lupit, wala ng simbahan, kita dito, country naman sa tubang mismo sa University of Negros at Central Reculetos, nagsaka na tubig baha sa ina na lugar, kita dito. So, i-check na lang inikaroon din, no, sa mga Bacolod Government Center, kung may namin siya sa sinyan na lang report hindi sila di karoon sa kay Dr. na ng Health of Sigara rin o at the same time sa kay Mayor Greg sa saya kay Sir JP. So, amo na tanay no ang ako sa mga pangalibot na sa pagbubukid sa nabastog na ulan sa siyudad ng Bacolod. Pero, ang magdalagan kay Sir JP, no, sa may puro karbi kag sa may barangay Banago, wala naman niya sa pag-request ang baha mo niya sa gengira pa tayo sa mabastog na ulan. Kasi ang puro karbi kag ang barangay Banago,
1: oo, do amo na yang karbig na mo ni sa may Mandalagan sa may tubang sang mall nga dako.
0: Yeah,
1: ah, so, kag bayari medi puerti man nga baha ang sa Gaysano bla. Gaysano bla sa may ano ni sa may Araneta. Singkang Araneta. Ah, di bla puerti man ang baha na da. Tigi na wala sila nagbinaha ya.
0: Wala kay sa ang baha nang kinahanglan na motor na to kina sa may 6th Street Lacson. Sa may UNOR sa barangay 39, barangay 4.
1: So anong rason nga mga nagabinaha sa una nga lugar known nga ginabaha? Wala iya baha. Ang mga wala ginabaha, amo yang nagbaha. Anong butsilingon sina?
0: Amo ni sa kasi sa dito kaya for example, di sa may puro carpet no, sa una sa ang sa pagba na tagila nga grita. So subong din kayo na nakit sa jeep sa Gilpatalman. So base nito sa last man ako na pag ano there is 96.
1: So meaning papang nga ang pagbaha sang una to sa Carvic, ang solusyon gali padalumon lang man ang sapa.
0: Yes.
1: Tinga ang away di lagi padalo balin sang una. Amo la magali na solusyon. Nga ang asang una, why do wala kang padalam? Nga asubong lang! Amo lang kailang solusyon, papang! Padalumon ng creek! Di nga, tanisang una nyo pa naging obra? Ay, sus!
0: Subong na.
1: Di, ang subong nagabaha, butangan ta creek! Kung wala creek, butangan ta creek ah! Creek laman gali, papang, ang solusyon, creek! Ah, sa mga gabaha na nga wala krik butangan ta krik.
0: Padalman gid ang mga ano ang mga tupa ni Sir JP.
1: Padalman? Padalman o ba si magkaladalman sila?
0: Lampuka naman ko ni Sir JP.
1: Ay, ambot na lang.
0: Kasi sa JP, kapag ito may maayo, kita din nga makuha. Karoon niya palita, dali sa may government center, ang tuhoy si Lino, si Lisan Pagulan, kagina sa Adam, kita sa JP. So, muna na siguro na nga, kung sino ba doon mo mapalita, no? Dyan dali sa policy ng government center, niya ginadulo sa inyong kalawan sa MITC, PTX Company, kaya may P3 Mayo. Kung nato, si Kisar Vincent Bonalde, hindi naman si Kisar Wilson, hindi na para sa kampiyon.
1: Hambal! Ay, dali, Gibrason! May debate si Kenneth Chungko. Silingya wa ay na da nagbaha sa Carbic kay ang ulan ari sa sur, wala sa norte. Kay wala to ya gilito ya ulan. So wala to ulan sa bukid nga magdulo-do da kag magnaog sa Carbic. So hindi gali bang ang kanami isang punto ni Kenneth Chungko. Kundi siling ko nga ang away ginbaha ang Carvic. Ang hambal mo kay padaluman ang creek. Siling ko ti creek galing solusyon. Ang hambal yun ni Kenneth Chungko, hindi, why nagbaha ang Carvic kay ang ulan sa sur nga bahin sang Negros. Why nagbukbo ya sa norte. Kundi wala nagulan sa bukid, why nagdulo-do ding tubig sa aton. Ti meaning to say, hindi gali gyapon creek ang solusyon. Ang solusyon gali para hindi magbaha, mga muyo ka nga sa sur lang maulan.
2: Tinunto ito.
1: Hindi gali gyapon ya creek ang solusyon. Pangamuyo. Pangamuyo nga dito lang sa sur mabaha. Ay, tisigya, lang taon-taon ano naman nga mga tika.

0: lang ang imuon ni lang away panel may imo sang una.
1: Sige ka sa dito sa mala na nga sa mino ang di pati center sa pagpapalit ng mga tao na para sa kapitan ng mga tao sa publiko kasi lima mga Negros kay 5 years.

0: birthday sa kay Romeo Encarnacion. Happy birthday again sa kay Romeo Encarnacion. Nagasaulog subong sa iyang kaadlawan. Sa tanan nga gasaulog sa inyo birthday today. Happy happy birthday sa inyo tanan. God bless you all. Mayong aga kay Candy Wicks Cross. Ano paano i-pronounce ni mang imong apelyido man? Candy Wicks Cross. Ayan, but Candy Wicks na lang ah.
1: Tinunto ito.
0: Mayong aga kay Tarazona Earl Jan. And I will sing the songs. Leonardo Sevilla. Sige, kanto tadi bisa nadakpan nga estudyante oh. Diri tadi mabalaan kun sa God si Michelle sa mga terminolohiya nga pang druga. Dita sa sibaw sibaw. Sid ingon ta kagto ipon. Oh. Sid ingon kagto ipon kun ano ka sa God si Michelle sa mga mga terminolohiya sa mga kali. Ariyo kay may balon kuno nga dahon ang isa ka college student din ako. Ay ambot ni si Jerry Lee ang nagkadto lang sa opisina ko daw pati ako doon nalatnan sang iyang karahat tutunlan. Michelle, i-K5 news mo.
2: K5 News FM Police Report.
0: Shell?
3: Kasi JP, pao pinasahi
0: maniya. Duwara ka sa CR, mangaw?
3: Ha?
0: Gaiko ka, duwara ka sa CR?
3: No, sa konroom, pao.
0: Sige, ano ni mga dahon ng balon, mang? In the first place, paano siya na nadakpan ng aras tumbler niya? Ginarikisa ang mga estudyante?
3: Yes, actually, after isang pila ka mga nagkalatabo ng mga problema sa mga eskwelahan diriya sa Pilipinas, standard operating procedure na sa tansa ka mga bulutuan o kung eskwelahan, ining pag-retisa sa K5JP sa mga estudyante nga nagagawa sulod sa eskwelahan. Now, ang ining estudyante is actually nag-eskwela sa isa ka university dali malapit no, sa Burgos.
0: Ay, doon nabalaan ko na.
3: Yes. Kaya nagkuha isang kurso nga BSHM. Now, ining 18 anos, nga yung kilala sa kay JR, ang magasulod na kontani sa iya nga klase, bali hapon yung klase niya sa K5JP, at sa iya isa lang kung subject niya kung hapon, that's 4 to 5:30. So, pagsulod, ginarikisa, agad man na especially ang mga bulsa sa K5JP, isang tagsa ka estudyante. Now, may nakapkapan ang gwardya na sulod lang sang dulpe. Inibalang daw box si K5JP nga makita dira sa video nga aton gin-send.
0: Mm-hmm. Ara na, i-play tabi yung video. Sige, Shell, i-play na muna na, Shell. Sige, Ariyo. Okay. Ara, with audio, wala? Ah, wala audio? Ara, do tumbler nga blue, mang. Tumbler nga blue? Ay, abaw, ang unod, imbis tubig, ya, dried leaves ang marijuana. Siya na kuno gayup-yup, mang?
3: Yes, so sa iya kasi sa JP, personal use yan ikon, no? Kasi yung pamangkot sa siya kahapon sa programa ni Kasi sa JP, kasi sa marijuana sa sulit lang eskwelahan. So sa iya, wala. Siya kuno nung nagbaligya, kasi iya lang din niya kuno personal nga ginagamit sa K5JP, kay dito lingaw-lingaw lang kuno sunod sa iya.
0: Grabe, lingaw-lingaw ba? Ano mga ibang ngalan sa mga kwanaw, mga sang marijuana, mga sang amon panahon ba sa una, Shell? Amo lang niya ang druga, yung nabalaan sang amon panahon. Dahon lang niya kagwan, dahon lang niya mang ka group C, kag rugby. Amo lang sa una. Magang baka sa una, druga sa bakulod. Kwan na niya? Rupsi, sirup lang. Kagi ka na, kabulo ka na sa mga rupsi, mang?
3: Oo, ginagupag na siya sa marijuana, nakikita ng JP.
0: Hindi naman, nagpati mo yan, nagpata. Huwag ka kagi ang mga rupsi-rupsi, gali. Hindi. Magam, baka mga rupsi, mang. Amo ng sirup sa nguna. Ang mandratos kag ultratos. Nga mga bulong pang ubo. Ti, ang balila nga may sisinta ka na nga rupsi. Butsilingon, 60 ml nga sirup. Turoso na. Oo. Ha, ang iba na, 120 ti mining, dako, 120 ml, dako-dako, tungaon na nila kag turoson. Ti ang resulta na daw, hubog gabla. Na, namuna sa kuna, ma'am, basil niya, o, nakarupsi. Yan, nakarupsi, mining nakasirup. Ti ang ibanda, kwan, ng marijuana. Ano mga iban nga mga kwan, bi? Nga mga ngalan sa marijuana, bi?
3: Nang
0: tungke. Duhay ko na yung kaabot, ha? Ano ngalan, mang? Ano? Ano ngalan?
3: Tungke.
0: Pero ang ngalan sa una sa amo na pwede na yung yan may damo kada. Damo, grass, weed. De? Amo na yaya papapaping o sakto na si Alberto de Dios o yung may papping kada may papping oo oo yaya papaya papping ta subong yala ina yaro ro ta
1: tinunto ito
0: ro ro niya subong mang ro ro lang tawabla sa una talagsa ka lang niya sa una makakita tao nga nag-abnoy sa dalan bangod sang druga kay nga ah. Ti ang marijuana, gani kisa, mang ginatawag Manila, gani na yung medicinal plant. Dito sa amon sa Amerika.
1: Ah, grabe po.
0: Dito sa amon sa Amerika, medicinal plant, ginag-prescribe sang doktor na for some pains. Oo.
3: Correct.
0: Ti meaning to say, bangod nga weed siya, mang, bangod nga, why ko ga-encourage ng mga marijuana, ha? Ba't na ginalantaw ko bala ang kinalain sa mga droga? Ang marijuana abiyamang bangod nga ti halin ni saya sa plant no plant based hindi ya kay synthetic plant gidya ginapalaya lang ang dawon hindi nusuyupon makuha mo da ang cannabinoids no ang cannabinoids it's a compound halin sa cannabis sativa amo ning scientific name sa marijuana. So ining cannabinoids amo ni ang magakose imo nga daw makwan ka downer. So but silingon daw kwan ka daw slow mo, gaslow mo kabla. Pero grabe kani pakadlawon, grabe pakadlawon, grabe ka pa tawaon, grabe ka pa kaunon mang. Ka grabe kani patulogon. Ang marijuana ya kay downer sa mo, tulog. Purti nga kaon, purti ka kalipay, purti ka kadlaw, dula ang imong libog. So ang tawo, kon matulog, makatulog mayo, makakaon, and then hindi pa synthetic, that's why sang una kay amo ni ang mga droga, sa do talagsa ka lang kita, iya nga nag-abnormal. Subong niya mang, bangod sang syabo, ang nailabi subong niya syabo, kung siya buya mang, hindi ka makatulog.
3: Oh,
0: hindi ka makatulog. That's why ang sa una sa marijuana, ng mga adiktos, gatalalambok, kay puwerte pa kaunon, puwerte pa kaunon, puwerte pa tulogon, oh, puwerte pa kadlawon, happy nga, talalambok. Why gabagtik ang ulo, subong yamang sa syabo, hindi ka mag, why gatulog. Why kaong-kaon, kaya hindi ka man pagutumon. Why tulog-tulog, why kaong-kaon, plus pamanghilo sa utok ni kay nga, ah. Kung mga nanonanong ingredient kinapabutang da, chemical sa yamang mo, hindi siya plant. Nan kita mo subong do damo ng abnoy, mang. Pero, all the same, druga ini sila. Hindi ka dyan mayong atistingan, mang eh. Diba? On.
3: Ining bata, first year college, ang iya personal nga background kay Kisang JP, yung pamangkot naman kay Kisa.
0: Okay, kutsukutsira, kamandaan. Tiyan, no, iya ba background?
3: Sipusa.
0: Oo.
3: Wala sa kuno tatay, si Kisang JP, kung baga, sedahan sila sa Sila Amay.
0: Oo.
3: Kuha sila kamag-usod. Kasi siya ang agot. Si Kun Makaisa, Ila Rason, sa mga kay Fer JP ko madakpan sa escape boat ko noon nila Abi. Ining mga bisyo nga ini, agot ko nga malimitan ang problema sa panimalay. So isa sa mga Rason ina.
0: Hindi na yabang ah. Pila edad dyan ha? 18 years old?
3: Yes.
0: Ati, mo lang problema kay pwede na siya mapriso. Oh, 18 years old oh, kag lain pa da. Ti ambot, nalipat ko sang RA, ano ni? RA 9165. Ah, 6425, no? RA 6425. Kuwenta ka balo kung ano kadamo nga ano kabugaton sang marijuana nga hindi ka makabail, no?
3: Yes, yes. Inama over sa. But as of now, wala pa naka-feedback sa ito ng pakulitikulitization for kung pilagin pa na.
0: Tiyama, kung nagubain mo pag-eskwi lamang, no? Sa mua mo na?
3: Correct. Kasi para wala pa kay Sir JP, kagabi, pag sa ito na doon sa Station 4, alas sa East na, para pa ito check it mo na, nagkakuhay ka na sa balay mo, nagkakulupan na ako, nalikas po nagpahunay-hunay, pisubong ari ka diya.
0: Kag ang lain, kaya nga ang dalon mo yung sa eskwilahan, kung personal use mo nga dalon mo pa na sa eskwilahan, anong tinutuyo mo, i-share mo sa iban ng mga kaklase mo?
3: Isa sa ginagantaw, kapatid, nalado may grupo, inikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikikik muna bala. Inuwa na ng isang bata. Kasi sila niya, sa una may grupo siya. Subong wala na siya kung nag-grupo-grupo. But the isa sa kalingawan niya, ang mag-grupo
0: listening. Oo, ang baliw ay nasa grupo. Nag-chat di mga grupo yaw. Yan bala sa sir, salamat. He is our hero. Naging ako yung tanan. Wala ya kami kindalahig. Isa siyang ulirang ka-groupmate.
3: Ulirang ka-papping.
0: Oo, ulirang ka-papping. Okay, wala siya, hindi siya nang dadalahig. Hindi siya nang dadalahig. Inaako yang yung lahat.
3: Yung mga responsibilidad niya.
0: Oo, yaan. Oo. Sige.
3: Yes,
0: Shell?
3: Yes, yes, sir.
0: Para kang na, ano ah? Para kang na, naurungan ah. Oh. Nga, kaka-unfair bala si mo, Shell. Kung guwapo gani, suspect, kanugon. Kung lahuay gani, yan, mirisi! Prisuwa to!
3: Ano
0: ko mga prison
3: sa
0: loob sa mail nga
3: detention
0: sa station 4 nga. Hello nga, ilang bata. Ay, doadapon mo? Ay, yo. Sige, mga. Sige, mga. Sige, may kilala ko nga do kasayang nga wa'y nag-drugs. kaya yung tsura do drug addict na. Ay, oh.
3: Kasi ako na kakipan, JP, no? Ang isa sa mga panugyan man, oh. Isang mga risalahan,
0: so meaning mang kung ikaw bang meaning kung ikaw ang gwardiya sang eskwelahan kung manita kada gali mga estudyante nga galinabay hindi ka magbasi sa tsura.
3: Correct.
0: Kay basi bala nga ang mga mukhang adik lang imo ginasita aw. Ya ikaw daw mukhang adik ka palapit di abring bag mo. Ya kidaw adik tsura mo. Ya ikaw pagla baby. Paano man eh? Paano, Migman? Kung ikaw bing gwardiya, tapos ka pinila kami, abi. Kung ako bing maglabay, abi. Oh. I-mention blang alan, bla, kung lang gwardiya, bla. Kay basi, ta sa tsura, ang pagpanita, o. Oh. Ako kung gwardiya, tapos ikaw hambal kung sinong masulod. Oo.
3: Oh. Una, si Wilson Villena.
0: Ah, nay pa. Ang masulod si Wilson. Yung doon katambok doon kahilti. Okay niya. Sulod, sir. Okay, sir. Oo. Oh. Dason?
3: Next. Si
0: Kuwan Ren Salgado. Siling niya, doon ka chicks boy ni. Do, akong ka-profile nga gwan dyan, do ka-chicks boy ni. Yo, kaya, daw hindi man sa adik. Ah. Sige, sulod!
3: Kung piling mong kagya may uyag na unyo.
0: Ya, i-open. Ya, ma'am, papasirid nga. O, sino, open? Yan, di na. I-open ko na ko ng unod na mga tsokolati para pangatag sa estudyante. Sino pa, Dason?
3: Sige, tatlo, si Juan. Si...
0: Yes, yeah, sulod sa office! Sulod sa office! Dalang bag! Kasi kasi... Ricky Saha! Ricky Saha! Yeah, Ricky Saha, Dodo! Ricky Saha!
3: Ang problema, wala
0: ka sa gabag. Ya, pati-tumbler! Pati-tumbler lang tawa!
3: Wala na nag-tumbler kayo, wala kang inom tubig.
0: Gapamala puwak! Gapamala puwak! Di sino itong madason?
3: Ang madason si... Rod Palma. Kapatid ko
0: niyo. Yan, dukaduda-duda! Dukaduda-duda! Pero, let it pass, let it pass. Dason lang.
3: May safe tayo. Kaya ang pinakauli, hindi niya masunod the guard si Babe Gantlao.
0: Yeah, mukhang drug lord ni. Yang purmaak. Yeah, ang purmaak pang drug lord. Ya, yeah, ya yeah, pasudla lang pasudla pero pawala lang medyo kwan tik-tiki, tik-tiki. Di wai na wai na may madason, wai na may madason. Ubayara ka pa daw ipang lawag na sila. Si ni Manuel Pilamo kung siya ko ng gwardiya, ya. Kung si Kuya Babe siya maglabay. Yups. Do ka uyaban ni. Eh. Yups. Di sige na, sino pa palinyahon mo? Palinyahan na da.
3: Si Juan. Si. Kasi mo wala kami yung bra.
0: Sino na? Sino?
3: Kung pwede ka award ba, si Laerica nga persona. Si Jim Paul Generoso, masunod.
0: Sige, ako mga kumintas ako glingon ko para pera. Yup. Ang madason niyo doga smiling. Yung doga pa kuno-kuno ni nga buot. Yung doga papulo pastor. Gapulok ba papulo pastor? Pastor lang ni. Yeah, isa ning impostor. Tika unfair. Hindi pa gambala siya nga matapos akon. Palinyaha pa sila, damo pa da. Sino pa?
3: Kung si Michelle
0: Patinyo. Si Michelle. Yan, dali lang. Do drag queen yaw. Pagsulod, guru niya. Estudyante ka di, day? Estudyante ka di? Why kami di kabaton? Why kami di kabaton manubaligya? Why di? Why? Bawal ang vendors. Estudyante ko di. Ay, abot. Kung si Vincent, yako na, kung si Vincent. Yop, dali lang. Yan, malaka. Nagmalaka. Yan doon na dalman ka, malamala si mo, ha? Ipa-drug test. Dala sa clinic. ba nga? Yung sa lakit siya ko sa kadlo. Okay na.
3: Anyway,
0: I'm not
3: scared of me. Kaya pisar niya si makaluluoy ning bata sa Gyapon, hindi ni makaluwas.
0: Ah, no. Ah.
3: Sa mga solusyon niya, iya pag aatubangon, kagaan sa karunong sa Kusubiya, sa Bacolod City Police Station 4.
0: Kung si Alan Tapakan, biyang magbilin niya.
3: Ano, sir?
0: Kung si Alan Tapakan.
3: Alan Tapakan?
0: Oo. Yup! Riding in tandem. Riding in tandem ni. Yeah, call police. Call police kay riding in tandem. Anyway. Sige man nga. Damo, patali ko rin may mga suyaan. Bawal bully bala. Oo.
3: Okay,
0: ambot. Kung si Ramel Bagsik Palomares ang malabay. Ah! Ikuuyaban eh. Tapat ka pang dakpon ka to pang sigilala mga gwardya pang abi mo lang ha. Nagilala ka itong agwardya. Dakpon niya gig ka pang suya to sa simo pang. Abi mo ha. Abi mo kuya Ramil ha. Permi ko to sa blama kita. Ipermi ko sa blama labian so nasa City Mall bla. Yara pa na si Ramel. Bagsik Palomares. Yara pa na si Ramel Palomares. Importante na nakakadlaw ka mo subong ah. Ha? Importante na nakakadlaw ka mo subong. Standby sa Mighty C Network News. Ang oras alas 11:53.
2: 11 Mbps. Balita kag public service. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. My family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis mo. DTX 500
0: Historian, takaroon ko ano blang mahatag inyo Trina sang pinya, kaupunta sa nakaroon ng diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong mabulig sinis atong lawas, Dr. Ramil?
4: In the old times, Sir JP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigula damo abisya kan mo digestive enzymes. Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta, may ara pag inta DTX 500 kag Mighty C. Amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag DTX 500 kag Mighty C.
0: Ang isa ka tasang nakihad ga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium kag 3% of iron sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
4: Aray pa Sir JP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pa nga mga antioxidants. Tikun ga pinya ka, plus ginabutang pagid nimo ang imo pinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure C. Bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag, iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
2: Nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compound. Nga nagkapanupo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500.
0: So, anong mga benefits ka mahatag sa aton ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramil?
4: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Ini man ang nagapanami sang aton buhok, panit kag madamo pa galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Hindi na lang adlaw-adlaw nga jusun mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag MyTC ka. Kaya ang tayong sudan nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa ang antioxidant. Layo-layo gid sa DTX. Oh, so, ibagid kong ano, nakainom ka DTX 500 kag MyTC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo nga ginapintahan ng salsalon, agod nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga-produce kita sang tuktok or ining ito ang free radical. So dapat amo man akadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
0: Gusto. Isa ka study Dok Ramil ang ginimo sang 2004, kag ila nay baluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings sang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man sign sang macular degeneration. I'm talking about diprensya sa mata, kay kabulag mo. No?
4: Masubra pa na Sir JP ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 500 MyTC kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, di siyempre, DTX 500 kag MyTC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Di mas nami, pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan pagid mo DTX 500 kag MyTC at si Kampiyon.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang gapanupo kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masalikan. Epic. Tipo. DTX 500. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. K5. News FM.
5: Hindi na wala hanggang sumasakit na ang sikmura at lalamunan ko kakaupo. Narinig ko sa radio, DTX 500. Maganda daw kaya sinubukan ko. Kasama yung MyTC na yung hapo at ubo ko na wala talaga. Dalawang pad pa lang naubos ko. Okay na pakiramdam ko. Gumanda din ang tulog ko.
2: DTX 500, panglaban sa mga nakamamatay na karamdaman. DTX 500, araw-araw. MyTC, ang alkaline vitamin C. Ito ang vitamin C na hindi nakakahilam ng tiyan. Mas inaabsorb ng katawa at mas epektibo sa pagpapalakas ng resistensya. Mag-MyTC na araw-araw. Mabibili sa mga butika. MyTC, ang alkaline vitamin C.
6: Girl, pa-edit naman ang picture ko. Ipapost ko para makita ni crush. Dapat beautiful ako, ha? Ay, natatakot.

0: iCare Gold. Ang iCare Capsule na mas pinalakas at mas pina-enhance. iCare Gold. iCare Gold. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mga mata. Nagtataglay ng superior antioxidants gaya ng lutein, vitamin A, vitamin C, zinc at pinalakas ng bellberry. Berry Extract. iCare Gold. Ang superior antioxidants ay formula. Basta problema sa mata, i-iCare Gold na yan. iCare Gold ang subok na. iCare Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Oras sa K5 News 7 Philippines. Ganap na alas 12 ng tanghali.
2: Live mula sa bulwagang pambalitaan ng kampiyon na estasyon, K5 News Philippines. Sumasayo ang MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: Pinakasariwa at komprehensibong pagbabalita sa mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Hatid ng batikang broadcaster na si K5 Clarissa Berha. Kasama ang pag-uulat ng K5 News Team mula sa iba't ibang riyon ng ating bansa. Maririnig sa 55 himpilan at affiliate stations ng K5 News FM sa buong Pilipinas. MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: MyDC Network News.
3: MyDC Network News.
2: Headline.
1: At sa ulan, ang mga nagbabagang balita. OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Department of Agriculture tumanggap ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental.
2: YDC Network News.
3: YDC Network News.
1: Magandang tanghali Pilipinas. Ito ang MyDC Network News. Mapapakinggan simulcast sa 62 himpilan ng K5 News 7 sa buong Pilipinas. Ako ang inyong tagapagbalita kay K5 Clarissa Berha. At sa unang detalye ng mga balita, Department of Agriculture tumanggap na ng aplikasyon para sa ayuda sa mga naapektuhan ng ASF sa Negros Oriental. Detalye ng balitang yan, hatid sa atin ni K5, Shara Humilio.
4: Inihayag ng DAPATCO na lahat ng apektadong nag-aalaga ng baboy, kabilang ang mga hindi rehistrado sa PCIC, ay makakatanggap ng tulong pinansyal kung isusumidin nila ang mga kinakailangang dokumento. Hinimok ng Provincial Veterinary Office sa mga apektadong nag-aalaga ng baboy sa Libertad, Tanhay, Amlan, Shaton at Bayawan na magsumiti ng kanilang mga aplikasyon. Sa kabila ng mga alalahanin tungkol sa pondo ng PCIC, tiniyak na ahensya na mga kwalipikadong kaso ay patuloy na ipoproseso para sa tulong. Inihikayat din ng mga magsaka na irehistro ang kanilang mga alagang hayop upang matiyak ang proteksyon sa hinaharap. Balita mula sa K5 News FM 97.7 Dumaguete. Ito sa K5 Shara Marie Humilio. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: YDC Network News.
3: YDC Network News.
1: Samantala, dating BFP personnel patay matapos umanong barilin ang sarili gamit ang baril ng mister na pulis sa San Miguel, Leyte. Kabuuan detalye ng balita, hatid sa atin ni K5 Carlo Arisgado.
5: Natagpo ang walang buhay ang isang 33 anyos na dating miyembro ng Bureau of Fire Protection o BFP matapos umanong barilin ang kanyang sarili gamit ang service firearm ng kanyang mister sa Barangay Cayari, San Miguel, Leyte kahapon ng umaga. Pinilala ang biktima na si Fire Officer 2 Katrina at residente ng naturang barangay. Ayon sa San Miguel PNP, naganap ang insidente dakong alas 7:40 ng umaga at naiulat ito sa kanilang tanggapan sa pamamagitan ng mister ng biktima dakong alas 8:15 ng umaga. Batay sa salaysay ng asawa nito na isang pulis, kasalukuyan siyang naliligo at naghahandang pumasok sa trabaho nang makarinig siya ng putok ng baril mula sa sala ng kanilang bahay. Aniya, nakuha ng biktima ang service firearm mula sa loob ng gun case matapos makuha ang katabing susi nito. Dagdag pa ng Chief of Police ng San Miguel PNP, humaharap sa depresyon at kasalukuyang under medication ang biktima ayon sa pahayag ng mister. Patuloy pa rin ang isinasagawang malalim na investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa MyDC Network News, ito si K5 Carlo Arisgado. Para sa kampiyon na mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Gandang delivery rider patay matapos mawalan ang kontrol sa minamanehong motorsiklo sa Batal, Santiago City. Balitang hatid sa atin ni K5 Dan Chavez.
6: Nasawi ang isang 25 anyos na delivery rider matapos mawalan ng kontrol sa minamanehong motorsiklo at sumalpok sa isang kanal sa kahabaan ng Abaya Road, Purok Namnama, Barangay Batal, Santiago City noong madaling araw ng Martes, Agosto 4. Batay sa paunang ulat ng Traffic Enforcement Unit o TEU, naganap ang aksidente dakong alas 2 ng madaling araw habang binabagtas ng biktima ang kalsada nang bigla na lamang umanong lumihis ang motorsiklo bago tuluyang nahulog sa gilid ng kalsada at bumagsak sa kanal. Mabilis na isinugod ng mga nakakita ang biktima sa Southern Isabela Medical Center o SIMC upang malapatan ng lunas. Subalit dahil sa matitinding pinsala at sugat na tinamo sa katawan, idineklara siyang dead on arrival ng attending physician dakong alas 3:08 ng madaling araw. Sa ngayon ay patuloy pa rin inaalam ng mga awtoridad at pulisya ang eksaktong sanhi ng aksidente, kabilang ang pagsusuri kung babilis ang takbo ng motorsiklo, puyat ang biktima o may pumalyang mekanikal sa sasakyan habang nagbibiyahe sa gitna ng dilim.
7: Para sa YTC Network News, ako si K5 Dan Chavez Agulat para sa impilang kampiyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Garden OFW na mula sa Negros Occidental, minaltrato sa Saudi Arabia, biktima na rescue. Tabang detalye ng balita, hatid sa atin ni K5, Sunshine Lacson.
8: Walang sweldo, ikinukulong, sinasaktan at hindi pinapakain. Kabilang ito sa mga mapait na karanasan ng isang overseas Filipino worker mula sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental na si Maria Eva Abastillas. Nagpa siya si Eva na magtrabaho sa Riyadh, Saudi Arabia noong taong 2023 upang makatulong sa kanyang pamilya, ngunit nakakaranas na umano ito ng pagmamaltrato mula sa kanyang amo matapos ang 3 buwan pa lamang na pagtatrabaho bilang domestic helper. Ayon sa ina ni Eva, na residente ng Barangay 8 sa bayan ng Isabela sa Negros Occidental, nakakatawag pa naman umano sa kanila ang kanyang anak pero hindi nito ipinapakita ang kanyang mukha sa video call at kamay lamang ng 46 anyos na OFW ang kanilang nakikita. Ipinapaalam umano ni Eva sa kanyang pamilya na nasa mabuti siyang kalagayan sa pamamagitan ng isang papel na may sulat kamay kung saan nakasaad na okay lang ako. Na-rescue na ang Negrense OFW na agad dinala sa Philippine Embassy sa Saudi Arabia matapos nakatakas mula sa bahay ng kanyang amo. Maliban sa embahada, nagpaabot naman ang kanilang tulong kay Eva at sa kanyang pamilya ang Local Government Unit o LGU ng Isabela sa Negros Occidental. Ayon kay Mayor Miguel Angelo Yulo, magpapaabot sila ng tulong sa pamilya habang hindi pa nakauwi ng Pilipinas ang OFW na si Eva. Para sa MyTC Network News, ito si Sunshine Lacson. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod at buong Pilipinas, K5 News FM.
2: MyTC Network News.
3: MyTC Network News.
1: Tuloy pa rin tayo mga ka-K5 sa detalye pa rin ng mga balita. Menor de edad at 24 years old na lalaki arestado sa kasong panghahalay sa 18 years old na kainuman sa San Jose Antique. Balitang hatid sa atin ni ka-K5 Jojen Morillo.
9: Inaresto ng mga kapulisan isang 17 anyos na estudyante na itinuturing top 7 most wanted persons sa Region 6 at isang 24 anyos na lalaki na top 6 sa nasabing listahan noong Agosto 3 sa bayan ng San Jose de Buenavista, Antique. Sa paniyam kay Police Major Jeremy Ian Magbanwa, Acting Chief of Police ng San Jose MPS, na aresto ang dalawang suspect sa bisa ng warrant of arrest na may petsang Agosto 3 na inisyo ng 6th Judicial Region Branch 10, San Jose Antique. Ayon kay Police Major Magbanwa, naganap ang insidente noong Agosto 2025 matapos mag-inuman ang mga suspect at ang 18 anyos na biktima kung saan sinasabing pilit nilang gahasain ng dalaga. Ang 24 anyos ay kasalukuyang nasa kustodiya ng San Jose MPS at walang inirekomendang piyansa ang korte, habang ang 17 anyos naman ay ililipas sa kustodiya ng Municipal Social Welfare Development Office para sa nararapat na intervensyon at disposisyon. Para sa MyTC Network News, K5 Jojen Kabatingan Murillo, para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Pilipinas, ang kampiyon na estasyon, K5 News FM.
2: YTC Network News.
3: YTC Network News.
1: Samantala, tatlong suspect na nambugbog sa isang construction worker sa Aklana kakasuhan ng homicide o murder. Kabuhan detalye ng balita hatid sa atin ni KK5, Leonard Viray.
10: Kakasuhan ng homicide or murder ang tatlong suspect na responsable sa pambubugbog sa isang construction worker sa Aklane. Kinilala ang biktima na si Dominic Quinton, 48 anyos at residente ng Barangay Kalangkang, Makato. Ayon kay Police Captain Vincent Kenneth Mercadere, Chief of Police ng Makato PNP, naganap ang insidente noong Hulyo 25 ng gabi kung saan pumunta ang biktima sa birthday party ng suspect na hindi imbitado. Hindi naman umano ito pinalis, ngunit nang magkaroon na ng hinipagkakaintindihan dahil sa parehong nakainom ang mga ito, ay doon na pinauwi ang biktima. Upang maiwasang lumaki ang gulo, ay inihatid pa ng tatlong suspect si Quinton at habang naglalakad ay muling nagkaroon umano ng argumento sa pagitan ng mga sangkot na nauwi sa pambubugbog. Dahil dito, nagtamo ng malaking sugat sa ulong biktima matapos nampasin ang bato sa kanyang batok. Naputol din ang dila at basag ang ngipin ni Quinton dahil sa tindi ng pambubugbog. Kagad naman itong dinala sa Aklan Provincial Hospital, ngunit pagkalipas ng mahigit isang linggo ay binawian rin ito ng buhay. Para sa Mighty C Network News, ako si K5 Leonard Viray para sa Kampyone na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Kalibo. K5 News FM.
3: Mighty C Network News.
11: Mighty C Network News.
1: Gayun din dalawang bahay sa Rojas City nasunog. Kamuan detalye ng balita hatid sa atin ni K5 Roldan Villarreal.
12: Dalawa ang natupok at isa naman ang partially damaged sa nangyaring sunog pasado las 11 kagabi sa Cassandra, Barangay Punta Tabok, lungsod ng Rojas. Sa panayam ng K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 Jun Margalve ng Rojas City Fire Station, pinaniniwalaan na nagmulang apoy sa bahay ni Armando Bilan. Mabilis ito na kumalat sa mga kalapit bahay na nagresulta sa pagkatupok sa bahay ni Rudy Jimenez at partially damaged naman ang bahay ni Ivy Caldea. Pinaniniwalaan na faulty electrical wiring ang pinagmula ng apoy na nag-umpisa sa storage room sa bahay ni Bilan. Maswerte naman na walang nasugatan sa nangyaring sunog. Tinataya na umaabot sa kalahating milyong piso ang naiwang pinsala ayon pa sa mga bumbero.
13: Ito si KK5 Roldan Bisana Villarreal para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Pilipinas. K5 News FM.
3: YTC Network News.
11: YTC Network News.
1: Samantala, TTMO patuloy ang pag-verify ng identity ng mga empleyado ng Iloilo City Government na sakay ng motorsiklo na walang helmet. Balita hatid sa atin ni KK5 Kim Caluyo.
14: Pinapa-verify sa ngayon ng Iloilo City Traffic and Transportation and Management Office o ICTTMO ang identity ng dalawang empleyado ng Iloilo City Government na nakuha na ng litrato na sakay sa motorsiklo ngunit walang suot na helmet. Ayon kay ICTTMO Head Mr. Dareco Garbanzos, nananawagan ito sa mga empleyado na pumunta na lamang sa kanyang opisina at harapin ang kanilang pagkakasala. Samantala, kung makikilala naman ang dalawang empleyado, mag-i-issue ng citation ticket. Paalala naman ni Garbanzo sa lahat ng mga empleyado ng gobyerno na maging role model at sundin ang traffic rules and regulations. At para sa MyTC Network News, ito si K5 Kim Montaño Caluyo para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa Iloilo, K5 News FM.
3: MyTC Network News.
11: MyTC Network News.
1: At Police Regional Office 10 muling nagbabala kontra Isabong. Balita hatid sa atin ni K5K Buscaino.
15: Nagbabala ang Police Regional Office 10 kontra Isabong. Ayon sa Police Regional Office 10, ang operasyon ng online sabong websites, apps at Facebook live betting ay itinuturing na illegal online gambling. Ipinagbabawal na ito simula Mayo taong 2022 sa ilalim ng Presidential Decree Number 449 o Cockfighting Law of 1974 at Republic Act 9287 o Anti-Illegal Gambling Law. Pinahihintulutan lamang ang sabong sa mga otorisadong cockpit arena. Babala ng Proton maaaring makasuhan at makulong ang sinumang sangkot sa illegal na isabong. Dagdag pa ng PNP, karamihan sa mga site ay gumagamit ng Peking GCash, Maya at cash-in portals upang makapanloko at manghack ng account.
16: Ako si K5K Buscaino para sa Kampyon na Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan. K5 News FM.
3: YTC Network News.
1: YTC
11: Network News.
1: Salamat mga ka-K5 para sa detalye ng ating balitang abroad. Gumanti ang China sa ipinataw ng sanctions ng Estados Unidos sa ilang Chinese companies sa pamamagitan ng pagpapataw rin ng sanctions sa piling US firms. Anim na US companies ang idinagdag ng China sa countermeasures list bilang tugon sa pagbabawal ng US sa 43 na Chinese companies dahil sa umano human rights abuses laban sa minority groups. Nangyari ang hakbang isang buwan bago ang nakatakdang pagpupulo ni na Chinese President Xi Jinping at US President Donald Trump sa susunod na buwan.
3: YTC Network News.
11: YTC Network News.
1: Mga K5, sumain nyo ang kabuuan ng YTC Network News ngayong tanghali. Sa ilang sandaling magbabalik na ang K5 News of AM sa inyong lugar. Sa mga taga-subaybay ng K5 News of AM Tacloban, Santiago at Palawan, antabayana ng pagbabalik ng K5 Kevin Shosana, K5 Justin Kiss at K5 Ray Almudal sa programang 11 Mbps. At mula rito sa K5 News Center Philippines, ito ang inyong naging tagapagbalita, K5 Clarice sa Berha, para sa kampiyon na istasyon, K5 News of AM Philippines.
3: K5 News. K5 News FM.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ugo.

0: stress sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 11 Mbps, balita kag public service.
2: Disi 8 minutos ang nakaligad sa taknang alas 12 sang udto. Balik na kita sa pagpangalagad sa inyo. Programang 11 Mbps. Jean Paul Generoso, inyong anchorman.

0: ang DTX 500 ang aton ginarekomendar nga mo ni dapat ang aton inumon every day para mapabilin nga healthy ang aton nga lawas. Balo ka mo every day ga atake ang free radical sa aton. May product ini sang aton nga pagginhawa an aton metabolism. Kag ini kon mapabayan, well, result to oxidative stress. Kag ang oxidative stress amuning nagaguba sang aton nga mga selula. Kag amuni ang halinan nga nagabalatian kita, nagatigulang ang panit, nagakorinon. So dapat inom gi DTX 500 agod indi ka dali magtigulang. Malikawan ang mga balatian, malikawan ang mutation sa mga selula, nga isang cancer, tumor, mayuma, kag iban pang mga bukol-bukol. Mag DTX 500 kada adlaw. Because miko sa makadali, James James Bornales, Leonardo Sevilla. Lisnat, kamusta na Lisnat? Jonalyn Rondes Galila, Bus Jo. Yan Mundihar sang Mr. Bros Chicken, Kuya Yan. Alita. JR Babiera, Mercy Martisano, Bing Pinya Fiel. Manong Joel Subirano, Manang Marilo Subirano, si Paul kag si Michael sang Joel Cartin. So buman sa Sears sila ni nalipat Jema, Manang Jema. Si Beverly Floralde. Kag ay mo kakalipat ko si Ate. Sa tanan nga mga taga Purok at mga taga Kabog, no? Barangay Kabog SDA Church, mayong aga sa inyo. Dason mabalik ko da, maka mensahe naman ko da pag may time. Sako-sako gibi sa schedule subong. Kenneth Javier, shout out kay Paul Flores sa Rosie Murcia. Pamati subong sa aton ang Rosie Motorcycle Dealership sa Murcia. Si Mr. Flores, Paul Flores ang kapatamyaw si Kenneth Javier. May 36 ka mga kababaihan, nakagraduar kuno sang ILA Skills Training nga gimpatigayon sang RPSB Uringaw sa Bulig sang Tesda. Ibaluon ta ko na no ini nga mga skills. Rovic Mungkal, IK5 News mo.
1: K5 News FM Live Report.
0: Vic?
2: K5, Paul, good afternoon. Do. Natigayon na nakagraduar ang 36 tanan ka mga kababaihan.
0: Abo kadamo, galibig. Ba, dali langit bala, Rubik bala? Dali langit bala? Para sa mga babae ini?
2: Yes, sir.
0: Tingaway ka nag-join? Ha? Mga skills bala, Bik? Oo, wait ka, join ka tani. Ah, kung bot mo silingon, ginapanginwala mo na nga. Bot mo silingon, lalaki ka naging subong. Nag-change image ka na. Nag-change image. Ati kayo pang babae. Why mo ginagad si Jirilo? Si Obre na, may na di pati ningon.
2: Ati, ano na yung maro na yan, maro. Maro na yan, maro.
0: Maruri. Ah, puro kukis-kukis. Ano maruan pa siya? Hindi man ah.
2: Batod ka?
0: Ay, namaruan pa siya. Master pa ya, ang master pa. Duwi, why ka nag-believe sa master, bikaw?
2: Nabilib ba?
0: Na, amuna. At gani, bala. Anyway, Robic. Ano nga mga skills ini? Ano nga mga skills?
2: Actually, ka K5 Paul, franchise ini sila tanan gikan mismo sa Barangay Uringaw, no?
0: Uh-huh.
2: Ang mga kababaihan.
0: Kapila mo gid sulit-sulit, Tonbek ang barangay, be, kapilagen.
2: Nga, amin na dumduman ka pag itaw. Abi ko, ano na, wala.
0: Okay, let's talk about your past.
2: Actually, ang nagka-graduar
0: sa diin nga barangay. Sa diin nga barangay? Basta ah, sa Kabangkalan ah.
2: Oh,
0: Okay, sidira. Okay.
2: Ang nakagraduar sa beauty care and...
0: Ay, dali lang, dali lang, dali lang, dali lang. Pyo, kinsi nagraduar sa beauty care. Hay! Ano nga beauty care na? Ano nga beauty care?
2: Si, mo na eh, ang pagpagwapa, pagpagwapo, beauty care, all about beauty care.
0: Facial.
2: Facial.
0: Aba, namian ka na, Robix, ang facial. Namian ka na. Oo. Facial, tapos ano pa? Ano pa?
2: Ang nail care.
0: Wow! Bro, Vic! Bagay ka kita bala to. Bala, Vic, sir, nail care. Imagine na, bobe, blakad lang, matigulang ka ka mag-retire ka. Pwede ko to ka pang manicure sa plaza sa Inigaran. Oo, bala, Vic! Why? Why? Vic, tani na, gano ka na, Vic! Ori man eh. Abi mo, anong malami si Moro, Vic? Balok, ano? Dapat subong pala matuon ka na paano mangkulong. Mangulong! Mangulong! And then... mang paano mang color buhok itom hoy lain di hay di pala arima ito pala ni pagbutangi pala lain lain bala oo hoy kinang lanom na bla ruby ka magtigulang ka imo na bla full back nga so, aerobic
2: training ko
0: ha
2: ikaw
0: hoy magtigulang ka ruby patay na ko na iya.
2: Ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano

0: Grabe po.
1: 21, naman may 15 na to.
2: Teka, ne. Oo, dali, lagi bala anay. Balaway mo nakita ang self mo, pila kadlaw nga. You'll become a successful retiree. Nagapang kulong, nagapang manicure sa plaza, sa ginigaran. Oo, malabit.
1: Grabe siya, yung mga premonisyon, no?
2: Kasi, nakita ko yan, ang ayan, kagidabit. Ha? Nakita ko nga nagakwan ka, nagabra lang, nagabra, kag nagashorts, and then kadalasang alat, ablang apuro, mga manicure set. Tapos galaga-laga ako to sa plaza sang kabakala may lipstick ka nga. Oh, manicure. Di sige, sugin pang training ni mga kwan, mga successful manicurista someday. Okay.
1: Pwede naman hindi ko kamubuan ng imo nga. Nung maga mo nang ugada, purma mo lang ulagaw, at mo pero lang yun
2: sa yan, dali lang pala, sino una sa ho? Hala, doon siya man na si Rubik sa una sa K5? Hala, nagagit siya full blown. Yaya lang, hala, nag-agit siya full blown, nag-agit siya. Oo lang, hala, gin-live yan nag-agit, oo. Kung kapalabi kay that time, maybe may edad mo, gulang-gulang ka na, hindi ka naman niya mag-care kung ano, ilang pangambal, yaba. Dagi bebek, report ana kasi Doc itik ituryaga nga panawag pa.
1: Hindi mo lapit na bagat na.
2: Dahil laki nga program ko. Dahil lang, Bik, dahil lang, git. Kaya panawag sa akong, Doc, ka-program pa ko, Doc. Dahil lang. Ah, dahil lang, Dik. Manawag ko, liwat ka rin, Doc. Oh. Si Doc, itik, Bik, ah. Na, kadlaw, git siya nga, nga. Ho, ah, ano tong namin mo?
1: Ikaw, hiling ko kung namo nang purma, na-imagine mo. Maglagaw, tingos plaza, nasing kita ang tao, agat ni Bagas.
0: Grabe po.
2: Mayo, kay nahuya ka sa self mo sa ulihi.
1: Sipid ko nga mo, maging pag-brown mo yan. Ang dikit ko. Grabe man yung imo nga premonition.
2: Di ano ka pa yan? Ano pa yung future, Bikaw? Ay, abaw, pilian ka. Gina-imagine mo yung kagulingon mo yung milyonarya ka someday? Hoy, ambisyosa! Ambisyosa! Amo na yung imo, galiya, Rubik, yung pananawan niya someday sa self mo yan. May milyonaryo kaya? Hoy, tama na ng ambisyon!
1: Hindi mo sure. Oh, diba?
2: Ah, sabagay, Bik, sabagay. Anyway, so, sagad na sila mang manicure, so bong kang magpedicure. Ay, konami.
1: Ang 21, Drake kay K-5 Paul, nagraduar naman sa...
2: Sa karate! Ang 21, nagraduar sa karate. Hindi. Why sila nagka-training yung mga babae yung may mga bana, imuon karatidor? Para nga mag-graduar sila pang karatihon nila sa lawayon nga bana? Wala yan? Wala?
1: Wala.
2: So...
1: At kung may ara, kuro ka kay 5 Volt, may recommend ko mag-training.
2: Ipakarate mo si T-Boss.

0: Ipakarati mo si Juan SB Cabral.
1: Masih may iawang nga siya karati.
0: Anyway, Tibig, Timayo, ang the resto sa masahi sila. Hoy, may kilala ko lang ang paborito, yung ginang masahi.
1: Ba.
0: Oo bala. Oh.
1: Nga, ang nga paborito yung kita.
0: Sino si kilala ta? Ambot ah. Gakabi ko si Bumba, baga kabilin ni Arilo.
1: Hindi na tayo
0: magkumintar na yan. Oo, abay na naga. Dito na tayo sub-focus, Blasano, bala? Sa say mo report, bala? Oo. Importante, oh, economy. Economy. Tingnan din ragin sa Uringaw, ikaw?
1: Actually, kay Fightball, ining mga, ano, ining

0: karton nga 36 size sa mga kababaihan ang
1: may idea si Ma'am na nilindisinal kung paano ka magmilyonarya sa ulihi, magtigulang ka.
0: Ano?
1: Ngita ka apam. Ngita ka apam nga tsukla.
0: Araw-araw ka maninoy.
1: Ay! Hindi ko mariputay. Basi ito, bla sa ulihin, makita, takagalagaw-lagaw, big, may upod ka nga apam. Ma'am, balgi ko nga ay abaw. Ang apam ng upod amo. Ma'am, balgi ko ay alang apam. Nagkadtogi dali sa Amerika, nagkadto sa Pilipinas, naguyod amo.
0: Araw-araw ko maling mo yan. Amo, ginayon.
1: Ara naman, hindi kayo lang makabaton, joke ba lang?
0: Mambala na ba yun? Mambala na ako, mambala ko gada, mambala. At kaya muni, sir, ang muni nga ako nga manager, so nga 6-footer, oh. Muni siya.
1: Ay, ambot. Di sige, Big, pa dahil yun. Big, ati, ano na to? Okay na. May expectar na tanga mag-asinso ni sila kay may training na.
0: Maligat kayo po lang kuyosin eh. Nga mabulig dyan sila eh. Sila nga.
1: Natural.
0: Actually, nakagraduate, lagi tagaan eh sila sa starter kit nila. Muni nila nga magamiton, bala. Kaga, untak, siyempre sa Puligman, sa ating nga CSWD, sa siyudad sa Kabanggalan, kay Fred Polker. Siyempre, sa ating nga Kabanggalan Training Center, o kung KTC, na ito sabihin ni sila, nagpatigayon sa ilang nga training kay K5 Pole, no? Mm-hmm. So, yung nga budget, di kanilis aton nga gado kong Gender and Development Fund nga amuning din suporta man, no, sa aton nga mga 20 size kapababainhan nga nag-graduar sa sining nga patigayon nila nga training para sa ilang skills. Good makabulig, no, sa ilang nga palang abuyan, kag makabulig man sa ilang palangitanan para mabuhi nilang ilang pamilya.
1: So, bagay, malabi ka na damo, doka uki, bla na nga mga skill, malabi kung manicure. Kay nga, oh, abek, pila bala subong bala, tag 150, bla pa manicure ka bala. Oh, di bala? Pero galing kiti, depende. Ano mga tools nila, Bek? Nipper po. Ari naman niya tao, yung nga daw ga-deny ka pa. Kabalo, kagin lang kung anong mga pang manicure set, bro. Anong ara sa manicure set, tao? Ano ara sa manicure set, tao? Ano to, wow?
0: Mayok pa yung kabalo ko pag ganiin sina iya.
1: Nipper, pusher, brush sa kuko, acetone, nail cutter, liha. Pero kung si Alan tapakan ng imong si Alan tapakan ng imong kwan? Kung si Alan tapakan TL ang imong epidikuran, kulang na. Kung kay Alan TL, dapat may barina. May barina, may pliers. May concrete nails. May ano ganyan na? Nang may gantaker. Kag may baidan, kung si Alan tapakan may baidan. Then pangayo kato kay Antulo, kung TL ni Alan, pangayo kato kay Antulo, formalin. Kay ang TL ni Alan dapat formalinan muna na. Kay patay ang patay ang kuko. Gantaker sa para magbuswang ang na sa iyang ingrown. Ang gana na iya nga ingro ni gantaker mo. Oo. Tapos ang iya na nga balo ka naman kay Alan tapakan nga ang kuko yan ay patay na ti nalan mo formalin. Formalinan mo big. Hindi na iya madala sa cutix ang iya. Hindi na iya madala sa cutix big. Blok anong ibutang mo da? Sa iya? Latex ka pinta. Kaya ang kuko sinabi mo pang siminto na big. Latex na yung pinta. Ha?
0: doctor kay Vidal, kung ikaw ang manicurista, kan pedicurista.
1: Ay, kung ako ang manicurista, yan ha?
0: Kasi mo, yung ubag, tiil mo.
1: Ay, kung ako ang manicurista, ito ubon, kung nasa yan. Ang balo ko yung alan, ang tiil mo ni alan, nasa buwagan ni Guro. At ilan tawa ko bisang tiil mo lang? Pagpakita sa kukoy, ay abaw! Nasa buwagan kaya Guro, yapang! Tuubon ni Alay, tuubon. Anyway, okay ah. Di agapang kulong to, kung ako sinyo, agapang kulong. Tinguan nyo paano mag-straight ang buhok ni Obre.
2: Ah, grabe ko.
1: Mabalaan ko na kung sagad na sila para mabalaan ko kung mapastraight nilang buhok ni Obre.
0: Makibot ka, makibot, hindi pila kadlaw pang makita mo kung straight ng buhok yan.
1: Imposible!
0: Huwag mong sulin.
1: Uy, nagkalaunot na blaguro bala. Purti ba lang sa lambod-sambod kay purting kulong kagagmay. Anyway, Bika, okay na, Bika. Ha?
0: Patubo na.
1: Gani? Oo, oo. May gana ka pa magpa-report sa iban?
0: Ikaw pa nang lamo lang na mag-utahan nun, Abi.
1: Sige na, Bika.
0: So, pag-i-pay po lang muna na. Sa aton nga City Mayor Benji Miranda upon kay Vice Mayor Divitiglas Miranda upon sa aton nga CSWDO Officer Dili sa Sudad si Cyril Ramos pag sa aton nga KTC si Engineer Noel CDB ako po na aton nga International Police ka K5 Paul. So mo na aton nga update hindi nga brita na doon sa CDS 500 may physical daily by report higal sa patrol ni naman si K5 Robic Mukha para sa kampiyon nga balita sa Republiko o Kalingawan sa Negros K5 News 7.
1: Salamat, Gidrovic. Ay, ambot na lang. Tambal ni Mercy Martisano. Yang ba ko daw na unay na sang sagi kakadlaw. Hoy, ginalubos-lubos ko ni kay Buwas, wala ko. Si Sir Elmer Ubaldo, mabulos Buwas kay may kantuan ko Buwas. Hindi na ka mamamangkot kung diin ah. Mapakulong ko. May laktan ko Buwas, may laktan. Hindi na ka mamangkot kung nga basta I need to go. I-check na si Jong. I-check ko si Jong. Katapusan nga report ali kay Jong. Ay, hindi pa, pwede pa ni Guru Dua. Or katapusan nga report ha? Katapusan na nila nga lang na ta. Pulo ka ginaligar binipisayryo sang uplift program. Ay, nagkala disgrasya bala. Aksidente ang ila tricycle. Jong, i-K5 news mo.
3: K5 News FM Police Report.
1: Jong!
4: Ka, K5GP, imbis nga makuha sang ayuda, daw nagpakadto pa siya pang bakal bulong.
1: Ay, kaluoy man. Ay, naglintuwad ang ilang tricycle pang?
4: Oo, pulo gislabi ka bilog nagsakay sa isa lang.
1: Ati ka balo ka naging yan. Balo naging ka mo nga ang tricycle, dapat 15. Pulo lang ka mo.
4: Ano?
1: Kabalo naging sila nga ang tricycle, dapat 15. Nga pulo lang.
4: Kaya mo na ang kapasite gali sa tricycle.
1: Oo ah! Abi mo yan, ako pila lang ako.
4: Sabi ko, ano yung 20?
1: Amo na galik, itunga lang ang sakay, tunga lang. Oo. Nakulangan, dapat dilidamo. Damuon, pagi, damuon. Uy, grabe ka, Jong, nagkalabalda na to, Jong. Kadlawan mo pa, Jong. Kadlawan mo pa, Jong, ha? Nagkalabalda na to, bala.
4: Gadi, importante, wala man sa ilas ang may napatay ka kita, GP.
1: Hindi magani, gali ko ng overload, oh. Ang Bali Martisano, ahay, pulo sila. Hindi magali overload, ah.
4: Tipila din man, pilagin ang kwanaw, pilagin ang capacity.
1: Sa tricycle? 40! Oh. 40!
4: Hindi
1: Ay, ambot.
4: Anyway, hindi sila nga mga beneficiary kasi time GP, ano pa, beneficiary ini sila sa uplift program. Allegedly, nakabanwa sila tali sa tubuso sa internet. Ano na, magkua sa sining beneficio.
1: Ay, dali lang kay Jong, ipakita tabla ng mga, karoon lang ipakita, karoon lang tana. Mga sama doon. Di magkua sila tani isang benepisyo, nagsakay siya sa tricycle. Hindi kaliya pang benepisyo, hindi kaliya benepisyo, nakuha nila yan, perwisyo ya.
2: Ah, grabe po.
4: Amo gani.
1: Oy, nano.
4: Halin ini sila kay KFGT dito sa may barangay Mangtikol. Kaya ini mga pasayro ni, mga pumuloyo ini sa Sitio Sinudlayan, Sitio Hayangon, kaga barangay Buga. And rin sa pulo ni ka mga pasayro, ni old nga lalaki.
1: Tapos?
4: According sa itong sang atong sining kapulisan dito sa Banua sa Puso, sining tricycle, wala kami kurso na abi dito, Sitio Hayang. Bun kayo.
1: Abi mo, hambal na nilindi sinal, oh, ni Mads, oh. Hambal ni Mads na nilindi sinal, Jong. Ang motor gani nga habal-habal, pulo ang karga. Ang tricycle ya pulo lang man. Oo, oh. Pwede na mapadamo. Oo.
4: Malain diri kay
1: Sobrahan. Pigaw gurong driver guro, pigaw guro. Ay na, no man signal mo jung man. No. Ano to?
4: 66 years old.
1: Ang driver? Nanti, abi mo, Jong, kung ga-drive ka motor, Jong, at tricycle, nga damo, karga mo, Jong, bugat na magliko-liko.
4: Diyan mo gani. Natulaan, preno, pagkadula, preno, may lang gani, kay nasabod sila sa, ina ba lang, may kanal sa higad sa alagyan, sa highway na bala, kaya ginaubra na bala sa DPWH. Dito sila nagsunod. Kugaling lang kay ma-apisar nga dito sila nadagdag daw nagkuan pag hindi daw nagbulit-bulit bala amo ni nga nagkalapilasan gini ang ining pulo kita nang kabilog ng mga pasahero kan kalabanan diri mga babayi kay kita JP mayo lang kay napakaman gila yon ang katapos sa nga local disaster risk reaction management office dito sa Batwas ng Tubuso ini sila tanan gin pangdalaman kay kita JP dito sa Tubuso MHO kag gintati kayo dan sang napagbulong. Kasi, amo na, again, ang isa sa mga rason kung nga na-accident ini sila, posible overloading.
1: Nan! Actually, pangaryo, si Alan, si Migo ta Alan, tapakan. Kaya, ito, driver, ginihan, bali ito, sila nga, pwede, kinsi, tapos, panggigtan lang, no?
4: Ano ko, no?
1: Pwede ko no kinsing pang sayro, panghigtan lang. Si Mamujin, si tita, gani nga kung mag isailo sa isa ka lugar, gani, siya laman isa sa tricycle. May kita mo lang tricycle nga may kurungan. Ha?
4: Isakop ka
1: na. Oo, kita mo lang tricycle nga may kurungan. Nga kung isailo sa ibang nga lugar, hindi na itaikarga. Galing mula na galing yang ang gina-transfer sa lugar nga samtang gabiyahing tricycle kapupo ang sakay. Kita ka na? Ang mga salakyan sang takal? Ang gina-sakyan sang takal? Nga tricycle? Oh, doon may presuan? Nanti mo naman na gani ginagamit ni tita mo, ni teta mo, mamang Jean kung magsailo, kundi hindiin.
4: Sobra. Lucky.
1: Pwede ka pamati. Hindi mo to sa manager ah. Ang bawal na magkadlaw si Rovic kag si Arp kag si Clint. Kay master mo man kaya, kay master mo man kaya ni Mel siya.
4: Di ako na kayo ng MGP ah.
1: Pertigid si Alan tapaka no? Sila niya gutok pa na si Ma'am Jean sa front seat.
4: Ma'am Jean,
1: Jen, ang ta ginawo mo sa lakalota ay?
4: Ginalabo ka pa sa likod mo.
1: Ay, ang bali, alam tapaka, no? Yagutok pa na si Ma'am Jean sa front seat ng tricycle. Abaw, abo, biba, purti nga guts ba? Purti, purti, purti. But anyway, Jong, importante, wa isang seryoso nga damage sa ila?
4: Mga pangus-pangus lang sila dito. Kaya nagkalabagnos to sila to.
1: Ay, kalukoy.
4: Pagka tabo kita dito. Dulaan na control si Manong mo.
1: Kaya eleksyon na siya, hindi magpa-overloading eh.
4: Yan, may ara mga nagahambal nga siya ni Abi kuno ang daw madali-dalian bala kung may ara mga emerhensya.
1: Uh-huh.
4: Siguro, Abi siguro kaya lang nga ibiyahe ang pulo kabilog nga pasero. Medyo takot-takotin man Abi ang iyas ni nga sidecar. Iambot din niya itong pinasakay ito ang iban si FSVP basi may ara din sa side wheel, basi may ara pag hindi nagtungtong sa to or nano nga pastada. Eh, amo na, dulaan, amo na, dulaan prino. Bangod nga sa kalaba sang dulhugon sang alagyan, kag nagapaliko pa kita GP. Why get na, na aksidente gid, So, amo na, ang ato madulog, yes, ma'am GP?
1: Wala naman, okay naman ko. Ang mga picture pakita, okay. Tabitan? Aradatan, mga picture, tan? Araw? Bow. Mga gagmay laman nga mga pangos-pangos pa nga, no? Ah, hay tika loy.
4: Siyang natamaan si FGP kay daw na according sa report do na kwan siya daw na pintalan.
1: Ah, ti 66 years old na. Leksyon na pa nga nga dason na maghalong na, hindi na magpa-overload. Sige.
4: Yeah, sige, sa panay madulo ato nga report sining auto para sa 11 MBPS program madulo sa ato sa B3 extravagant gang. Mighty siya. Kung naman si Kiki Franzong Marsales para sa kampiyon ng mga balita, Servisyo Publiko ng Kanyang Masiragro, si Padre.

damo pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrindi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapaba

0: ang Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Sporbiotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makamatay isang viruses. Sporbiotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imocellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Sporbiotics. Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
2: Ew! Yucky!
1: Mag-Sporbiotics ka! Klinika Sporbiotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Sporbiotics. Sa Sporbiotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Sporbiotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako, ang linya ko,
4: isang kapsula ka lang.
3: Kung matindi at mahaba-habang bagbagan ang harap mo, ikapsula mo.
4: Extend
3: Superman for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
2: Ka, bang-banganaga. sa pulmo, baby.
3: Extend Superman for Men.
2: Isang kapsula ka lang.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
8: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
9: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Let's go!
15: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
14: go with the flow.
15: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
14: Charmy,
16: let's go with the flow.
17: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tubtub 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, coferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
18: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
19: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG-2026-1210.
18: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Online.
16: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: It's the best part of the day.

0: Nagahatagman sang impormasyon.
1: Delikado ining pneumonia sa mga nagaedad.
2: Pag tumara sa klinika dito.
0: Kag panugdaon.
2: Ang pagpalangga sa mga hinablos, may dala na dapat na disiplina.
0: Ilabi na gid sa naga, sa naga, isahanon.
3: Oh yeah, baby.
4: You are my light.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
0: Diri sa K5 News FM.
5: K5 News FM.
3: Kampiyon.
0: It's your time to shine. Kaupot si Sunshine Lacson.
5: Sunshine Lacson.
6: I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine. I love you, Tita Shine.

Mga ka-K5, ang aton oras, alauna, 11 na sa ngapon. Welcome sa Webes edition sa aton program. It's your time to shine. Kanasig sa mga inagin. To all the girls I've loved. Daw sang san, o malang to Sir Gerald, nag-Lunes, tapos subong Webes na. Thank you sa mga friends natin from United Negros Rescue Unit. They are listening right now. Salamat gid, full support ang Onoro sa It's Your Time to Shine program. Salamat sa pagpalangga, Sir Gerald. Will the girls I once caressed, then may I say I can. Hapon man sa mga senior citizens na nagapamati na sa ilang mga radio sets. Ma'am Rita Raymakers, good afternoon. Nanay Utay, Manang Neneng Magbanwa, Nanay Elsie Catalunya, Nanay Terry Ariego, salamat gid sa inyong support.

Ma'am Rita, wala pa kami sang update sa kay Baby Don Don or sa kay Baby Roy. Pero padayon kami nga nagbaton sang bullying halin sa inyong tanan. Now, kaina ang report sa ako ni Sir Boom. Doon nakalabot na kita 12,400 pesos. Share lang na karon ni Sir Boom sa inyo ang detalye. To all the girls who care. Salamat gid sa mga taga-Purok GK sa Sumaan, sa mga nagapamati dira sa ilan ni Indang Hilado Sarad, sa Sarad family, kay Sir Jonathan. Thank you gid sa inyong support. Ginapasalamatan ko man ang aton nga mga suki, ilabi na gid ang mga senior citizens nga nagapamati right now dira sa may barangay Mandalagan. Mga kakilala, bala ni Ma'am Cecilia Banzon. Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta. I-share ko lang sa inyo ang mga sintomas ang leptospirosis, ha. Kaina sang aga, abi mo nagdali-dali kita tanan. Especially ang mga estudyante, may mga na late, may mga wala gani siguro maka-report sa ilang bulutuan or sa ilang klase, ay no. Kay grabe kaina sang aga ang bunok sang ina-remind ko gid perme ang anton ng mga suki. Especially ang may mga pilas sa ilang atiin. Please, hindi gid ka mo maghubog sa tubig baha. Hindi kita sigurado. Basikon hila naton ka mo, magsakit ang tiyan nyo, magpula ang mata nyo, magpalangurog ka mo, magsakit ang ulo ninyo, makabatsag ka mo sang mga pagpalanakit sa maskulo, may rashes, kag iban pagin nga ginabatsag ninyo sa lawas. Posible nga leptospirosis ina, mga K5, kag ang sintoma sang leptospirosis, amo nang gin-share ko sa inyo just a while ago. 1:14 p.m. mga ton oras, take your supplements, take your Clinica D3 Bio every day.

Salamat gid sa mga suki naton nga nagamonitor right now all the way from La Carlota City. Salamat man sa mga taga-Banuas ang La Castellana. Good afternoon sa mga suki naton nga nagamonitor right now dala sa Banuas ang Moises Padilla, and sa mga suki naton nga nagamonitor man right now all the way from Isabela. Good afternoon sa inyo tanan.

Alauna, Diyos i-otso ang aton oras, mga ka-K5. Sa mga suki natin dira sa Barangay Punta Taytay, kumusta ka mo sininga hapon? Ginapasalamatan man aton. And every day, gina-acknowledge ginaton ang aton ng mga tagpalamati. Sa tatlo ka mga dalag kong merkado diri sa siyudad sa Bacolod. Sa mga nag-monitor sa Libertad Public Market, good afternoon. Especially ang aton nga mga or especially sa aton nga mga senior citizens nga mga vendors. Naka D3 bio naka muna nay tatay. Importante ina subo. Especially nga nagaulan init, nagabag-o-bag-o ang lakat sang panahon. Diri sa aton sa siyudad sa Bacolod, kag bilog nga Negros Occidental. For the morning sun and all its glory. Ang DTX 500 capsule amo ina nanay ang nagahatag sa aton sang protection against viral infection, against trangkaso. Maproteksyonan ka mo against pneumonia kung nagatumar ka mo sa Klinika D3 Bio. Mabakal ini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Mabakal sa mga klinika branches sa Bilungan Negros Occidental. Kag mabakal man sa mga KSS resellers dara sa inyong lugar. 1:20 p.m. mga ton oras, mga ka-K5.

mga ka-K5, ang ato nga weather update ginadulong sa inyo sang Marty C. Rock. Dapat ginahatag nyo ini sa inyo nga mga kabataan adlaw-adlaw. Marty C. Rock para sa mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. Nagahatag ini sa ila sang resistensya, mabakod nga resistensya, or nagahatag pagin ini sa ila sang energy kag mabakod nga resistensya. Amo nang ginahatag sang Marty C sa inyo nga mga kabataan. Please update nyo pagid sa pagpatumar sang or pagpainom sang Memory Plus ang Marty C syrup. Ihatag ina iya sa ila adlaw-adlaw. Babakal ang Memory Plus kag Marty C sa ground floor sang Plaza Mart Mall dira gid sa may Maze Wellness Product Center mga kagayfang. May duha kita ka mga bagyo nga gina-monitor. Ang isa si Bagyo Maymay sa sulod sang Philippine Area of Responsibility. Ang isa si Bagyo Dolphy sa gwa sang teritoryo sang Pilipinas. Good news kay ang forecast sang pag-asa posible karon sa hapon mangin isa na lamang ka tropical depression no, ining si Bagyo Maymay. Kaina ang puwersa niya sang aga nagalabot pa sa 65 tubtub 110 kilometers per hora. Pero karon mga alas 5 sang hapon posible nga maghina kag mangin isa na lamang siya ka tropical depression. Tikon maghina pagid siya mangin isa na lamang siya ka LPA. Good news pagid kay ang ginamonitor sang pag-asa nga bagyo sa gwa sang Philippine Area of Responsibility nga may international name nga Dolphin, posible nga hindi na ini siya magsulod sa teritoryo sang Pilipinas. Daw dire-diretso na ni siya pakadto sa China. Amo ni siya ang bagyo nga nasang nagligad nga semana ang puwersa niya do naglabot gid siya sa super typhoon category. Samtang nagapalapit siya nga nagapalapit sa Pilipinas. Do nagamat-amat man siya hina. Galing kay do hindi siya makasulod siguro sa kurit. Do hindi siya makasulod sa boundary. Do mga lihid lang gid siya sa boundary. At sa nakita ko do dire-diretso ini siya padulong sa China mga ka-K5. Galing kay dito bala subong sa Luzon. Kundi dito yan nagalas lang si Bagyo Maymay. Kaina mga alas 8 sang aga do may nagluntad nga landslide dito. Kapag may tatlo ka mga individual nga naga kaon dito sa Bulalo, ano to ganing tawag ni Dominica ina, nga kaon sila sang Bulalo. Siling niya mamsay, kalain no, inang tugnaw bala mo ning panahon. Tapos nagakaon ka sang Bulalo sa kilid sang dalan o sa kilid abi sang banglid o sa kilid sang bukid. Tapos gulpi lang naglandslide. Tapos natabunan ka samta nagakaon sang Bulalo. Do amuning natabo ka ina dito sa Luzon, no? Do amuning senaryo. And reportedly may isa nga na-rescue and ang duhado pa

0: Magluwas sa kay Bagyo Maymay and magluwas sa kay Bagyo Dolphin, may isa pagid ka bagyo nga ginabantayan, ginamonitor subong ang Pag-asa kag ang news center sa K5 News FM. Ang silingan ni sang Pag-asa kon may magsulod pagid nga bagyo sa Philippine Area of Responsibility. Pagatawgon ini siya bilang si Bagyo Neneng, mga ka K5. 1:25 PM ang aton oras. Ang Antique, ang isa sa mga lugar sa Western Visayas nga apektado sang habagat. Daw isa na lang kahapon may ilo-ilo pakag may gimaras. Today, Thursday, August 6, Antique na lang ang apektado sang habagat.
1: Ang awiting ito ay pakinggan.
0: Sa mga nag-celebrate sang ila birthday today, August 6, 2026. Happy, happy, happy birthday sa inyo. Halin sa amon diri sa K5 News FM. Belated happy birthday sa hinablos ni Sir Bongsaw sa Lumaino nga si Vina Lumaino. Sa ano ang birthday?

of Sagay City. Ma-celebrate man sang iya birthday tomorrow. August 7, 2026. Subong na lang gid ko siguro matamyaw, I know, kay Buwas. Hindi mag-umpisa alauna ang aton nga program. Masulod kita mga pasado na alas dos Buwas kay Friday Buwas mo. So, mag-greet na lang ko nga daan, Subong. Advance happy birthday sa bana ni Ma'am Liza Lopez. Ma-celebrate sang iya ika-51 anyos na nga kadlawan Buwas. Sir Arnold Ligan. Advance happy birthday sa imo, Sir Arnold Ligan. Ang pagpanamyaw naghalin sa imong asawa, Ma'am Liza Lopez of Sagay City. 27 PM ang aton oras, mga ka-K5, sa mga nag-celebrate sa ila birthday today. Happy birthday sa inyo from K5 News FM.

afternoon, Miss Shine. Kanami sang imo nga mga music. Gitman ang mga taga TMT Ruiz Corporation sa tubang sang Ceres Terminal Himamaylan. Salamat din. Good afternoon sa mga taga TMT Ruiz Corporation. This is from KK5 Alan Takapan. Nagapamati right now sa 98.7 K5 News FM, La Carlota City. Thank you very much sa mga suki natin na nagapamati all the way from La Carlota City. Sa mga drivers na nagamonitor right now. Sa mga taxi drivers especially, thank you very much gid sa inyo. Kung matugnawan ka mo gani, kag magbatsag ka mo sang katuyo, kwan gid ha? Pangapigid anay. Park, ipark anay ang inyong taxi. Kag magpangapi. ATX Coffee Mix, hindi makapasakas ang aton nga blood sugar level. Nagahatag pa sa aton sang energy. Nagatinlo

0: ang aton nga tinai from toxins.
1: Oh Lord, why don't we?
0: Good afternoon sa mga followers ko sa page ko, Sunshine Lacson Original. Salamat Ma'am MJ Abrasado.
1: Wherever you go.
0: Gusto ko man pasalamatan si Ma'am Veronica Delgado Recto. Nag-monitor right now all the way from Purok Ray Vargas dira sa Sichukali Ilog area. Good afternoon gid sa inyo. Salamat, salamat gid for monitoring. May kinapa-shoutout siya sa akon, si Ma'am Joy Lopez. Sang Barangay Dos, dira sa Banwasang Ilog, ang classmate ko nga puwerte gid ko no kabuot. Classmate ni Ma'am Veronica Delgado Recto nga puwerte kabuot pareho man sa iyo.

Sa mga nagapamati sa ato dira sa Barangay Handumanan, good afternoon sa inyo tanan. Especially sa mga suki namon nga mga PWDs, mga person with disabilities. Salamat gid sa inyo nga support sa mga tricycle drivers. Good afternoon. Thank you man sa kay Ma'am Merlita Malvas.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Arjen, nagkantot sila ito sa nagligad, sikisakit ka katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
7: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
8: Luter na mas. Yan ibalis to ni na. Ako may kinabatyag sa akong nga tiil. Tuhod. Nagawbag ini sa akong nabuto nung ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Luter na Max Capsule. Nagnami ang ako pamatyag. Nagpupo sa akong arthritis.
9: Luter na Max.
10: Luter na Max Capsule and Luter na Max Coffee Blend.
11: Makakal sa malapit na butika.
12: Spore Biotics. Nagin ugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Klinika Deo Fresh. Available now.
9: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops Adlaw-adlaw.
11: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy,
24: let's go with the flow.
25: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa panalakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
24: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
28: It's the best part of the day.

0: ang siyang sangkropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly. Number 1, hit music station 101.5. 101.5, K5.

0: Gusto ko man pasalamatan, by the way, ang anton ng mga suki din sa Barangay Granada. I know, nagapamatigid sila every afternoon sa K5 News FM, especially sa It's Your Time to Shine program. Thank you very much kay Inday Jingle Dicar. Ginapaminsar ko na lang gidya nga ginapamatian nyo. Ang It's Your Time to Shine program kada hapon. Ipabaloko mo ni nagapatulog sa inyo. Thank you, Inday Jingle Tikar. By the way, may ginapag-greet sa akon si Inday Chona Zapanta Barco. Nagapamati siya right now sa It's Your Time to Shine. Happy birthday sa kay Ma'am Johanna Jopita Arribas. Happy, happy, happy birthday to you. Enjoy your day. God bless you and your family. This is from Inday Chona Zapanta Barco. Kasi nagapamati man siya sa buong Kaiti, ginsend yan sa ako ng birthday greetings mo. Thank you, Inday Chona, Inday Chimi Aragon. Good afternoon sa inyo nga duhadara. Alauna 48 ang aton oras mga ka-K5. I'd like to greet also Sir Leonardo Sevilla and to his wife, Ma'am Maribel Bustamante Rilos. Good afternoon sa inyo. By the way, maka-avail na sang mas dako-dako gawa nga diskwento. Hindi magidako-dako, ah. Medyo dako-dako lang. Doon na dugangan lang mga duha ka pesos. Maka-avail na sang mas dako nga diskwento sa pagpatughong or sa pagbakal sang gasolina ka krudo ang mga driver sa dipasahero nga salakyan diri sa aton sa Pilipinas starting August 15. So may mga 1 week pa kamo nga hulaton. And suno ka Executive Secretary Ralph Recto gindugangan sang 2 ka pesos ang ginahatag sang gobyerno nga 10 ka pesos kada litro nga discount para sa mga PUV drivers diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Abi ko gani malabot mga 15 pesos and 12 pesos lang gali ang discount kay halin sa 10 ka pesos gindugangan nila sang 2 ka pesos so nag 12.
1: It's a better world for them. And think if they can make it a better place.
0: Mayong hapon sa mga drivers nga naga-monitor, especially sa mga drivers sang traditional jeep and modernized jeep nga naga-biyahe sa downtown area sang Bacolod. Sige lang, padayon lang kita. Nagsaka naman abi ang presyo sang gasolina kag krudo. So amuning rason kun nga aging dugangan sang gobyerno sang 2 ka pesos ang ginahatag nilang fuel subsidy para sa mga PUV drivers sa bilog nga pungso. And ang siling ni Secretary Ralph Recto, basi maglabot na 1,800 ang inyo nga ma-save kada simana. Mangod sining 12 pesos nga fuel discount nga ginahatag sa inyo sang gobyerno.

afternoon, Ma'am Shine. Nagapamati ko sa imo program kay wala kami klase kay ulan, Ma'am Shine. Gagamit gid ko sang My DC syrup para sa iyang mga kabataan ni siguro. My DC kay kun hindi ko makainom, ginasipon ko dayon amo na ang gina-maintain ko kada adlaw. I love you, Ma'am Shine. Ari lang kami diri sa Barangay Filipsa sa eskwelahan. Thank you very much. Razel, maing hapon sa imo langga.

Stella Tayam, naga-monitor right now. Good afternoon. By the way, i-remind ko lang ang mga senior citizens. Today is a Thursday, Friday bonus. Pwede pa ka mo makapakonsulta kung nagalain ang inyong pamatsyag. Kay kabalugid ko, medyo kapos-kapos sa budget ang aton ng mga senior citizens. Kay nagasalig lang ina sila sa ilang pension. So makasave sila kung dito sila magpakonsulta sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center sa Atubang Sanggate sang Paglaom Sports Complex. Diri lang gid nanay tatay o sa Hernay Street. Free ang pagpakonsulta dara kay na nabayaran na sang aton nga Chief Executive Officer. Nabayaran na ni Dr. Ramel Uy ang inyong nga pagpakonsulta, so libre na kamo dara.

Salamat gid sa kay Ma'am Angie Aloy. Nagamonitor all the way from Puro Kapisan sa Barangay Vista Alegre. Salamat gid sa inyo. Alauna, 54 ang aton oras mga ka-K5.

0: News, D3 Bio.
1: Si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
2: Mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil?
3: Hindi mo't pahang-observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
2: Sala ginaya.
3: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
2: Man.
3: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gito ang skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gito ang unhygiene sexual activities.
4: No, no.
3: Mm-hmm. So, akong suggest ya, before mo mag-lovemaking, hulom yan, anay lang, alanggaw. Habon ni anay sa ano?
2: Santo Plaza, ba?
3: Oo, mga habon. Now, ang matabo ni Sir Boy, kasi, kuha na mo, nang late na bala.
2: Late na.
3: Nga mabalaan. Amo ning bintaha, nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
2: Ditribayo.
3: Sang ditribayo. Mm. Ang ditribayo, ga-atake sang HPV virus, nga among kosang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun, ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
2: Sige lang.
3: Inom lang ko.
2: Inom ka lang.
3: Ang nakanami lang, kung pala inom ka ditribayo, adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
2: Mm-hmm.
3: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
2: Gin-safe mo.
3: So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw di tribayo. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw di tribayo, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy.
2: Mm-hmm.
3: Kag, siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka di tribayo. Ang mga lalaki naman, pahidi na di tribayo.
2: Correct. Kag inom di tribayo.
3: Pahidi na di tribayo, inom ka di tribayo before double sexual activity.
2: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3 Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3 Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3 Bio is. Ang kanamigin sa D3 Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3 Bio.
0: D3 Bio!
5: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Tuwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagnagamay yan ako nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. Yung may D3.
2: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system pero ginbuhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system.
0: D3 Bio.
2: So, sa simple nga kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobra sang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio, through its MCTs, provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula.
0: D3 Bio with Physio.
6: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumad ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio. D3.

0: mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man, ang importante sa mga palangka ta ka at tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: Katinuga, may kasaysayan sa paghigugma. Kapaslawan, kadalagan, kasakit man o kunkalipay.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Isa ka pala tuntunan nga bagahatag sa inyo sang kalingawan. Inspirasyon kag pagtulunan.
1: Mga pinali sang gugma.
2: The Pages of Love.
0: Ang ininga production ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center.
1: Mga pinali.

0: Pre?
1: Ah, pre?
0: Sino naman itong upod mga uyab man? Daw, bago naman ito, aw.
1: Ano? Ano nga uyab man?
2: Wala, ah.
0: Daw, gayaan ako bala, pre.
3: Wala ka bala maluoy sa kaya sawahon mo?
1: Ah.
3: Kabuo tagi na pre kay Maria Analen.
1: Ah, pare?
3: Pre, paminsaron mo, ha? Yamador lang tayo sa bulang. Kung wala bulang, wala man tayo income. Hindi e, buinas tayo gani, pre. E may nagaunong pasaton nga babae.
1: Kwan, pre. Akong tilaw-tilaw man lang niya.
3: Di daw siling ko gini. Pre, untate na na. Wala niya tupang ubra mo.
1: Sa punto mo, pre, daw ginalay gayaan mo ko, ha?
4: Pahilang, kuya. Kabuhi ko niya. Wala na ko labot kung ano yung himuon mo. Kag wala ka man labot kung anong himuon ko. At di pa nalang lang pagabuhi mo. Hindi na yung magpahilabot sa pangabuhi sang iban.

0: Kaya na pangulat ko sa imo.
1: Pasensya lang gidga, ha?
0: Gutom na ba lang babaw ko kagdalom nga baba?
1: ano, abi kay dugay makabaho si boss sa derby kay nay?
0: Pwede karon lang kiss mo? Ikaw bala atat na atat kagidayon. Paligko to balaan, eh, para humot.
1: Langga bala mo. Hamot na kuya?
0: Mas hamot kapag idlangga kung may damo kadala nga yellow kag blue nga papel.
1: Kuan lang ga. Amo lang niyo. 1.5 lang eh.
0: Ay. Kagamay na subongga ah.
1: Kuan. Ang iban abi, ibakal ko ni bugas kag sudan sa balay.
0: Na, no man ang yaman. Pabayala na balang balay niyo. But, maakig na gid ko sila yung salsedo ya.
1: Hindi lang bala maakig. Ang importante, may ginahatag ko sa imo.
0: May ginahatag ka man gani, pero kagamay gani.
1: Sige lang bala lang ga. Dali bala, hindi.
0: Wala ko sa gani kapag ikot to bala.

0: Day, ari na ko.
1: Nag-abot ka pa.
0: Pasensya gid day ha. Hina ang income subong eh. Hina ang bulang.
1: Bulang sa kirida mo?
0: Annalyn? Ano nang ginahapang wakal mo man?
1: Hasasan o nga mohon mo ko sini? Hasal sedo?
0: Annalyn?
1: Abi mo wala ko makaibalo nga may kirida ka?
0: Ga, pinataka ka na lang imo
1: ya. Ang kapala naluoy sa mon ha? Asin na lang ang ginasudan mo sa anak mo. Hindi ka ni patis kagmantika. Samtang ikaw, mas ginapasulabi mo pang kirida mo.
0: Ano?
1: Inang dala mo nga pagkaon, nakahibalo ako sa lina lang inas ng kirida mo. Kung wala lang ako nag-aulikid sa anak ta, hindi na gina ako makagwanta sa ginayimo mo, Salcedo. Kapoy na ako!

Nagkakakonsensya ako sa ginahimo ko. Gusto ang asawa ko. Sali na lang matuod ang ginadala ko sa ila. Kagang kwarta ko nga, kinahatag sa iya. Nabuhi na naman. Tungod ginauna ko pa si Bebe. Oh, asawa ko. Nagahinulsul na ako sa nginimo ko. Kabay pa nga mapatawad mo ako. Di pa man uli ang tanan. May chance pa nga magpagawa ako. Bulagan ko ng kirida ko. Bulagan ko na siya.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Salamat sa
0: Mighty C. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamis ang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
14: Happy
7: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Cheers sa barkada nating
17: Night Shift, OT,
18: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go.
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy,
22: let's go with the flow.
23: Traffic sa pagbiyahe, damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass, may direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Salon Pass, we direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
25: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
24: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
26: It's the best part of the day.

0: Oo, nak. Pasensya, gid, ha? Sige lang kay makakwarta si mama, mabakal kita sa paborito mga sudan, ha?
1: Ga?
0: Salcedo? Dali na, mamaho na kita.
2: Ari ga, oh. Nagbakal ko sang sudan sa gwa.
0: Ma, kadamo sina, ah.
2: Oo, anak. Oo. Para gida sa inmo ina, kaga parang nga may balunon ka.
0: Salcedo? Ano yun eh? Do na mag-uhan ako sa imo ba?
2: Ka? Patawaran ninyo ako. Naginulsol na ako sa mga sala ko. Kabay pa nga, mapatawad mo ako. Kaga, mabawi ko sa mga kakulangan ko sa inyo.

0: Ah, ga.
1: Malisensya kung tanya ako sa imo.
0: Ano balay na, ga?
1: Kwan, gusto ko nga buligan ka sa pangabuhi ta kag gusto ko tani nga mag-ubraga.
0: Mm. Ano? Pero makaya ko man nga buhion ka po. Dagang sideline naman ako biyahe sa tricycle. Kag daw ginadiboy nas ko subong sa bulang.
1: Nagadako na si Inday ga kag nag-eskwela. Gusto ko nga magbulig tani ga.
0: Oh. Kag sa diin ka naman maubraga.
1: Sa kantinsang isa ka eskwelahan ga. Nagapangita abing miga ko eh.

0: Pre, daw pila na kadlaw nga. Wala ka sa bulangan na. Ginapangita ka na ni boss.
1: Kwan, pre. Sugat dulong ko abis sa kay Inday. Kaya nagabiyahe ako sang tricycle. Gusto ko man tani nga magliamar sa bulangan. Ugaling, sako bi, siya sa wahon nga da, nag-obra man sa kantin.
2: Tingala ko man nga. Nakita ko sa eskulahan sa mga siman na blahaw.
1: Ha? Eskwilahan sa mga siman? hindi, pre. Sa elementary na siya, ya, pre?
2: Gali ka, pre. Base naglagaw lang to siguro.
1: Base na mata-mata ka lang.
2: Hindi, ah. Si Annalyn gito, ya, pre.
1: Oh.
2: Do, ato blang may ginahulat, blahaw?

Hasta subong nagalibog pa ang ulo ko. Hindi ako maributay sa mga ginpanghambal kay Inas ang amigo ko eh. Pasi pala husto siya, oh. Masami nga dahan nakakagabihan si Annalyn eh. Kisa nagahambal ko sa iya nga, sugaton ko siya. Nagapamalibad man siya. Oh, tinabi Mayo nga kagtuon ko na lang siya sa eskwelahan. Ginambal niya sa akon sang kumpare ko. Gusto? Kagtuon ko to bisubong?

Dili lang ko sa Changi matambay. Paano ko yung makita di si Annalyn man? Kay duty naman niya subong sa eskwelahan nga ginaobrahan niya? Gusto. Kuntani naghapit ko to sa eskwelahan nga ginaobrahan niya eh. Kag namangkot. Ah, pero kung buhaton ko man ina, paano ko siya madakpan? Oh, daw nagalibog ang ulo ko. Basig na into niya lang ko balahaw. Na into lang ko sa kumpari ko. Ah, wala pulos niya. Mapiyahi na lang ko. Daw imposible man nga magkadto di si Annalyn.

0: Diin ka man naog, sir?
1: Diyan lang sa una, no nga. Sa Bangga Minay.
0: Ayo, sir, ha?
1: Ay, diri na lang, no nga.
0: Okay, sir.
1: Salamat kita, ma. Arigli, plate ko, no nga.
0: Thank you, good sir, ha?
1: Ayos, ha?
0: Ato nang pasahiro ko.

Hannibal, kinpadasig pa padalagan sang driver ang ginaangkasan ni Annalyn? Hannibal nga, Annalyn, ikaw gid, umandam ka lang karon, umandam ka lang sa balay karon.

0: akal mo sa sedo man?
1: Ikaw gito.
0: Ano nga ako? Pagsadiin ha.
1: Himuon mo pa ako nga butigon, no? Himuon mo pa ako nga butigon. Nagbalikid ka pa sa akon. Kagsang nakita mo ko, nagpaburhot ka mo gaduwa. Palayo.
0: Sedo. Nagabataka ka lang bala. Duty ko kain na sa eskwelahan. Wala ko yas ka... Ay, Diyos ko na lang, git. Wala ko yas ka bala sa mga ginapangambal mo. Nga ano ko lang sa bayo ko, haw?
1: Ah. Ikaw, gito. Paano, abi, nga hindi ikaw man? Ano ako, nagahimu-himu lang sang istorya?
0: Nagahimu-himu lang, git eh. Abi, Salcedo, kung anong ginabuhat mo sang una, ay, hindi man pag-ibalik sa akon,
1: ay! Ikaw, ato! Parasun ka pa, ha? Analin nakita ko. Nakita sang duha ko kamata kag ikaw, ato!

Wala gid ako magsala. Siya gid ang nakita ko pero hindi man siya mag-ako. Makaligad ang mga inadlaw na kibot na lang ako kay husto gid ang nakita ko. Naglaya si Annalyn kaginbayaan niya kami sang amon anak. Nagalalain ako tungod ang ginhimo ko sang una. Nagbalik gid sa akon. Sa imo Annalyn, magbalik ka na kay ginapangita kagid sang aton anak. Kutob na lang diri. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon kasaysayan. Ang tagpadala, Salcedo.

0: ato ang kasaysayan nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Ginsulat kag sa direksyon ni Melvin Flores Plutinia. Recording Engineer Nolly Aparicio.
3: Musical Score Michael Tabaki Jr.
2: Special Sound Effects Chester John Veronque. Bugal nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon.

0: Sa pagpangalagad sa It's Your Time to Shine program, alas 2:32 sa ngaton oras, mga ka-K5, ang oras ginadulong sa inyo sa My Disease Syrup, mabakal sa Maze Wellness Product Center, no, sa ground floor sa Plaza Mart Mall. Pwede nyo ni mahatag sa inyo ka mga kabataan nga nagaedad 15 years old below. And as I've said, kaina, silingko, updin ninyo ang pagpainom sang My DC sa inyong mga kabataan. Updin ninyo sang pagpainoman sang Memory Plus. Para nga kumpleto ang ilang vitamins. Para kumpleto ang mga suplemento. Bala nga ginahatag ninyo sa ila. Para nga makahatag sa ila sang energy. Subong nga panahon bala tag 90 pesos na ang presyo sang krudo. O kadako nagid sang presyo sang krudo more than 90 pesos. Isa na lang ang kinahanglan mo para hindi magmiserable ang pangabuhi mo. Amo ni maging honest, no? Mangin honest para hindi ka mapahamak. You just imagine, kung hindi ka honest, hindi lang ang imo family ang maguba, hindi lang ang imo abiyan ang madula sa imo. Basi pati ang imo nga trabaho, and tandaan mo gid, nga once madula na ang anuman nga bagay sa imo, o kung ang tao sa kabuhi mo, hindi na siya magbalik sa liwat. So, good life kung madula ang pagsalig, kay hindi na ina mabalik pa. Kung mabalik man, hindi na ina pareho, mangin pareho sa una. Pareho pala sang baso nga nabuka, pwede mo man liwat nga matapik-tapik para mabuo ang baso nga nabuka, pero makita mo sa gihapon ang litik, no? Kag hindi mabalik sa normal ang itsura. Amo nang budlay, no? Basta maguba na ang pagsalig. Kag kun ano man ang ginhaboy mo, mabalik kinabala sa imo. Amo nang tandaan tagin. Alas 2:34 ang aton oras, mga ka-K5. Kabalugid ka mo nga nagapangayo pa kami sang bulig para kay Don Don. Nagatipon pa kami para sa ospital or hospitalization ni Don Don. Ugaling kay ti diri sa amon sa K5 News FM, hindi gin malikawan. May mga nagapalapit gid, nagapangayo sang bulig nga do hindi man naton bala mabalibaran, no? Bisan paano ang importante nga makater naton ang mga nagapangayo sang bulig diri sa K5 News FM. May istoryahon ako sininga hapon. Isa na naman kabululigan, I don't know kung naka-live na kami subong sa K5 Hugot Love Lines ni Sir Boom Granada. Sir Boom, naka-live na kita? Wala pa, no? Pwede, ma-live pa kita. May isa kita dere ka bisita, no? Nagkadto dere sa aton sa estasyon. Actually, he is not from Negros Occidental. Kag wala pa akong makaistorya sa iya kung paano siya nakabalik diri sa, nakakadto diri sa aton sa Negros Occidental. As far as I know, he is from Laguna. Okay? So okay lang ba sa inyo, sir, na mag-interview muna tayo? Kahit konting information lang po. Ano pong pangalan nila?
1: Ryan Flores, ma'am.
0: Ryan Flores. Si Ryan Flores ang nagdangop diri sa aton, no? Mangayo ini siya sang buli. Ryan, ilang taon ka na, Ryan? 24 years old. Ryan Flores is from Laguna, as far as I know, no? Nagkadto diri sa aton sa Bacolod. Hindi ko alam paano po kayo napadpad dito.
1: Sinama po ako ng jawa-jawain kong bakla.
0: Ah, okay. Teka lang po, ha? Pwedeng, wala kasing, wala, sa technical department, please, hatagin nyo kami sang audio. Kaya hindi mabatian ang aton nga interview, wala kita sang audio. Please, audio. Why audio? Hindi ko siya mabatian, eh. Pwedeng pakilapit po na microphone sa inyo. Okay. Ryan Flores, once again, 24 years old. As yes, far ma'am. As I know, taga Laguna po kayo.
2: Yes,
0: okay.
2: Ma'am.
0: Ano po ang sinabi nyo kanina? Sabi ko, ang tanong ko po, paano po kayo napadpad dito po sa Bacolod City?
2: Sinama po ako ng jawa-jawaan kong bakla, ma'am.
0: Ah, okay. May karelasyon po kayong homosexual?
2: Yes, ma'am.
0: Saan po kayo nagkakilala? Laguna
2: sa
0: po?
2: Sa Laguna din, ma'am.
0: sa Laguna.

0: Tapos isinama kayo dito sa Bacolod.
1: Yes, ma'am.
0: Ano po ang ipinangako sa inyo ng
1: tutulungan daw po ako maghanap ng trabaho dito, ma'am.
0: Ah, okay. So, yun pala ano, parang parang dinala ka dito. Nagkarelasyon kayo doon sa Laguna.
1: Yes, ma'am.
0: Tapos dinala ka dito sa Bacolod, pinangakuan ka na bibigyan ka ng trabaho, tapos nag-separate kayo. Ano po ang nangyari sa relationship ninyo? Bakit hindi ho kayo natulungan?
1: Wala din kasi siyang trabaho, ma'am, kaya binabala ko nang bumalik ng Laguna para doon na lang talaga ako maghanap ng trabaho po.
0: Saan na siya ngayon?
1: Sa Estefania, Porchonvi.
0: Ah, okay. Sa Barangay Estefania?
1: Yes,
0: okay.
1: Ma'am.
0: Hindi ka ba niya tinulungan na makabalik ng Laguna? Wala ba siyang offer sa'yo na
1: tulong? Wala po siyang trabaho, ma'am, kaya hindi niya ako matulungan, ma'am.
0: Okay. Simple honta na lang ni ang istorya, kaya hindi ta naman ni pwede mapadalman. Actually, nagapangayo siya sang bulig diri sa aton sa K5 News FM nga makabalik sa Laguna. Kay waagid siya bisan 5. Ang hambal niya kaina sa akon, nagtulog lang siya sa police station 1 for his safety. Kag amuna gani namangkod ko, hindi ka ba tinulungan ng mga pulis doon sa station 1? Ang hambal niya sa akon, wala man daw siya nabuligan dito. And then nagkaon siya sa karinderya and naghambal nga nagkaon siya sa karinderya and ang mga taga karinderya amo ang naghambal nga magkadto siya diri sa K5 News FM para nga magpangayo sang bulig, no? So amo na ni subong, no? Ari kami sa inyo, nagadangop kami sa inyo kay mangayo kami sang bulig. Ano nga po ulit ang pangalan ninyo po? Ryan Flores.
1: Ryan Flores,
0: no? Ryan Flores. Taga saan po kayo sa Laguna, sir?
1: Ano po? Cabinte, Laguna, Barangay Bangko.
0: Okay. Kung sakaling makaprovide tayo ng pamansahe po ninyo, alam nyo na po ang ano, daan pa uwi, kung paano po kayo makaka-uwi, pabalik sa Laguna.
1: Yes, ma'am. Pero pag ano po ng barko, pag sakay, hindi ko po alam.
0: Okay. So, amuning hambal sa ako ni Agent Jackie. Sili niya, pwede makapanawagan sa imong program, Shine, kay do kwan man siya, honest siya, kag dati kinahanglan niya gid ang bulig. Buot silingon, wala sa simple niya istorya, wala man siya nagapanunto. So kinahanglan niya gid sa bulig. Sincero siya. Nga mangayo gid siya ya bulig sa K5 News FM para lang makabalik sa Laguna. Pwede ko kapangayo sa bulig sa inyo sa technical department. Please, makita nato. Live na kita ka K5 Rimuel. Away kita nag-live? Why kita nag-live, Sir Boom? Alang-alang sa oras. Pwede pa tayo 30 minutes lang. Mabutang talang sa hugot, love lines. Mapakita talang siya. No, tani, kay ina na hingagaw ta 30 minutes lang. Anyway, Ryan, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na makahingi po ng tulong sa publiko para po makabalik kayo ng Laguna. Baka may mag-offer po ng ticket or whatever, no, na pwedeng makatulong sa inyo pabalik po sa Laguna. Okay, go ahead po.
1: Kung mabibigyan mo po ako ng pagkakataon na maanahan ng ticket, uuwi na po ako ng Laguna at hindi ko na po uulitin na bumalik pa dito ng Bacolod.
0: Mm-mm. Parang may hinanakit po kayo sa... Nakikinig ba ang karelasyon mo ngayon? Nakikinig ba siya? No, parang dismayado po kayo sa naging desisyon niyo na sumama sa karelasyon niyo po, no, dito sa Bacolod. Anyway, we will try to help you. No, baka po may mag-offer ng tulong. Sana po nag-live tayo, ano, kahit 30 minutes.

0: baka kasi may mga gustong tumulong din. Sa ngayon, actually, Sir Ryan, naghahanap pa po ako ng number, no? GCash number na pwede nating magamit para po sa mga tulong na gustong ipaabot ng public. Yes, meron ba tayo? Wala eh. Ang iyang cellphone, abi, nabaligya niya. Kay ti para man sa iyang pagkaon adlaw-adlaw, no, dari sa Bacolod. So ginbaligya niya ang pagkaintindi ko, ginprenda niya ang cellphone niya, and then wain niya na makuha, ginbaligya niya. Ganun ba yon? Parang naisanla yung cellphone niyo po.
1: 600
0: tapos
1: hindi ko po matuto, boss.
0: Yes,
1: kaya
0: okay.
1: Natuluyan ko pong ibenta yung cellphone.
0: Oo. So, wala ho kayong any communication device na pwedeng magamit para sa... kasi gusto ko sana naka-live tayo kasi gusto ko makita rin ang mga pamilya mo na nandito ka at kailangan mo ng tulong. Yun sana yung gusto kong gawin ngayon eh. Yun sana yung gusto kong mangyari ngayon eh, na makita ka sa live ng pamilya mo. Kaso hindi tayo nakapag-live, ano. Kung sakaling hindi tayo makapag-raise ng pamasahe po ninyo ngayong hapon, ano po ang mangyayari sa'yo? I mean, ano po ang plano po ninyo?
1: Ang plano ko sana, ma'am, eh, kung hindi ako mabibigyan ng tulong po eh, gusto ko po maghanap ng trabaho dito.
0: Mm-hmm.
1: Kahit po pamasahe pabalik ng Laguna.
0: Wala ka bang cellphone number ng pamilya mo na pwede nating tawagan? Yung mga ganun.
1: Wala po, ma'am. Hindi ko na po matanda yung mga number
0: mga
1: nila,
0: numbers.
1: Ma'am.
0: Eh sana kinuha mo yung SIM card ng cellphone mo. Hindi mo nakuha yung SIM card?
1: Hindi na po.
0: Bago mo sana na isanla yung cellphone o na ibenta, sana kinuha mo yung mga numbers ng mga relatives mo doon para makontakt natin. Nasaan ang SIM card mo ngayon?
1: Hindi ko po nakuha, ma'am.
0: My God. Hindi mo ba pwedeng kunin doon sa kung saan mo isinanla yung cellphone mo?
1: Ayaw ka nang bumalik doon, ma'am.
0: Okay. I think may iniiwasan kang tawag or ano.
1: Wala po akong tinatagong kasalanan.
0: Okay. What I mean, ayaw mong may mag-communicate sa inyo doon, sa'yo?
1: Yes, ma'am.
0: My goodness. So, ano mangyayari sa'yo ngayon? Importante kasi yun eh. Yung cellphone natin is very important. Yung mga numbers doon eh. In case of emergency, yun yung pwede nating tawagan. Pwede tayong makahingi ng tulong sa mga relatives natin doon, sa mga best friends natin doon. So, medyo malabo ang sitwasyon mo ngayon. Oo, kung sakaling hindi tayo makapag-raise ng funds para sa pamasahe po ninyo, yun yung malaking problema natin. Gusto ko sanang matawagan man lang yung mga, kung may kapatid ka doon, may magulang ka, kasi 24 years old pa lang eh. Okay? So, ito na munang gawin natin. Kakausapin ka muna ni K5 Marv Aranwes, yung assistant station manager natin dito. Ha? Kakausapin ka muna and then magpaplano tayo anong next step na gagawin natin. Okay? 2:46 PM, mga ang aton oras, mga ka-K5. Sige, doon ka na muna, Ryan. Kausapin mo muna si Sir Marv. Sir Manny Filamo, good afternoon. Miss Shine, series boss from Bacolod to Cubao. Dito gina siya malabay sa Laguna. Okay. Salamat sa idea, Sir Manny. Good afternoon sa imo. Series bus from Bacolod to Cubao, malabay gina sa gali sa Laguna. Okay. So istorya hon to siya anay ni ka K5 Marv Aranwes. Medyo dako ni nga problema ang ginatubang sang bata nga ini. He is only 24 years old. He is from Laguna, nagka-relasyon siya sa isa ka homosexual. According to him, gindala siya diri sa Bacolod sa pangako nga sa pag-asa sa pangako nga makakita siya sang trabaho, pero pagkaabot diri waay man sang trabaho siya nga nakita. So gusto niya na lang magbalik dito sa ila sa Laguna. Waay naman siya sang cellphone kay ginprenda niya, tapos hindi niya naman magawad, ginbaligya niya na lang, ginkuha niya ang kwarta, gingamit niya sa iyang pagpangabuhi. As far as I know, sa ginshareman, as far as I can remember rather, sa ginshareman niya kay ina, sa akon, nag-abot diri siya July 20. So, July 20, August 6, nakita subong, budlay ni nga problema. Gusto ko tani magpakigangot sa iyang family dito sa Laguna para nga mabuligan ini siya nga makabalik.
2: Lost as a child's first thought.
0: Happy birthday sa kakilala ni Sir Manny Filamo, si Ma'am Riza Marie Salvino. Happy birthday to you, Ma'am.

nag-monitor right now dira sa Banwa sang Pulo Pandan sa Zone 4A, Barangay Zone 4A. Just as if you're still there. Mayong hapon, kag happy birthday sa kay Sir Ethan Soriano. Ay, si Ethan Gali, 7 years old ba lang. Ethan Soriano, happy, happy birthday to you. Good afternoon sa kay Colcol Verde, Maybeth Labrador. Salamat, Ged. Sa family ni Sir Dudes, sa iyang misis, sa iyang mga kabataan. Good afternoon sa inyo. Salamat, Ged, sa inyo nga support always. Say it's your time to shine per

Salamat gid sa kay Ma'am Tessie. Roca sabi once again. Amo ni silang mga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Dugay-dugay ko wala matamyaw. Salamat gid sa mga suki naton dala sa Sagay Seri. Mayong hapon man sa kay Sir Bongbong Tolentino Paklibar. Nagapamati all the way from Kawayan. Thank you very much gid sa inyo. Sa mga taga Kawayan, bao sa mga taga Gilungan, hidlaw-hidlaw na gidada sa inyo ba? Galing kay Malmahal na gid ya subungang krudo yan. Do hindi na kita makabiyahi dara sa inyo. Or hindi na do hindi na kita makabiyahi padulong dara sa inyo. Thank you gid sa mga KSS members naton dara sa Banwasang Kawayan. Nga padayon nga nagapamati sa It's Your Time to Shine program. Isa sa mga sintomas ang diabetes, amuning masaming pagpangihi. So kung ganyo gid ang pagsaka sa inyong blood sugar para hindi ka mo maistorbo kada gabi, magtumar sa DTX 500 capsule. Ay kung dugay-dugay ka pangihi, siyempre nagakaistorbo ang imo nga tulog. Kung nagautod-utod perming tulog,

mo ala sige manubo na lang ang imo nga blood ano ni ang imo nga resistensya, mahina ang imo nga resistensya. Try ko basahon nato ng aton horoscope for the day. It's 2:52 p.m. There is a K5 News FM ang oras ginadulon sa inyo sang DTX Coffee Mix. Karon alas tres matimpla na kita sa aton paborito nga kape DTX Coffee Mix. Leo July 23 to August 22. Subong nga adlaw, asikasuha ang mga dapat mo asikasuhon para maging positibo ang resulta. Virgo, August 23 to September 23, may rason sila. So, mas maayo nga kung magbaisay, hipos ka na lang, hindi ka na lang mag-intra, hindi ka na lang mag-comment, kag magpangayo ka na lang sang pasensya. Kung may sala ikaw nga nahambal. Libra, September 24 to October 23, inspired ka. Pagigugma kuno ang rason kun nga ang pasik kasubong kag happy ka. Scorpio, October 24 to November 22, kabalo ka gid kun asta sa diin ang imo nga masarangan. Pero hindi ka magpabugal. Hindi ka magtikel. Sagittarius, November 23 to December 21, halong ka. Damo subong sang scammer, damo subong sa manugtuntos, snatchers, kidnappers, hold uppers, damo kriminal. Hindi mo mapaktan kung sino kung nagatupad na bala sa imo, kag ikaw ang mabiktima sa dapat maghalong. Capricorn, December 22 to January 19, isa mo kaabyan ang nagakinahanglan sang bulig, isa mo kahimata ang nagakinahanglan sang bulig. Bulig financial initial. So kung may maibulig ka man lang, kaya hindi ka magbulig, hindi ka gid ka bulig, kung may ibulig ikaw. Okay? Buwas naman ah! Hindi natagaling ka ba sa buwas, no? Try na lang. Anyway, salamat gid sa inyo tanan.

0: Mga ka-K5, ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: May family history ba na kamuusong diabetes?
3: Mag-DTX 500 ka!
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
3: Mag-DTX 500 ka na!
2: Ang DTX 500
3: ang may powerful compounds
2: na nagapanubos ang imo blood sugar.
3: DTX 500!
2: Garantisado!
3: Epektibo!
2: Aramis
3: mo! DTX 500!
4: Istoryan, takaroon ko, ano blang mahatag inyo, Trina? Sang pinya, kaupod na sinakaroon ng diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong mabulig sinis sa itong lawas, Dr. Ramil?
5: In the old times, Sir GP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigulang. Damo abi siya kan mo digestive enzymes. Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation, especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta, may ara pagita DTX 500 kag may TC. Amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag DTX 500 kag may TC.
4: Ang isa ka tasa nga nakihad nga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinang lanon, no? 100% lamang kinang lanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
5: Ari pa, Sir GP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-complex. No? B-complex. Vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene. No? May araman siya kagiban pa ng mga antioxidants. Di kung gapinya ka, plus ginabutang pagid ni mo ang imopinya sa imo juice. No, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or Pure C. Bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
3: Magalingin pala ang imo nga uha.
2: Masami nagkapangihi.
3: Masami ginauha.
2: Si may diabetes ka na.
3: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
3: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo.
3: Sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
3: Garantisado.
2: DTX 500.
4: So, anong mga benefits nga mahatag sa aton, ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramil.
5: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Ini man ang nagapanami sang aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Hindi na lang adlaw-adlaw nga jusun mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Dayo layo gid sa DTX 500. So, ibagid ko nga no, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo ni antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuktok sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mong ginapintahan ng salsalon, agod nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga-produce kita sang tuktok or ining ito ang free radical. So dapat, amo man akadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
4: Gusto. Isa ka study, Dr. Ramil, ang ginimo sang 2004, kagilan ay baluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings ang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, may kabulag mo.
5: Masubra pa na, Sir JP, ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 590C kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, di siyempre, DTX 500 kag may TC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Di mas nami, pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan pagid mo DTX 500 Big Mighty siya, si Kampiyon.
6: Mataas pala ang Imo Blood Sugar.
7: DTX 500.
6: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
6: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
6: Ang may powerful compounds.
7: Yan ang kapanupo.
6: Kagakontrolar
7: sa Imo Blood Sugar.
6: DTX 500.
7: Asal rikan.
6: Epic tempo.
7: DTX 500.
1: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy.
8: K5 News FM.
9: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this here's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano ya imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre ni cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Sport Biotics. Makabulig sa pagtatakas.

0: Tugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit mula sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan itong gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang na nadula ang mindod sa abaga kung ang palanakit sa akong nga tiyo. Wala na gayon?
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka para healthy ang tiyan. Pag-klinika for Biotics!
3: Gah! Matsoy ride man tabi ga!
4: Wala sa kondisyon ang makina ko ga!
5: Hindi makarima! Mag-extend ka! Extend Supplement for Men gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
3: Tika, ma-joyride na ta.
4: Kapot ka, kay wala na ni preno-preno ha.
3: Sakay ka kitiya.
4: Siyempre, naka-extend ko ya.
3: Basta sagad nga driver, extend lover.
5: Extend Supplement for Men.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Eye Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
9: Nakaburo ng akon nga mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga testingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko ini ginainom. Kanami galit, nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid katama.
8: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
10: Cheers sa barkada nating
11: Night Shift, OT, Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang agod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
12: Drink responsibly.
10: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
13: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Asan ka mo sa relax sarap?
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
16: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Playtime Entertainment. Born for happiness.
19: It's the best part of the day.

Nga K5 oras natin. We got 45 minutes after 3. Sa mga mahinaong kadalaga immune system, always so tayo ka mag-take ng ating mga suplemento para mapigilan ho natin ang magkaroon ho ng o magkasakit. Okay? Para mabigyan ho ng sapat na para mag-boost ang ating immune system. Tamang proteksyon, DTX 500, Mighty C at ang ating D3 Bio. Sa mga sugyo natin ng butika, mabibili ho yan nationwide. Pagkape naman, DTX Coffee Mix. Maraming salamat sa pagtutok. Kita kayo bukas. Muchas gracias. Adios for now.

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio puno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose nga may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestinal.

0: Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete kakao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
0: Bakal na sa mga butika.
1: Sport Biotics. Makabulig sa pag

0: Taas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years ang sakit bala sa akong nga abaga, tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatyagan ko na lang nadugla ang bindod sa abaga kung ang palanakit sa akong natinyo. Wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha! Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
4: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
3: Ga! I-shoot na ga!
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo,

0: Clinica Deo Fresh.
1: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sa iCare Drops. Adlaw-adlaw. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Ang programa nga ini may ara mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
4: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalibutan. Pagpatay, pagpanglubos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Opdininyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagalikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan. Reyes! Reyes! Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pinalangga namon nga mga tagpalamati, panayunong naton subong sa pagsipad-sipad ang matahong mga sugbon sa atong drama sa kahanginan. Inyong ginmakuhaan sang leksyon, inyong ginating uluhan. Rehas sa kasaysayan!
1: Sinogin ang gusto mo!

0: not just your money, ma'am. Kwarta man nila ni Daddy. Nga ginasaloot mo si Daddy mo. Wala na siya.
1: Just saying.
0: Hoy.
1: Mitch!
0: Hoy, sa di ka makato, ha? Mitch! Mitch!
1: Pabayin na lang siya, Mia. Abi mo bala, Mi? Abi ko, anay, kung wala na si Daddy, malinong na kita dari sa balay. Pero amo man gyapon? Kagawad si mo, Mi. Naami, how? Naa!
0: Brianna? Ano bot mo silingon, ha? Nga ako ang magarot? Nga ako ang masabad, ha? Amo bala? Amo bala, Brianna?
1: Mommy, relax. Hindi amo sinangbot ko silingon. I mean, basikon, kapasingit ka lang kay wala ka na love life.
0: Brianna?
1: Yes, Mommy. Nita bala BF me. Sige na. Nita bala me.
0: Kag, mangita naman sang problema. Hindi na, Brianna. Si Daddy na ninyo ang katapusan ng lalaki sa kabuhi ko. Palariho lang mga lalaki, Brianna. Dalok-dalok sa mga babae. Wala sa kabulusgan. Kani hindi na, kuya. Hindi na gid, kuya.

0: Salamat. Natapos ng meeting para sa moving up and graduation sa duwa ko kay girls. Ay, magwaan ako din sa eskwilahan.
1: Oy!
0: Ba? May nag-hi. Ako?
1: Yes, ikaw. By the way, I'm Dr. Chan. Just call me Brent. Actually, mag-friends ang hinablos ko nga si Chad kag ang duwa mo ka girls.
0: Oh, really? I'm Perina, by the way.
1: Oh, nice to meet you, Perina. Would you like to grab a cup of coffee?
0: Oh, God. Maupod bala ako sa tao nga ini. Pero daw ko okay mo lang siya. sige. Sure.
1: Oh. Yes. Thank you. Thank you, Git Perina. Dali ka.

0: What? Nag-coffee date si Mommy with Tito Bren?
1: Yes!
0: Sa uncle ni Chad ni Doktor?
1: Yes! Kag I like Tito Doki.
0: Tito Doki?
1: Yes! Di ba cute pamatian kay Doktor man siya? So, I will call him Tito Doki.
0: Meaning, kay nag-coffee date si Mommy sa iya? Nagapangaloyag sa iya?
1: Tiki mag-upo man lang sila nagkilalahay, bala pag-meeting lang. Gurga so good eh. Feeling ko pala sis, kilig gun gud si Mommy sini. Kas very guwapo nga daan si Tito Doki.
0: Yes, true, true, true gud si si. Kag, oh, kamacho.
1: Kani.
0: Kaputi. Kag, kanami sa mga legs siya.
1: Kadalag ko, no? Oh my God. Ano pa ginayan ng big sa iya, sis?
0: Bastos ka, bastos
1: oh, ako
0: ka.
1: Bastos? Basi ikaw.
0: Hoy, ano ka ha? I'm just admiring, no?
1: But kidding aside, sis, I hope nga siya ng perfect guy para kay Mommy. Not just for Mommy, kagsaton man eh. Diba? Kay maging second dad na natin siya. If ever, ha? If ever.

0: girls. I hope nga maintindihan ninyo ako. I love Bren. And
1: Mommy, it's okay. Di ba mo nang hambal ko si Imo? Nga you need someone. Nga magpakiligliwat si Imo.
2: Yes, true ina, Mommy. Kagbagay man ka mo ni Tito Duke. Laon man siya. So, go, go, go.
1: Yes, Mommy.
2: Salo ka pa mamanaliwat kun puno na sang wrinkles ang lawas mo.
1: Go, Mommy, go!
2: Yes, go!
1: Kansarin ka, Happy. Approve gid na sa amon ni Mitch.
2: Correct!
0: Thank you, good girls. And I hope nga lain siya sa iban ng mga lalaki.
1: Kabay pa?
0: Kabay pa!
1: Yes, Mommy!

Kaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Ul.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be-edit picture. Dapat beautiful, git ko da ha?
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
3: Spore Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
0: K5.
5: K5?
0: News FM.

0: Tita Duki, thank you very much, ha? Kadamo-damos ang pinamakal mo para sa akin. My shoes, clothes, jewelries, and makeup.
1: Kaya ikaw ang favorite baby girl ko. But don't tell Brianna, ha? Kaya ikaw ang favorite ko sa inyong kadwa.
0: Yes, Tito.
1: Stop calling me, Tito. Tugod, mas gusto ko mabatihan ang ginatawag mo ako nga daddy.
0: Yes, daddy. Dad?
1: Oh?
0: May I give you a hug?
1: Oh. Please. Ang hugot-hugot kita. Daligid lang. Kaya nag-drive ako. Mapahigadanin kita, ha?
0: Okay.
1: Okay. Sa din ang big hug ko, ha?
0: Ay, Ario.
1: You're beautiful, Mitch. Can I kiss you? Sa cheeks, sa forehead, sa din mo gusto.
0: Kung din mo gusto, Daddy Brent.
1: Pag sure ka, ha? Eh, base kong halukan taga karon from head to toe. Shit. Nagkapugong langit ako.
0: Oh my gosh. Ano ina?
1: Mitch, sorry ha. Kakuan, wala sang mali siya.
0: I understand, Daddy. Kisan mo ko or ako ang magkisain mo.
1: Oh.

0: Sang nagligad nga adlaw, ikaw gin shopping galore ni Tito Doki. And now, it's my turn!
1: It's fine. Wala ko yung nahisa sa imo, Brianna, no? Cause I know, nga love ko ni Daddy Bran.
0: Ikaw lang, how? Ako lang yung man ko, ah.
2: Brianna? Ay, hindi na magpunta sa daddy niyo, Bren, ha? Ma-shopping man bala ka mo?
0: Yes, mommy! Oh, sige, bye-bye!
3: Te, ano sa imo, Mitch? Okay man si daddy ninyo, Bren, as a father?
1: Yes! Yes, mommy! Super! As in super!

0: O te ano, nalipay ka sa gin shopping?
1: Yes, of course.
0: Are na kita sa gin parking ng sang auto ko. Daligid lang ha. Sulod na. Kagibutang sa backseat ang mga shopping bags mo.
1: Yes, Tito Doki. Tito Doki. Thank you, gina. Sobra kapag ityamang palangga sa sakay, Daddy. Thank you, kid.
0: Ginakos mo ako sa gugot.
1: Daddy na lang itawag ko sa imo, ha? Imbis nga Tito Doki. Because you deserve that title, Daddy.
0: Oh, Brianna. Ginahimo ko lang inikay palangga ko kamo. Especially ikaw. Ikaw gid ang favorite ko sa inyong adwa ni Mitch.
1: Tuod?
0: Yes?
1: Ako gid ang favorite mo?
0: Oh. Pero secret talang ina, ha? Kibasi kun magsungod si Mitch. Kag hindi mo man siyempre isugid kay mami mo. Kabalo ka naman. Hindi na siya manamian eh kung may balaan niya na may favoritism ako sa inyong adwa. Okay, Brenna, Brianna?
1: Yes. Yes, Daddy Bren.
0: Oh, my very special baby girl. Abo mo, kung pareho lang kita edad, I will beg you to love me, Brianna.
1: Daddy?
0: Yes?
1: Pero you know what? Okay, gid lang bala bisan older ka.
0: Oh.
1: Okay, kid.
0: Adong but mo silikon? Ha, Brianna? Adong but mo silikon?

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
2: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
3: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagaan ka mag-ana.
4: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
5: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, ang hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
6: Nestor, ang sinaing.
7: Luto na.
6: Ang labahan.
7: Nakasampay na.
6: Ang uniform ko.
7: Naplanta na.
8: Ganito ako.
9: Tigasi.
8: Tigalapa.
9: Tigasay.
8: Tigaplansa.
9: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
8: Sa gabi.
9: Ako ang bossing.
8: Dahil kasangga ko.
9: Ang extend.
8: Supplement for men.
9: Lourdes.
8: Tapos ka ng maligo.
10: Yes, darling. Come to mama.
9: Extend food supplement for men.
8: May maca at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
8: at stamina
9: para sa tigasing performance. Extend food supplement for men.
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhuhut obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pa paskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang I Care Drops at ang I Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
0: K5 News FM.

0: Nakuha na ni Bren ang simpantiya sang luha kadalagita ni Pirina. Kag daw may lain ininga tuyo, ano pa ginayahan ng matabo sa gaygayunan nga to? Mga abyan, sunda pa ginigubwas sa pagbabati ang katapusan gambahin sa ato drama sa kahinan. Inyong gitmakuhaan sang pagtulunan na ginating uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sinugid ang gusto mo. Ginsulat kas direksyon ni Lenilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Tabaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Milvin Protenia, kaginiang inyo alagad EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.
1: K5 News FM.

damo pang iban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Presa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha? We, matyag mo. Madala pa sa editura mo. Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw? Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ako si Eduardo Amodia. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako mild stroke. Kagapangon sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule. Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega 3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Wala bala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
9: Ew! Yucky!
8: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics! Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics! Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sang bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sang tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics! Ang probiotics nga kontra sa kagaw!
10: Oras ang K5 News FM, alas 4:30 na sang hapon.
11: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number one.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo. Bisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
13: El Castigador!
14: El Castigador!
13: Ang tinig ng bawat mamamayan.
14: El Castigador!
13: Panig sa katotohanan at tagapagbantay sa katiwalian.
14: El Castigador!
13: Programa na magbibigay ng patas na pagtatalakay ng mga mahalagang usapin ng bayan. El Castigador!
14: El Castigador!
13: At ngayon, narito na ang inyong Castigador ng Bayan. K5 Rhodes Palma!

0: Hei, pani tugan kak,
1: biasipyo! Mayong hapon na Western Visayas, mayong hapon Negros Island Region. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta?

Kumusta, kamutanan? At sa 6 kita karon sa bulan naman sang Agosto sining tuig 2026. Magapangalaga naman ang palatuntunan nga El Castigador. Alin kita alas 4:30 sining hapon, hantod lang kita alas 6 sining gabi. Tutok lang mga kaki-5 sa aton sige palatuntunan. Palatuntunan nga gidabantayan sang kadaman, ilabi na gid sang mga ginpangbayaan. Welcome na mga suki naton nga matag palamadi sa bilog naman nga probinsya sang Negros Occidental nga nagaungot na sa atong pagpangalagad. Sa Maysur nga bayan sang Negros, nakapangot ng 102.9 K5 News FM Kabankalan City. Back to back sa 100.5 Radio Mascovado Sur FM sa May CPSU at ang 89.7 K5 News FM sa Gay City. Kagda rin naman sa siyudad sa Bacolod, nagapamati kamo sa numero 1 ng istasyon nga may resibo. Ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa bilog nga siyudad sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Ginapdan ako sa kung singa mahangkilan nga mas paring partner sa technical side. Upon sa kay K5 Rimuel Damaster Pugi Alcantara. Kag si K5 Ethan James Sarmiento. Pagkaman si ka inyo sininga alagad, si K5 Rod sa Palma. Magapangalagad kita sininga hapon sa Webes nga edisyon sa palatuntunan nga El Castigador. Madamo kita karong mabalita gabaga tutukan, mga balitang luka, balitang nasyonal, kag balitang international. Malantaw man kita o kung makitaan sa amon singa official Facebook pages at K5 News FM Bacolod 101.5 kag K5 News FM Negros Island. Sarang man kitang malantaw via live sa YouTube at K5 News FM Bacolod 101.5 kag sa amon singa TikTok account at K5 News FM Bacolod, kag sa audio streaming at K5 News FM Philippines nga application. Mayong hapon sa aton singa mga suki nga nagapamati subong sa mga tricycle drivers, e-bike drivers, POJ drivers, bus drivers, kag mga nagamaniyo sa pam-pribado, kag pam-publiko nga mga salakyan. Halong gid kamusdalan na, although nga tiway subong ulan, pero ti ulo aligmat kita kay basi golpiyada naman nga magbubo ang ulan. Sa aton singa mga suki nga nagahiwat karon singa-singa kadlawan, aring ang bahanon para sa inyo.

0: birthday. Saka ya Pinky. Wow. Ika 18 ya karon nga kadlawan. Happy happy birthday Pinky. Ipreparar ang lechon karon kay ma-atake kami. Sa mga naghihiwat karon sa si kadlawan, happy happy birthday. Kasi sa maghihiwat para buwas, advance happy birthday. Kag sa naghihiwat kahapon, belated happy happy birthday. Alas 4:37, kuha na kita sa ato sing mga pipilag ka mga balita. Buto na, hon ko na si Kaki5 Shine Lacson regarding sining pipilag ka mga dalagko ng mga balitang nasyonal. No, nga aton karon nga tagaan man sang sabor sa atong pagpangalagad da. Si check na ni si Kaki5 Shine, Kaki5 Adrian, Kaki5 Rimwal. Ang balita ni Kaki5 Shine, inadulong mas kalawan sang Mighty C, the alkaline base vitamin C, nagpabakod ka nagpabtik sa aton sining immune system. And of course, paborito sang tanan, ining Clinica D3 Bio with the virgin coconut oil and ang Clinica GTX 500. Check ta sa news center. Kaki5 Shine, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki5 Shine, ibalita mo!
2: Sir Rods, may ginbuligan kokaina. So, ang ako na ibalita sa imo, subong. Kwani, parte ni sa mga ululigan man. Anyway, but before that, no, Sir Rods, si Presidente Marcos, kini ng may ginpagwa na standing order na arestuhon si Senator Bato de la Rosa. Natandaan mo si Rod, isang nangligad ng mga inadlaw, kundi ginkwanto mo daw na niyakagid to sa social media and ining report na naaresto na si Senator Bato. And then nagpagwa man sang information ang DILG, ang TNT, FBI, na siling nila wala isang kamaturan ang report. Muna ng ilang din palayag. Hasta subong nagahulat-hulat kita kung bala matuod ang report na naaresto na gidman si Senator Bato de la Rosa. But subong hapon, ang siling ni Undersecretary Claire Castro, siya mismo nag-confirm na siling niya may standing order for mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. na arestuhon si Senator Ronald Bato La Rosa. Kung matandaan mo si Rod, sa Mayo, amutong natago ang shooting incident bala
0: sa Senado?
2: Senate building. Oo. Amutong at time after the shooting incident nagwa sa kustudiya sang Senado si Senator De La Rosa, Senator Bato. That very time naghambal man si Presidente Marcos na wala siya sang mando na arestuhon si Senator Bato. Pero sige na hapon, in-confirm again no, ni Undersecretary Claire Castro na may ara na sang standing order or mando si Presidente Marcos na arestuhon ang senador. So, we will wait. Kaiti, ang NBI na siling man dapat nagapadayon ang ilang pagpangita kay Senator Bato, TNP, DILG, sila mismo ang nag-confirm na nagapatigayon sila sa search operation para malocate kung diingid si Senator Bato de la Rosa. Sir Rods, may report kita dere ang sa sinindohan katuig na bata. I need your opinion, no? Chansa mo na ni Kiti Amay ka, kabay pa nga matudluan kag ma-edukar ang mga stepfather. May isa ka duha ka tuig na bata sa probinsya sang Biliran. Mismo ang Naval Municipal Police Station ang nagpagwa sininga information. Kaluoy isang bata kanyang natabo diri si Rod.
0: Uh-huh.
2: may utol inisang apat katuig na bata.
0: Okay.
2: Sa duha katuig.
0: Mm.
2: Ang duha katuig na bata, suno sa panaysayon sa apat katuig na bata, nagsang iban man to nga nakasaksi pagid sa insidente, nagasigi ni kuno hindi ang bata ang duha katuig na doon. Hindi mo lang mag-untak.
0: Aha.
2: Karon, wala ang iloy sa ilang abalay. Ang nabilin lang ang ilang at 27 years old na stepfather.
0: Uy.
2: Now, inyong stepfather siguro na iritar.
0: Nalingan.
2: Na hindi maghipos ang bata or nalingan.
0: Mm-hmm.
2: Sabi no? Na hindi maghipos ang bata. Sus, Mario Set. Sinumbag niya sa ulo ang
0: sus
2: bata. Pag sumbag sa ulo, why pag siya siguro na kontento, sinumbag niya pag-iluhat.
0: Uy.
2: Duha ka beses si Rods, ha? Pagkatapos niya na duha ka beses, tapos ang duha ka beses na sumbag na pagka-usog-pusog, naging tiklod niya pag-ibig na ng bata ang duha ka tuig.
0: Uy.
2: Di kundi pag-tiklod niya, tumba, igo ang ulo sa bato.
0: Uy.
2: Amo to si Rods, tungod sa grabe na trauma sa ulo sa bata, gindala pa niya bata sa hospital, pero pag-abot, patay na.
0: Ay.
2: So he was declared dead on arrival. Maliw lang din si Rods. Kay ti ang apat katuig na bata
0: nag-panisog
2: na i-report, isugid ang natabo. So din pamita ni karon sa mga pulis ang 27 years old bilang stepfather na suspect.
0: Mm-hmm.
2: Din aresto kag din pasakaan dahil kaso ng murder.
0: Sus, my goodness.
2: Amunin bilang siling ko nga kuan bilang si Rods, nagliligad pa ni, nagina-report na to ng mga asod-asod na mga pagmaltrato, pag-abuso sa mga minor de edad, including ang rape cases diri sa Pilipinas. Kadamo na nga nagadamo ang mga amat si Rods. Isa na ni, no, sa mga nakita pa din nato ni isa kasahi sa ginsang pagpang-abuso sa mga kabataan. I don't know, no? Kung anong ara sa pinsar sa 27 anyos na lalaki, kung sa bagay 27 years old, dapat makakuha na yun. Baka pulo pa midsar na sa madalong hati ang bata. Ya, basit gutom kung may ginabatsag kung aga nag-hibi, no? Pero nga ang iyay nga ginhimo, ginsumbag niya. Pero nagka-monitor kita sa gihapon, dali sa aton sa Negros Occidental, dali sa Bacolod, medyo nagsanag, naging man ang langit, kita na, na ang si Hari na araw.
0: Uh-huh.
2: Pero isa sa gihapon ang kondisyon sa Antique na mag-experience sa magaling mong nakalamitan, lakta-lakta nga pagbubo sa ulan, mga pagpanag-uog, bangod sa habagat. Bin-monitor na ito because may information kita kaina sa aga sa pag-asa.
0: Nakagwa na si Luis kasi Maymay?
2: Maymay. Wala pa siya makagwa. Actually, ang forecast nila is tonight. Mm-hmm. Wednesday ang gabi. Magwa na si Maymay. But ang report, ang forecast kaina sa pag-asa is mahina sa mga isa sa tropical depression. So as of 3 p.m. na update sa pag-asa, naghina, nagidman siya. Nung nanginis na siya ka, tropical depression, and ara na siya subong sa kadagatan sa Binapkigli sa probinsya sa Isabela. Ang iya sa mga pulsa is from 45 to 70 kilometers per hour. So halimbi siya sa nakatumbang na bahay sa Pilipinas, nagtagok siya sa extreme northern Luzon, kagdari siya magwa sa nasiglangan na bahay sa Pilipinas. Sa Rods kaina, may landslide na natabo dito sa Luzon. Ha? Tatlo, ini ka mga persona na ara sa sulod sang inang kalanaan, dala sang kwan. Ano ba ito, Dominic? Ang ginakao nila, bulalo.
0: Oo.
2: Bulaluhan. Kasi siyempre, grabing tugnaw dito. So siguro doon naghapit, ini sila sa isa ka palamahawan, nagkaon bulalo. Gulpi lang si Rods mag-usmog ang bita.
0: Ow!
2: Kilid sa ginapungkuan nila. Natabunan sila nga tatlo.
0: Uy.
2: So may isa nga nasalbar, may duha nga kumpermado na bawian.
0: Basi kilid, dala naman nakakita siya yung naposisyonan. Lablang ng kilidalan nga may tamburong ginabutangan sa nga hayob-hayob. Tiyo marusdak na, tiyo smooth na.
2: Yes, Sir Rod. So, muna natabo kay ina. Uy. So, may mga pagbaha dito sa Luzon, may landslide na nagluntad and reportedly may duha na nabawian sang kabuhi. Subo nga hapon, Sir Rod. Sige gihapon ang pagbubo sa ulan, kag mabatsagan sa gihapon ang mabaskog ang uyog sang hangin sa mainland Cagayan, sa Isabela, sa Nueva Vizcaya, sa Quirino, and sa Aurora. May mga panalagsaman na pagbubo sa ulan sa Metro Manila, ang ibang paggigabahin sang extreme northern Luzon or sa Luzon area. Doon, wala na ang Iloilo, wala na ang Gimaras. Kaya kahapon, Iloilo, Gimaras, ang NTT. Amunin na apektuhan sa habagat. But today, Sir Rod, this afternoon, ang Antique na lang, ang mga magalumon, mag-experience sa mga pag-ulan, pagpanaguog, bangod sa southwest monsoon or habagat. Kabalo naman kita na once may bagyo diri sa aton sa Pilipinas, nagabaskog ang habagat. Report, gikan sa News Center, ini si Sunshine Lacson para sa Kampiyon nga Balita. Serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM, live report!
0: Madamo nga salamat kay K5 Shine Lacson. Di apisar nga ti ining bagyo, why di sa Negros Occidental, purti kay nasang aga, nabatsyagan sa pipilag ka mga pumuluyo sa Bacolod. Ang mabunok nga ulan, siguro mga alas 6 ang aga, alas 7. Halingkos balay na alas 7, grabe ang bunok sa ulan sa Granada mo. Kag naglabay ko sa mga pipilag ka mga mayor ng mga alagyan diri sa syudad, nagataas ang tubig, bangod man sang volume sang tubig, halin sa babaw, nga nagapanaog. Tipro kon wala isang alagyan, exit area ining tubig, mapunsok gid o kon magdulot gid sang pagbaha. Protest mayo lang kay dasig man nga pagsubside. Kaya at around bang alas 9, doon nagtutulutirha naman ang iyong panahon. Dito naman niya, sa gin-report ni Kikipev Shev, na ano man to klasis, ano nang tawag ni ang bata, yung manak na mo. Stepfather niya. Basi na init, siguro sa kagahod sa bata, bla. Ang manigani sa mga babayi, da, mga single dad, single mother, piliin nyo gid ang inyo sining mga partners. Kay basi, bala kamulay ang ila gusto. Oh, especially kung may bata ka na, no? May mga anak na kamo o may anak na ikaw sa una mong partner, basi kung ano mo gid mayad ang imo sining bag-o nga kaupod. Kay may ara kung gisa nga ting lalaki or babayi man, gusto lang nila ang ila partner, hindi ang bata. Ti pagwags punto, kunwaay ka ti matakanas lang. Oh, mainit na ulo nila, that's why kadamu-damu, and there would be 60% sa mga manak ginamulistiyahan. Oh, ang mga manak ginamaltrato. Oh, ginabully. Especially kung may bata na nga bag-o ang magpartner, ang una nga bata ti ginabully na. Ay hindi kaya namon utod, utod ka lang sa piyak. Oh, ti amo na bla. So that's why kung kamo magpili sang partner, inang total package bla. Inang pamangkuton ka ti matuod.
3: Oh!
0: Palangga mo gid man ako? Oh, palangga ko ikaw. Sa tutuod lang. Bisan sino ka pa. Palanggaon ko gid ikaw. Pero kung isogid ko si imo nga may bata na ako, batunan mo pa habla ako. Ha? Anombal mo? May bata na ako, 5 kabilog. Pas. Galupok ba? Ayo, tiyan mo na bala, piliin nyo gid. Kay hindi man magsala nga maghigugma liwat. Eh, hambal ko sulit-suliton ko niya, wala sang sala sa paghigugma. Oo, ti piliin nyo kay basi masuffer ang mga kabataan ninyo. Ang inyo sininga mga kabataan man sang mga partner nyo. Kay ti hindi iya fair ang pagtrato sa inyo sininga partner. ilapit sa punto nga mag-ilinaway ka mo. Nantawag lang natabuos bata, ginsumbag ka duwagyak beses mo. Ang puwersa sang 27 anyos versus 2 katuig, anong makaya sang 2 katuig man? Bisan pitkon mo na gani, matyabaw na mo. Ano ba gidayhan nga sumbagon mo imuya? Uy, pa siya kung tinto, gintiklod niya pa, tinataw ka natumba na bunggong ulo. Ay, oo. Ang pagigugma. Pagigugma to na. Sige, ah, maboy ka na yung commercial. Kami inom ko na yung kape. May inom kami isang DTX coffee mix. Ning kape nga may kape ka na may pang-detox ka pa. Magbalik ang palatuntunan nga El Castigador. Toto kita karon sa mga dalag ko ang mga balita. Damo kami ng mga balitang lokal nga ihatag sa inyo sa amon nga pagpanabalik. Pagkatapos sining, pipila ka mga importante nga mga pahanumdom.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vicin that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: May family history ba na kamuhos ng diabetes?
5: Mag-DTX 500 ka!
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag-DTX 500 ka na!
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds
4: na nagapanubos ang imo blood sugar.
5: DTX 500!
4: Garantisado!
5: Epektibo!
4: Aramis
5: mo! DTX 500!
6: Istoryan, takaroon ko, ano blang mahatag inyo, Trina? Sang pinya, kaupod na sinakaroon ng diskasyon si Dr. Ramil Uy. Anong mabulig sinay sa itong lawas, Dr. Ramil?
7: In the old times, Sir GP, ang pinya ang ginagamit na bulong sa mga katigula. Damo abisya kuan mo digestive enzymes. Tapos problema sa mga digestion problems, kag inflammation, especially sa mga arthritis, kayang-kaya sa ano, pinya. So ang nakanami lang sa aton subong kay may pinya ta, may ara pagita DTX 500 kag may TC. Amo na nga dako gid ya mabulig kung makumbine mo ang pinya kag DTX 500 kag may TC.
6: Ang isa ka tasang nakihad nga pinya, you know what? May 82 calories or 0.2 lang niya nga grams of fat. Imagine zero cholesterol. May 2 milligram of sodium, may 21.65 grams of total carbohydrates, 16 grams of sugar, and 89.89 grams of protein and 2.3 grams of fiber. Iniman ang may 131% of vitamin C. No? Galing 131%, meaning to say, sobra gani sa imo kinanglanon, no? 100% lamang kinanglanon mo mga vitamin C. 2% of vitamin A, 2% of calcium, kag 3% of iron. Sa pagkadamo nga micronutrients ang pinya, Dr. Ramil, pero mas nami kun gamay TC or pure C kapagid.
7: Aray pa, Sir GP, ang pinya ang may thiamine, riboflavin, di pamilya ni sa mga B-family, no? B-complex, vitamin B6, folate, pantothenic acid, magnesium, manganese, potassium, beta-carotene, no? May araman siya kagiban pang mga antioxidants. Tikun gapinya ka, plus ginabutang pagid ni mo ang imo pinya sa imo juice, no, pineapple juice, butangan mo sang DTX 500 by TC or pure city, bastante yung pangkontra mo sa mukhaan, cancer. Kag iban pa nga degenerative disease, especially sa mga nagaedad na 50 pataas.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga una.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compounds.
4: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
6: So, anong mga benefits nga mahatag sa aton ang regular nga pagkaon si ni Dr. Ramil?
7: Makabulig sa may mga obese, diabetes, kag may heart disease. Iniman ang nagapanami sang aton buhok, panit, kag madamo pa. Galing Sir JP, ang punto is, sige-sige nga pagkaon, hindi kay san ulang ya nga mabakal ka. Ang nami di is, dapat regular consumption. Inablang adlaw-adlaw nga jusun mo, imnon mo, amo nang himuon mo. Ang problema da is, magubay mo unto. Then, that's why dapat naga DTX kag may TC ka. Kaya ang antioxidant nga bromelain nga yara sa pinya, wala gani maka 1 over 16 or 1/16 part sa antioxidant. Layo-layo gid sa DTX. So, ibagid ko nga no, nakainom ka DTX 500 kag may TC. Ang away sa oxidation, Sir JP, is padamo-damo niya antioxidant. Pareho bala sa mga barko, grabe magpa-tuk-tuk sang salsalon ang kombinasyon sang asin kag hangin. Di ba? Amo na nga, kung lantaon mo ang barko, ginapintahan gina nila. No? Now, ang ginahimon la regular nga ginapintahan, kita mo gina ginapintahan
6: sa
7: salon, agud nga maprotektahan batok sa tuktok. Same man sa aton lawas, kada minuto ga produce kita sang tuktok or ining gitawag free radical. So dapat amo man nakadamo ang standby nga antioxidant sa aton nga lawas.
6: Gusto. Isa ka study Dr. Mil ang ginimo sang 2004, kag ila na ibaluan nga ang adlaw-adlaw nga pagkaon sang 3 or more servings ang pinya ang nagapanubo sang risgo nga magka age-related macular degeneration. Subong man nga ang paghinay sang progression sini, kumiara na gid man signs sang macular degeneration. I'm talking about diferensya sa mata, kay kabulag A, no? Mo.
7: Mm. Masubra pa na Sir JP ang mabulig sang kwan eh, sang DTX 596 kag Pure C. Kaya sa pag-amlig sa aton panulukan, imagine ba, ang bromelain nga makuha mo sa pinya, ara lang sa 200,000 nga antioxidant units. Pero ang makasalbar sina sa yung panulukan, ito siyempre, DTX 500 kag may DC. Ang DTX 500, Sir Boy, may ara 1.3 million units ang antioxidant. The secret, Sir JP, is combination sang antioxidant para makuha mo ang solid nga protection. Ti mas nami, pagid, gainom kaya pinya, tapusan, butangan, pagid mo... DTX 500 kag mighty siya si Kampyon.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Ikaw ba na ang may diabetes?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
8: Yan ang gapanupo
9: kag kontrolar
8: sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
8: Sa rigas
9: epic
8: tempo.
9: DTX 500.
10: DTX 500. Health alert with Dr. Ramil Uy.
8: DTX 500.
10: Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
8: Mag DTX 500 na.
10: Masamihin ka palatian?
8: I-DTX 500 muna.
10: Kung kulang ka sa antioxidant,
8: nagatigulang ka.
10: Mag DTX 500.
8: Agud maging mas hubid sa edad ang itsura.
10: DTX 500.
8: D3 Bio.
10: Problema sa trangkaso,
8: hilana,
10: sipon, kagubo,
8: tugasong virus, kagbikrobyo.
10: Mag D3 Bio ka na.
8: Ang D3 Bio,
10: uno sang lauric acid,
8: na ginahimo
10: monolaurine sang atong lawas,
8: nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo.
10: Mag D3 Bio.
8: Adlaw-adlaw.
10: D3 Bio.
8: D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
8: D3 Bio.
10: Ang D3 Bio.
8: Yung may PC.
10: Ang VCO,
8: yung may D3.
10: Mabagat sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami git sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabagat sa mga butika.
8: DTX Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Pag-aslom kagang acid reflux.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C. Available nationwide.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Maski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na dayo ng ako ni allergy.
8: Mighty C,
10: mababaka sa mga butika.
16: Gadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit, DTX Beauty Soap. Galao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
17: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
16: Bakal na sa mga butika.
17: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapos.

0: hugas ang mga kagaw. Clinica Sportbiotics.
1: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
1: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas ang imo enerhiya, ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa kag naganami ang imo tulog.
2: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
0: Kasakit ang tiyan? Max4Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max4Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica 4Biotics!
3: Preton Yote, musta ang bulang kape, pre?
4: Ah! Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko? Di nakabaluman usik?
5: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May maka, kag-vabuhas ka. Garagapataas ang energy, kag-stamina. Para sa mas madugay nga performance.
3: Di pre, musta po lang kagabi pre?
4: Ah, apat gigasultada pre. Biyag si Mrs. E.
5: Extend Food Supplement for Men.
6: Tikasin!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbuta sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
10: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
11: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0943-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
10: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
13: Cheers sa barkada nating
14: Night Shift,
13: OT,
14: Breadwinner.
13: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
15: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
15: Drink responsibly.
17: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
18: Happy!
19: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood, Eurotex, the sleep specialist.
1: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang kapanalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawid na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 ka-oras para sa palanakit sang abaga. Liog. Taglikod. Salon pass. Metal salicylate. Menthol. Tocopherol. Acetate. Camphor. Is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines. Proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
3: Number 1, hit music station 101.5. 101.5 K5 News.
4: Say, sa ato sing masoki, basi gusto nyo dahil sa mga estudyante secondary, which is high school, from grade 7 up until senior high, pwede. Ang importante, ang inyo sining nga grupo, mga tanda gid sa newscasting. Ay, diri nato may itindihan ka, diri nato makita ang pagpa-indis-indis sa mga kabataan kay ti subong mga kaki-5 digital world na kita. No? Mga kabataan naton tanda na mag-VO, no? Tanda na mag-newscast, tanda na mag-report. So masulosadya ini may kaki-5 diri mismo sa siyudad sa Bacolod. Kay this is a Negros Island Region K5 Broadcasting Competition. Ngayon lang mas kalawan sa Klinika di Alternativo Medicine and Wellness Center and of course ang K5 News FM Bacolod o kon Negros Island. Ang gusto nga mag-join diri sa Bacolod, ang area nga cover namon halin sa Silay, Talisay, Morsia kag Bago City. So kun mga eskwelahan dira, mga estudyante nga nagabuto sa pampubliko kon pribado nga high school, pwede gi kamo ka pa-register diri sa K5 News FM Bacolod. Pwede ka mo gani kakagto diri para at least pwede man ka mo di makakuan, maka-message sa amon sini nga Facebook page. Pangitaon lang si Assistant Station Manager Marv Aranwez or yours truly. Ayo, masulosad dyan. Ikinang Lanpier Dihon, taya ang taga Negros Oriental. Kay may ara man niya taga Dumaguete mo. No? Mga Bisaya-speaking people. Oh, amping kamudiha sa Dakbayan San Carlos, Dakbayan Dumaguete, and Bayawan. Ang Bayawan City, may ara mas lang Pambato. May Pambato man ang Southern Negros, kag ang Northern Negros. Di kami Central Negros ang Bacolod. So that's why, diri na kamo mapalista para ma-reserve na namo ng slots para sa inyo. Kaysa palabuton nga August 20, we will be having our audition diri sa K5 News FM Bacolod. Di ko nara kaya sa Sagay area, dito ka mapa-audition sa Sagay station, K5 News FM Sagay. Pagitaon lang si SM Mary Colleen Manzanares, Mary Colleen Cassandra Manzanares Cobia. Sakto. Kag si Jean Ray siya tita sa may Southern Negros. Didiris Bacolod kami, no? Kagtulang ka mo di, pierdihon ta sila. Kwaon ta dapat ang first naton nga pag-launch sa naton nga broadcasting competition. Dapat ang champion taga Bacolod. Taga Central Negros. Sige. This time at K5, may isa ka hitabo dito mismo sa may barangay Panukoy. Ining lalaki na nga watch ang cellphone. Ti kwa igid premyo ya. Ginkastigo ko to sa mga pumuluyo. Hibalong tag detail sa balita. Gika naman sa kay K5 Berto Gakit. K5 Berto Hanot.
5: Yes, K5 Broads. Mayong hapon sa aton sininga mga K5 Hospital. Hindi prisuhan ang ipukos. Gida tsura ko rin. Well, prisuhan kundi hospital kundi priso.
4: Dali lang. Abiliwat i-plastar mayad ang imo sining detalye. Go ahead, K5 Berto.
5: Hospital kag hindi prisuhan. Ang una nga ginkatuan sang lalaki nga ni matapos nga ginkulata, ginkastigo sang mga tricycle driver, not one, not two, not ten, not 20, sobra shit. Mga tao, no?
4: Sus, my goodness.
5: Pakita tang video, pakita naton. Matapos kag Game Broads nangawat sang cellphone.
4: At ipapandam na ipampandam sa mga naglantaw, masikon very violent.
5: Ay, hindi, wala man nakita. Ang taho lang nakita kag pagdakop.
4: Sige. No? Go ahead, K5 Ethan.
5: Pabati ta? No?
4: One. Ara na.
5: Okay.
4: Damo-damo ba?
5: Damo taho na eh. No?
4: Dini nga barangay? Panukoy.
5: Panukoy. Adira sa...
4: Amo lang tong video ta?
5: Likod ni sa...
4: Amo lang tong video ta?
5: May ara. Panagiling do...
4: Do delikado? Sige.
5: K5 Broads, patatong tanatabo. Area na di phase 2.
4: K5 Ethan, i-play lang to without audio. And then, go ahead K5 Berto.
5: Phase 2, Barangay Panukoy. Adira, gid mag... kuari ka di sa Araneta, K5 Broads. Dalan Araneta, liko ka di ba wala? Sigas ko na mong. Siguro may mga 100 meters lang. Sa likod pa may aranda likuan mong nga patuo bala dira gid sa ano gid sa likuan
4: ni patuo na da sa barangay hall kag police station.
5: Yes, okay. dira gid mismo may isa na dira ka do open bala nga establishment gabalik ga pang frame ni sila sang mga do tarpaulin si dira kag mga aluminum kag vibe rods karon ang trabahador may ara dira nga cellphone nga ginbilin niya sa lamisa.
4: Okay.
5: So no, sa tag-iya ginbilin niya lang kuno ni ang cellphone kag nakita niya nga may lalaki una beses gani kay dito damo man tawag galabay nakita yagid sa mataya ang lalaki nga nagkuha sa cellphone niya siningit nagsinggit sa karon kawatan karon sang nabalaan sang kawatan nga ginsigitan siya kag na bulabog na be ang area ginaboy niya ni
4: ang cellphone
5: ginaboy niya ang cellphone pagkaboy ya nagtabok sa dalan. Gindalagan kang bala kawatan. At timing gid nga damo tawo sa bicycle.
4: Uy.
5: Nakulata gid sa K5 Broads no. Igo ni ulo ya. Sorry gid pero tik kinanglan ni ang bagi ng pusan pinis ang tubo. K5 Broads ining ginaligan kawatan ngani. Naglingin ginang ulo ya katapos ang iya sininga ulo may mga pilas
4: bukol
5: tugaman sang pagsumbag no K5 Broads sa tabi damo tawo dira nagcause man isang traffic kay ina dira kinatuan sang police station 8 no kag ni sir
4: siguro Major, ang police station 8 mga dalagan 100 meters na damo
5: oh da siglang na ya
4: no lapit lang
5: kung dalagan to ang police
4: di mga within 1 to 2 minutes ara na da
5: dayon na siglang man mong K5 Broads. So, amo ni, gindala ni sa ospital.
4: Okay.
5: Ang ining lalaki, kagti, wala na dahil, no? Direktato sa ospital, sa K5 Broads.
4: Mm-hmm.
5: Ining lalaki, nagabalor sa 70,000 pesos.
4: Ang lalaki, gabalor 70,000?
5: Ang cellphone.
4: Awa, ang cellphone.
5: Gabalor ni
4: ang cellphone sang ginkawat niya nagabalor sang 70,000 pesos. Porti sobra pa to 70,000 gastuhan sang kawatan kay nga may pabulong to bayaran niya pa sa ospital.
5: So no kay Major Rondel Tapang no siya ni ang suspect.
4: Oy.
5: No? damo actually hindi lang ni isa ha. Sobra pulo ni nagreklamo siya. Sa nadakpan kay ina. Kay siya ni ang ginatudlo nangawat sang washing machine sa may barangay Alihis.
4: Sa CCTV mo to?
5: Lain bagi na yan. Basta nangawat bagi na siya. CCTV. Nangawat sa mga binta sa may barangay Sumag kag mga manok sa barangay Singkang.
4: Uy. Ang muna siya may tato nga nakabayo ito mo.
6: Oo.
4: Tito, okay man yung itsura.
6: Kagwapo!
4: Ha? Oh, ang tato, oh. Ay, ga-report ka nung ganyan lang sa git.
6: Kagwap. Hindi,
4: may itsura. Okay, tapos okay. May mga tato siya.
6: Kanugun?
4: Oo. Ang iyasin nga kamoto, may mga tato. Tapos nakabayo siya, ano naman? Utah Jazz. Dahil nagiging check kong iyang picture.
6: I-send ko si Mo Blang Churay again.
4: Ari, kita on diri. Prince Jalaw, ang ngalan sang bayo ya.
6: Mm.
4: Jersini, tapos may jacket siya.
6: Mm.
4: Oh.
6: Amo ning iya sining
4: taga diini ko nung suspect ka, oh.
6: Barangay magsungay ni.
4: Magsungay.
6: Ara Churay.
4: Di sa may barangay Singkang. Mm. Oh, sa may Purok magsungay.
6: Mm.
4: Oh, ari siya, oh.
6: Ara siya, oh. No? Ang lalaki ni may tato ni.
4: Oh.
6: Kag dumay tsura man ano, kag sabay nung kabakod man sa lawas ya, kung magubrati.
4: Oh.
6: Maka amo ni ang banila nga kadako sang lawas.
4: Oo.
6: Mangawat, no? Galing ti may previous case man imong, no?
4: Anong mga kaso niyas ni?
6: Tep gija kawat gini ya.
4: Sumining notorious nga kawatan ni ni.
6: Gabunan gini nga kawatan.
4: So, nakuha igid premyo ya sa nakuha igid premyo sa mga pumuluyo da.
6: Why ni nagduwa-duwa pumuluyo manakit mo?
4: Mm-hmm.
6: No, kay ti tunto man. Suno sa
4: iya. Okay pag ani mga pumuluyo, da maluluyon pa mula na on kay kun sa iba nang lugar basi kun may buho na kilid niya.
6: Mm, gani man ti subong si Ma'am Ton interview ta sir na kulbaan kami kay ti basi balabalik ka.
4: Magbalos.
6: Kaduwan na ni magkadto sa storm mo.
4: Uy.
6: Kaduwan na ni mangawat nang nakawat na ni mga labador.
4: Sus, may goodness.
6: May labador pa ni nga nakawat dito sa area man.
4: Uy, nigi siya pili-pili labador. Tapos, basi kabo pa kawato niya bagid.
6: Kaki by broad sa repaged.
4: Uh-huh.
6: May isa pa na siyang naging kawatan man sa kilid dito sa area.
4: Uh-huh.
6: Ang tag-iya sang cellphone bala mo kung ano?
4: Uh-huh.
6: Pulis.
4: Uy, ka pangirang ngiras pulis ba?
6: Oo.
4: Uh-huh.
6: Pulis ti nasa ano man na tabo siya sina, no? Kagibaba Rods, no? So ara sa police station 8.
4: Mm-hmm.
6: Kagibaba Rods kagti adunno ko anong simaya kay ti medical pa nimong, no?
4: Mm-hmm.
6: Ang iyaman sini nga kaso. Kagibaba Rods kagti buwas pasakaan ini kaso nga theft. Suno sa aton sini nga mga kapulisan. Panugyan din ni Police Major Rondel Tapang nga sa mga amon sini nga sitwasyon i-report dayon sa mga kapulisan. Kag isa pa kagiba broad sa may mga kawatan abi amo ning hamba ni mga kapulisan gid, no? In fairness aton sa mga kapulisan, ang mga amo ning mga cases mala kinawatay cellphone.
4: Mm-hmm.
6: Mostly gabalik sila sa area, gagwa sila kay ti wala man ginabasakaan kaso.
4: Amo na da.
6: Amo na ang problema.
4: Pero di ang complainant willing nga magpasaka kaso kag kay Berto.
6: Very willing gid. Oh. Amba na para hindi na ni kay ti kami mambasi balik kanya ni kami karon day, no?
4: Amo ning problema kay mga petty crimes ba, mga kawat-kawat ni ho. Gamay lang ang sentensya. Dapat amo na ni Major, patastasa, no?
6: Amba ni Major Tapang kay ang mga kaso ni before kung ang mga tao tong nangawat kang masing kawata masing masin, mga manok kag mga benta to kung naging pasakaan ni kaso ay nagbalik sa muni kay Webrod. So ara subong sa police station 8 ang suspect. Sige, kay Webrod, aton balita subong hapon dala sa kalawan sang DTX 500 D3 Bio may TC kag DTX Coffee Mix, may copy ka na naka-detox ka pa. Ako si Kagibay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: K5 News FM live.
4: Maraming salamat kay Kipa Berto Gakit. Ako pasugot ko nga mula ni Japon ang sentensya sa magkawatan. Pero dapat dugangan hindi na pagbaguhon bla ang ano ang kung ano naging man lang na tamaran na sila magbaylo sining pinalidad. Dugangan na lang putikon ng Stubangan Plaza. Ubahan mo bla sang bayo kag may pinadawi shin kalasis bi or hanot 200 ka hanot, okay na. Okay, but at least manutos lang, hindi silang mangawat na. Kay Damor sila nag-iisog kung ang mga complainant hindi man willing magpasaka sang kaso, no? Ang muning problema kung gisa kung di sa magpasaka sang kaso kay nag-aanad ang magkawatan, makalusot mga ni Japon na presuhan ko yung 3 bulan, guwa na ko. Tapos pagbalik ko, mangawat ko Japon kay gamay man ang kaso, which is kawat. Ayo. This time check na to ng iban pang mga balita. Gika naman sa kay K5 Michelle Patinio. Ang balita ni K5 Michelle Dolomas Calwan sa Klinika DTX 500. Mayarin sang 3 ka anti-diabetic properties sa muning charantine vicin kag polypeptide na may kangay naman ng epekto sang insulin. sa runway pagkagto sa isa ka call center company. Ang dalaganay bangod naman sang pagserbis ang warrant of arrest ano ni Marathon kalayo ba actually ang airport da ang tubangan dira sang isa man ka company sang BPO o kon business processing outsourcing o kon ang call center company ha lapit na da tubangan inda mo ti sa piak pa to siya nga isa man tuya ka BPO sa letter T siya nagkagto kay puro man dag letter T no. Duha ka mga BPO company na. Sige, check away. Detaligi ka naman kay K5 Michelle Patino.
7: K5 News FM Live Report.
4: K5 Michelle, ibalita mo.
8: Sa K5 Road, nangyin marathon na ining pag-serve sang warrant no, sa isa ka persona. Adria sa may old airport o kung sa runway mismo sa K5 Road. Ining ang warrant of arrest na in-serve sa Bacolod City Police Station 1 sa kaso nga paglapas sining illegal possession of firearms o kung na RA-10591 kay K5 Road.
4: Okay.
8: O galing kay nag-assist no, ang Bacolod Police Station 8 bangod niya Tiila area sa K5 Road. Ining ginpatigayon nga pag-serve sa warrant of arrest. Abis, ining suspektado ang ginkilala sa kay alias Noli, 48 anyos kay K5 Road. Si pag-serve sa iasang warrant of arrest daw nakamutik ni siya na daw hindi amuhaw ang kasunod sa akon daw ka mga
4: NPA. Sa din sa ginservihan sa runway sang old airport da?
8: Yes, kay K5 Road. Kaya dira siya nagpanglakod kay iti nagabaligyan ni siya sa mga isa. Pero ang iagid niya na puluyan Andrea sa May Boulevard sa Barangay 14 sa K5 Road. Si dito sang namutikan niya nga si pulis ang nagasunod sa iya sa gadi modo serbihan siya sang warrant of arrest. Lumalagan ini sa K5 Road kay dito na abot niya bala. Si ang aton nga mga intel operatives ang ginlaga siya. Kay K5 Road kay si may pila pa ka mga insidente sang pagkatumba do na mo isa sa K5 Road.
4: Uy.
8: Itikyap ko nang iya dalagan.
4: Abot
8: ni siya sa hilamunan dira sa kilid sang call center da plaka K5 Road. Kag dito wala na siya palagihan dito kag sigayon ining nadakpan kay K5 Road. Ining si Noli kay K5 Road ang gilayon man nga gindala sa ospital kay may mga pilas ni siya tuga sang pagmomo pero di pagklaro ni Police Major Ron Del Tapang wala sang tineruhay nga natabo una nga nabalita abi kay K5 Road may linok panay dito sa runway padulong sa Transcom o galing kay T.
4: Okay.
8: As per investigation, kag T ang ilay ang ginalantaw sa mga kapulisan e sa mga insensya, wala niya sa may nagpulupok ka kay Farod. Amo lang nagaling nagbunod kay Pusil, kay T ining inagas e sa may araman na Pusil, kung bala kuhan siya armed and dangerous.
4: O so may armas galing ng suspect, gali, nga bit-bit?
8: Yes, kay Farod. Isa ini ka caliber 38, kay Farod, na may tatlo tanan ka mga bala. May ara sila no sang bahin sa ngatong interview with the Police Major Ron Del Tapang ang iyang paglaro sa istorya nga ti naglinok panay dito sa area kasunod sang pagserbis ng warrant of arrest kay K. Rod aton pamatian.
9: Kaso lang while approaching pa lang ang mga operatiba ng Police Station 1 amo tong nakabatsyag at nagdalagan so amo tong nag ano nang linagsanay until finally nga nadakpan sa dito sa may ano yung grassy portion doon sa gilid sa likod sang Transcom na yon.
10: So bali from runway grabe layo yad lagan.
9: Yes, amo na nga medyo naka-attract ng mga civilian. Nga may mga amo na to avoid miss information na may walang tiniruhay nga natabo. No, siyempre may nadakpan lang ang firearm at ang violation firearm. Yun na po ang content ng ating investigation at yun din po ang aming ginpile kasaka kahapon dito sa piskalya sa prosecution office.
10: Ano nga po?
4: So kaki 5 Michelle, ano ni, kumusta ti? Kumusta sa mga suspect?
8: Ara na siya sa pag-inukop sa Police Station 1 kay Kaysa Broad, kaya tinimodo dito yung warrant. Pero magapangatubang siya sa duha tanan ka mga kaso. Tiyot na ang iyang warrant dito sa Station 1. Ikaduha, ining pagpalagas niya sa mga kapulisan naman sa Police Station 8. Sa same man yapon nga kaso kay Kaysa Broad, paglapas no, sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. So duha, giyad siya kaso. Niya pag-atubangon sa karoon na sa K5 Road si Panugyan.
4: So gina-imagine ko samtang galagsa nice lang kay K5 Michelle di sila nagtabok di sa may dalan araneta Kay may alagyan na dira pasulod si sa kasubdivision mo sa likod dira sang kondira sa magi sa lapit sa may alihis ka dalan. Pero kung dito sa nagkagto lapit sa letter T, ay letter T, amo man gid Japan si sa kakumbiyahan da. Dira gid sa sulod sa may Tico Mao.
8: Kay
4: ang sa T-Tech kag Tikom may sa tunga-tunga da mga bakante na da kag kay Michelle dira sa naglabatan na ay.
8: Yes, there is another shortcut to Simple Road padaan, di pala ang kuhan niya yasang airline company, nilagyan na dahag gamay. Rikta-rikta siya pagwa, kasi sa so, galing sala, siya siya pagliko, siguro, na the end na. Wala na
4: ito, nagyuman. Though, grabe, guro nga nagsanay, no? At least, no, bakod, anong nga police na Station 8 ang nakatakop sila o Station 1?
8: Combined ni Kay Pedro, Police Station 1, kagang...
4: bakod mga dlagan nila, no? Kung dako, buyon mo to, hindi kito kadlagan mo. Galing kiti mga bakod na no, mga police sa Station 8 kay Station 1 mo. Ti mga husganan ng mga dalagan. O galing, galang-alang ng slaguro kay Timi Armas. Malay mo, basi-dasi ka maglagan, pag dakop mo siya, tiruhon ka kung di balda ka. So ilaguro, dala tiid kag dala dalagan, pagkakita ng dalagan, dalagan mo sila. To secure naman, mayo lang gani kinito nagkagtong suspect, kaya nagkagtong susulod sa Tikom. Kaya kung nagsulod to siya, damo-damo to tawo. Posibilidad ba si ato pakutublaw? Ato po ito ka pangapibla kagipay Michelaw? May lang ganing iwaay ko to. No? Kay titambayan ko na lang tiko mo, tida ko ka pulo pangapi, kitawahay na kagipay Michelle. At least nawala sang may nahalitan ng ibang nga tao, ting mo niya, timambal ko, tigaba mo, kay nagdumalagan, gay mo yan.
8: Tanong isa lang kaso, yan sa bongkohan.
4: Ay, oo. Daw taman jiri, guro nga nagsanay, no? Mo na lang. Ayo, bati na may kudos sa Station 8 and kay Police Major Ron Del Tapang kay Police Major Kuya Guapo Eugene Tolentino. Ah. Congrats ah.
8: Regards lang ko nung balya.
4: Ah, ti okay ara dayon. Mga pi siya nagtudlo sa ko sa mga kapihan namon.
8: mga hagdan-hagdan.
4: Sige, salamat gi kay Kipay Michelle.
8: Yes,
4: pero nadulong muna ang sikreto kung agin pa dulong ara na.
8: Yes,
4: ayos. Okay, importante ara na da. Salamat gid ah.
8: Yes, kay Kay Pedro, balita kay Ken sa patrola. Kao ko si Kay Pedro Martin di pagisi pangaton balita gid dulong man sa aton sa Kaluan sa GTX 503 Bio kag MyTC. Ako naman si Kay Pedro Michelle Patino para sa kampiyon nga balita serbisyo.

0: Balita ni Kaki Five, Redulo Maskalawan sa Klinika D3 Bio nga may antiviral, antifungal, antibacterial properties nga sarang naman makapatay sa mga kagaw, sang ilanat, sang ubo, sang trangkaso, kag sipon. Gusto ka nga mag-ayo, i-Klinika D3 Bio. Ining backtracking naman, para yun pang ginahimo sa mga kapulisan at tumula sa pagpatay sa isa ka Indian National sa may barangay Villamonte. Ano bala ang motibo, rason nga ginpatay ining Indian National? Kay asta subong mga kaki-5, ginapangita pa sa mga otoridad ining perpetrator. Kaki-5, Red, please stand by.
1: K5 News FM Live Report.
0: Kaki-5, Red, ibalita mo.
2: Yes, Kaki-5 Rods, padayon pa karoon na aton sining backtracking sa aton sining kapulisan sa pagpanguna ni Police Major Mark Joel Reclamado ng aton sining Station Commander sa Police Station 4. Ini siya angot sa paglutang patay sa isa ka Indian National nga si alias Akashdeep. Kaki-5 Rods, ini siya ara naman sa masobra 40 anyos. Kagini siya, Kaki-5 Rods, lima pa lamang kamulan nga nag-star drink niya sa may syudad niya sa Bacolod. Suno sa iya sininga mga utod kay Fibrons din sa wala sa asawa pag wala sa bata. Ining impormasyon nga nakuha sa katong sininga kapulisan. Ini siya kay Fibrons ang nagatrabaho, magapado, nagapautang wala sa nga kwarta, lending. Kamu na kay Fibrons ang impormasyon nga nakuha natin pero...
0: In short, tawag ni Turco, do muna?
2: Kamu na kay Fibrons, ini siya kay Fibrons sa Indian National.
0: Galing kita, nadabing tao, binilang yung mga Indian National, Turco. Di mas din kita Turko, ti mga Turkish na, di ba?
2: Oo, yes.
0: Dabo amo, bla, simulay, ang mga, ano bla, mga guwapuhon bla nga mga Moreno, aw.
2: Actually, muna gitudlo kita ni Colonel Rimadom niya, sa hindi pa tagayon, dupes ka naman, mo tsura, si mo kita niya. Kaya mas guwapo, gano'n, uri gito yan, national gito yan, nationality, dyan, no, gito yan. Oh, pero pindirin kita yung rods, wala pa karoon sa motibo. Although, sa backtracking sa katong sa kapulisan sa Police Station 4, sino sa kay Police Major Reclamado kay Kate Rods, sino siya may ara naman sila actually duha kasi CCTV footage, pero isa yung dikit klaro, kaya matinatay actually kay Rods, dulong kagabi. Ang suspect, sa informasyon ka nakuha nato, ining naglutang sini kay Kevin Rod sini niya sa biktima, nagasuksok rin siya sa half face, malang helmet. Kagang iya sini gabayo, nagaduang isang brown ka Kevin Rod. Puro pa na yun, baka rin ginaridyo sa ato sini kapulisan at kinanglanon, ginaridyo Kevin Rod. Ang manginsamat sa aton sini original anti-cybercrime unit o Punraco, kay matigil na lang ni Kevin Rod sa mga CCTV footage, kay ginapatinaaw ni siya eh.
0: Ginatawag sa gina-enhance?
2: Gina-enhance siya. Kaya doon mga picture na malang isang dulom, tingina-enhance nila sa rako sa ilang sininga software na gatinaaw pag makita mong ito dalugin na ginasok-sok na bayo isang suspitsado kay Kevin Ross. Even ang iya sininga miskan dim light pirado mo pasanan, kaya doon makita kita na sa mga video kung kaisa ng mga 1980s na mga picture, makolored pa siya kag ma-enhance. Nawa mo na po na ang ginagamit na software sa akong sinigara ko kag para may baluan ko na ano niya ang suspetsado kay Kevin Rods. Ini siya nag-expand na madampi sa may barangay Villamonte kay matis na tabo ining krimen kay Kevin Rods gikan na siya sa may merkado sinisang home site nagbakal ini sa iya mga kinanglanon and then ang pasaka nira kung gikan kadira sa may CL Montelibado nga dalan facing Circumferential Road, mapatuo ka mo ng direksyon pa kanto dito sa may purok bayanihan, Kevin Rods eh. So, pag sa kaya dira, kurbada, may mangga sa wala, wala siya kalabot sa mangga sa wala, pumundo ini siya, why sa nakay malo, Kevin Rods, gamay ara, galay sa nagasunod sa nisi iya, na riding in tandem.
0: Uy.
2: Ini siya ginpalapitan, kaginpalupukan, Kevin Rods. Kay ang isa sa mga pilas dito suno sa kay Police Major Reclamado ulo ka Kevin Rods. Hindi pa gid matumod ang ibang sinigi mga pilas apisar gati lima kalupok ka na matihan sa mga pumuluyo eh. Pero ang nakita dito ni Sir Reclamado pilas sa ulo ti magabo na Kevin Rods masiling natin nga daw critical gating imo.
0: Especially kung armas ang igo kung ulo igo mo daw delikado kag alang-alang ka na nang makabangon kay G5 Red, especially puncture wounds ko na ma-through and through kagid.
2: Yes, correct. sa mga pumuluyo dira sa palibot, namangkot kita actually mga 50 meters, 100 meters.

0: Parish. Pero may nasa yan ang galabay sa purok ba yan yan kay Tim Rods eh. Kag ang pagtanaw sila si iya, buot ka tao, nag-greet gini sa tiyo mo kung makita iya ka. Ti, amo na kay Tim Rods, kasi nagbatasan, although nga ti, is ako, di makabayad sa utang, huwag kita kamalo, kung ba't minahambal sa mga masakit eh.
1: Uh-huh.
0: Hindi pangit matumot sa atong sinigya ka pulisan na kay Tim Rods.
1: Or basi may utang man sa iya, nga dako, nga tamara na magbayad, or siya ang may utang.
0: Kay hindi man na kay Brons, kasi ang nagpangutang, hindi man na may utang siya.
1: Oh, siyempre.
0: Vice versa po, nakamalukod, ano, ni, kung tuod din ba niya may utang, hindi siya, doon kaas, hindi ang kabaylo, pabugi kay Kim Brons. Kay Manti, kung tarawin natin, isa na niya, may mga nag-utang man sa ila, kung isa, di ka rin matabayan, ginapalagyuhan lang, ti, isa na ka okay man sa ila, pero mas iniara pa sa manalom na rason sa likod sinin sa pagpatay sa kay alias Akash Deep nga ti 43 anyo si Kim Rod. So, yaring bahay sa payag ni Police Major Mark Joel Reclamado, Station Commander sa Police Station 4. Yari.
2: So, nakita ko initial nga recovery sa atong nga SOCO team is 3 slugs ang cartridge. 3 cartridge gilid kang isa ka slug.
3: So, diin patapos paglutar siya sa tinadireksyon sa suspect?
2: Do ang ambal sa mga nakita, nagbalik puno niya sa may pagwa sa may jingle. So, nagbalik siya sa homicide. As natira lang, wala nila nakita kung nagpa-cell conferential o nagpa-sakab sa Stephanie.
3: Ano sir, asayin niya sir, ang uli na nahambal sa biktima, sa uli niya na istorya niya katawin?
2: Wala pa kami kakuha sir. Subong sir, ang ginakuan na akong sir is inistorya namin ang iyang sister, kaya brother-in-law, para ma-open ang iyang cellphone, kaya na-recover man ang cellphone, para ma-check ta kung ano yung ibang sa mga iya cellphone, kasi wala may conversation sa tanga, makabuli sa ato niya investigation.
3: May threat na rin sa ibang tao, sir?
2: Amo pa na, sir, ang gina-investigate namin. So,
3: okay. Pero motivo, sir? May
2: wala pa, sir. Wala pa kami, sir. So, amo na ang gina-establish namin. Kag-start naman ako, sir, sa back-tracking sa CCTV.
0: Okay, so yan, talking with us by Sumayang, the Police Major Reclamado, tay kun buksan ni kunong cellphone kay Tim Rods, iring mga last ng mga nagtawag para sa iya, makuha ng cellphone number, ipaagi sa RACO, kay may baluan, kay Matik Alwanan, subo sa mga SIM card natin kay Tim Rods, nakarehistro eh.
1: Uh-huh.
0: May baluan, nila ang pangalan, kanti pakilalaan, may address pa nila kay Tim Rods, posible nga ti matumod na ng suspensado. Pero nakita ta kanyang ina sa nagpanulong kita sa police station for may mga Indian national dito po galing kiti wala ng istorya sa aton kay kalamanan ni sila kay Pemron siya kapag sensitive kag tingnan ikaw siguro kung makahatag isang mga conflict sa nagpadayon ni District ng kapulisan kay Pemron siya.
1: Aha, sige. Salamat gid kay Pemron.
0: Salamat kay Pemron. Sa mga ito sinigang balita ka mabuti sa programa ka El Castigador dulong sa ato sa Power Trio DTX 500 Mighty C ka Klinika D3 Bayo Invisio kaya ka ito man sinigang DTX Beauty Soap sa may kod na nakapanit may aras ang alap up muni po kag aktiva magamit lang DTX Beauty Soap dasig na resulta pati kutis artist na ka pa kag DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kapot si Patron K5 Bati di ba isip ako naman sa K5 Reds Dalgado sa kapiyon ng balita serbisyo publiko magkalingawan sa Ragros
4: K5 News FM live report.
1: Maraming salamat kay K5 Red Salgado sa imusing balita gikan naman sa area sang Barangay Villa Monte. This time check naton kamayara naman 98 ka magkahon sang mga condiments o kon mga kwanbla, mga panakot, no, tawag ni condiments is just like mga black pepper, sarap mahika. Check to ni Basie ka K5 pampasabor, no? Ka K5 Carla, Defensor Longa, kay may entrapment operations, no? Ang Criminal Investigation and Detection Group regarding sining pipila ka mga nagapalapaw. Check ta si ka K5 Carla sa line number 1.
4: K5 News FM Live Report.
1: Ka K5 Carla, ibalita mo!
5: Mayong hapon kay K5 Rods, kag sa ato sa mga kay K5. So kay K5 Rods, may ara sang 98 ka mga box sa food seasoning ang nakumpiskal sa katapos sang CIDG kahapon ni adlaw kong kagabi kay K5 Rods sa dalan sang Barangay Mansilingan o kung sa Economic Highway Barangay Mansilingan kay K5 Rods. Kung sa diin, duwa diri nga naaresto sa atong sini nga mga kapulisan. Isa diri si She nga 64 anyos, jobless ini siya kag ang ginadala niya diri nga address among ta Barangay 1, San Carlos City, Negros Occidental, Kakifrod sa amo ini siya ang isa ka Chinese national. Ang isa diri isa ka babayi nga pangalanan nga si Chen nga taga Barangay ako na taga syudad sa nga Bacolod ka K5 Rods. Susunod diri kaya Police Major Christopher Dulagan, head sa akon chief sa nga CIDG Bacolod. So isa na ini nila kabulan nga gina monitor ini nga nagabaligya sini nga peke nga food seasoning diri sa syudad sa Bacolod. Kag may complainant diri sila amo ini isa kadako nga kumpanya kay K-Febrod sa food seasoning amo ini ang iyaka na stay. Kumbaga ang sa idalog sini is ang Maggi Magic Sarap
1: pa okay.
5: Kay K-Febrod. So amo ini ang may pinakadamo nga reklamo mga pangteke bala no kadamo na diri gali kay K-Febrod sa diri sa syudad sa Bacolod. So nagpatigayon sang bypass operation ang atong sini kapulisan kag di na confirm nga peke ni gali.
1: So di modo kag Kipeb Carla not just only si Garillo galing na piki subong pati mga panakot mga magic saboroso mga seasoning ginapang piki ni gali ti basi kun ano nang unods na ba si kwa naman na lain naman ang contents na kag Kipeb Carla.
5: Yes, amo gani ka K5 Rod. Kahit iya ang sa sigarilyo is smuggled ini siya. Ini siya sigarilyo din siya ka K5 Rod. O galing kiti wala lang ini siya yan nakarehestro din sa aton sa Pilipinas. Sa may BCPO naman to ya, ang na confiscate sa tinalikdan yung mga binulan, ti peke gito siya. Kahit ito pinudpod ini siya ya, nga kahoy ka K5 Rod. So amo gini siya peke. Sa karon, ini peke naman ka K5 Rod. Kahit ginkita ni Police Major Christopher Kakifabrod ang kinalain sang original kag sang peke Kakifabrod. Kung lantawon ang sa likod sinisang food seasoning Kakifabrod sa may ingredients bala, butang na highlight ang sa original is na na-bold ang word nga egg Kakifabrod.
1: Okay.
5: And then ang sa may peke naman na bold yung tanan-tanan ang sa ingredients
1: So isa ka patimaan para malantaw sa aton sing mga suki nga tagpalmati sa mga gidabaklan nyo nga condiments especially ining magic nga ni no lantawon nyo sa likod i-check yaron nyo ang may word dira nga mga ingredients buot silingon amo na ang kontinido sang condiment nga na so ang sa original ang masiling kitang naka-bold no ginpadamol balang litra kundi may litra nga normal no makita mo bing sulat sa papel and then kung may gin-highlight dira nga naka-bold o kung gin-pa-shade o kung gin-pa-dako bla o kung gin-pa-damol amo na siya nga tawag naton nga pag-bold sang letra so ang only sa original nga bold nga word is ang egg o kung itlog and the rest hindi yung mga bold letters.
5: Oo, ang dalong sang egg, ang word nga information contains egg may contain na naka-bold man ini siya. At ang iya sini nga bark sa dalom in wala nang ang sa dalom niya ni bala nga nakasulat kay K-Febrod. Amo na.
1: No to si K-Feb Carla. Check tana kay gusto naton may baluan kay gusto naton nga ma-inform nga aton sing mga suki nga tagpalamati kay sa mga piki karon nga ginawa pa si ang ginaluto nyo da nagligad pa that's why nga barato nga baklan nyo at mga piki gali na ti dapat na sa nagabaligya dira ibaluon nyo kung din kamo gakuha sina kay basi bala kon dugay na wala nato may baluan kay Give Up Carla.
5: Yes amo gani kay K5 Rods ang ini nga mga peke nga mga Maggi Magic Sarap o kung mga seasoning diri sa syudad nga naganilapta kay K5 Rod madugay na ini that's why nga nagtry gin nga magpatigayon sa nga bypass operation na aton sini nga mga kapulisan kag ti entrapment operation na kahapon nga adlaw tinatigayon dito sa diin ti may ara gid sa mga nagtaladakpan kay K5 Rod ti imagine ang kinalain no sa aton sini nga original sa ano ni sa peke ka K5 Rod kag kung buksan mo ka K5 Rod ang ano ni ang peke perte ka baho may ara gani nga nakita ko sa comments sa K5 Rod nga pao yo ang sod
1: do ang sod do ba yabas
5: do kabaho gisaya ka kay K5 Rod ginablang ka isog uh-huh. do ano man, hindi ko ma-explain ang baho kay Fabrod, pero tinsulo sa iban, ado ang sod ko noong baho. Ang baho niya sa unang is mahamot kay Fabrod. Hindi na ba lang doon panos kaya
1: okay.
5: ang baho niya. Tapos ang original niya, siyempre, doon makapanimaho.
1: Galing magbakal ka na kay Fab Carla, hindi mo man niya singe buksan mo. So yes. pinaka the best dira dapat ang sa putos. Ang sa chat nami, itong information ang regarding sa bold letters nga ano to nang egg amo nang pinakanami nga kay magbakal ka nga ginabusisim na kay Wayman
5: amo kay sakto gid ina
1: mabalaan mo lang na nga pike nabakal mo na meaning nakagasto ka na so yes. nami naguro ina ang company mapagwa sila sang ila sining nga mga pahibalo si kita kon mabayad sa saton buligan ta sila pabalo eh di ba
5: amo gani
1: ti galing kay Subong hindi ta lang sila pagkuan kay hindi way man sa Saturn ka engage dia
5: amo gani pero ti amo lang naka K5 Rod ang ilan lang na di nga bantayan sa katos din nga mga kauturan nga mas mahapos sa explanation kadto lang sila sa ingredient lang tawon lang nila kung naka bold bala ang egg kag ang allergen information amo lang gid na ang naka bold kay K5 Rod pero kung ang tanan nga nasulat sa ingredients naka bold amo ina siya ang peke kay K5 Rod kung tanan nga words dira letters nga naka bold amo na siya ang peke kag kung kumuso mo siya ka K5 Rod, ang original ya is gabalik siya ka K5 Rod.
1: Ang kumuson ang ang putos o kon ang putos?
5: Ang may unod pa ka K5 Rod nga wala pa pala na abre.
1: Okay.
5: Ang kumuson ang original na gabalik siya sa original. Ooh. Mabalik mo siya kung nagahabok siya ka
1: okay.
5: K5 Rod. Kung kumuson mo niya ang ining peke ka K5 Rod,
1: mm-hmm.
5: wala siya nagabalik kay Fabro. Doon 3 months sa bala sa kwarta, kung peke, wala siya gabalik. Tapos kung ang original niya nagabalik, no? Sa mga uh-huh. sinauna, sa una naton nga mani kay Fabro, hindi ka subong nga poliner kay Fabro nga mani, doon na siya i-compare mm-hmm. naman niya sa texture naman niya kay Fabro. So, dapat kabalog ito ha, nga ito sininga mga kauturan, mag-check. Kung abrihan mo, gidya, kung abrihan mm-hmm. mo, mabaho ang unod. Kung baho gani ang unod, sinisang ginabakal nilang
1: balda na, piki na.
5: Balda na, duwa-duwa na sila. Hindi na nila pag
1: gamiton.
5: Itong nga, wala takabalo kung ano ina nga ingredients at oh. ilas na diringagin na butang ka K5 Rod. So padayon ang investigasyon sa aton siningang kapulisan o kung saan katapos ang CIDJ kay dapat ang ilas sininga ano nga operation is to warehouse. Dapat warehouse gin sila dapat mag-meet up ka K5 Rod. Mm-hmm. Pero, dra lang sila yan, nag-meet up, nagkasutanan, ini sila nga mag-meet up sila sa dalan, sa economic highway, sa barangay Mansilingan, kay K5 Rod. So, padayon, ang ila sininga pag investigar, ay pinahibalo pa kung may warehouse, ginman balad, sa syudad sa Bacolod, o kung wala. So, hindi gin matumod pa sa CIDJ kung nga diin gin balad directly, nga ginabaligya ining mga seasoning ka K5 Rod, kay tungod nga wala pag inila matrak ay ti pero posible nga nadagdag sa mga stores ng mga gagmay diri sa syudad sa Bacolod.
1: Ti posible ginaya. May mga kwa na sila, may mga merchandiser na sila nga nagadeliver, kisa yes. motor, sakyan, tricycle, panel van, ti malay nato masi naga ang mga delivery bla nagadalaman sa mga sideline bla muna.
5: Amogid, sakto ginina ka K5 Rod, mga small nga mga stores sa K5 Rod, posible nga, dira ginahulog, or sa mga mini groceries bala ka K5 Rod, ay nabalang, ano ni, magagmay ng mga
1: changi,
5: basi pa lang, mga dira, wala man taga kanana, pero ti basi pa lang, pero ti dapat kinangan, ginilang at sakaroon, agunto nga mas masure kung ano ang ginabutang nila sa pagkaon. So ka K5 Rod, pamatian bala naton ang pahayag nga nagikan kay Police Major Christopher Dulagan, Chief sang CIDG Bacolod.
6: So, last month pa po namin ano to, tinatrabaho. May complainant po kami, ma'am, si Nestle Switzerland. So, So sila ma'am yung authorized distributor ng Maggi Magic Sarap sa buong Pilipinas. Through subsidiary yung Nestle Philippines.
5: Okay.
6: So sa kanila ma'am galing yung information, complaint na allegedly medyo talamak sa siyudad ng Bacolod at sa probinsya ng Negros ang ito, bentahan ng counterfeit na mga condiments.
5: Okay.
6: Although yung Magic Sarap kasi is yun yung pinaka produkto nila, yung ibang produktong
1: okay na ko na kay K5 Carla. Salamat gina.
5: Yeah, so kika K5 Rod, mangin aware gina nga to hindi nga mga kauturan ha. Kapag may something wrong, hindi nagpagamiton kita ano ni para niya sa aton sininga pagkaon kita man sa Gyapon magsuffer kung gamiton na kay K5 Rod. So muna no nagdanga sa 98 ka mga food seasoning ang nagkopiskara sa katapos ang CIGG diri sa siyudad sa Bacolod. Kay K5 Rod, sa report gikan sa patrol, hindi nga balita na dulong sa usang DDX 500 Mighty Seeker D3 Bayo. This is K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
4: K5 News FM Live Report.
1: Yo laligmati kamo sige na bakal nyo kay subong hindi niya basta sigarilyo gina pike may ara na nga mag condiments oh basi bang iban na nga gida baligya bla i-check nyo na mayada kalain ni gisang panahon no way ka na kabalo ko nanong matuod daw i-ay man oh nga pwede niya mahimo ang tanan. Yung madiligad to, nag-sikat dito, nag-trending sa mga videos ba? Ang himo, yung bugas, plastic. Ginahimo naman niya sa itlog, plastic man. Pero daw itlog, may batog man. Grabe, nagiging yung tao, no? Wala niya natural, that's why, nami guro ni, ang gobyerno, tama mag-aalokar naman sa dako nga pundo para sa mga organic farming. Ariel, pero sigurado gid. No, kay hindi niya mga peke. Ayo, pare mo sa amon bulong, sa amon suplemento. No? Tungod sa kasikatan na ginakwan, gina ano ni, gina piki man. Ayo, oh, grabe na gid niya subong magka-K5 ang panahon. So sige, wala na panahon, bataya na masunod pala tuntunan. Ang Klinika D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwarsa sang K5 News FM Bacolod sa musing Chief Executive Officer Doc Ramil Uy sa technical side ka K5 Rimwell ka K5 FM. Ako naman si ka K5 Rod sa Palma para sa kampiyon nga balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
4: K5 News FM. D3 Bayo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo, D3 Bio.
7: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak pawang akong panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico Sanguna. Hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang GTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sa GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Masali si C, sang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka sa mga butika.
6: Kadaragsa nga punggot. GTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. GTX Beauty Soap. Gala o magputi. GTX Beauty Soap. Puro katol-katol. GTX Beauty Soap.
7: GTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrepi cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. GTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalang luya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagapabati

0: Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Kusan ng tabuyan. Kasi nga mula ko kayo inom sa gluten na galabwa kong tanawan. Kag ang pakita ko niya si Il. Try ko inom sa gluten na nagpasalamat di ko kayo na dulatanan. Kada ko bisa magulit sa aking kalawasan.
2: Luternamax Capsule and Luternamax Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
3: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulik sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
4: Wala na gitsang init ang relasyon nga ini. Sa malamig nga gabi. Sa diin ka, Pipino.
5: Relax, God. Kinhimo ko man ang tanan. Pero wala na ganyan.
6: Relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo. Extend Food Supplement for Men. May maca, kag-flavawaska, mga natural herbs, yan nagahatag sang gana. Extend Supplement for Men.
7: Muling binuhay mo.
8: Extend. Isang kapsula ka lang.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer, manamit, suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Happy!
18: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Playtime Entertainment, born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Para good mood.
2: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
4: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
3: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
6: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation on August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
8: Oras sa K5 News FM, lasay stress ang gabi.
9: Evening Newscast.
10: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
8: Mayong gabi siya dahil sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalayag na ang D3 Bio Evening Newscast. Sumunga Webes, Agosto 6, Trigos Mil, 26.
1: Makita kita live sa mun mga official Facebook pages at kag sa mga radyo sang K5 News FM sa Bugos ng Negros Occidental.
8: Sa mga headlines nga ginadulong sa MyTC ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, maestro dakop sa kaso nga 2 counts of qualified rape sa syudad sang Sagay.
1: Sa balita national, duha patay sa pilason sa landslide sa Benguet.
8: Sa balita international, heat wave sa South Korea isa na ka national disaster.
1: Sa balita sports, sa EJ Obiena nadaog ang iyay kapito nga gold medal sini nga tuig.
8: Kag sa ato naman balita entertainment, Wally Bayola nagbalik na sa Itbulaga. Lasays 4.
9: Ulat Panahon.
8: Sa aton Ulat Panahon, may update si ka K5 Dominic Banyaga.
11: Nakagwa na sa landmass sang Luzon ang bagyo Maymay subong nga Huwebes sang hapon kag naghina ini sa isa ka tropical depression. Suno sa pag-asa ulihin nakita ang bagyo sa katagatan malapit sa Banwa sang Dinapige, Isabela. Maximum sustained winds ang yara sa 45 km per hour, samtang ang pagmadlos ang yara sa 70 km per hour. Madasig ang hulag sang bagyong nagapadulong east-southeastward sa kadasigon nga 35 km per hour. Ginalauman subong sang pag-asa mga magahinay pa ang bagyo sa masunod ng mga inoras, kagkaroon sa gabi, posible nga mangin isa na lang ini ka low pressure area. Magapabilin naman nga maulano ng panahon subong nga gabi sa natundan nga bahin sang pungsod bangod sa epekto sang southwest monsoon o kunhabagat apang ginalauman nga maamat-amat na nga mag-aayo ang panahon sa masunod ng mga inadlaw. Ang nabili naman nga bahin sang pungsod na maka-experience sa mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental, partly cloudy to times cloudy ang aton nga panahon buwas nga may upod nga mga pagulan kag pagpangilat. Temperatura ang yara sa 25 degrees Celsius sa kagaon, kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni si KK5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa Kampiyon Gabalita, Serbisyo Publiko Kakalingawan sa Negros, K5 News FM.
12: Balitang lokal.
13: Balitang lokal.
12: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
8: Lasay-says kag sa mga balita lokal. Sa pinakauna nga balita, lalaki nga ginbuno sang iaabyan sa barangay Takuling sa Bacolod, diara na sa luwas nga kahimtangan. May kampiyon nga balita si ka K5 Red Salgado.
14: Luwas na ang kahimtangan sa 30 anyos nga lalaki iging kilala nga si alias Rakrak matapos ginbuno sang iaabyan nga si alias Chonglai kagapon gadlaw Agosto 5 sa Purok BM Barangay Takuling. Ginsilig ni Police Major Peter John Ramos, Station Commander sa Police Station 6, kasanding sa mga nakasaksi sa lugar. Pasado alas 3 sa hapon, may aras ang hindi pagitsindihanay ang duha sa Bangga Compact na galisanay kag nagtapulay apang sa ulihi buha ang suspect sa pataloma haginbuno ang biktima sa sulok-sulok. Matapos ang insidente, nagpalagi ang suspetsado sa mga biktima dali-dali nga nagpauli si inakapuloyan sakay sa tricycle kag dito nagpangayo sa bulig sa iya mga himata para dalon sa ospital. Nakaangkon sa isa kapilas ang biktima sa sulok-sulok kapadayon na ginabulong sa ospital pero sa subong luwas na ang kahimtangan. Sa impormasyon gikan sa kapulisan, bagulaya ang duwa sa prisuhan nga may kaangtanan sa illegal nga droga ang kaso.
15: Yes, taga Prok BM ni tanan. Kagang background sini nila mga bagunilaya.
16: Bagulaya.
15: Mga bagunis na sa naka serve sentence.
16: Okay, so mga kaso din nga sir, ng droga.
15: Previously ang ilang mga kaso pero at the same time ginadig up pang tanan ng ilang mga previous na mga case.
14: Sa D3 Bio Evening Newscast, this is K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Samtang 15 million pesos nga balor sang ilegal nga sigarilyo na kumpiskar sa Dumaguete. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
13: Nakumpiska sa mga katapos ng Police Regional Office Negros Island Region o PROONIR ang 15 milyones nga balor sang illegal nga sigarilyo sa pantalan sang Barangay Luok, siyudad sang Dumaguete, Negros Oriental sang Agosto 5, 2026. Ginkilala ang tatlo ka nagkaladakpan nga Sanday Je, 32 anyos, residente sang Barangay Tuburan, Pagadian City sang Buanga del Sur, Jo, 22 anyos, residente sa Barangay Bulatok, Pagadian City, Sambuanga del Sur, kag Al, 27 anyos, residente sa Barangay Alulayag-Layag, Parang Sulu. Karga sa isa ka counter truck ang mga illegal nga sigarilyo nga nagikan sa Pagadian City kag iga-deliver sa siyudad sang Dumaguete. Nakuha sa truck ang 263 tanan ka mga master cases ang illegal nga sigarilyo. Ining balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon niya balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. Sa K5 News FM.
8: Sa iban pa nga balita lokal, husto nga disposal sang basura, ginapangabay ni Vice Mayor Maymay sa Shared Waste Facility. May kampiyon niya balita si K5 Michelle Patino.
17: Hugot nga pagabantayan ang paghaboy sang basura sa sanitary landfill sa Barangay Manghanoy sa Banwasang La Castellana. Ini ang nangin pahayag ni Vice Mayor Romayla Nicor Mangalimutan matapos nga natala naman nga magtampok ang walo ka iban pa ka mga LGUs. Sa interview sa Vice Mayor, dapat mangin husto ang pagproseso sang paghaboy sang basura halin sa source padulong sa ilang sanitary landfill. Nahibaluan nga gintugutan nga maghaboy sang basura sa landfill ang La Castellana, Pulupandan, Valladolid, Pontevedra, Moises Padilla, Isabela, San Enrique, Hinigran kag Binalbagan. Ginpabot siyag man ni Vice Mayor May ang pag-angkon sang sanitary landfill ang ginmando sang Republic Act 9003 o kunang Ecological Solid Waste Management Act sa tupang tuig 2000 nga napasara. Ina ang balita para sa D3 Bayo Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa kaaluwanan sang DTX 500 Mighty C kag D3 Bayo. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Sa dugang pa nga balita lokal, ang maestro dakop sa kaso nga 2 counts of qualified rape sa siyudad sang Sagayan. May kampiyon nga balita si K5 JR Gilantagaan.
18: Dakop ang isang 44 anyos nga manunudlo sa isa ka manhunt operation ginbatigayon sa Sagay Component City Police Station sa siyudad sang Sagay. Ang suspect ang mayaras ng warrant of arrest nga gin-issue sa Regional Trial Court Branch 73 Sagay City sa 2 Agosto 3, 2016. Bangod sa kaso nga 2 accounts ng qualified rape sa diin, imbulbado ang minor de edad. Wala man sang ginrekomendar nga piyansa ang korte para sa iya temporaryo nga kahilwayan. Nahibaluan man nga ang suspect ang ginakabig nga number 6 regional most wanted person. Sa karon, yara na sa kustudiya sa Sagay Component City Police Station ang suspitsado kaya nagahulat sa nagakaigo nga legal nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5JR Gilantagaan para sa kampiyon niya balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Northern Negros. K5 News FM.
8: Samtang probinsya sang Negros Occidental nag-turnover sa mga sapat para sa breeding kag palangabuhian. May kampiyon ng balita si K5 Berto Gakit.
19: Nagpatigayon ang provincial government sang turnover ceremonial sa mga sapat para sa breeding kag pangabuhian sa provincial capital grounds kay inasang aga. Suno sa programa ang mga sapat nga gin-turnover halin sa Provincial Livestock Breeding Center and their farm sa La Granja, La Caylota City, Negros Occidental. Lakip sa mga gin-turnover ang itik pinas, Muscovy duck, free-range chicken, piglets nga i-release sa Barangay Santa Rosa, Murcia para sa biosecurity, ram o lalaki nga karnero kag cattle for fattening. Nagatag sang mensahe Sanday Provincial Veterinarian Placida Lemana, DVM MPA Administrator Attorney Refrando Diaz II kag Governor Eugenio Bong Lacson. Suno sa gobernador, ini nga programa ang makabulig sa tanan nga mga mangunguma sa probinsya. Kada bulan ang ilang distribusyon. Ini nga programa bahin sang Provincial Swine Industry Recovery Initiatives kag Animal Genetic Improvement and Livelihood Program sang probinsya. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ako si K5 Berto Gakit, K5 News FM.
1: Samtang duha ka mga individual pilason matapos maaksidente sa Banwasang Ilog. May kampiyon nga balita si K5 Obre Suspenye.
20: Pilason ang tatlo ka mga individual matapos maaksidente sa National Highway sang Barangay Manalad, Banwasang Ilog, las 12:50 tuang gabi, Agosto 6. Imbulbadong isa ka motorsiklo kag tricycle. Kung sariin, ginamanayos ang 41 anyos nga si Rodrigo Inocencio ang tricycle, samtang ginamanayo naman ni Glenn Anthony Tanati, 23 anyos, ang isa ka motorsiklo. Ang tricycle may apat ka mga sakay, samtang ang motor naman ang may isa ka angkas. Suno sa investigasyon sa kapulisan, yara sa parehong direksyon ang tricycle kag motor. Sang nagpundo ang tricycle, agud kay uhon kuntani sining rain cover. Apang didto na hinali lang nga ginbungguan sang motor ang tricycle nga igo sa likod nga bahin sini. Nakaangkon sang multiple injuries ang driver kag angka sang motor, samtang minor injuries naman sa driver sang tricycle. Gindala pa sa ospital ang mga biktima kag sigaron padayon pa nga ginabulong. Ang motor naman kag tricycle ang yara sa custody sang kapulisan para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si K5, Aubrey Suspenia para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Sa katapusan nga balita lokal sa 67 ka mga barangay Tanod, ginpaidalom sa orientation para ma-deputize ang BTTMD. May kampiyon nga balita si K5 Wilson Villena.
0: Nagpaidalom sa orientation ang 67 ka mga barangay Tanod para ma-deputize sa Bacolod Traffic and Transport Management Department o kon BTTMD. Duga nga 67 ka mga Tanod gikan sa 8 ka mga barangay ang ginpaabot sa pamunuan sa BTTMD para makabulig sa pagbantay sa dalanon lakip ng pag-issue sa citation ticket sa mga traffic violator nga may kantanan sa pagtuman sa local traffic ordinance. Nalakip sa nagpaidalom sa orientation kainasang aga, Webes, Agosto 6 ang mga Tanod gikan sa Barangay Tangub, Barangay Alihis, Bata, Vista Alegre, Handumanan, Banago, Pahanukoy, kag Barangay Mandalagan. Sa tiyon nga matapos ang evaluation sa mga tanod nga ideputize ang BTTMD, mas mapabaskog ang pagpatuman sa traffic ordinance kag mahatagan sa dugang nga kapasidad ang mga tanod sa pagdumala sa lakas ng trafiko sa nasakpan nila nga barangay. Para sa D3Y Newscast, sinigang balita ganadulong sa inyo sa kaluan sa MyTC, D3Yo kag DTX 500. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, ini si K5 Wilson Villena. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Balitang National!
22: Balitang National!
21: Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
8: Lasay Jesse Size kag sa mga detalye na sa aton mga balita national. Patay ang duha ka individual samtang isa naman ang pilason sa nagluntad nga landslide sa La Trinidad Binguet kay inasang aga Huwebes, Agosto 6.
1: Sunod sa awtoridad na trap ang tatlo ka biktima matapos nga matipag ang duta kag gintabunan sini ang isa ka kalainan sa kilidalan.
8: Ang mabasbog nga ulan nga dala sang Bagyo Maymay kag habagat ang nagresulta sa pila ka mga landslide sa lugar.
1: Samtang ginkumpirmar ni Palace Press Officer Jose Claire Castro nga may standing order o kung mando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga arestohon si Senator Ronald Bato de la Rosa.
8: Matandaan nga nagpalagyo sa kusodiyas ang Senado si Senator Bato matapos ang shooting incident sa Senate building sang tinalikdan nga Mayo.
1: Nag-issue naman sang warrant of arrest ang International Criminal Court kung ICC para sa Senadora.
8: Sinigid lamang naglapta ang balita nga ginaresto na si de la Rosa.
1: Apang ginpalayag sa Department of Justice o kung DOJ kag Department of Interior and Local Government o kung DILG nga wala pa sang impormasyon ang ahensya angot sa pagka-aresto sang Senadora.
8: Sa iban pa nga balita national, ginpahayag sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o kon NDRRMC subong Huwebes nga nagdangat na sa basobra 2,200 ka mga pamilya o kon malapit sa 7,000 ka mga individual ang nagpadulong sa evacuation centers bangod sa epekto sa mga bagyo nga Luis, Maymay kag Southwest Monsoon o kon Habagat.
1: Suno sa datos sang NDRRMC, lasay kay na sang aga nagatiner subong sa 39 ka mga evacuation centers ang mga nag-evacuate nga pamilya bangod sa mga pagbaha nga na report sa 83 ka mga lugar sa Ilocos Region, Central Luzon, Zamboanga Peninsula kag Bangsamoro Autonomous Region kun sariin 12 na ka mga panimalay ang na-report nga nahalitana.
8: Nagdangat naman sa 23,946 ka mga pamilya ang napektuhan sa mulain nga panahon samtang nagdangat na sa 1.38 milyones pesos ang ayuda nga nahatag sang gobyerno para sa mga naapektuhan.
1: Sa katapusan nga balita national, patay na sang nag-abot sa ospital ang bata nga lalaki nga nag-edad sang duha ka tuig matapos nga ginsumbag sa ulo sa makaduha ka beses sa iyang stepfather sa probinsya sang Biliran.
8: Sino sa Navan Municipal Police Station kag Biliran Police Provincial Office, gindala pa ang bata sa Biliran o kung Biliran Provincial Hospital matapos madiskubrihan nga wala na nagagiho.
1: Ginsaysay sang mga witness sa mga otoridad nga gintiklod pa ang bata matapos nga ginsumbag. Gani na igo ang ulo sa bato kag nadulaan sang kabo. buhi.
8: Isaysay man sa witness nga naaki ka 27 anyos nga suspect, bangod wala untat ang hibi sang biktima.
1: Isa man sa mga nakasaksi sa insidente among apat katuig nga utod sang biktima.
8: Ginpareg man sa mga pulis nga walang iloy sang bata sang nagluntad ang insidente.
1: Naaresto na ang stepfather kaging pasagana sang kaso nga murder.
8: Lasay sa Just in 9.
21: Balita International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapan sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
8: Sa Balita International, heat wave sa South Korea, isa na ka-national disaster. May kampiyon nga balita si K5 May Hikilan.
2: Ginakabig na nga isa ka-national disaster ang nagapadayon ng heat wave sa South Korea. Suno sa ginpaguha ang datos sa South Korean Interior and Safety Ministry, yara na subong sa masobra 2,000 ka mga persona ang na-diagnose ang heat-related ng mga balatian, kay Justinoybe naman ang nagtaliwan humalin sa bulan sa Mayo. Masobra 17,000 naman ka mga kasapatan, kaangay sa manok, pato, baboy, kagkapin 16,000 ka mga ginasagod ng isda ang nagkalamatay, bangod sa tuman nga kainit sa panahon. Sa ginpatigayon ng cabinet meeting sa nagligan ng Martes, ginmando na ni South Korean President Lee Jae-myung nga himuon ang tanan agud nga maprotektahan ang mga pumuluyo. Sa syudad sang Seoul, nagdangat sa 39 degrees Celsius ang temperatura. Samtang nagligan naman nga Domingo, nagdangat sa 42.5 degrees Celsius ang temperatura sa Hyangsan. Ini naman ang pinakamainit nga temperatura nga na-record sa pungsod, humalin sang una nga nagsugod ang weather observation sa South Korean Peninsula sa tuig 1904. Para sa Balitang International, ako si K5 May Hikilan. Para sa kampiyon nga balita sa Edbisyo Publiko, ang Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
21: Balitang sports. Ang balita sa sports ay hatid sa inyo ng DTX Herbal Lediment Oil.
1: Sa balita sports, sa EJ Obiena nadaog ang iyay kapito nga gold medal sini nga tuig. May kampiyon nga balita si ka K5 Mar Baranuel.
4: Nagapadayon na pagka madinalagon sa Pinoy pole vaulter nga si EJ Obiena sini nga tuig. Nadaog ni Obiena ang gold medal sa top of prong meeting nga ginpatigayon sa Jochgrimm, Germany. Ini ang matapos mag-clear sang Pinoy ang 5.83 meters. Ini ang ikapito nga gold ni Obiena sini nga tuig, kag ikaapat niya ini nga outdoor gold sini nga season. Madumduman niya daog man ni Obiena ang gold sa first international pole vault meeting sa Cathedral Square sa Germany. Para sa balitang sports nga gidulong sa Clinica D3 Bio DTX 500, may PC ka DTX Coffee Mix. Ini naman si Mar Baranuez. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko ang Kalingawan, sa Negros, sa K5 News FM.
21: Balitang Entertainment. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng DTX Beauty Soap. Para sa kutis artista at kutis porsilana, mag-DTX Beauty Soap na.
8: Kag para naman sa aton balita entertainment, Wally Bayola nagbalik na sa Itbulaga. May chika si ka K5 Lori Gamboa.
22: Nagbalik na ang komedyante nga si Wally Bayola sa noontime show nga Itbulaga matapos ang pila ka bulan nga pagpahuway sini kag paayo. Wala makita sa Itbulaga segment si Wally matapos nga maaksidente ini sa iyang motorsiklo sa tuong Marso 29 nga nagresulta sa fracture sa iyang atiel. Ginkalipay man sa mga fans ang pagbalik sa komedyante kag sa karon nagalaom ang mga netizen nga mayara bag-o nga episode ang Kalye serye kundiin ginabidahan ni Wally ang karakter ni Lola ni Dora. Para sa balitang entertainment, ini si ka K5 Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
8: Dugay siya kag nakabalik ka K5 Troy, no?
23: Nabaldagid siya.
8: Oo, sang unig ganing inatabo ang aksidente niya?
23: March.
8: Lawi ganing, no? Nagpahuway gid siya kahit na fracture ko nung iyang ATL sa aksidente.
23: Motor.
8: Oo, sa motor. Kunang delikado. Sa mga nagamotor da, baw, halong-halong gig ka mo kay kabudlay sang aksidente.
23: Okay, sa lang K5 Jean, nang bisanan mo kahalong, kisang mga upoduman sa dalan, nga haras-haras.
8: Ina, makarelate na gig ko na subong. Sang una daw, wala pa lang ko na pakialam. Subong, pero may nagainit ulo ko sa dalan.
23: Gagtas so, ka na?
8: Grabe. Do ka matyagan ko pagka sugod mo pa lang. I mean, malam. Pagka sugod pa lang sa adlaw mo, pagkagawa sa balay nyo. Ginaguba, ganyan sang, my goodness. Ayawan ka, ganyan ka, ano. I mean, pag start lang sa adlaw mo, guba na siya nga daan.
3: Karelate na gigo na.
23: Sulod ka sobra nga, ugtas.
3: Oh. Hey, ambot kung ano mo lang kay kita mo mga driver, malakis ang budlay man ispilingon, kabudlay man inchendihon, kis ag pakibot ka na lang gidya. May gulpiada lang, may mga gala sulo. Ang tubag mo, pwede kayo nahinay, gulpiada lang dahil yun. Dahil may ara sa likod mga gidikit nga dikit sa imo, tapos gulpiada lang, may maglusot sa kilid mo. Nanuni sila ko naman. Nung
23: ano po daw ko sila, Ken Miss Jean, grabe ko nga wakal mo ay, no?
3: Nagdahod ganit sa akon. Hamalang tagi ka, war freak ako sa dalan. Pero ako naman ang makabati.
23: Ay, ikaw lang.
3: Pwede niya mapaubusan, pasensya ko. Amo na ginawa ko git. Kisa balagong gahalong ka, pero may aragi dyan gulpi. Kisa makibot ka na lang git yan. May galusot lang git dyan gulpiada. Especially yung mga nagamotor bala.
23: Single?
3: Yes, ang mga single sa mga motor. Hamo gina dapat nga halong ka mo. Kaya nga, kung matumba ka mo, wala nga din may paprotektar sa lawas. Yung kisa wala, ang iban wala pa helmet. Nante, gaka-injury, ganing mga kumpleto sa ano tawag sini. May helmet, may ano na sa tuhod.
23: Isagang sa siko, tuhod.
3: May siko, di ba? Tapos pa kung ga-big bike ka, amu-amu na. Dapat kung ga-motor ka, kompleto ka na lang tawag si Sir Eljan.
23: Correct, di ba? Iba naman naka-short piya ganik, if I have jean.
3: Bon, panami, di ga-chinelas. Kampiyon! Ugtas na naman kita. Mga ka-K5, amuyadong dalagong ang mga balita sa buong Webes, Agosto 6, 2026.
23: Bantayan naman buwas nga adlaw ang panibagong edisyon sa D3 Bayo Evening Newscast.
3: Sa pangalan sa bugos nga pwersa sa numero 1 ng estasyon sa Bacolod, kami ang inyo nangintag balita. Ako si ka-K5 Jean Chatita.
23: Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa.
3: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News FM.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa edit tura. Amo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya how?
3: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.

0: ng Sport Biotics.
1: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasunod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ng UTI.
3: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
4: Preto nyo, day! Musta ang bulang kape, pre?
5: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
4: Di nakabalo manusik?
6: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May baka kag vabuwas ka. Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
4: Di pre, musta po lang agabi pre?
5: Apat gig kasultada pre. Biyag si misis eh.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Tikasin!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops Adlaw-adlaw.
11: Number 101.5 K5 News. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
12: Number 1.
11: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

Lorgo Vista. Check your time, kagisigong inyong mga rasan. Oras sa K5 News FM Philippines, impunto alasays, 33 sang gabi. Lorgo Vista. Mayong gabi banwa, ini ang Larga Vista, kagako si Julius Mari Velez. Lorgo Vista. Wala nalakip ang Negros Island Region, kag Negros Occidental, sa ginapanugyan sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o kon pag-asa nga maapektuhan sang tuman o kon mabunok nga pag-ulan humarin karon nga daw tubtob sa hapon sang Domingo bangod sang Tropical Cyclone Maymay kag Southwest Monsoon. Tigaylo ang panugyan lang sa pag-asa nga mag-andam ang Negros Occidental sa idalom sang rest of the country

0: Angod sang localized thunderstorms nga ginabanta magatugan anuman sang magulugal-umon tubtob magal-umon nga panahon kag lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpanag-uob di mudo indi kita labing apektado sang may-may nga bagyo apisar nga mayara sang ginabantayan ang pag-asa nga tropical cyclone may-may ang lubos nga apektado dito sa bahin sang Luzon katulad sining masunod nga mga lugar Ilocos Sur, La Union, Pangasinan kag Benguet samta apektado man ang Occidental Mindoro, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Laguna kag Batangas diriya severe flooding o kontuman nga pagbaha ang gina-forecast sang pag-asa kag posible lubos man nga pagkatipag sang duta o kon mga landslides. Lorga Vista. Samtang diriya sa aton sa Negros Island Region, tiyamo ni, ang ginapaabot o kon ang gina-forecast nga magatuga ay sang lapta-lapta nga pag-ulan amo ang localized thunderstorms kag posible pagluntad man sang flash floods o kon hinali nga pagbaha kag pagkatipag man sang duta bangod sang severe thunderstorms galing kiti depende iniya magambag ka localized thunderstorms amo ning pugtak-pugtak bala nga kaimtangan sang panahon halimbawa diri sa Bacolod bunok ang ulan pagtabok mo sa talisay wala ka may mamatsyagan subong man sa pagkadto mo sa kaiping nga mga lugar. Amo nang ginatawag nga localized thunderstorms na balang na hamtang sa isa lamang kamagamay nga lugar ang mga pagbaha kag ang pag-ulan.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sadsaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sadsaran sang inyong palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Lorga Vista! Lorga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon aton sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Lorga Vista! Lorga Vista!
0: Ini ang inyo bago nga tinimanan sa balita ay baro komentaryo kalingawan kag matuod nga serbisyo publiko.
1: Lorga Vista!
0: Diri sa kon bag-o nga puluy-an sa kahanginan.
1: Ito.

As always, supod sa inyo alagad sa mikrofono, wala sang iban ngayong aniban sa kahanginan kundi kamaturan. Wala sang iban nga ginahalad sa imo, magluwas sa akon, katampad lang. Julius Mareveles ang ngalan.

0: Lorgo Vista. Samtang naganda sang inyong mga paranya punon, nagapaanok sang inyong mga tinigang, kag nagapreparar sang inyong pinamalan ukon uga. Ano man ang inyong sudan karon nga gabi, ako ang madala sa inyo sang ihibalo, kag kinaalam kalakip ng balita tonight, diri sa Larga Vista. Lorgo Vista. Una nga istorya karon nga gabi, inyong batian, sa Kalwan o kung pinagay sa Kalwan, sang DTX Premium Coffee. D3 Bio kag DTX 500 ang tagdala. Wala kalingkang nga tagasakdag sang libre nga balita kag ibalo every night diri sa Larga Vista. Hindi lang masaligan nga tagdala sang mga impormasyon sa inyo, masaligan man nga tagpangapin sang inyo kalawasan kontra sa balatian. Larga Vista. And let's have K5 Berto Gakit Jr. Kahapon ang balita naton gikan kay K5 Babes Gantalao, angot sa ginahimo sa mga pamunod dira sa Barangay Mansilingan nga sila na lang nga kusang loob ang nagabulig sa pagbantay sa mga kawatan nga nagaduging karon, ha, labi na gid niya ining ginarason ni Labra Firming at Tiempo sang tigkiriwi tigmarais Tiempo Muerto, kon sa English pa the dead season amuning patay nga parahon sa industriya sang kalamay. Ti amo man ini ang ginarason sang mga tuklo kag kawatan nga manguwa sang indi ila. Ti kagabi ang istorya tawas Barangay Mansilingan nga may mga kawatan ginalantaw nga nagapangayaw gikan sa iban nga mga duog, biktimahon ang mga taga Barangay Mansilingan. Kagabi purok Guanzon pa lang ang gineport ni K5 Babes Gantalao. Subong niya nga adlaw, may isa ka ginaaligar kawatan na dakpan dira sa Barangay Panukoy. Ang resulta, ini siya nakastiguan nga akay nadakpan siya kag na corner sang mga tricycle drivers. And let's have K5 Berto Gakit Jr. sa iya balita. Dala na ang isa man kay istorya, parte pesteso duang pesteso bong peste nga mga kawatan kag sa industriya sang kalamay, peste sa tubo amo ning ginatawag RSSI. Yaring back to back reports tonight with K5 Berto Gakit Jr. Bert, good evening, please come in.
1: K5 Jones, bodo ka nami gidwagid ni ka peste guro ano. Ang aton sininga pag
0: di ba?
1: Oh, gani man.
0: Grabe, no? Ang isaya gapanuyop sang tubo, gasuyop sang duga sang tubo, ang isaya mga gasuyop sang pinangabudlayan sang iban.
1: Unahon ta ni Kitab Jules.
0: Ang tawo nga peste anay?
1: Ang peste anay nga tawo ano?
0: Oh.
1: Eh dugay kay masapat na ni siya.
0: Oh.
1: Ang Kitab Jules, boging kulata gid ay, loging pastigo. Ang isa ka lalaki nga taga Barangay Singkang Airport ni siya.
0: Uy!
1: Matapos nga nangawak sang cellphone sa may Barangay Panukoy, phase 2. Kung adira sa may Sikasko, Blanco, agi karanita, Sikasko kapawala, una naman 100 meters lang da, no?
0: NHA housing.
1: Dira-dira, gedo.
0: Inang pasulod to sa police station number 8.
1: Yes, o. Tumagurong police ito mga 100 meters PlayStation naman.
0: Kung na mo kilid dalan lang ni or sa sulod gidya sang subdivision.
1: Kilid dalan.
0: Kilid dalan. Okay. Lapit sa lapit sa mga junk shop da.
1: Ah, dira-dira gid sa tubigan ng pea.
0: Ay, okay. Damo tubigan da gaho lang ko ay balo ko din.
1: Gani man song tabo amo patpaton ta Dios.
0: Sige.
1: Alas 11 kainas ang aga. Ang may ang actually establishment ni ginkawatan niya eh. Establishment oning sa mga dumang aluminum ni Black River Julius ano. Aluminum abit. Ti karon ti open ang area, hindi gid siya nga dumay portahan po. Open bala siya ti River Julius no, open ang do pili kakasaka, open area ang establishment to. May mga lamisa, then may counter no. Karon ti udto adlaw damo galabay ti do nagkuha ni kuno sang palamahawon ang tagiya sang cellphone ngani kiver sang wala tawo nagkadto ang kawatan sa may sulod kag hinablot yung cellphone.
0: Wow.
1: Kaya naman nga text nga nakita man mismo sang tag-iya kung paano ginkwa iya cellphone sang hinali lang kagibaba Julius nga nagsinggit sa kawatan.
0: So, uh-huh.
1: Pagsinggit sa kawatan, tido medyo tunog, guro, kag doon puhag ining... ining kawatan nos ginhimo ya kita Dios ginhaboy ya no ginhaboy ang cellphone sa kukulba e guro kag dukadlok hinaboy ang cellphone nabili ng cellphone hinaboy ya sa may kilid lang
0: okay.
1: Sang lamisa kag naglagyo tinagsinggit ang laki kawatan
0: uh-huh.
1: So, pag sikit kita Julius may mga tricycle driver sa tabok sang karsada Kipab Julius sa may tabok ng karasada kag ginkulata no gintipunan kag kinastigo ang lalaki tipila sa ulo may information kita nga
0: amo ni ang ano ning video amo ning mga nagdakop siya diri siya ginkastigo
1: yes diri pa plate black Kipab Julius
0: are are no, para... oh nagabot ang pulis eh Robert Berto balikan ta duga duga si K5 Berto Gakit Junior, tiining unta mag-serbeng pagtulunan both ways ha? Sa mga nagatuyo mag-pangawat. Of course, pagkuha sang indi imo, krimen ina. Bisan anong pangambal mo nga basol mo sa tigkiriwi o kontiyempo muerto, tiina that is a criminal offense sa idalom sang ginatawag nga criminal code sang Pilipinas. Tibisan anon mo pa na ang krimen ginaya. Bisan ano pang rason mo nga singeti pigado gidabi kitigriwi gidsubong sala gini ka gobyerno pigado ang tawo kay ginakawat sa mga opisyal ang kwarta. Minano nga istorya krimen gidina. Ugaling ini mga magaserbi man bilang leksyon tagsa-tagsa sa aton paano malikawan ang paghatag oportunidad sa mga kriminal nga makuha ang imo mga pagkabutang. Balikan ta si K5 Berto Gakit Jr.
2: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kagkaroon. Atong sug-alawon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
0: Balikan ta sa hindi gidlamang madugay si K5 Berto Gakit Jr. Sa iya balita, simpre lamang ining mga ginaaligar kawatan nga nagapang biktima sa mga tawo sa nagkalain-lain nga mga purok diri sa syudad sa Bacolod ti Masamid diri ang ginarson nga tiempo sang tigkiriwi tiempo sang kapigadon pero again ti indi na iya kabangdanana indi na iya rason are may nadakpan dira sa barangay Alis nangawat allegedly nakastiguan. Bert, please come back.
1: Oh, pasensya gid kay.
0: No problem. Proceed.
1: Paano koy ni?
0: I'm sorry. Paano koy?
1: Kiba Jules, so amo to nakulata, nakastigo sang aton sini nga mga pumuluyo kag may information kita nga sosyali lang pusan pa sang tubo ni,
0: no?
1: Kiba Jules, that's why ang itsura sang lalaki tuguon ni, no, dugoon at the same time pilason ini wala ni siya kadangat sa prisuan na direkta ni hospital kay ina amo ning ambal nilang direkta sa hospital bago ang prisuhan no K5 Julius ₱10,000 ang balor sang cellphone nga nakuha sa isa ka trabahador dira sa isa ka establishmento dira sa may pisto barangay Panukoy. Ang video, yung play man naton dira, makita naton, pinulihan, gini siya mo, tricycle driver, blama, kumunta mo na mo tao, no? Kay Pab Julius, kag sino sa background na interview naton diri si kay na si Major Rondel Tapang sa Police Station 8, kag sino diri kay Pab Julius, siya manigali ni gabon na ni nga kawatan, siya okay. Niya ang suspect na pagpangawat sa mga washing machine sa Alihis.
0: Ha?
1: Huh?
0: Okay.
1: Alihis washing machine, mga manok sa Barangay Singkang Airport, kag siya ni ang suspect sa pagpangawat man dira sa isa ka o sa mga tiyanggi, dira sa may barangay Sumag, sa mga benta sa tiyanggi.
0: Ay!
1: Oo, so gabunan giniyang kawatan.
0: Oo.
1: K5 Julius, actually na-report na siya, siya ni suspect sa may barangay Alihis pagkuha sa Alihis ang washing machine that time.
0: Mm-hmm.
1: Oo, siya ni ang ginatudlo. So balik-balik ni iyang opisyo. Ang panawagan diri sang panawagan diri sang kapulisan nga bisan amuni nga mga gamay nga mga pagkinawatay kag Kipa Julius dapat mostly dapat ipasakaan gid kaso kay kun diri sa magbalik-balik sa may field abi o kun sa mga balay-balay sa pagpangawat eh amuni ko nomong mangawat sila gamay lang
0: kumo
1: nga ti madakpan man mapablatter reklamo the same time iurong manggali ang kaso. Susuno sa police useless gapon. So amo ni gani nga kun madakpan.
0: Pero Bert, Bert angot sini ining nadakpan may ara sa mga ginaatubang nga mga panumbungon subog wala.
1: Ara git actually 11 case ni ang gareklamo siya subog.
0: 11 na ang magamba ka kaso diin nga level ini prosecutor pa lang ko may nagsaka ng sa hukmanan.
1: Okay, sorry git kagiba Julius hindi kilik kaso. 11 ka reklamo. Mareklamo, may nagreklamo na sa police station.
0: So meaning, police station pa lang, blatter level pa lang?
1: Yeah. Yes, yes.
0: Wala medyo pa may napasaka sa prosecutor?
1: May ara na ni siya before eh.
0: Mm-hmm. Pila kabilog?
1: Mga tatlo kabilog.
0: Ano ang ano allegedly ginkawat niya?
1: Theft kidney, amuning washing machine.
0: Okay.
1: Ang mga manok, kag ang mga kwartato sa tindahan.
0: Sa Sumag?
1: Sumag.
0: Wow, okay. Siya so, lang ni isang gapangawat?
1: Oo, siya lang ni isang. Amo ni nga mga nakwa nga.
0: Wow, solo flight ha?
1: Oo, solo flight. Get wow. Amo ni opisyo yung mong cellphone.
0: Okay.
1: Kwa ya. Tiga, wala man siya kagapangransak. Yung nga gasulod. Yung gawa na gamit instrumento. So, karon kay Julius, ara sa presuhan, ining lalaki eh. Tapos nga nakarapamedikal naman na kina kagpagasakaan sa kaso nga theft sa Boss nga Adlaw, Birnes.
0: Taga din siya, taga Magsungay?
1: Magsungay, Singkang Airport.
0: Okay. Meaning may bag-o sa buong nga style. Hindi ka magtira sa imo barangay, lukso ka sa iban, do amo na?
1: Mugin yung kalabanan. Yan eh, amo ni ilang galaw. Kay para nga ti hindi makilalaan.
0: Oh.
1: Kay ti mostly suno sa pulis ko ara sila sa balay ti mostly nga makilala mo to hindi
0: oh. No? Ti may may ara man na sila style Bert nga sa ila barangay Alwan sila ya nga daw ala Robin Hood bala may amo nang style.
1: Oo, ti ang piste ganyo kay Julius kasi ilo man sa piyak
0: na RSSI. Oh, sige. Sa ilo ta, sige piste ta. Proceed.
1: Ay, lota sa isa ka mambal na itong peste man. Update sa RSSI, kay Pab Julius, padayon ini sa Gyapon nga nagapangaon kag nagahatag sang dilubyo sa mga katubuhan diri sa Negros. Na-interview to kayo na si Sir Dave Samson.
0: Samson.
1: Samson.
0: Samson.
1: Samson. Kay Pab Julius, sa ila sininga pagmulitro, kag ginapamangkot ha, una diri nga punto, kay subong gaulan-ulan eh. No? So kung gaulan-ulan, nagapadayon ng aton ng mga LGUs ang spray ni, aerial spraying, manual spraying. So ano ning matabo kung gaulan? Did it effect? Effect bala Kipab Julius sa mga chemical nga gin-spray para matap na ang RSSI? So suno diri kay Sir Samson nga yes, maka-apekto gid kay Kipab Julius. May maabot din nga example ma-spray sila subong hapon din maulan man alas 4 useless no useless ang chemical ang spraying unless kay Pab Julius kung may sticker sila ginmangkot ni si Sir Dave kung ano ni ang sticker ang sticker nga ni kay Pab Julius amo ni ang ginasamo sa chemical agod nga bisan mag-inano mag-ulan hindi madula ang chemical no. Pero limitado lang ni hindi tanan nga mga LGU nga nag-spray subong makahimo sa amo sini. So definitely tanan mambalta kay Pab Julius butang ta mga ara kuno sa 80% damage gid ang spraying kung gaulan Kapal Julius.
0: So ang gwa sina ma-spray ka pesticidio kontra RSSI pagtupa sang ulanti. Ano ang matabo sina ti ma-wash off makakas sa dahon ang pesticidio.
1: Oo.
0: Aragoy.
1: Makakas gid siya. Amoni ang kakalatabo gid kay ti gaulan mong daso ba nagpauntak ginuntat. So amo nang niyang alternative kay ti ang mission o konvisyon sang probinsya nga ti matagaan sang pagpadali pala no padasig immediate nga pagbulong. That's why ti gani amo na gani nga gin propose sang akon gintinguan nga matigayon ining biological control Julius kay man para ti kung biological control agent ang gamiton sa spray gadako ga ano nimong gadasig mas dasig ang epektibo sa pagpatay i-compare mo sa chemical. That's why amuni nga kun padasig dasig lang gid ka Kipev Julius biological control o galing sa sini nga mga tinion Kipev Julius ang iban nga mga chemical. That's why gina-encourage gid ni Sir Sanson galing mahal eh ang speaker nga ni bala ibutang muni samo muni sa chemical para ma bisan magulan pag gusto kada spray no Kipev Julius kay ti mapilit ginagyapon eh sa mga katubuhan ining chemical kay Kipev Julius.
0: Mm-hmm. Okay. So as it is ang apektado na subong nga mga ano ne nga ano panawagan ni sini nga katubuhan 34,000 sa Gyapon.
1: Mm. 34,000 hectares, no? Uh-huh. Dako-dako ni actually amo pa lang ni ang na-verify nila as of now. Ay, kiti kasaka, kina Julius mo, hindi tanan nila malibot eh.
0: Uh-huh.
1: As of now, sa ilang monitoring, sa ilang assessment, 34,000 as of subong ha, pag-interview naton ang apektado sa Bilog na Negros. So, way pa nalabot ang pilapagid nga wala nila na-assess. No?
0: Agoy.
1: So, mati nga ba ni Sir Dave nga dako ning kaperdihan gid no isa ini sa mga mambal naton sang probinsya nga huol dilubyo no ang ining pagkaon padayon nga pagkaon sang RSSI kakiba Julius sa aton nga mga katubuhan. Amo to ang baga ni Sir Limata K5 Julius nga inti lang tubo na ang ginakaon sa nga RSSI nga ni sa Laguna nakamonitor ni sila sang palayan o kon rice na
0: sa jagged damo bala humayan sa kwan damo humayan sa bago
1: amo ni ang problema diri kay ti piruti ang pagtuon gi ngating RSSI sa tubo gid ang ano gid may ara sila nga pagtuon kag nalantaw nga nagapang-atake man ining hangit sang pisting ani sa mga kaumhan especially sa palayan gid sa humayan gid sa Kipev Julius. So gimakot man si Sir Dave kay ina kun bala may ara sang tawag niri may ara sa mga LGU nga wala anay nag-stop kundi halos na lang dumiara man eh amat-amat nga gina-encourage na nila kag isa pa gili kag Kipev Julius ha ginatinguan pa nila nga sa hindi madugay mga kung sige-sige pag ni pilak adlaw o sa sunod nga adlaw mag-declare na sang state of calamity ang pilak ka mga LGU diri sa Negros Occidental, Negros Oriental man kag Kipev Julius sa ila sini nga monitoring ti ang bakulod kay ina nag-declare na to sang state of calamity sa sining tugas sang halit sang pagkapangaon sa sining RSSI kag Kipev Julius.
0: Ate, balantayan ta na. Oo, kay ti ang pila na lang kabulan, matsimpo galing na eh.
1: Gani.
0: Eba?
1: Amot ang baga ni sa Gyapon sang probinsya ni Attorney Diaz, Replante Diaz, the second, ang administrasyon sang probinsya. Kaya kung hindi nila pagtap na with the allotted budget, nga tinagatag na 25 million yes, tumong, no? Ang provincial capital sa sining biological control alone lang, wala pinalabot ang chemical, kahit yung chemical, ilaman niya sa mga may ara man niyang chemical mong, no? Nga ilagi dyan mismo sang SRA, kakiba Julius, ti ang ining biological control nga pag-away sang RSSI nga ni iya sang province, kung hindi ni matapna kakiba Julius, ti amakon mo 70% ha, madula sa kalamay sa Negros within next year, 2026, 2027.
0: Eh.
1: Dako-dako ni nga kapulidem ko, hindi gito madula ang RSSI nga ni.
0: Gani.
1: So, tadayon ah, no? Kabay nga tisuno sa ila, maamat-amat na, makadeclare na sang state of calamity para ti may pundo ang pila ka mga LGU makakuha sang pundo agud nga mapadali-dali mabakabakal man da sang pila ka mga drone dira nga mapadasig ang spray sang pila ka mga tubo naton kag manual spraying man tinawo makabayad sa mga tinawo kay Julius
0: gani gani sige
1: dulong balita naton sa kalwan sang DTX 500 may PC kag D3 Bio DTX Copimex, may kape ka na, naka-detox ka pa. Upod ko di subong si Adrian Cantalao, ako si Kakifay Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, T5 News.
0: Lorga, o kabay pa nga, hindi ka mo mag-ido kag Kurengda Adrian kag Berto ha, magabalik ang inyong palatuntunan, pagkaligad lamang sini.
2: Ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang panahon.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapigan na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ko da ha. Weh, matyag mo, madala pa sa edit tura mo?
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan kag hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika. Max 4 Biotics.
7: Low potassium, ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kag nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako, ipuntin ako ay bahay blood ako, may blood sugar. Tutog yung pag-inom ko sa Bluternamax na ayaw ang akong kamatyag.
9: Bluternamax Capsule and Bluternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
10: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ni UTI.
11: Ang fortified nga probiotics. Clinica Spore Biotics.
12: Preto nyo, day. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, wala-wala, gid, pre. Ano kayang manok ko?
14: Di nakabaluman o sick?
15: Performance mo bala? Maluya na?
16: Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men.
17: May maka kag Vabuwaska.
16: Garagapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
12: Di, pre. Musta ang bulang kape, pre?
13: Ah, apat gig kasultada, pre. Biyag si Mrs. E.
16: Extend Food Supplement for Men.
18: Tikasi.
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
22: 101.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sining palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Mag- kadala sa pag-awig at maglapan ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marimbiles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi, igali sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Toboso nga nag-hook up karon o kung nagpamati pinaagi sa Fabulous Radio Click FM Toboso. Samtang sa atong mga tagpaminaw diha sa lungsod sang Mabinay, Negros Oriental, mayong gabi iman sa inyong tanan pinaagi sa CPSU Radio Mascovado. Nagaupod naman sa atong sininga pagpangalagad tonight kanday nung Edmund Diaz and family kag sa bugos niya nga panimalay dala na ang pamilya ni Ma'am Sheila Book ang bilog niya nga panimalay ha dira man sa barangay Tangob.
22: Lorga,
1: salamat salamat gid pinagi kay Ma'am Jackie. Nakakitanay kami kaina online ni Ma'am Sheila. Salamat gid sa inyong pag-upod.
22: Lorga Vista.
1: Kay Ma'am Wina Lukay-Lukay, KSS ta dira sa Barangay Singkang Airport, mayong gabi man sa imo. Kagsa kay Madam Marilu Manaay sa Vista Alegre.
22: Lorga Vista.
1: May update kita karon dugadugaya na no ba lang nagalala nga propaganda. Are, ang balita sa Middle East, antes ko magkadto sa kay K5 John Versales, gikan sa norte nga bahin sang probinsya, istoryanta ang balita nga ang Iran nagpadala reportedly naghingagaw sang iya mga soldado sa border sini sa iban nga mga nasyon nga aayhan hibaloon ta na karon dugdugan naghahanda bala ang Iran sa posible pagpang-atake ground offensive sang Estados Unidos. Bantayan sa hindi gid lamang madugay sa aton nga pagpangalagad. Kagti ang pamangkot ano bra ka importante ining ginatawag nga propaganda pinahugay. Kay man ang giyera sa moderno nga panahon hindi lang giyera sa patag-awayan, hindi lang tiruhay, hindi lang habuyanay, missile kag bomba o kon granada. Ang hampang ara na sa propaganda kag ginatawag cyber warfare. Pero hindi lang ini sa karon nga panahon. Sa tong una nga tiempo, gakatabo na ini. Anong ba ka importante ang propaganda? Explicar ko karon sa inyo dugadugay. Abita si Dracula vampira lang nga ara sa pelikula. Karon ni istorya ko sa inyo. Si Dracula matuod nga tawo sa kasaysayan sang kalibutan. Diin ini siya. Plastar ko na karon. Ano ang paggamit ni Dracula sang propaganda sa gera? Iplastar ko man na karon dugay-dugay. But first, let's have K5 John Versales. Sa aton sining nga mga balita gikan sa norte nga bahin sang probinsya. Mga tawo nga nagapangita kontani sang ayuda ang ginsugata disgrasya kag tikamusta unta. Ining natabo nga pagluthang bala sa isa ka babae nga damlagpa nag-viral tungod atong ginaligar nga ini siya nag-hit-hit kag gin Facebook Live ang iya sini pagsuyop. Let's have K5 John Versales tonight. John, may gabi, please come in.
14: Yes, K5 Julius, may gabi. Kamusta? Sulod ko, K5 Julius. Okay man lang.
1: Ano kagaras ang tingog mo?
14: Anay pa, anay pa.
1: Hindi, hindi. Okay lang ang tingog mo yung garas. Oo, daw iya ka na. Kerbla? Oo, daw ginsamo nga tingog ni John Bon Jovi kag ni Steve Tyler.
14: Property, mga idol ko ba?
1: Ato, din mas namihan mo si Steve Tyler o si Bon Jovi?
14: So far si Bon Jovi kay K5 Julio kay daw may arap pa sa iya nga mga kanta nga makaya pa sa aton nga range. Si Tyler daw hindi nagin.
1: Taas ni si Steve Tyler ako.
14: Pero tinagin niya katingil pamatian niya sa tingin
1: ni Tyler. Although, strangely, Jong, ang pinaka-famous niya kanta, love song, ha?
14: Yes, ang I Don't Wanna Miss a Thing.
1: Na, oo. tungod ang bata yan nag-artista sa pelikula. Grabe pelikula, no. Oh. Ang kay John Bon Jovi, ano gid ang paborito mga kanta?
14: Damo lang, All About Loving You. Bed of Roses, Always.
1: Ay, kung sa purok ya, ang title sina Bed of Roses. Kanta ni Rosanna Roses bla. I wanna lay you down on a bed of roses. Kanta kay Rosanna Roses. Oo.
14: Damo lang kay damo pero, namin nga kan.
1: Ako ya Jong, palangga ko ang ambahanon, pero ang ambahanon wala gid pagpalangga sa akon. Ang i-request ko gidya nga ikantam hon muli ad pila ka adlaw.
14: Thank you for loving me.
1: Na, oo, sa kay Bon Jovi, eh ba? Ano gani ang opening line sila?
14: It's hard for me to say the things. Hard for me.
1: Say the things.
14: Ang iya sina nga gin-create nga isa man ka song nga daw nagsabat sina is ang ining All About Loving You.
1: Ano sabat sa
14: to thank you for loving me.
1: Atod ka?
14: Oh, wow. Daw kung pamation mo bala ang lyrics bala ulang taon mo daw amo na ang kumbaga ang sabat.
1: Adaw sabtanay. Pero laki man Japon ya kanta.
14: Hindi, isi Bon Jovi man Japon.
1: Okay, so bali do back to back da ang dating sinagali. Wow. Sige lang kay sa dason ko nga pagpakasal, kwaon ta kaguro?
14: About daw ba challenge man tani man?
1: Hindi yang mapakasal ko sa lain nga babae. May silver wedding anniversary kami sang asawa ko bla. Mapakasal kami liwat. Oo.
14: Wow.
1: Kay lain naman yang repertoire sang akon kanta.
14: Ano?
1: Ti lain na yung mga rock na, mga jazz na. Kaya ang una to nga pagpakasal ko, mga revolutionary song to eh. Oo. Mga rosas ng digma. Oo. Tod. Mga revolutionary song si Bla. Why kakabalo Jong nga ang amo niya kasal ang title Tambi Palad?
14: Ay tuod.
1: Oo. Ang amo niya nga logo daw iya kay NDF, National Democratic Front. Oo.
14: Ang kuan ang ano na ganiya?
1: Ang design.
14: Ang design?
1: Oo. Perti to iya, perti nga kasal to. Oo.
14: At iliwaton ta.
1: Oo. Gaanaw tong mga ahinti sang mga intel sang una mo. Oo, sa guwasang simbahan, man may mga maninoy kami nga daan nga konektado sa mga rebuilde. Oo, ang pare namon nga daan to, mga komunista man to laban. Ang ginkasal, komunista man, tingundi, gaanaw ang intel mo.
14: Ay, panilag.
1: Perte! Galing kay wala lang sila, nag-ambit sa lechon, at least, ha? At least. Oo.
14: Ang ila yan, panilag lang din.
1: Panilag. Ati, lambat paniktik eh. Ti bro, kwaon ta katuto, Jong, oo. Amugin ang ipangabayon ko sa imo. Thank you for loving me.
14: Lang siguro is, ayo is amuni.
1: Oh.
14: Siguro, manang mapa-advance lang ko pabalo, nang layo pa bala.
1: Kaya
14: magka-preparar ka daw medyo...
1: Dugay pa to ah! Mga tatlo katuig pa!
14: Aw, sasa.
1: Oh, tatlo ka tuig pa. Hindi pa subong. Oh.
14: Hindi na ko sigurado kung kaya ko pa subong.
1: Hindi daw ginkayasan ko ba sing pangabayon mo bla i-advance ang talent piyaw.
14: Hindi ba?
1: Ay, pwerte. Pwede ba kanon talang kanoy?
14: Pwede ah. Pwede gin.
1: Ay, pwerte. Kamuguro ni SM Brian ang pangabayon ko ay.
14: Pwede. No? Kwan, oo, pwede.
1: Oo. Ay,
14: para nga may upod man ko bala. Oo.
1: Pwerte, no? Si K5 Jean Paul, gani, pangabayon ko man, no?
14: Pwede pa gin. Mas naging pwede. Para diba? Tatlo na kami, no? Trio ang gwa.
1: Trio ang gwa. Malinyo niya, base ang kalaslo niya, may special participation ang groom.
14: Ay, tuon?
1: Tiwi, base mintra ko yung kanta. Diba? Na.
14: Mas maging manami pagin.
1: Na, oo ah. Kiti kita-kita man lang mo.
14: Ah. Sige. Pirmahan tayo kay Ma'am Julius.
1: Oo, pirmahan tas tubig. Pero seriously. Ang iayoon ko sa imo nga kantaon, thank you for loving me. Kag ining iya ka striper bala ka bati kani.
14: Striker.
1: Striper. Ang striper actually striper religious are religious rock ni sila nga grupo. Di ba? Oh, nautod galing si Jong. Istorya ko parte pagpakasal namon liwat. Hindi namon ni Jong ha. Sang akon asawa nga kwaon ko siya tani, nautod siya. Ah, oh, balikan ta siya karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagad. Unahon tang balita. Ang balita nga may ara babae nga ginutang to. Amo ni siya ang damlag pa nag-viral dito sa Banwa sang Calatrava kay allegedly nag-live stream nga nagasuyop sang shabu nagaruro bale tiway na balaan kon nga ini siya ang ginutang. Although may ara sang initial reports nga ini siya may kaangtanan sa isa ka grupo nagaupod-upod sa nagapamatay. Tiway ta kabalo ang ining iya ginupdan reportedly imbulbado sa pagtiro damlag pa sang isa ka soldado. Ari balikan ta si K5 Jong sa iya mga balita. Striper Jong ah.
14: K5 Julius pasensya gid nagulpi lang.
1: Gani. Oh. Ang striper amo ni ang grupo nga ang title sang kantaya nga nanamian ko honestly.
14: Honestly.
1: Oo. Amo religious abi mo na una rock group lang sila. Gali religious rock ni sila.
14: Hindi hindi ano na harem skarem or harem skarem.
1: Ah, hindi, hindi, hindi. Striper. S T R Y P E R. Oo, abi mo do mga yawan on bla. Kiti rock mo, di ba? Ambal nila ang rock.
14: No.
1: Musika kayawa. Ini sila, religious galing nga grupo.
14: Do, wala pa ko na, do, hindi ko familiar ba?
1: Ah, hindi kaya ka familiar. Ko, abi, dugay na oh, na. Dugay na ng striper eh. Anyway,
14: ko, abi,
1: ang creed, yani, ang creed, hindi bala religious man nga grupo?
14: Oo.
1: Oh, na. Oo. Mua muna sila.
14: Oo.
1: Oh. Anyway,
14: ang creed lang yan na balaan ko ang ina kita ng Julius daw wala ko sinakakuan.
1: Dugay na ni Bing Striper eh. I think 80s or 90s. Anyway, sige lang, sige lang. Dugay pa man to ah. Dugay pa to ah. Oo. Anyway, dirita na isinutong gintiro. Musta siya?
14: Okay. Based sa pinakulang information kay Pam Julius, okay naman siya. Stable na. Ilay niya 22 years old niya. Itago talang sa pangalan nga si alias Sword, ano? Matapos ini siya maluthangan sa kinalikdan nga Weber sa nga gabi, Hulyo 30, dito sa may Mainland Nia Street, Barangay Subas, Banwa sa nga Calatrava. Ining biktima ni, na kaigo ni siya, or na kaagom ni siya sa pilas niluthangan sa iya sining kuan, sa iya sining bagang, at the same time sa iya sining butkon, kag sa iya sining paa.
1: Boa.
14: Eh, ang insidente, abi kay Pab Julius ang nagluntad ni, nagkakuan siya mo, nagmaniho sang iyas ni nga motor, kag ang nagluthang sa iya, lunsay mga riding in tandem mga suspects man. Kag,
1: okay.
14: Based on reports, na identify ya ang isa sa mga suspect, which is, sa follow-up natin sa kay Police Lieutenant Jessica Malata, ang aton sininga Deputy Chief ng Police sa Calatrava PNP, ilan na lang ginahulat nga makagwa sa hospital ining si alias Ward agud nga ma-formalize nila ang pagpasaka sa nga kaso nga frustrated murder batok sa sining person of interest nga ilang ginatumod subong nga ginapunggan na rin na danay ang pangalan ni Pab Julius nga ipagwa. Oo.
1: Pero ano ni no. Ang person of interest ano ang iya sining initial nga detalye?
14: Wala na gin, ano, wala na nila gin reveal ang bilog na detalye si Pab Julius.
1: Pero hindi ni siya, ano ni, ano panawagan ni nila, hired killer o kung gun for hire?
14: Daw hindi. Daw hindi. Local pa, hindi. Oh.
1: Ti hindi, ano ni siya, bugoy-bugoy?
14: Masi,
1: pusher na, no?
14: Ha? Kagrupo sining biktima si Pab Julius.
1: Probably. Ano?
14: Kagrupo.
1: Kagrupo nga, anong grupo sining biktima?
14: Okay. Kung balik-balik ka na ito na, abi, ining biktima, abi, kay Pab Julius, si alias Sword, sa itong minor de edad pa lang ini siya, may ara to isa katiyon nga nag-viral ini siya sa social media, kung di kita magsala, mga 2024
1: okay.
14: or 2023.
1: Mm-hmm.
14: Nag-viral siya, nga may ara siya upod, nga duha ka mga lalaki nga nag-suyop sang sabo.
1: Uy.
14: Gin-publish to sa kwan, actually, sa Facebook, hindi Facebook Live, kundi gin-publish bala, nag-video record siya. Kagdason, may nag-publish niya anonymous individual kag okay. base sa atong sininga pagpangusisa nga sinuad to ang nagpublikar suno pa kilala yaman kag daw may ara sila nga hindi pag insin siya amo to daw nagbalos gin publish tang iya sininga video sa social media
1: ang gwa sina galit daw ginhalit ha kalitan to sa iya
14: na
1: uy na ano ang gutgut sang nag-upload to sang ila video.
14: Amo nang wala na makuan, wala na matumod kung ano ang gut-gut. Pero mga aligasyon nga ang nag-upload to may PWD, daw mo na kita video.
1: Ha?
14: Apa?
1: Apa? Ti ano man yung gut-gut sang apa nga gin-upload ya tong tsura ni Inday nga gahit-hit? Gamukbang sila ba to?
14: Nakita gid sa video ba lang siya gid nagplaster sa cellphone.
1: Uy.
14: Kinadlawa na sila ho. Kag nang daw may gakuan sa iya blaw, daw may assist paano nga inang para makakuan siya para maka hit sa iba video.
1: Bali ang gwa ni daw suyop 101 nga video abi. Daw first time. Daw ginatudloan siya siya. Ano yan butlang? Di siya Inday amo niyo ang foil uyatan sang imo wala ibudbud mo sa babaw ang shabu dason sindihan mo sa dalom.
14: Hindi ang kastada is pre elaborate ko lang ha.
1: Okay.
14: Daw ginahungitan siya.
1: Sang?
14: Sang kwan? Sang amo na bala?
1: Sang shabu.
14: Ang upod niya nga lalaki among nag kwan among nagasiga sa foil.
1: While
14: siya nagakwan nagagamit man sang ginporma straw bala nga foil kag wa nagakwan siya nagkasuyok.
1: Okay, so bali may ara siya assistant. Okay, so bali ang gwa sina daw nagpakita sila kung paano magsuyop.
14: Pero atong video footage gin take down man to ni Meta kakita video.
1: Kiti drugs eh.
14: Right after sa to, February 2025, may ara shooting incident diri sa San Carlos.
1: Okay.
14: Nagduntad involving lang katapo sang Philippine Army nga nagamotor.
1: Oo.
14: Nagdason na ginkuan man ginluthang sang riding in tandem suspect diri sa may entrance gate pasulod na diri sa may city travel San Carlos may lang gani kay ang biktima to wala mapatay. Sang nagpatigayon sang backtracking ang San Carlos City PNP na trace ang ining mga suspect ang ilang exit hindi pabalik dito pa Calatrava kundi rekta diri pa syudad.
1: Uy.
14: Ining duha ka mga suspect ni nalipat na ko sa pangalan. Doon sa mga taga-kwan man to, taga-Calatrava.
1: Uy!
14: Dadakpan sila diri sa may kwan, diri sa may Coco Grove Hotel.
1: Okay.
14: Pag sulod sang mga otoridad sa ining ginartilahan nga kwarto sa itong duha ka mga gunman to, para dito ini si alias Ward.
1: Uy!
14: Kapod siya.
1: Kung namo may association o may kaangtanan ni siya gali sa nagtiro to sang army?
14: Upod lang siya sa kwan, upod lang siya sa room nga ginarkinahan sini mga suspect.
1: May kaangtanan siya sa mga nagtiro pero sa pagtiro way takabalo.
14: Wala siya labot.
1: Wala gin tapos to sang pulis ang pagpangusisa aw.
14: Hindi minor siya that time sa
1: hindi di what I mean? Ang insidente sa pagtiro ya sa army wala to gin usisa kag gin padalman sang kapulisan.
14: Dogin padalman man.
1: Tinapailan to kasong duha ka mga taglutang wala.
14: Napailan. Napailan to kaso. Kag ini siya dogin kwan lang sa balag, git dogin acquit kay ang gingamit gani nga terms ang PNP do nakabig nga siya sa kamot sining duha ka mga suspected di bagod minor pagdason ato to siya. May mga sensitibo ng mga bagay-bagay abi nga iya sini nga gin intrahan nga ato sa to kay
0: pagod nga, hindi bala nagagamit siya, 5 billion.
1: Aha.
0: Allegedly, ang ginahimo niya daw, pahakwa na, inang swap. May lubang.
1: Ano na?
0: May lubang nga.
1: Ha?
0: Yes.
1: Ulo, bro, kasibod nga kaso ni. Ining gintiro, allegedly, naga-engage, allegedly ha, naga-engage sa prostitution, magambal ka ba, iluba nga, parental guidance, anay sa mga ginikanan na hugot nga panugyan, anay sa inyo kabataan. Amune, magambal ka ba, iluba nga, sex in exchange for shabu. Amuna, budog pelikula nga, istorya sang babae ba?
0: Oh.
1: Ti, sa ito nga chimpo, mga pila pa lang siya?
0: Hindi ko magsala, 16?
1: Wow, nini pa siya?
0: Oh,
1: grabe 16, ba?
0: 22 na siya subong.
1: 6 years ago?
0: Oo, oh, 6 years ago.
1: Grabe
0: 20, 25
1: ba? 25
0: siya
1: na pa mo. Oh. Tuod ka? Amunin siyang ambal mo sa report mo kay K5JP, kay K5 Paul nga may samo nga foreign blood?
0: Nga, kuan? Ilang German.
1: Ah, German. Okay. Oh. Ang tataya ari man di? O wala?
0: Come again?
1: Tataya ari man di?
0: Why? Based on information, broken family.
1: So tataya, I would presume ato sa Germany?
0: Oh, kang nanay, ato man sa gwa.
1: Uy!
0: Kuan mo, ang iyang nga iloy, nurse.
1: So basically bata ka OFW galit ni kag

0: okay, takbal lo ba? Sigla kung, siyempre, broken family.
1: Mm.
0: Eh,
1: nadakpan nga gaupod sa mga alleged nga kriminal o manugpatay nagpakigilawas sa ila, allegedly.
0: Allegedly, ho.
1: Para nga makakuha shabu.
0: Dawa mo na, ho.
1: Grabe nga istorya. So, di mo, do atong nagtiro sa army, posible nagabaligya man to shabu.
0: Amo na, amo yung budlay, abi, kay pag-press kundi, gado din patay naman lang ni abi na yun nga, kwan. Inibilang nga, kaso right after nga na filance ang formally na filance ang case ning duha ka mga ni wala gito gani ma tumod ang pinaka motive bala nga ginluthang to ang army.
1: That's why.
0: Oo, ga sinamo sa mo ang information nga nagagawa.
1: Uy.
0: Kay sa bahin sang PNP at alleged road rage.
1: Oh.
0: Oo. Sa part naman sang army daw nalipat lang kung ano to ang kuan man ano to ang sabat man sang
1: hindi hindi 79th IB to ang unit sang army taga diin 79th ano nga bal sige lang reviewon tala na kay medyo sibod ning klase istorya kinanglan bad baron ta ni amat amat
0: gani oo
1: oo.
0: Ang pamangkot lang sini karon kung ano gidahin ang pinakarason kay gintry man aton actually kay us nga kalkalon bala ngaton sini nga mga authority kung ano rason nga ginluthang ini siya pero ang gin share sa aton nga information na aton sini nga spokesperson diri sa Trava PNP personal branch amo lang gid ang ila danay mapagwa nga information bangod sa background man sini biktima.
1: Mm. Ay grabe no. Anyway, medyo sibod-sibod niya.
0: Gani. Si, ang ibang information nga nagagawa, eskwela naman ni Sagali.
1: Ha?
0: College, oh. College ni Sagali, ni Sinda.
1: Oh.
0: Yung victim, oh. No.
1: Okay. Ti, ano ang possibility sinada kung nag-eskwela siya?
0: Basi nagbago naman bala sa kita dulo.
1: Ay, ay.
0: Basi why na siya nag... basi why na siya nagbalik to sa kung ano tong yung mga old practices before.
1: Oo. Tipo ng pamangkot, karon nga agin try nga tiruhon siya.
0: Amo lang na.
1: Diba daw kakululbaan man sinaman? Diba?
0: that's why wala na dito nagpalapit sa ilang apuloyan kay... Dokta
1: delikado. Ay, okay. Kagti, paminsara bala ang nagtiro sa iya, o I mean, ang naupdan niya sang una, nagtiro sa army, allegedly. Ti ang pamangkot, ano ang kaangtanan sa tong insidente sa pagtiro na naman sa iya? Hindi bala ayan nga the same tong mga tao?
0: Amo na gani, amo...
1: Pero ano ni siya? Practically witness ni siya kontra sa mga suspekto sa pagtiro sa army, hindi?
0: Hindi.
1: Hindi? Oh, hindi. Hala. Ano ayhan ang kaangtanan siniman? Daw katalalupang doon sini?
0: Gani? Oo.
1: Di ba?
0: Eh, oo.
1: Ay, oo.
0: Di kita gusto kita rin ang tunumbala, hindi.
1: Do katayog sa mga balita ni man? Di ba? Dito ya sa Cadiz ya ho sinulod niya yung kwarto sang babae nakabrief lang siya gapatong na sa tani nadakpan. Di ba? Ay na nung mga balita subong man.
0: Si niya kwan inang gamotor siya gulpi lang siya ni Lutang may gani kay nakalagan pa ni siya kay Gabriel.
1: Ay.
0: Nakapangayo bulig.
1: Oo.
0: Ito ang taktuhan ba ang gintindugan niya itong napunduhan niya bala na may ara na mga tao alin dito pakatitalapit na lang
1: so ginalayay na lang siya pakadto to
0: ginpasakay siya sa pelikab kagin dalagan pakadto sa Calatrava lapit na lang kayo siguro
1: least...
0: mga more or less 6 minutes lapit na lang kayo
1: ay ate sige oo sige ah pero nanon to yung may aksidente mangita tani ayuda.
0: Ayun,

0: isang digad nga Martes.
1: Okay.
0: Pulo gito ka bilog ang pilason nga kita Julius.
1: Ano ka damo gidaw?
0: Hindi, kaya ang gisakya nila isa lang ka tricycle.
1: Mm. Okay.
0: Di, ang ining pulo sa mga pastor eh, naghalit nila sila diri sa may barangay Magpipol, taga barangay Bugang.
1: Mm-hmm.
0: Given na lang ang lagyan nila, may ara na porsyon nga 30 kadulhugon kag likuon.
1: Oho.
0: Si bang bugat kag siguro wala man mag-secure si ni tatay Eduardo Hilardes. Amo yung driver sa nga na aksidente nga tricycle.
1: Oo.
0: Nadulaan pre no based investigation sa nga ping. Dito sila nadagdag sa ang kanal na bala nga gina obra sang bit sa higad bala kay Julius para nga kumagulan ang tubig dira lang mausoy.
1: Dalom-dalom nga kanal.
0: Dalom nga kanal dira nang kwan dira sila bumunggo kag nagbulid-bulid amo to nga sila gitanan nga sakay ang pulo ka bilog ng mga pasahero including diri ang 4 years old nga bata.
1: Ay ahay.
0: Sila sun.
1: Uy. Oo. Diyos ko.
0: Ini sila based gani based on information papakadto sila kuntani sa banwa sang Tubuso kay maklaim sang ila sini nga cash assistance blinding sa uplift sa program.
1: Okay.
0: Ning 2000 pesos.
1: Bow, Diyos ko.
0: Oo, wala na kwan, wala na tigayon, maayo ang ilas ni lakat kay may paslaka lambot sa tunga-tunga sang banwa sang tubos na aksidente na sila yaka kita Julius, dito pa lang sa babaw.
1: Uy, so ang gwa nga imbis ayuda ang ilagin katuan, disgrasya ang ilagin dangtan. Bow, Diyos ko. Ahay, kaluoy man. Ti mga, ti I would suppose, ti mga pulupigado man ini nga mga biktima, guro eh.
0: Ati huwi. Kalabanan mga babae, kang mga lalaki, medyo may edad-edad naman kasi pabili.
1: Oh, Diyos ko. Mga nanay ni Laban?
0: May langgid kay sa pulo sila ka mga victim, wala sa ila sang may na kwan, wala sa ila inabalang na natamaan gid.
1: Ay, ati mayo wala lang, mayo lang.
0: Oo. Po.
1: Good.
0: Lunsay mga pangusigid lamang ang ila sila nga naaguman.
1: Ah, kag ang ilagin buslogan amo to ang kanal sang DPWH.
0: No. Ho.
1: Mm-hmm. Amo ni ang mga typical nga kanal sa highway nga ang ang tubig kon mag-awa salin sa katubuhan dira marikta. Ining daw mga pika-pika lang gid nga style.
0: Pika-pika.
1: Oo.
0: Yes, ho,
1: nga kitaon ang bato. Bato dason siminto.
0: Siguro dragin kwan dito gin liso sang driver parang ito nga kwan based sa picture ba lang ato nga nakita
1: gin
0: public sa mga nakalabay dito sa lugar.
1: Ahay.
0: Kapyak nga banglin dalom kayo nga daan.
1: Diyos ko. Agbaligin hungod na lang sa ni manong driver nga dito ipakantoon.
0: Oh, dito pakantoon. Diri sumala sa kagat natarantar pag isabib kasi dubli pag problema nga matabo kay Ivan Julio.
1: Ati dalom bisa. Ati mayo lang kay didto nagrikta pilas lang hindi kay haya ang natabo.
0: Yes, oh, dawo na.
1: Oh, ahay. Ati diri may diri ta makita kon ka isa may pulos man ang proyekto ka DPWH, no? Di ba? Na, oh, di ba? Oh,
0: naging instant break.
1: Ha? Na, oo.
0: Instant break.
1: Di ba? At least, Jonga. Amo na ginasiling ba lang akong kaisa, we should count our blessings.
0: Gano'n, ah, ano?
1: Oo. Hindi lang puro kawat, ah. May pulos man kung kaisa, ah. Oo. Hindi lang...
0: Dito sila nasabod, ah.
1: Oo. Hindi lang baha ang pwede saluron. Ang kabuhi pwede man luwason.
0: Ah, sige, no.
1: Mati kung ako mag-ubra moto sa DPWH, mapatok ini. Oh. Galing kay ti, why man sila may ginatag na malita sa ako na? Bayda. Diba? Diba? Hindi lang baha ang pwede sa gangon. Kabuhi mo. Pwede ko luwason. Kanal sang DPWH. Na.
0: Galing kay mas laban kabuhi ka na patay.
1: Correct. Amo na na masubo. Da, oo. Ay, mayang gabi lang galing kay Inday Colina, ang aton nga SM sa Northern Negros. Ari di siya eh.
0: Ara siya. Okay.
1: Kita na yung kami kay ina ni SM Brian di. Ay, nakita ko lang siya galing naglabay. Oo. Sige lang.
0: Early sa, oh, bagod sa inayar ko ano.
1: Oh, reports.
0: Si, oh, nan. Si, amo na si Pam Julius sa katun nga mga gulong sini nga gabi halin diri sa may Norte Sofar.
1: Tiyo, sige, lakat na to kayo, hindi ta nakamapuslan. Tapos na kusay mo. Klain. Duklain, no? Diba? Oh, hulatan na lang ang 150 mo. Duklain, no? Do, hindi ko ang ngayon, Jong, no?
0: Hindi ko dyan.
1: O, Rio, paaman wet wipes. Ay, ang bota. Hindi ang ngayon, ah.
0: Ay, merte.
1: Ay,
0: merte. Si, importante diri sa San Carlos, sini nga mga kwan, sini nga mga sinimana, kita Julius, saloy, ang matauhay, ah. Wala sang bulubog at nga mga crimes.
1: Ay, kamusta ulanda, hindi?
0: Init di kayo.
1: Ah, init, oh.
0: Perti na gani ka ginood, na tingala kami gani, nga adra, gabinaha sa inyo, dira.
1: Hindi, ang bagyo ya dito na apektuhan tanto Luzon, eh.
0: No.
1: Diriya sa aton, hindi gin man niya tanto.
0: No, pero gainulan, diriya, wala gid.
1: Ah, tuod ka? Uy.
0: Wala, oh, wala din nagulan.
1: Init da gyapon?
0: Oo, kagkwan, inang baskog ang ining huros ng hangin, bala?
1: Tingala, kuman nga gadugsing ang yawa sa bulsa ko kay. Grabe, Subong Jong! Mabatsyagan, tagid niyang kapigaduhon, Subong, no?
0: Perti
1: ka piot. Grabe.
0: Perti ka piot.
1: Oo. Ay, nako. Manog tapos ang chimpo muerto, ah.
0: Gani.
1: Galing sunod nga pamangkot, amun eh. Hindi ginimayo sigurado ang tig-alani o ang chimpo galing kay grabing panalasa sang RSSI, oh.
0: RSSI?
1: Oo.
0: Diri sa San Carlos, may ara affected pero minimal.
1: Atood ka?
0: Oo, oh, minimal.
1: 34 tao.
0: Pero may ara.
1: Tigaling ang lubos nga apektado, Cadiz, number one. And number two, Kabankalan, eh. Sunog kay Mr. Dave Sanson. I think Sagay apektado man. Oo. Tubos. Atood?
0: Oo. Oh, oh. That is why nag-tuanligad si Mayor Rizado daw nagpatawag sa isang meeting balas para sa tanan ng mga security para i-address ang iniman nga concern.
1: Ah, okay. Di kaluluoy sang tubuso eh. Kay magluwas nga may piste nga NPA, di ba? Red Stripe Hard Scale Insect ni sila yae. Eba? Dugangan pa sang RSSI. Dingi, mapakabuot na kuha na yung Jong kay buwas nga daan, Sabat. Eba? Pag sundown. Eba?
0: Oo. Pati tubuso, dali lang sa San Carlos, so hindi mayo kitaon, pero pag check natin sa Department of Agriculture, may ara sila nga na-record si Sam Julius.
1: Uy!
0: Ako man, i-check ko lang ang liwat ang record daw. More than kinatuman, 3 hectares, may ara.
1: Ati, gamay-gamay pa na ah. Hindi tanto ah. Mm. Pero sige lang, problema gyapon eh.
0: Ati ho mm-hmm. eh.
1: Di, sige. Ayos, so, thank you, Toto Jong.
0: Sige. So, salamat kay Sam Julius sa mga lugar. Ang mga report sa gabi para sa larga sa program na dalawang sa tosang litri bali tayo sa mga dekag mindis niya. Ako naman si Kipab Jong Barsala para sa kampiyon ng mga balita servisi mo ito kang kalirong ang sarap Kipab News na pam Larga
1: Vista. Alright, ang mga pambukas ng balita ka komentaryo for tonight gindala sa inyo sa Kaalwan sang D3 Bio DTX Premium Coffee kag DTX 500 Larga Vista. Sa aton nga pagpanabalik Mid-East Updates kita. Are, gapati bala ka mo nga si Dracula hindi lang inibampira sa pelikula. Ini siya isa kamatuod kag makasaysayan nga leader dito sa Europa. Nga istorya ko sa inyo tonight. Hindi iya remuel si George Strigan nga Dracula ha. Kita ka na kay George Strigan sang una sa mga bumba nga pelikula bla. Din kay mo yakita ang Dracula sa Pilipinas, gauba, dason may kapa. O George Strigan na, may bangkel, kagakadlaw. Ha, ha, ha, ha, ha. Amuna, iniya, Dracula. Sino ini siya? Pero nga atalakayon ko siya because si Dracula knows how to do propaganda. Ang propaganda, importante sa gera. And that is what is happening right now. tikalay sang Amerika, tikalay sang Iran, istoryahan ta. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tumanagid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Mabakas,
4: mga butika. Paano bala si D3 Bio makaprotekta sa mga aton mga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil?
5: Hindi mo't pahang-observoy nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
4: Sala ginaya.
5: Pwedeng ang partner mo ang bigao.
4: Ngan.
5: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gito ang HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, gakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygiene sexual activities. Akong suggest ya, before mo mag-love making, hulo mi anay lang alanggaw. Habon ni anay sa ano?
4: Santo Plaza ba so?
5: Mga habon. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuha na mo, nang late na bala.
4: Late na.
5: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
4: D3Bio.
5: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
4: Sige lang.
5: Inom lang ko.
4: Inom ka lang.
5: Ang nakanami lang, kung pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
4: Gin-safety mo.
5: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
4: Correct.
5: Kag inom D3Bio. Pahidi na D3Bio, inom ka D3Bio before sexual activity.
4: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang piskan diin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamigin sa D3Bio, it protects you. Ang bilog bunga lawas, ginaamligan sa D3Bio.
2: D3Bio!
6: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang, kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with BCO. 2 weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagama ay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
4: Ganta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio. Number one example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why na ginihalos, wala na ginihapulos ang immune system.
2: D3 Bio.
4: So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sa bitume chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3 Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3 Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3 Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagkisalin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3 Bio para masulod na siya sa imo selula.
2: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
2: D3 Bio. D3.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: 1.5 K5 News. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sinigapalatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Mayang gabi lang sa akon, amigo. Dira sa hinigaran sa kay amigo ta Onyot Badajos Jr. kag sa iyang tiayon, kag sa iya bata kay John Paul dira kay nung Boy Ledesma mayong gabi kay amigo ta Alan Takapan mayong gabi man kag dira sa banwa sang Kawayan sa kay Lileth Titong Laurencio mayong gabi. Salamat, salamat gid.
3: A short while ago, Israel and the United States launched a joint campaign, Operation Lion's Roar.
4: They don't know what the hell hit them, right?
1: Humalin sa pagtakop sang Pebrero 2026, ginatubang sang kalibutan ang bago nga huknat sang ginamo sa dinag-on nga nasyon sang Iran, kasunod sang pagpangatake sang Amerika kag Israel. Operation Epic Fury, an event of the 21st century that might redraw the centers of power. Makasaysayan nga hitabo nga ginatutukan sang kalibutan. As we stand on the edge of history, ang palatuntunan, Larga Vista, magadala sa inyo sang regular updates, interviews, analysis, kag iban pa. Curated reports, contextualized presentation, analysis, kaglabi sa tanan, ihibalo nga magkaubay sa aton kung ano ang dapat himuon baton tanan nagikan sa inyo ginasaligan nga analyst kag anchorman Julius Mariviles. Halin sa Strait of Hormuz, pakadto merkado sang Burgos, hibaloa kung ngaa ang mga hitabo nga nagaluntad sa kalibutan nagatayog sa aton tanan.

0: kagaroon, yari ang latest. Karoon nga gabi, Lorga, this...
1: Ari ang latest development, samtang nagapamati sa Reagan Magdaluyo, Angie Aloy, Ray Tam, kag Stephen Wu Shawu, sa kay Ma'am Choli Colado, dira sa Barangay Felisa, mayong gabi, yaring latest development.
0: Lorga, this...
1: Ang balita, banwang ang Iran nagingagaw. Padala sang iya mga soldado. Ibaroon ta na karoon dugay-dugay ang detalye. Pero ari anay, kadtuan ko, ano bala ka-importante ang propaganda kag ang gulpi nga pag-adjust sa imo kontra? Ari bala, unahon ko, ining video, parte sa kay Dracula. Sino ini si Dracula? Hindi bala nga sa pelikula, ang aton ginalantaw, vampire na siya, vampira. Gapanuyop dugo sang tawo. Pero kabalo bala kamo nga si Dracula isa ini ka matuod-tuod nga tawo nga nagluntad sa kalibutan. Isa ini siya ka count. But silingon may pwesto prinsipi abi kon sa aton pa. And ang iya sine nga atigulo Vlad the Third Dracula. Isa ini siya ka prinsipe sang Valakia. Now na nung importante dere. Si Dracula kabalo magamit sang propaganda nga importante ini. May ginasiling nga sa gera amo na balang dinalan nga in truth in war the first casualty is truth. Sa gera daw ang una nga mapatay kamatuuran. Tiya mo na, are, si Count Dracula, kabalo maggamit propaganda. Agod pahugon ang iya mga kontra. Antes pa sang inaway sa patag-awayan, may kulba ka na nga mabatsyagan nga. Si Dracula, kilala as Vlad the Impaler. Magambal ka impaler na no ang bot silingon. Impale, but silingon tuhugon ka. Kung sa aton pa, barbecuehon ka bala. Dawlit yun manok ka, nga tuhugon ka halin sa buli, pagwa sa baba. Amo nang ginay mo is tawo. Gina-impale o kung ginatuhog niya sa kahoy. Aray lang taon tablang video. Dakila?
2: Even Ottoman veterans had never seen anything like it. As Mehmed's army marched through Wallachia, they found thousands of impaled soldiers lying on the road. The smell, the silence, the birds feeding on the bodies turned the march into a nightmare. Before the battle even began, Dracula had already attacked their minds.
1: Oh, kita mo? Amo na kaimportante ang propaganda. In the case of Count Dracula, dito sa Wallachia, amo ning isa ka lugar dito sa Europa, ining Wallachia, lapit ini sa Turkey. Remember, ang Turkey was known then as the Ottoman Empire. Pudiroso ini nga imperyo, mga Ottoman. Oo, mga Ottoman. Ottoman. Subong ang Ottoman niya plungkuan. But anyway, ang punto amo sini. Di kundi siyado sila ka pudiroso nga klase imperyo or kaharian, tingkontra nila si Count Dracula, si Vlad the Impaler. Very, very interesting man ang iya sinikabuhi, but dason ko no istoryahan, pasulod pa lang ang army ni Mehmed, amuning hari dito sa Ottoman Empire, pasulod pa lang sa Wallachia, nga amu ini ang kaharian ni Vlad the Impaler. Nakita yan na ang linibo ka mga soldado, iya man soldado, nga pinangtuho galin sa buli, ang kahoy ginpatalom bala, amo nang ginatawag steak. Oo, gintog sa buli, gwa sa baba, tikon ng tawon mo sa layo, daw ginpang barbecue. Linibo ka mga tao, tipa minsarab bala, labyan sang imo mga soldado, tingnan ng gwa, kita nila mga upod nila, nga patay, linibo, nga gitisipri, ginpasakitan pa, gintorture pa, ginakaon sang mga pispes, tuman kabaho ang ila ginaagyan, kulbaan na ang mga soldado sang Ottoman Empire antes pa man magsugat anay sa gera sa Patag-Awayan. And that is how propaganda works. Unang atakehon, hindi ang tangke de gera ukon ang eroplano. Bisan ano pa na, may tawo gyapon sa likod sina, may piloto, may soldado. And that is why I think nga subong ang gusto sa mga nasyon, AI na, drone na nga, ah. Wala tao, wala nervyos, it is assumed. Tearyo kadto ko sa Iran, ang balita banwa, nga ginsaylo man sang Iran, ang iya mga soldado pagadto sa border, hiningagaw niya nga, ah. May posibilidad balaayhan nga atakihon gid siya sang Estados Unidos sang Amerika. May matabo gid man bala finally nga ground offensive. Magambag ka ground offensive, hindi niya pagpamumba lang gamit ang eroplano. May soldado na sang kano, damo nga daan yung soldado sang Amerika. Damo da, may Green Beret, may Navy SEAL, may Marine Special Operation Course or Marsok, may Ranger kagiban pa. Kampiyon ning mga soldado ka Amerikamo. Tikontrahon nila ang iya ka Iran. Ari lang taon ta. May matabo gid man bala nagaprepara ng Iran? Abe, report.
3: Welcome back. Last night, and I want you to pay close attention to what I'm about to say. Last night, sitting at his golf resort in Southern California.
1: Ay, dyan ay pa. Sorry partner. Sala, my bad. Ipasa ko aning sala balok kamo damo ng akon nga ginapang pasa diretti. Understandable nga ang aton sini mga upod ang akon mga technical partners natural gasala, but it's because of my mistake, ano? I'm sorry. Are sa iluhan ta anay ang isa ka balita parte sa paghingagaw sang Iran sang iya mga soldado para bantayan posible ang mga soldado sang Amerika. Yari, lantaon ta ang video. Kadali lang gid, ha? Dali lang gid. Pasensya.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Are, pamatian tang report nga aginingagaw gulpe sang Iran ang iya mga soldado sa border. May ara balaihan sang ginalantaw na silang ground offensive sang mga Amerikano. Roll tape!
4: Tonight, Iran is moving. Not quietly, Ulo. Not carefully, but fast.
1: Ulo.
4: Thousands of troops racing toward the border while tanks already sit in position, waiting. Is this a nation preparing to strike? Or a nation bracing to be struck? Because right now, explosions are already happening inside Iran itself, and nobody is officially explaining why. What happens in the next 24 hours could change everything. Well, hello there, my friend, and welcome back to the Siege Report. If you're just joining us for the first time, it is truly wonderful to have you here with us today. Now, before we go any further, I want to ask you something. Would you do me a small favor if you find value in what we cover here? Would you consider subscribing to the channel? It costs nothing, not a single penny, but it means a great deal to us, and it helps ensure you never miss an important update like this one.
1: Sige, Sara.
4: I'd love to know, where in the world are you watching from today? Go ahead and drop your city or your country down in the comments below. I always enjoy seeing just how far and wide this community truly reaches. Now then, let's get into today's developments. A significant military development is unfolding along Iran's western border, and analysts are closely watching every movement. According to credible reporting from open-source intelligence trackers, Iranian regime forces have moved roughly 3,000 troops into the northwestern region of the country, positioning them near the Iraqi border. This area is notable for two reasons. First, it is home to a large Kurdish population. Second, it sits close to American military positions stationed in the region.
1: Aragoy.
4: This troop deployment does not exist in isolation. It follows an earlier development in which Iran moved a significant number of tanks and heavy armored vehicles to the same general border region, an area shared with both Iraq and Kuwait.
1: All right, now arigamay ane nga patag. Ang siling sang reporter, lipat ko sa ngalan ni si paring sinuni siya gani Rimwell. Nalipat ko sa ngalan ni pare. Why siya nagpadala pa mahaw da sa imo? Wala. Ay, hindi niya siya vegetarian, no? Kaon karne guro ni. anyway, Ari Manwa, seriously. Ang balita niya, nagasiling, nga, ang Iran nagulag linibo katropa sa ginatawag northwestern border sa naaminhan nga norte nga bahin sang Iran. Amuni ang iya dulunan ang piyak Iraq, ang piyak nga side Kuwait. Nga, wait ka ba no? Sang nagligad, ang una nga ginhulag sang Iran, ang ginsaylo niya, tangki de gera, kag iban nga mga armored vehicles. So ay takabalo kung nanong ginapreparahan, ginahandaan sang Iran. May report man nga may mga linupok na nga nabatsagan o nabatian sa sulod sang Iran. Of course, ang ila gobyerno, wala nag-confirm sila. Nga naglinupok to, timprano pabala ang New Year to sa ila. Ay takabalo, nagmaskara to, ay takabalo. Are, pamatian tadugang ang report.
4: It was first reported. Observers noted that a mobilization of that scale typically points to one of two possibilities. Either a country is preparing to launch an operation across the border, or it is bracing itself for an operation to be launched against it. Now, with thousands of additional troops joining those tanks, the same question is being asked again, this time with greater urgency. Military analysts point out that there are really only two logical explanations for this kind of buildup. The first possibility is that Iran is preparing to push forces into Iraq or Kuwait,
1: Oy.
4: Potentially with the goal of capturing American personnel stationed
1: Oy.
4: In the region.
1: Hala.
4: The second possibility is that Iranian leadership believes an incursion from United States forces is coming from across that same border, and these movements are defensive in nature. Adding another layer of complexity to the situation, reports have emerged of an explosion on the Iranian side of the Shalamcheh crossing, located near the Abadan border area. Iraqi observers were the first to report the blast. The exact cause remains unconfirmed, and Iranian state media has not offered a detailed explanation. However, the timing of this explosion, occurring so soon after troop and tank movements were already underway, has raised additional suspicion among those tracking the region. This is not the only unexplained explosion connected to Iran in recent hours. A separate blast has also been reported at an Islamic Revolutionary Guard Corps barracks located in Bandar Abbas in southern Iran. This facility has previously been linked to drone and ballistic missile production.
1: Hello?
4: As with the Shalamcheh explosion, no official cause has been confirmed.
1: Are, ang balita banwang nga may ara linok panay nga nabatian sa duha ka mang lugar, amuni ang isa Shalamcheh ang ngalan. Ang isa Bandar Abbas. Why ko kabalo kun lapit ni sa Bangga si Gasco ang Bandar Abbas, no? Dito niya sa Iran. Are, ang Bandar Abbas amuni ang lugar nga sang nagligad ginreport nga diri ginaubra ang drone kag mga missile sang Iran. May linok panay nga nabatian. Same sa Shalamcheh. Magambag ka explosion ti linupok eh nga dalagko nabatian. Wala sang opisyal nga pahayag. Why tagabalo kung ginatake na sang Amerika? Unano nga plastada. Padayunon ta.
4: Pointed to a recurring pattern in the region, where a series of unexplained explosions tends to occur around the same time as major troop repositioning. Whether these events are connected, coincidental, or the result of deliberate action from an outside party remains unknown at this time. What can be said with confidence is this. Satellite imagery and open source tracking confirm that Iranian forces are actively fortifying their border regions. Troop concentrations, armored vehicle placements, and infrastructure activity in the area all point toward heightened military readiness. And this is not speculation. It is a pattern being documented in real time by multiple independent sources. For a region already dealing with elevated tensions, this kind of large-scale mobilization carries serious weight. It signals that Iranian leadership, for whatever reason, believes conflict along this border is either likely or already imminent. Whether that belief stems from intelligence about an incoming strike or reflects offensive intentions of its own is something that will likely become clearer in the coming days. For now, the picture remains incomplete. What is clear is that thousands of troops backed by heavy armor are now positioned along a border shared with two nations closely tied to American military interests.
1: Ari!
4: Combined with a series...
1: Ari ang talalupang dun, Banwa. Duwa ka bagay ang ginalantaw sa mga military analyst. Tiya kuya, hindi man kuya analyst. Hindi man ko expert kati hindi man kuya CIA. Pero ang plastada, pero kung may recruit abing esa, ang CIA, sige, katuayin ko di. Anyway, Ari, seriously. Ang balita, Banwa mo niyo. Nga, ang isa ka ginalantaw nga posibilidad, ginpalapit sang Iran ang ila puwersa linibo ka mga soldado kag tangke di gera sa dulunan sang Iran kag Iraq nga ah. Bangod may posibilidad nga ang plano nila atakihon ang mga base militar sang Amerika dito sa Iraq para ano? Makwa sila mangkidnap sang mga Amerikano labi na mga soldado. Wait, takabalokon nga ah, kiti. Nagligad tong ginreport ko nga may ara analysis nga ang plano sang Iran parihuson sa Israel eh. Sa tong October 7, 2023 bla, atong nang kidnap ang Hamas sang mga Israeli noon, amo nang plano sang Iran kontra sa Amerika. Grabe ng istorya. Are, padayon nun ta.
4: Explosions occurring in close succession. The situation on the ground is shifting quickly, and it is one that demands continued careful attention. While troop movements continue along Iran's western border, a separate and equally significant development has emerged, one that could reshape the balance of power in one of the world's most critical waterways. According to a new report from Axios, the United States, Iran, and Oman are reportedly nearing an interim agreement concerning the Strait of Hormuz.
1: Are.
4: Sources familiar with the discussions suggest the Trump administration may be prepared to announce this deal as soon as this week.
1: Oh, hello.
4: Before going further, it is important to note that this information comes from a single media report and has not yet been confirmed publicly by either President Trump or Secretary of State Marco Rubio. Until one of those two officials addresses the matter directly, this should be treated as a developing story rather than confirmed fact. That said, the details being reported are significant enough that they warrant close examination. According to the framework described by Axios, the agreement would establish a 60-day arrangement governing commercial shipping traffic through the strait. Under this plan, inbound commercial vessels would transit through Iranian waters, while outbound traffic would move through Omani waters, done in coordination with Iranian authorities. Notably, the report indicates that no transit fees would be charged under this arrangement.
1: Okay.
4: Additionally,
1: ang balita dito sa Amerika, although wala pa na confirm ni Presidente Donald Trump, gintry mo tawgan, si Donald gali yang amigo tala, hindi si Trump gali well no. Anyway, hindi ta marabot na si President Donald Trump eh. Ang balita amo ni nga may ara na interim agreement, magamba ka interim temporaryo bala, hindi pa katapusan nga kasugtanan sa tunga sang Amerika kag Iran nga lain na ang pamaagi para makalabay ang barko pagwa kag pasulod sa Strait of Hormuz. Magpasulod, diri sila maagi sa tubig nga sakop sang Iran. Kung magpagwa, diri sila maagi sa baybayon nga sakop sang Oman. Pero wala sang transit fee o kung wala sang arkabala para maglabay ka. Di kundi hindi na pwede mangutong ang Iran sang ila sukot sa mga barko. Ang next nga question, marisgo na bala ang mga insurance companies nga i-insure ang mga barko nga nagalabay o kung magalabay sa Strait of Hormuz? Amo nang pamangkot na. We are not so sure. Kiti amo ni kakritikal pa ang sitwasyon dito sa Iran.
0: Lorga!
1: Kung nagapukwat-pukwat ang kaimtangan dito sa Iran, tingin niya nagapukwat-pukwat man ang aton buli. You know why? Tikon maglupok anytime ang inaway na numanda. Kung mamumba ang Amerika, mangkidnap ang Iran sang Amerikano, sigurado ang epekto sa aton, talbo ang presyo sang petrolyo. Amo na yung kulbaan para sa aton diri sa Pilipinas. So bantayan talang ah. Why man ko nagapanglaton nervyos ang akon lang nga ginaistoryanta every night ang developments para kabalo ka nga. Kay kung kabalo ka, di kundi makapreparar ta, kinanglan may arak kagamay nga supot-supot sini, bisan may tanom ka lang nga ukrada, may ginapatubo ka nga tugabang para makapian-pian in kaso maglabot na sa pagmahal sang pagkaon ang ini nga gyera.
0: Lorga Vista.
1: Di pero amuni ka stressful sang panahon, Remuel. Sigurado gidyalaban ka sa balatian sini. Labi na kun ang free radicals sa imo lawas mas sobra sa antioxidants. May istorya ko gamay sa inyo. Kundi ginapasulit-sulit ko nga ang free radicals, amuni ang latak sa lawas ta mga selula, sa lawas ta nga nagatuktok sang aton selula o kon mga elemento gikan sa mitochondria amuning makina bala sa aton selula. Ang free radical siya do ka unique. Ang opisyo niya sine kadtuon ang iya nga kaingot man selula ini siya mo. Singya do ko singya ako na bing isa mo ka battery. Oh, iatag to sing isa ka selula ang battery. Ti kundi mapareho na sila maggrupuhay na sila. Tuktukon nga tuktukon ang lawas sina. Ang antioxidants ang ginahimo ya ginapunggan ya ang ini nga proseso singya pre. Wala kada negative nga battery singya ario pulmon ta ka. Kikinanglan ang mitochondria or ang cellula negative positive ang battery. Oo, sa simple kag ma intindihan ta nga pulong. But anyway, kumo amo sina ang kinanglan gid sa lawas ta damo ang antioxidants para hindi pagtuktukon ang aton selula. That is why nga magluwas nga magkaon sang gusto, laban utan kag prutas, magtulog sang maayo mag-exercise, hindi magbisyo, labi na gid panigarilyo ha. Kag mag vitamin C ka ari pagid DTX 500. Ini sigurado mas damo ang antioxidants sa lawas mo kontra free radicals nga ah. Kay may ari ni siya sangkap gikan sa disugard sugarcane extract, ang pait nga bahin sang tubo kag dahon amargo. So gani sigurado ang imo sinilawas may inugbato sa nagapatuktok sa imo selula. Ginadungan ko ni sila sang D3 bio. Amuniya ang kargado sang extra virgin coconut oil, magluwas of course sa vitamin D3. Ang iya sini extra virgin coconut oil ginkuha sa gata gamit ang cold pressed method. Wala kalayo, wala init gani. Sigurado ka nga madamo ang elemento nga ginatigbaliw sang lawas. Ay ning ginatawag medium chain triglycerides nga ginahimo sang lawas lauric acid. A good patchon ang kagaw sa imo lawas. Fungus, virus ka man, ukon, bakterya. Para imnon kuning duwa ang akon ginapadalundon, DTX Premium Coffee. Believe you me, gapangape ko bisan gabi. Kay wala ko nagamurarat mata. Wala ko nagaala tarsier tungod sang kape nga indi digulpi. DTX Premium Coffee. May ari ini siya sang patamis nga stevia, plant-based sweetener nga makabulig stabilize sang blood sugar mo. Dimudo type 1 ka man o kung type 2 nga diabetiko, pwede kasi ni sang DTX Premium Coffee. Kag importante, makabato pa ni makabulig bato sa kagaw sa lawas mo. Kay may ara siya, Ganoderma, ang milagrosong uhong nga anti-microbial. So hindi gid pakalimtan, DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Magabalik pa kita, pagkaligad lamang sini.
0: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM matalipas ang ilang paalala.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches sang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta ipalit og dili healthy nga paggaon. Anapay, di maayong panahon karon, magsakit yun mo. Sunduga gani ko ninyo. Anag Mighty C ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
0: This is K5 News FM, your official news and music station. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at madapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
2: Ang aton nga development party sa politika sa probinsya, Domingo na ha, kay aton last broadcast night subong, Webes eh, hasta lang ta Webes, Domingo naman kita makitanay. Maricel Flores, mayong gabi dira sa Cuyahuyao, Barangay Sibukawan, Isabela, Negros Occidental. Salamat, salamat kid, kay Maricel Flores. Janro Angeles, tamialan ko nun sa taga Mambusaw, diini, at Tabo Ilog, mayang gabi. Kay paring Fred, mayang gabi man. Janro Angeles, tapos na ni Gina Purano, sa kay amigo ta Mark Abadilla, dira sa Barangay Bata, Grab driver ini. Salamat, salamat gid ha. Kay paring Rocky Infante, si amigo ta Nicky Boy Doriao ay nakamikit anay sa kay paring Kidoy Tan Langit dira sa Bago. Mayang gabi lang dira ah. Sa kay sino pa gini? Matamaton tani ang panamyaw ta diri kada karon gabi. Okay kisa or most of the time hindi tagid mo ubos eh. Kay Federo, mayang gabi. Anabel Santisteban. Leonardo Sevilla, suman si kay Leonardo Rilos. Mayang gabi, barangay tangob na ni sila eh. Christopher Maat, Melinda Gayoba, Dadboy Mendoza, kagsuman kay Rafi Armonio ng aton mga isganan nga mga security guards on duty. Ay kamusta na si pare kung Norman Black Balinsoy man? Kagtanan nga mga Tanduay boys dira sa Tanduay warehouse sa reclamation area.
0: Larga Vista.
2: Ario, sa Domingo tempranuhon ta ni politika. Madalagan gid bala si Congressman Javi Benitez o kun indi. Indi gid bala pagdayunon ang o indi na bala pagtumanon ang agreement sa tunga sang Love Negros nga grupo ni Governor Bong Lacson kag Onega o kun United Negros Alliance amoning grupo nila nanday Mayor Bading Escalante, Congressman 3D Marañon, Congressman Jeffrey Ferrer. Ti ang sunod nga pamangkot amo ni. Si Congressman Javi Benitez bala katapo sang Love Negros ukon sang Onega ang sabat indi. Ti ano ang agreement nga iya sini uyatan kag iya sini nga i-honor ukon iya sini pasidunggan kagkilalahon kung hindi siya miyembro o katapo sang magtimbang nga grupo.
0: Larga Vista!
2: Ari, sadya-sadya ni. But will it be for the first time nga may ara sang inkwentro para sa Kapitolyo makaligad ang lapit na 20 anyos?
0: Larga Vista!
2: Domingo ah, way na ko tiyempo. Sangalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with Adrian Gantalao and Ramel Alcantara, Julius Maraveles, salamat, salamat. Good night, good night. Para sa kampyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko sa Negros. K5 News FM.
0: K5 News FM. This
3: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang keto sa D3 Bio, nga isa ka sahi nga brain food, kag gantinloman sang aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga kubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
3: Mighty C, mabaka, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So una, mag-aid ako sa akong body odor. Nahuya na ako mag-atubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nag-aid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag nag-hamis ka nag-putik, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
8: Oxygen gidlang, ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang atong lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
9: Ginabatiag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minyod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Moderna Max Epektibo.
11: Ako galing si John Ray, da sa Sumile, sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Tubong nga nagainom ko sang Moderna Plus kung pamatyagan ka mag-ana.
12: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
13: Mapakal sa malapit na butika.
14: Masakit ang tiyan, masami na budlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. By 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
15: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinakaas tig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
16: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka 1 round sa akon. Inikal.
17: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
18: Number 1.5 K5 News.
19: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
20: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interview.

0: balot? Kalingin da yun ang ako nulo.
1: Isa lang solusyon. Hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sa lingaw, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
3: Basta.
1: Ano na yung engineer na?
2: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Sa tanan naton nga mga tagpalamatay, welcome naman sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas. Paagi sa aton programa, kami magadulong sa inyo sa mga nagkalain-lain nga mga herbal tips, health tips kag health information. Paagi sa aton programa, kami magatudlo sa inyo sa mga pagkaon nga dapat kaunon, mga pagkaon nga dapat likawan, kay kami nagapati sa ginsiling ni Dr. Rosine. If you eat wrongly, no doctor can cure. But if you eat rightly, you don't need a doctor. Upod sa aton nga palatuntunan po naton ang aton nga mga sparring partner, no? Sir Kevin Bigay, Doc Sam, and si Sir Boy. Kag siyempre, ang inyong temporaryong host sa sini nga palatuntunan, Doc Ramil Oy, magadulong sa inyo sa mga mapuslanon nga mga informasyon. Gabay pa nga, nainom nyo na ang mga paborito nyo nga suplemento, no? DTX 500, D3 Bio, kag siyempre, Sir Boy, Mighty C.
5: First,
4: wala na iban nga kuna suplemento. Kung may gasunod-sunod ti hindi paginmla kay delikado na. Anyway, grabe ka ususubong ang balatian nga gitog hypertension kag isa sa mga komplikasyon sining hypertension or high blood ti guba ang kurason, Sir Boy.
5: Mm-hmm.
4: No? Paano ang DTX 500 food supplement nga isa sa pinakataas nga antioxidant makabulig sa mga kautura nato nga may mga problema sa kurason? Kay iba niya gahabok na mo, wala sila kabalo nga dugay na galis la high blood.
5: Uh-huh.
4: Kay wala ka pa check up. Uh-huh. Ang mga rason gani nga kinahanglan niya adlaw-adlaw magpa check up gid, especially sa imo nga blood pressure. Kay kung ulihi mo na balaan, way na nagdako nang imo nga kurason. Now we'll discuss ano ka epektibo ining mga antioxidant sa imo nga kurason. Sir Boy, suno sa imo nga mga pagtuon, ano ang imo matugda sini about sa gituwag mga antioxidant nga makita sa DTX 500 kontra sa mga balatian sa gituwag kurason?
5: Thank you, Dr. Ramil. No? Paano bala makabulig ang DTX 500 with its superior antioxidant para hindi mag-develop ini nga mga bara or cold atherosclerosis? Well, ang produce ang gihimo sinisang atherosclerosis amo ni ginatawag naton nga mga oxidized low density lipids or LDL ang ginatawag. Initapat nga mga LDL they should be healthy in a way, no? Why? Because sila ni ga deliver sa mga nutrients from the liver going to the other parts of the body. Galing kung magbalik na siya sa liver, drat na siya gina-oxidize. Anong ga-oxidize ni? Siyempre, free radicals, no? Kung ma-oxidize na ni ang LDL nga mantika nga ini, then it becomes bad. Nga, gabugat siya.
4: Pero kung basanti ang imong lawas sang antioxidant, kung bastante, halin sa DTX 500,
5: kung bastante ka sa DTX 500, layo ni siya sa magbug at mabalik niya sa si imo atay. Hindi ni siya mag-form bara, Dr. Ramil.
4: Yes, Sir Kevin, paano ang antioxidant makabulig sa mga balatian sa kurason?
6: Yes, thank you, Dr. Ramil. No? So, ang gin-mention earlier, no, ni Sir Boy, nga ang mga oxidized low-density lipoproteins or mga bad cholesterol. Amuni, ang once ma-oxidize ni sila, gin-mention ni Sir Boy, nga nagabara ini sa aton kaugatan. So, in response na ang aton lawas, i-trigger niya liwat ang aton nga defense mechanism. Mm-hmm. Which is i-maintain niya ang aton homeostasis. So, pagganahon niya ang aton nga renin-angiotensin-aldosterone system. Ano ini nga system? Amuning nag-govern sa aton nga blood circulation, no, or ang aton nga blood pressure. So, kung may pagbara sa aton nga kaugatan, so there is may ara pagnubo sa BP. So, ang aton lawas, tingwaan liwat nga malabot niya ang normal state niya, which is ginatawag naton nga homeostasis. So, pagganahon niya ang ning RAAS system, pasakaon niya dayon ang aton nga BP. So nga naga-trigger ining RAAS system, may ara mga factors, Sir Boy kag Doc Ramil, no, nga naga-trigger sini. Una is ang deposition sang tam-an kaalat sa aton nga lawas.
4: La, plakaon mo muna para, no?
6: Ikaduwa, amo tong hambal ni Sir Boy, may pagbara or may ara sang ginatawag nga low blood volume sa aton nga lawas. So naga-trigger sina ang mabulig sang antioxidant sa aton nga RAAS system, no? RAAS system. So ang RAAS system amuning naga pa-constrict sang aton nga mga veins, but silingon iya ginapakupos ang aton veins para magsaka ang blood pressure. Ang ginaobra sang antioxidant nga makita naton sa DTX 500 is ginavasodilate niya ang aton ugat. But silingon ginapahita.
4: Pahitan. Palaparon niya ang alagyan.
6: Ang aton nga alagyan kag

0: Siyempre, tungod sa iya anti-inflammatory properties, ginapahagan-hagan niya ang mga pagpalanghubag nga ginasupreher sang aton nga mga kaugatan, agud wala sang obstructions kag mas lapad ang alagyan sang dugo.
1: Yes. Sa so, ibagay dong ko na pala inom ka dito X500, no? Ano pa matod, ana? Grabe ang mga eksperto nagtuon kung ano mga polyphenols, mga antioxidant nga ara sinang dito X500. That's why kung adlaw-adlaw ka inom sina, adlaw-adlaw ginlikawan mo ang pagtaas ang imo blood pressure. Adlaw-adlaw ginlikawan mo ang mga komplikasyon nga magkaguba imo kurason. Dok Sam, ang tota sa mga pagkaon, ano ayhan nga pwede niya maibulig sa DTX 500 para nga malayo siya sa balatian nga kurason kag ining ito ag hypertension.
2: Sa mga pagkaon sa Dok Ramel, actually nga hypertension kag problema sa kurason, ang isa ka kabadanan sa ining natuwag pag inflame sa aton yung mga blood vessels, no? Amo na nga nagataas ang ginatuwag pressure, amo na kinanglantag sa ginatuwag antioxidant, no? Sana silingta na serving na balik-balik sa ng baboy bala, no? Gakaon sa mga tambok ang pagkaon pero way mga high blood tungkol sang automatic ang ilang lawas na produce ang vitamin C.
3: Which is a powerful antioxidant as well.
2: Ang vitamin C, ngay pares natin sa DTX 500, ngay sa mga kasahay sa antioxidant, mga vitamin C, makuha na sa mga citrus sa mga pagkaon.
1: Ang nami iya makainom ka maitis kay kung maitis ti isa lang ka maitis pulo na ka
2: pulo ka pungkan no
1: pero kung may sobra lang nga kwarta nga di ka magbakalman ka nami sinakaw ng pungkan kag,
2: pwede na tumalikawan ng hypertension do kung miyara kita sa vitamin C siyempre vitamin A kag vitamin E no mga antioxidant
1: damo na sa nuts ha
2: nuts kag mga green leafy vegetables
1: kung
2: ang vitamin A
1: kung tingabukado ka o bukado kung damo ka na butong kaon ka man butong may mga bulig na while nga gainom ka sa mo nga DTX 500. Ti imagine ba? Ginom ka DTX 500, ginom ka MITC, plus pamanan mo sa mga butong da, bukado, mga nuts, malayo ka sa gitawag balatian sa kurason. Malayo ka sa komplikasyon sa imo nga hypertension.
4: DTX 500! Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga makabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
5: Ilay-ilay din Lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: DTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
4: gito. DTX 500!
1: Katota sa mga duga nga health benefits kung adlaw-adlaw ka gainom sining DTX 500, mighty C or pure C adlaw-adlaw.
0: Thank you, Dr. Ramil. Medyo na-excite ko na. So, ang duga nga benepisyo nga matag sa adlaw-adlaw nga pagtumar sa nga DTX 500 kag mighty TC, no? Take note sa mga palakaon sang maalat nga pagkaon. Ang pagtumar sang adlaw-adlaw nga antioxidant, no? Nga makita naton sa DTX 500 kag ang vitamin C nga ara sa MITC, nagapa-increase ini sang ginatawag naton nga natriuresis. Ano ining natriuresis? Ang kapasidad sang lawas nga magpagwa sang sobra nga sodium. Ano ining sodium? Amuning alat halin sa aton pagkaon. So kung naga DTX 500 ka kag naga mighty si adlaw-adlaw, hindi magtipon ang alat sa inyong alawas kay ginapagwa ini.
1: Especially nga damo pagigain inumon nga tubig. Dok Sam?
2: So ang isa ka namiang ko sa DTX sa 500 nga kombinasyon na Dok Ramil, hindi niya pag patigulangon ay mga silula.
1: Wow, amo na gusto ko.
2: Oh, hubin
1: lang. Sarboy ng hubin ka pa bala. Oh, sa isinta na edad mo pero karinta ka pa yan.
2: Oh, okay amun, naman. Kung hubin ang silula, hubin man ang imong mga blood organs, vessels. No? Hindi magtiga, hindi mag... hindi dasig blaser.
0: Hindi magpalya, hindi mahina.
2: So kung hubin ang imong silula, hubin man ang imong korason, malikawan mo ang hypertension kag problema sa korason, no? Hubin ang tanan mong organ na Dok Ramil, once nga naka DTX sa 500 ka kag mighty C.
1: Kung hubin ang korason, kung hubin ang tsura mo.
3: Oh, correct na.
2: Oh, correct.
1: So, kung gusto kaya maghubin, tapos gusto ka malayo o dugay ka mag, ano, dugay ka nga magtigulang, take your DTX 500 and mighty C. Lantawab lang mga sekreto sa una sa mga katigulangan nga ang agalawig sila. Palakaon kuan sila mo? Palakaon gulay. Damo prutas. Di puno man sa antioxidant, di ba?
3: Correct.
1: Di kita subong, do, hindi na mahilig magkaon damo gulay, hindi na mahilig magkaon prutas.
2: Uy, kamahal man, Dr. Ramin.
1: Si siyempre, ipaagi na nato sa gitawag supplementation. Amo na nga, permi na mo na ginabalik-balik dere ang pag-inom sa DTX 500, pag-inom sa Mighty C, makabuligid sa mga kautura nato nga gusto nga maglawig pa ang ila kabuhi dere sa kalibutan. Sir Boy, dugang nga mga health benefits.
6: Ang nami sa DTX 500, may upkampyo ng iyang antioxidant, pinakataas, no? 1.3 million sa ORAC scale. May upod pa kininga charantia. Charantia is an extract from alinsa ampalaya, no? Alinsa margoso. That increases also your potassium absorption. Once may increase ang potassium absorption mo, ganubo dayon ang imo sodium because they are indirectly perpendicular to each other. Kumbaga, kung taas ang potassium mo, ganubo ang imo sodium. So if you take DTX 500, you improve your potassium absorption because tungkol sa charantia o ampalaya extract. By doing so, layo ka man sa ginatawag nga high blood pressure. Hambal nga Sir Kevin, kung taas ang sodium mo, taas ang blood level mo. Kung taas ang imo water level or ang imo fluid level sa imo dugo, mataas ang blood pressure mo. Pero kung may potassium ka, gamat-amat dubo, nakigagupod ang sodium sa imo ihi. Kung taas imo potassium, kung ga DTX 500 ka.
1: Dugang nga health benefits sa mga kautura na to nga palainom DTX 500, may tisikag purasi, siyempre malayo ka sa balatian nga gitawag diabetes. Ang diabetes, kung mapabayaan, ang komplikasyon sini, hindi basta-basta, Sir Boy. Isa na sa mga komplikasyon nga ituga sa diabetes, ang pagkabulag sa imo mata. Pwede nga maguba ang imo nga korason, pwede maguba ang imo nga kidney, pwede di na magtindog si Manoy. Oh, pero okay, si engineer ya wala na diabetes, amo nang permitindog ang Manoy.
7: Makabulag.
1: Oh, so importante diri nga kontrolado ang imo nga blood sugar nga kung ginakulang nakalamay ang mga ang gitawag market, Sir Boy. Inya ikaw gali ang kuan, damo kalamay.
7: Ikaw gali ang hoard.
1: Mas pinakadelikado matabo kung taas ang kalamay o ang blood sugar sa imong lawas nga. The more nga damo kalamay, the more nga damo blood sugar imong lawas, the more nga damo free radicals. That's why, importante dari nga, adlaw-adlaw, inom gid DTX 500, inom Mighty C, para nga no, malayo ka sa komplikasyon. Kaya nga, ining diabetes, gitawag nila savage killer. Amat-amaton kanya patay ni utdan imutiil, bulagon kanya, dugay-dugay, guba na kidney mo, dugay-dugay, wala nakakalipay. Amo na nga, importante. Adlaw-adlaw agid, inom ang DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Dako nga makabulig sa imo ikaayong lawas samtang gakabuhi ka sa kalibutan.
4: DTX 500! Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
9: Imong blood sugar test.
8: Ilan tong score gani?
9: 470.
8: Nagtiko 2
9: sa gabi, 2 sa agad.
8: Ilan na lang imong blood sugar?
9: 160. Yeah. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
4: DTX 500!
1: Pero importante, Richard Boy, ang ano?
7: Hamot ilok mo.
1: Hamot ilok mo?
7: Hamot ka, no?
1: DTX Herbal Soap.
7: Nga ginpabakot, nga ginpahamot bagid, no?
1: Amo na na ang ihabo na ton, Sir Boy, kung maligo na.
7: Ay, oo na. Kung detox man lang sang lawas, nga paligo ka,
1: especially sa guwa,
7: DTX soap ka na.
1: Yes.
7: No?
1: Kag, hindi paglipati so, nga magamit gid sang Klinika Diofresh para hamot ang ilok, hamot sa tupad, hindi mag-stress ang imong tupad, kag siyempre, hamot ka all the time.
7: Kaya ang Klinika Diofresh with VCO, ang VCO ini kaya tapnaon mga mikrobyo, gaya lang fungi, kag bakterya, nga ka-cause skin diseases kag gapabaho sa imong lawas. Isa na da ang ginatawag mga mikrobyo nga gatugas ang underarm body odor. Ang Klinika Diofresh, makagatag si mo sa 48 hours of freshness, kaya ini nga mga mikrobyo, ginapatay, ya ang source sa pagbaho sa imong ilok. That's why gaamat-amat hamot ang imong ilok, gahamis pa, gaamat-amat paputi. Kaya ang BCO, gapataas ang imong glutathione level, may vitamin E. That's why gaamat-amat hamis ang panit sang imong ilok.
1: Uh-huh. Ang kape nga may antioxidant, Dok Sam. Pero yes, may ginato ginarecommend. Upod ta mga pe kay Sir Iljan Castanyo, no?
2: Yes, uh-huh. DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix.
2: Antioxidant, ha?
1: May amarguso.
2: Mga beta, piliyon ta ang kape nga nami na may antioxidant pa. Nagugasan, Sir Boy. Tapos na napaligo, tinlo ng lawas, makinilan. Uh-huh. Tinloano man ang imo nga mga selula.
1: Tumarkas may amarguso, may disugard sugar cane.
2: Yes, DTX coffee mix.
1: DTX coffee mix, Sir Boy.
7: Kape ka na, ga-detox ka pa, pero kung may budget ka, pero ikaw diabetic na, hypertensive, or may cancer ka na, dapat ang kape mo, super amligid si imo, mag-DTX premium coffee ka. May ergotionine, the herb of immortality. Ang nami sini, ginduangan pag-its ang pinakakampiyon, no? Ang pinakabasko klase nga antioxidant nga makita sa DSE, nga ara sa DTX 500, ara man sa DTX premium coffee. Ang sweetener, stevia. Why ganyan nagpataas ang imo blood sugar? Kampiyon ang tamis and healthy and natural. That's why kung may budget ka, kagusto ka maglawig, DTX premium coffee. Pero kung gusto mo
1: amo ning kape, Sir Boy, nga ang sugar, ya, sugar free,
7: sugar free.
1: Dili free sugar.
7: Hindi siya, hindi ni siya kunang gatawag nga table sugar ang ginputang stevia,
1: stevia niya. DTX premium, no? DTX premium coffee. Tandaan nyo na, medyo may kabalan tungod kay ang mga ingredients mahal-mahal man katama.
7: Si Sir Kevin, niya may ari niya may ginadugan pag ini sa DTX premium. Anong ni ginapuga mo, Sir Kevin?
0: Ginapugaan namon sa duwa ka D3 bio. Luwas sa ginapuga namon nga D3 bio sa DTX premium, no, ni Sir Boy. Ang amon kape naganamit pa ang sabor kay naa, naga-creamy
1: pag gananam siya.
0: No? Naganam, no. Luwas na naganam, mas nag-healthy pa kay nga ang amon nga
1: bulletproof coffee na eh.
0: Ang amon immune system may backup na halin sa medium chain triglycerides nga makuha naton sa Clinica D3 Bio. So,
1: amo na suggest nato, Sir Kevin, sa mga daw ayawan budlayan bla magtulon sa ano sa soft gel sang D3 Bio, ibutang nyo sa kape, kampiyon ang epekto. Sige. Ang sekreto ni engineer, permi na mo ginabalik-balik, gainom gid extend food supplement for men nga ganami ang blood circulation. Kag isa sa mga pinaka the best gid nga sekreto ni engineer, gapamasahi gid siya kaisa or kaduha sa isa ka semana gamit ang liniment. Pero Sir Boy, kablok ka. Ang liniment nga santon, i-upgrade mo na.
7: Ano na ngalan niya na son?
1: Siyempre, DTX 500 liniment.
7: DTX 500.
1: Ano na change na. No? Kung may ara man amo na, tiindi na amon nga produkto.
0: Mas gin pa-epektibo.
7: Mas gin epektibo. No?
1: Yes. So, amo na. Bantayan ang mga produkto naton nga palaaboto.
10: DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500. DTX 500.
11: Gina Cano, ang ginibatsa ko, ang ako na UTI, kasakit gid sa ako niya, baywang.
12: Sa kadlo, kapila ka mag-inom
13: sa DTX 500?
11: Sa primero, katatlo, sa subong, kaduan na lang.
13: Subong, kamusta?
11: Okay na, halin sa nag-take kami sa DTX 500. Ay, nag-o ginibatsa.
10: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
15: Kagsubong ka nami sa akong paminsara.
10: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
16: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Calibo Refentor Building, Osmeña Avenue.
10: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi National Highway, kilid sang LBC.
10: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
10: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
1: Anyway, tuta sa topiko na to, all about D3 Bio. Ano ang mga health benefits, Sir Boy? Sa talk ni Doc.
7: Thank you, Doc Ramil. Subong nga adlaw ton anta, paano bala si D3 Bio makaamlig, makabulig sa imo cell membrane, Doc Ramil?
1: Damo na hadlok, Sir Boy, sang tambok. kay ang coconut oil is tambok. Pero why is the madlock sa tambok sa baboy? Tambok sa karne. Pabalo naton nga ang tambok nga makita sa extra virgin coconut oil nga ara sa Ditribayo. Amo lang ni ang mantika nga wala kaagi init. Once nga wala kaagi init, safe ka, wala delikado. Ang mantika nga wala kaagi prito or init. That's why ato na balaan nga aton nga mga cell membrane serboy, ang foundation sina is lipid or ining mga tambok. Ikong wala na sila serboy, paano mag-function ang imong selula? Wala sang may maputos, wala sang may mabulig, nga mangin healthy siya. So isa sa mga components sina amo ang lipid. 40% serboy, no? Ang function sina. So they serve as structural components sang aton nga cell membranes.
3: Meaning pa,
1: si ga-function siya as energy, nga, energy storehouses, kaga-function siya as important nga gito ang signaling molecules. Kung wala na ang lipid, sir boy, hindi na sila mag-intindihanay.
6: Hindi mag-intindihanay.
1: Oh, wala sang messages nga may matabo. Pero, ang nakanami lang, sir boy, kung may ara ka Klinika Ditribayo, may ara ka sininga Ditribayo, you have this raw material nga kaya maprotektahan ang mga oxidation directly or indirectly nga man. Ang aton niya Klinika Ditribayo, sir boy, may ara siya mga powerful antioxidant like gallic acid, cumaric acid, nga naga-specialize sa again sa gitawag lipid peroxidation nga kinahanglan sa health sang imong nga selula. Ti may MCT pagin, sir boy, para maabsorb ang vitamin E sa imong gut, no? Tapos gaak na siya sa as antioxidant. Amoning nakanami sang gitawag Ditribayo kung ara na siya sa imong selula, gaak as antioxidant at the same time siya ang gagwardiya sa imong selula para hindi i-invade, hindi siya pagkwaon, hindi siya pagpatyon sa mga kagaw, adlaw-adlaw nga pagsulod sang kagaw sa imong lawas.
6: Correct, no? That's the effect of Ditribayo. Pero kabalo ka mo, Doc Sam, Doc Ramil, kag Sir Kevin, nga ang medium chain triglycerides nga ara sa Ditribayo, oftenly called also as medium chain fatty acids, are the best kinds of triglycerides for the body. Na too long, nga dugay mausas ang lawas, na too short, nga wala energy. That's why ini nga medium chain triglycerides easily gina-convert ni sang lawas, sang aton lawas, into energy in just 3 steps. Ang kanon niya, ang tinapay, ang biki, kagambihon, it takes around 27 to 28 steps para may imo energy. Ang Ditribayo, may imo energy si mo in just 3 steps. That's why it gives you instant energy. Tilawin nyo, bala kung gutom ka mo, inom ka mo sa duwa ka Ditribayo, dula ang gutom nyo because of the energy nga makuha nyo sa Klinika Ditribayo.
1: Sa Klinika Ditribayo, Sir Boy, Doc Sam, siyempre ga-provide niya sa gitawag essential fatty acids para nga nami ang pagtubo sa imong nga selula, ma-maintain niya, makasurvive sa tanan nga mga kaaway nga magasulod, ga-provide sa gitawag energy para sa mga importante nga components ang cell membranes. Siyempre nabalaan nato, Sir Boy, nga ang cell membrane, isa na sa pinaka-importante nga part sa gitawag selula.
6: Napag-gabi, no? Ka-importante.
1: Ginaprotektahan niya ang buhi
6: nga selula.
1: Nga selula. Kung wala nang putos, wala nang cell membrane, ay, patay na yan. Dali na, dali atak yun, dali matoxic, no, dali mahiluan. That's why nga amo ni ka importante ang gitawag cell membrane. Isa sa mga pinaka the best nga magprotekta niya ining gitawag fatty acid nga makita mo sa Ditribayo. Kung wala ang cell membrane, wala sang may mapagawa nga higko halin sa sulod.
6: Correct,
1: no?
6: Tinilipon aslo, patay ang selula.
1: Ti imagine lang kung di mo pagwaon.
0: Pati din mo, Doc, exposed,
1: oh,
0: no?
1: Oh, exposed. Dasig mapatay kung wala cell membrane. So importante nga healthy ang imong gituwag lawas, ang imong cell membranes paagi sa pag-inom sining gituwag Klinika Ditribayo.
12: Ditribayo, problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang Ditribayo, adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with Visio.
13: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko sang Ditribayo bao okay gidang resulta subong normal na gid.
12: Ditribayo. Ang Ditribayo. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagat sa mga butika. May D3. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
12: May TC. Mabalik sa mga butika.
18: Para sa libre nga check-up,
16: Bisitahalan
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
18: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
18: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
18: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
19: Informasyon sa ikaayong lawas.
1: Kanto ta sa mga dugang ang mga benepisyo kung adlaw-adlawon gid nimo inom ang Clinica di Tribayo. Di siyempre nabalaan na to sir boy nga may caffeic acid, no? Isa sa mga type nga polyphenol nga makita mo sa gitawag di Tribayo. Ini nga klase nga micronutrients ginkilala ni siya nga puno sang antioxidant properties.
20: Wow.
1: Now that this nutrient nagclaim gini siya sang damo nga mga health benefits sir boy. Number one, kung pala inom ka adlaw-adlaw sang di Tribayo ti mayara ka anti inflammatory. Layo ka sa mga hubag-hubag na. Layo ka sa gitawag cancer. Kay because may anti-cancer siya. Ang pinakadabis gid ang antiviral abilities.
20: Wow.
1: I-boost niya ang mga performance sa mga atleta while ga-perform sa mga grabe nga exercise, grabe nga ang sports, no? That's why ibagid kung adlaw-adlaw ka ga-inom Clinica di Tribayo tungod sining caffeic acid. Kag, siyempre, nabalaan na to nga ma-inhibit pagid niya ang mga virus, mga kagaw, nga HIV. Kukam. According sa gituag another study sa caffeic acid, kaya niya mapareduce pagid ang imo nga blood sugar levels. Kita mo kung anong benepisyo adlaw-adlaw ni mo ginainom ang Ditribayo?
2: Ang isa pagid, Sir Boy, kanan mayang ko sa Clinica Ditribayo kay nagnumbo ang kilo ko sa ang timbang ko sa kilo, Sir Boy.
1: Uh-huh.
2: No? Tungod sa adlaw-adlaw ko nga magtumar sa Ditribayo, kay kung adlaw-adlaw ka nagtumar galit sa Ditribayo, once nga ikaw abi gusto magpa-lose weight, no? Ginapa-increase niya ang imong hormone nga leptin, no? Kung bastante o kung ginaregulate niya ang leptin mong hormone, Sir Boy, kung damo ang hormone nga leptin sa imo, amo ni siya ang nag-signal sa aton nga brain kung busog na si Achan, no? Nagasaka sa aton nga utok, ginakuhit niya nga aton nga utok kung busog na kita. Kag si utok naman amo na mahambal sa aton nga kamot nga stop na, ibutang ng kutsara, no? Kag ginasignalan niya man ang aton nga baba nga stop na sang usap. No?
20: Kung baga,
2: tin kang hormone, Sir Boy.
20: Sir Kevin, ano pagit?
0: Ang manubo nga number of chain, Sir Boy, no? Nga makita naton sa MCTs nga ara sa Clinica Ditribayo, no? Ano yung MCTs? Medium chain triglycerides. But si Lingon, hindi siya tamaan kahaba, hindi man siya tamaan kalipot, kundi sakto lang, no? Dasig lang ini-metabolize ang aton lawas, kaya nga madiretso ini sa aton atay. Kag dito, pag-ausaron siya nga enerhiya sa form of ketones, no? So ang MCTs mo ginhimo ketones, kag ginhimo energy sang imo nga lawas, nga among masupply sang energy sa imo nga brain. So kung ketones ang supply nga energy sa imo brain, ang imo nga brain hindi mga budlay, no? Hindi na siya mag-demand pa sang kinanglanon niya nga energy, kay nga idulong dito mismo sa iya ang ketones para usaron niya. That's why naga-uptick imo paminsaron, nagatalas ang imo nga paminsa, imo nga memorya. Kung nag-adlaw-adlaw ka, naga-Ditribayo, luwasin na, layo ka pa sa ginatawag naton nga mga balatian nga dementia, kag Alzheimer's disease.
1: Amo nang pinaka the best nga kung adlaw-adlaw ka ginom Ditribayo, hindi ka malipaton, Sir Boy.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing yari yan, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ko dyan katama, kaya ba siyang tiyo ko? Ito, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
0: ako, tutunan.
1: Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Entertainment at Balitang Negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Mayong aga Pilipinas, mayong aga Negros Island Region. Nagkapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungaan sa Biyernes, Agosto 7, 2026.
2: Makita, kagbabatian kita ni Where in the World. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, kagbacolod K5 Station.
1: Para sa atong mga pangulong, dinalan.
0: Balitang Regional.
1: Manunudlo ang wanted sa kaso ng pagpanghimulos na arestado sa Sagay.
2: 98 ka mga kahon sang food seasoning na kumpiskar sang CID sa Bacolod.
0: Balitang National.
1: Duha patay sa pilason sa landslide sa Benguet.
2: Presidente Marcos may standing order ng arestuhon si Senator Bato.
0: Balitang International.
2: Logistics hub sang Russia nasunog.
0: Balitang Sports.
1: PH Women's Lacrosse Team nagtapos bilang 10th placer sa Japan.
0: Balitang
2: Kai Cortez nagraduar na sa kolehiyo.
0: Balitang Negosyo.
1: Masobra 2.2 sa mil ka mga bulong exempted na sa VAT sunod sa BIR. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Manunudlo ang wanted sa kaso ng pagpanghimulos arestado sa Sagay. Arestado sa mga katapos ng Police Regional Office Negros Island Region o Conpro NAR ang isa ka manunudlo ang wanted sa kaso ng pagpanghimulos sa Barangay Rizal, Sagay City, Negros Occidental, Miyerkules ng adlaw Agosto 5. Ginkilala ang naaresto nga si alias M, 44 anyos, kag manunudlo gikan sa isa ka pampubliko nga bulutuan. Sunod sa impormasyon nga ginpagwa sa Sagay City Police Station, mayara sa warrant of arrest si M sa duha ka mga counts ng pagpanghimulos sa isa ka menor de edad. Sa impormasyon nga nakuha sa mga kapulisan sa suspect o kon ang suspect ang imbulbado sa pagpanghimulos sa isa ka estudyante, samta nagapatigayon sinisang in-house training para sa preparasyon sang palaro para sa SPED students.
2: Preparasyon para sa BSKE 2026 sa Negros Occidental nagapadayon. Ginpayag ni Negros Occidental Provincial Election Supervisor Attorney Ian Lee Ananoria nga padayon noon sa giyapon sa Commission on Elections sa CONCOMELEC sa probinsya ang ilan naman nga preparasyon para sa barangay kag sangguniang kabataan elections apisar nga mayara sang hagna sa House of Representatives nga nagatuyo nga isaylo ang BSKE sa 2028. Sunod naman kay Ananoria nga mayara sila sang existing nga pulisiya kag instructions gikan mismo kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Pahayag niya nga hindi ma-reset sang COMELEC ang schedule sa piniliay tugtog nga mapasar sang Kongreso ang hagna nga nagatuyo sa pag-reschedule sa BSKE kag mapermahan ini sa presidente bilang isa kalayi. Madumdumahan nga sa sinila mga simana nag-file sang hagna sa Negros Occidental 3rd District Congressman Javier Miguel Javi Benitez nga nagatuyo naman nga i-reschedule ang BSKE sa 2028.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 ng aga.
0: DTX 500 Morning Newscast.
1: Sa dugang pa ang balitang regional 98 ka mga kahon sang food seasoning na kumpiskar ang CIDG sa Bacolod City. May balita si K5 Carla Longa.
0: DTX 500 Morning Newscast.
3: Arestado ang mga persona matapos makuhaan sa 98 kakahon sa peke nga seasoning sa ginpatigayon nga entrapment operation sa Criminal Investigation and Detection Group Bacolod City Field Unit sa Economic Highway Barangay Masininga, siyudad sa Bacolod sa dumu Huwebes, Agosto 5. Ginkilala ang mga suspects ang day alias 64 anyos lalaki, isang ka foreign national, kag residente sang syudad sa San Carlos, kag alias 32 anyos ka babae, kag residente sang syudad sang Bacolod. Nakuha sa mga suspetsado ang 36 ka mga kahon sang assorted counterfeit condiments, 30 ka kahon sang magic syrup, 33 ka sako sang magic syrup, 3 ka cellphone, isa ka 500 peso bill, kag 2 ka mga salakyan. May kabugusan nga balor sang 470,400 pesos ang mga nakumpiskar nga mga magic syrup. Sa karon, magapangatubang sa kaso nga paglapas sang Republic Act 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines ang mga suspetsado. Sunod kay Police Major Christopher Dulagan, Chief sang CIDG Bacolod, nga isa ka bulan nga ginamuntol sang kapulisan ang supplier sa mga peke nga mga food seasoning. Ginapanum duman naman ang mga pumuluyo ng mga invigilante sa pagbakal sang food seasoning. Ini nga balita nga dulong sa inyo sang DDX 500 Mighty Sika D3 Bayo. Ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: DTX 500 Morning Newscast.
2: Onse ka kaso sang murder na

0: records sa Antique humalin sa January top of July 2026. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
1: GTX 500 Morning Newscast.
2: Sa 11 kakaso ng murder ang narecord kang Antique Police Provincial Office humalin Enero 1 top of Julio 31, 2026. Mas mataas dya sa pulo ang narecord sa kapareho nga period ng tinalikdan nga tuig. Sa datos nga nabuel kang K5 News FM, ginalagkipan dya kang darawa kakaso sa Banwa kang San Jose, kagtag isa ra kakaso halin sa Banwa kang Bilison, Bugasong, Pandan, Patnongon, San Rameo, Sibalem, Tibiyaw, Tubias, Fournier, kag Valderrama. Sa piyak nga bahin 11 man kakaso kang homicide ang narecord kang Antique PPO, nagpatas sa 11 man kakaso kang tinalikdan nga tuig sa kapareho nga period. Ginalagkipan dya kang tatlo kakaso halin sa Sibalem, kagtag isa ra kakaso halin sa Bugasong, Kulasi, Lawaan, Pandan, San Jose, San Rameo, kag Tubias, Fournier. Mamanaan nga pira sa mga rason kadya amo ang kalinginan kag daan nga hiligot anon. Kag balita regional halin ri dya sa may probinsya kang Antique. K5 Irene Rose Montero Magbanwa para sa kampyon nga mga balita sa Serbisyo Publiko kag Kalingawan, ang kampyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Masobra 15 milyones pesos nga balor sang smuggled cigarettes na kumpiskar sa Dumaguete City. May balita si KK5 Rufa De Vero.
1: GTX 500 Morning Newscast.
4: Mahigit 5 milyong pisong halaga na pinaghinala ang smuggled na sigarilyo ang nakumpiska sa isang pinagsamang operasyon na isinagawa noong Miyerkules, Agosto 5, 2026 sa Dumaguete City. Inaresto ng otoridad ang driver at dalawang pasahero na isang sasakyan matapos natagpuan na mahinhinala ang kontrabando at mga hindi dokumentado nga sigarilyo. Na-recover sa operasyon ng isang boarding counter truck na puno na pinaghinala ang ilegal na sigarilyo na umano'y galing pa sa Pagadian City. Dinala ang mga naaresto sa Dumaguete City Police Station para sa wastong dokumentasyon at pagsasampa ng mga kaso paglabag sa Republic Act No. 10643 o ang Graphic Health Warnings Law at Republic Act No. 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Balita, ikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: GTX 500 Morning News.
0: 153 ka low income earners sa nabasakla na kabaton sa ayuda gikan sa DSWD. May balita si K5 Leonardo Viray.
1: GTX 500 Morning News.
5: Mabinalagone nga ginpanagtang sa DSWD Field Office 6 ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o ang Uplift nga bulig sa 153 ka mga binipisyaryo gikan sa Banwa sa nga nabasaklane. Si Dalom sa nga group to ang tagsa ka pamilya makabaton sa nga tig 2,000 pesos kada bulan halin na Hulyo top Disyembre 2026 nga nagalabot sa kabugusan nga 12,000 pesos nga bulig. Ang Uplift isa ka programa sa gobyerno nasyonal para sa mga imol kaga mga low income earners nga apektado sa nagataas nga presyo sang gatong kuryente kaga mga nagapanguna nga mga balaklone. Ginpaagi sa manual payout ang para sa una nga bulan sa nga Hulyo samtang digital banking o kunang e-wallets ang pagagamiton para sa masunod nga mga bulan agod nga masiguro ang madasig kag luwas nga pagpanagtag. Balita regionale nagikan diri sa probinsya sa nga Klane. Ako si K5 Leonard Biray para sa kampyon nga balita serbisyo publiko ag Kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.
1: GTX 500 Morning Newscast.
3: Tatlo ka mga balay na sunog sa Rojas City, Capiz. May balita si K5 Road ni Dalanon.
1: GTX 500 Morning Newscast.
6: Naglabot sa inisyal nga 427,500 pesos ang balor sang halit nga ginbilin sang sunog nga nagluntad sa sityo Casandra, Barangay Punta Tabok, Rojas City. Takna alas 11:45 sang gabi, Agosto 5. Base sa inisyal nga assessment sang Bureau of Fire Protection, Rojas City, duha ka mga balay ang totally burned nga ginapanag-iyahan Nanday Armando Bilan Sr. kag Rudy Jimenez, samtang isa naman kabalay nga ginapanag-iyahan ni Ivy Caldea ang partially burned. Naibaluan nga human sa mixed materials ang duha kabalay nga nagkalasunog sang bugos, samtang concrete materials naman ang partially damaged nga balay. Sa interview sang K5 News FM Rojas kay Senior Fire Officer 2 John Mar Galve, Acting Chief sang Public Information Unit sang Rojas City Fire Station, iyagin payag nga base sa initial nga investigasyon nag-umpisa ang sunog sa storage room sang balay ni Bilan na kaginapatihan nga tuga ini sang faulty electrical wiring. Maswerte naman nga wala sang bahay na pilasan sa insidente kagindeklaran nga fire out ang sunog last 12:28 sang tungang gabi Agosto 6. Sa subong, padayon pa ang investigasyon sang Bureau of Fire Protection Rojas City agud nga makumpirmar ang matuod nga gintunaan sang sunog. Para sa balitang regional, ini si KK5 Rodney Daban Dalanon para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Capiz. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Iloilo City Government pangitaan sa permanente nga lugar ang mga orihinal nga bolantero. May balita si KK5 Jenny Kauyunan.
1: DTX 500 Morning Newscast.
7: Sa Iloilo City Government sa permanente nga lugar ang mga orihinal nga mga bolanteros nga madugay na nga nagabolante sa mga merkado antes pa man inigin rehabilitata. Ini matapos ang manifesto sa mga market vendors nga nagareklamo nga wala sila sa mabenta kun adlaw sa market day sa mga bolantero. Sunog kay Mayor Reisa Trenias nga dapat mayara sang win-win solution ang magtimba nga bahin sa tunga sang vendors kag bolantero. Pahayag pa sang alkalde nga prioridad nila nga mahatagan sang pwesto ang mga madugay na nga bolante bangod na obserbahan nga mas nagadama ang bolantero matapos naging rehabilitate ang mga merkado. Sa karon nagapangita pa sang site ang Iloilo City Local Economic Enterprise Office sukun LEEO.
8: Nagapanawagan naman ang Federation of Iloilo City Public Markets sa Iloilo City Government nga iprioridad ang kayuhan sa mga vendors sa sulod sang merkado nga nagabaligya kag nagabayad sang renta. Samtang pahayag ni Mayor Reisa Trenias sa karon ginatun-an na sang Iloilo City Local Economic Enterprise Office kag iban pa nga mga concerned agencies ang manifesto sa mga vendors. Report nagikan sa Iloilo City inis kag K5 Jenny Kauyunan para sa kapitan na balita sa Serbisyo Publiko. Kagalingawan sa Iloilo K5 News.
1: DTX 500 Morning Newscast.
3: Royalty share sa mga katutubo sa Palawan ginquestion sang MPOC meeting. May kampiyon nga balita si KK5 Ray Almudal.
1: DTX 500 Morning Newscast.
9: Hinihingi ng alkalde at ng mga katutubo sa bayan ng Brooks Point, Palawan ang buong transparency sa paggamit ng 74 million pesos na royalty share na dapat ay napupunta sa kanilang komunidad matapos questionin kung saan napunta ang nasabing pondo.
10: Gusto namin makita resibo sa inyo. Saan ninyo ginastos yung 74 million pesos? Madaling sabihin, nakita ko ang kalsada, nakita ko ang mga estudyante. Mayroong scholars ang LGU, more or less 3,000. May papel, may pangalan, may paaralan. Magkano ang tinanggap? Gusto rin namin makita sa inyo, attorney, mahaba yung paliwanag mo, ay kayo ay nandyan, dapat ganito. Hinihiling lang naman namin, patingin, paano nyo ginastos yung 74 million?
9: Nalaman umano ang pondo ng magmalaki ang presidente ng BICAM, ngunit marami sa mga katutubo ang nagsabing wala silang natanggap na pakinabang dito.
11: Yung kailangan namin, yung tanong ko, ilan yung kabuwang natanggap ng BICAM mula ng simula at saan nila linagay paggastos. Sabi mayroong eskolar, ibigay nyo rin sa amin kung sino eskolar nyo. Kasi base dun sa inyong record, katutubo lang. Ay bakit naubos na yung 74 million?
9: Idinagdag naman ni Vice Mayor Mary Jean Feliciano na tinulungan na nila noon ang mga pinuno ng katutubo para makuha ang kanilang karapatan sa kabila ng kanyang pagtutol sa pagmimina. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin daw maipakita ang breakdown ng gastos.
10: Kaya nung humihingi ako ng breakdown ninyo, naghumihingi ako ng breakdown sa kanila, paano nyo ginastos yung 74 million? Hindi nila masagot-sagot. Kami sa LGU, tanungin nyo kami, saan nyo ginastos yung 20% ninyo? Saan nyo ginastos yung daang milyones ninyo? Kaya naming ipaliwanag hanggang to the last peso.
9: Bilang tugon, nilinaw naman ni NCIP Director Jansen Huntila na ang royalty ay pagmamay-ari ng komunidad ng mga katutubo at pinamamahalaan para sa CRDP kung saan nakatagda ang porsyento para sa kabuhayan at iba pang mga programa.
12: So, ilang percent mapupunta sa livelihood? Tapos po, nakalista po yan lahat yung mga livelihoods na implement. May certain amount po yan. Mismo, yung community din po nag-implement. So kung kailangan po natin ng record, siguro makikita yan. In fact, nakasubmit na rin sila sa amin ng report.
9: Sa huli ay umapila pa rin ang LGU maging ang mga katutubo na ipakita ng buo ang mga naggastos at kung saang proyekto ginamit ang nakuhang royalty share mula naman sa Ipilan Mining Corporation. Ito si K5 Ray Almudal. para sa impilang kampiyon sa balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa Palawan, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
13: Balitang National.
3: Duha patay sa Pilason sa landslide sa Benguet. Patay ang duha ka mga individual samtang isa naman ang Pilason sa nagluntad nga landslide sa La Trinidad, Benguet kahapon nga adlaw sang Huwebes, Agosto 6. Sunod sa otoridad na trap ang tatlo ka biktima matapos nga matipag ang duta kagintabunan sini ang isa kakalanan sa kilid sang dalan. Ang mabaskog nga ulan ang dala sang bagyo Maymay kaghabagat nga nagresulta sa pila ka mga landslide sa lugar.
0: May standing order nga arestuhon si Senator Bato. Ginkompirmahan ni Palos Press Officer Undersecretary Claire Castro nga may standing order o kunmando si Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga arestuhon si Senator Ronald Bato de la Rosa. Matandaan nga nagpalagyo sa kusuriya sang Senado si Senator Bato matapos ang shooting incident sa Senate building sa tinalikdan nga Mayo. Nag-issue na sang warrant of arrest ang International Criminal Court kon ICC para sa Senadora. Sinigid lamang naglapta naman ang balita inaresto na si De La Rosa. Apang ipalayag sa Department of Justice kung DOJ kag DILG nga wala pa sa impormasyon ng ahensya angot naman sa pagkaaresto sang nasambit nga senador.
1: Balita International. International.
0: Logistics hub sang Russian nasunog. Nasunog naman ang logistics hub sang Russian online retailer nga Wildberries matapos ang pagpangatake sang Ukraine gamit naman ang drone. Ini naman ang ginpayag ni Tula Regional Governor Dmitry Malyev sa Miyerkules nga adlaw. Antes ini ginatake naman sang Russia ang Kyiv, Ukraine kung sariin isa ka individual ang napatay kag 24 ang pilason.
1: Balitang Sports.
3: Para naman sa aton nga balitang sports, Filipino women's lacrosse team nagtapos bilang 10th placer sa Japan. May balita si KK5 Troy Lawrence Basa.
14: Nagtapos bilang 10th placer ang Philippine women's lacrosse team sa 2026 World Lacrosse Women's Championship sa Tokyo, Japan. Nalutos ang Pilipinas sa Argentina sa score nga 8-9 sa Oi Stadium. Ginkilala naman ang Amerika bilang kampiyon samtang silver medalist ang Canada kag bronze medalist ang Israel. Sunod nga maghahapang ang team sa Apollo Sixes Championship sa Queensland, Australia sa bulan sa Oktubre. Para sa balitang sports, yung ginadulong sa DirectX 500, D3 Bayo kag MyTC. Ako naman si K5 Troy Lawrence Basa. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negro sa K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
0: Kai Cortez nagraduar na sa kolehiyo. Nagraduar na sa kolehiyo ang Pinay actress kag politiko nga si Kai Cortez sa kurso naman nga Bachelor of Science in Political Science major in Local Government Administration. Naibaluan nga man nagtapos si Kai matapos ang 20 years sini nga pag-eskwela. Samtang sa post naman ni Kai sa iyang Instagram, ginadedikar niya ang iya sini nga kadalagan sa iya nagtaliwan na nga mga ginikanan. Samtang nagpasalamat naman si Kai sa iyang university sa pagatig naman sa mga working students kag solo parents kaangay na lamang sa kahigayunan nga makapadayon sa pag-eskwela.
1: Balitang negosyo.
3: Masobra 2,200 ka mga bulong exempted na sa VAT sunod sa BIR. Ginpayag sang Bureau of Internal Revenue kung BIR sang Miyerkules nga adlaw nga masobra 2,200 ka mga bulong ang exempted na sa value added tax o kung VAT sa ginpago ang Revenue Memorandum Circular RMC number 87-2026 ang BIR. Ila ginpakita ang updated nga listahan sang 2,277 ka mga VAT exempt nga mga bulong ang naging endorso sang Food and Drug Administration o kung FDA sa idalam sang Republic Act 10963 o kung Train Law kag Republic Act 11534 o kung Create Act. Pahayag pa sang BIR ang issuance nga nagasuporta sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iya ikalimang State of the Nation Address o kung SONA nga palapado ng access sa quality healthcare pinaagi sa pagpanubo sang presyo sang mga bulong. Mga ka-K5, mamuyad tong dala ko ang mga balita na nabatian sa DTX 500 Morning Newscast. And happy, happy birthday ka K5 Vincent Coralde. Happy birthday. Ako, si ka-K5 Zyro Benabay.
0: Gaga ko naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
3: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News. FM.
13: K5 News FM. News
15: FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
16: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi katama, tiambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
15: ako, tutunan.
16: Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
15: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
15: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butik.
15: DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
19: Mabaka sa mga butik.
15: DTX Beauty Soap.
21: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
15: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
15: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ngakon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
15: DTX Beauty Soap.
19: Mabakan sa mga butika.
23: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
24: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
15: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
24: Ga! I-shoot na ga!
25: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
26: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
25: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
26: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
25: Clinica Deo Fresh. Available now.
27: Dry eye, pirmi nga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
28: Happy
2: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Traffic sa pagbiyahe. Damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang salon pass. May direktang nga panalugsob sa mga sangkap. Madasig ang epekto. Sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan. Tugtog 8 oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, salon pass. Metal salicylate, menthol, tocopherol, acetate, camphor is the generic name of salon pass. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
7: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
8: For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
7: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: It's the best part of the day.

0: ang shots ang tropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: 101.5 K5 News FM.
3: K5 News FM. Araw sa K5 News FM Philippines, Lasay Street, Uno sa Aga.
4: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
5: Kaghimay-himayon, standby!
6: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
4: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
5: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
4: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
5: Sobra!
6: Objective and analytical.
4: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
5: Di pagprangka lang bala.
6: Informative.
4: Diretso naton kibay baluan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamulyo.
5: Inaiya!
6: No holds barred discussion on hottest issues.
4: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
5: De, ano nang resulta sa kaso?
7: Hulat-hulat lang!
5: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
4: Oh, come on! People of the Philippines!
6: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
3: De los Pueblos! Saka may nagang morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang aton mga palangga ka mga ka-K5 sa igan sa may bayon? Doha sa Gaumari, Babos, ang Kabukiran, lakip na sa Bilog ng Provincia, sa Negros Occidental, Kanakbanwa sa Bacolod, Bilog ng Negros Island Region. Good morning Philippines and good morning world!
8: Good morning! Foro de los Pueblos!
3: Kami giyapon ang inyo power to every morning. Ako naman si K5, Aljan Castanio.
5: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning everyone!
3: Kami ang inyo sa Riding in Tandem until 9 in the morning. Medyo maulano ng aton yes. Friday morning sa Karong Adlao. And you know, kaya nasa aga, grabe yung bukmok sa ulan. Siguro at around 3 o'clock in the morning.
5: Grabe.
3: Grabe, dugin ula lang. Pero, subong naman, doon ang kanay-kanay. Kaya pinchindi ko ni, karoon dugin yung gamit, init naman ni.
5: Kaya makuhan siya, mabubo, mauntat, mabubo.
3: Pagkahapon, pero kumong ang projection, kag ang forecast, nga medyo maulano ng aton sining weekend. So, pabuton tayo until Sunday, medyo maulano ng aton sining panahon. At isar ka maulan ng panahon, nag-aayog gyapon ng aton pamatyan. Bangod doon kita kulba, bangod aram power trio sa aton tupan. DTX 500 Mighty C, Ditri Bayo, kag parisan pa sang kape nga ginapangapina mo ni Kipay Berica, wala yes. Aslom sa sulok-sulok. DTX Coffee Mix. Ang kakapi ka na naka-detox ka. Hoy, kamusta ang mga Pinoy abroad? Hindi ba kamong abayin sa kalibutan? Updated bang kamugyapon sa mga balita dari sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental pagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Bacolod 101.5 and of course sa aton naman official nga YouTube channel kag sa streaming apos naging kadto ka mo sa online streaming Play Store lang.
5: Pag may app ka lang, okay lang.
3: Kadto ka sa app nga K5 News FM Philippines nga app. Pili ka lang na kung anong pamatian mo. Karay at Tagalog o kung Cebuano. Depende sa huyog mo.
5: Hindi ako Ilocano eh.
3: Oh, bahala ka, kaya harap mo nang isang bila. Ilocano, Ilocan dyan. Kung gusto ko na, pili ka mo kung anong istasyon ang nagustuhan.
5: I like it.
3: Kung Riquez Bacolod, of course, ay kapilian. Kaya kung sa Sagay, kara ka sa 89.7. And of course, kung nara ka naman sa Southern Negros, Kabangkalan, ara kita sa 102.9. Kaya sa Bacolod, 101.5 FM. And sa aton sa ding mga kauturan, ano mang ginahimo niyo abroad, kami ni Kipa Berica. Katabayo sa inyo sang more night. Good morning, kagunan.
8: Mga mainit lang isyo at usapin ng bayan. Foro de los Pueblos.
3: Well, sa mga utod naton, subong adlaw Friday, may klase. No? Why sa suspension of classes?
5: Yes,
3: oh. Ang ulan na binding siya konsistente. Pabugso-bugso, no? Pero kada hapon, faithful lang siya. No?
5: Faithful lang siya.
3: Ang siya, agaya, ang pagbaskog ya inang kwan lang ni patabo-tabo ah bisan ta buwan ni subong no. So sa mga utod naton nga may mga klase kag opisina basi iban sa mga barikutot pag kag manami pet 121 da ya nga barikutot patara jam na pagbarangon da kamo jam na himos do kamo kag magpararigos adlawon do kami nga pa rin inyo, power do every morning, K5 Eric and K5 Aljan. Ing adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
5: And let us remember that we are in the holy presence of God. Lord, salamat kay nakabugtaw kami sa isa ka matugnaw nga kagahon nga puno sang paglaom kagrasya. We are grateful for the fruitful and blessed weekend you have prepared ahead of us. Lord, protect us from floods, landslides, kagtanan nga klase sang kalamidad. Keep every family safe, guide those who are traveling, and bless those who are working hard to provide for their loved ones. May your peace fill our hearts

0: Okay, pata sa tanan. Ato na ni. Of course, Kabang Kalan, Southern, Northern, Central, Bilog, Negros Island Region. Except Saturday.
1: Ang gay, dolgi sa ato, no? Si El Karim ka pabalogin?
0: El Karim, muli nga.
1: Oo.

0: Foro de los Pueblos.
1: Headlines. I just want to say something to the sport itself, to the tournaments, the federations, the organizations that shape how tennis presents itself to the world and which stories it chooses to tell. Alex Ayala is a gift, not just to the Philippines, not just to Asian tennis, not just to the WTA, but to the sport as a whole.
0: Grabe ang kalami pabatian. Nakaka-proud manging Pinoy kung amo ning mabatian mo kag Hipay Berik,
2: no? And the first Filipina to
0: siling niya to the first Filipina to achieve this world stage. Mm. And you know, he's not only a gift to the Philippines, siling ni Serena Williams, a legend, no?
2: But a sa gift tennis.
0: But a gift in the tennis sports. Kaya imaginon mo, kaki 5, Eric, kung hindi bangod kay, hindi kayo kita ang isa lang oras, yung puno stadium mo.
2: Guinness World Record lang.
0: Guinness World Record in just 1 hour.
2: In just 1 hour, why mahimo ni Federer?
0: Kag
2: why
0: ni
2: Nadal? Why mahimo siyang dalagko? Nga ni Ivanovic, why na mahimo?
0: Djokovic.
2: Why mahimo? Ang nakahimo lang.
0: Alex Ayala. Gin-repeat yung ginubra ni Venus Williams 20 years ago. No? Alex Ayala Guinness is the real record. Deal ha? Sa tennis world. And he's she's bringing audience and fans every time ang pang siya.
2: Ang audience, yun, grabe.
0: Charismatic kayo.
2: Charismatic.
3: Ulan sa panahon.
0: Tamtang nag-aulan ang suporta kay Alex Ayala, hindi na pwede man deny nga si Maymay, manugsulod naman din sa aton sa Philippine Area of Responsibility. Ang PAGASA naka-standby sa line number 1. PAGASA, good morning.
2: Morning.
4: Yes sir, may nga talaga tayo pala mag-isa nga sa Pepa Color. Yan ang pinakauling lakas ng panahon karoon niya. At now, Augustus 2026. Alas patokan na sa agaw din sa Pepa ng low pressure area for Merding at Maymay at binabulukan tapatin sa taran niya sa Pagkita. Yan sa 670 km sa Tangan sa Isabela. Samtang ato naman kita mo ito ng tropical cyclone na si Bosong Farm na international name na Dolphin. Uli manasikatan na sa 1,095 km northeast ang extreme northern zone. May maximum sustained wind at 140 km per hour and gustiness naman na sa 170 km per hour. Ang mobilis sa karoon na sa west-northwestward na 20 km per hour. Southwest monsoon naman ang apikto sa center ng southern zone at western sector ng Visayas. Pausin din ang sistema ang bilog ng western Visayas sa kapag-ibabo ang paglumong niya kalangitan ng southern yung mga pagulan pagpangilat ng gulat ng southwest. Ang Negros Island region naman, magpapagiba mo manang case na magalungan niya kalangitan, mga isolated, yung mga pagulan, pagpangilat sa nagkong dalas ng mga laitan. Makasarangan tuntung mabasog ng hangin, madali na bagat na katungtad. Magandala sa makasarangan tuntung mabasog ng pagbatas

0: Alcanzado temperatura en hasta 24, 32 grados centígrados. Hasta agabota a las 5:39 de Soaga. Magatono de las 6 a 12 carones sa hapon. Ikaw na pinakauling ang lakas ng panahon, ikan din sa ibigay ng pag-asa sa literatura.
1: Thank you so much, Pag-asa.
2: Ulan.
1: Ipaymerik do layo mong ginambagyo nga grabing ulan sa ato, no?
3: Tungod sa habagat, ni? Habagat, ginasuyo pa.
1: Gina-enhance niya nga bagat, habagat, no? Oh. So that's why batsyagan ato ng mabaskog sa liga pag tupa sa ulan. So, notice na ginasang aga, no? Ginabuhos yung ulan.
3: Ginagin lahog, ha?
1: Gasaganang ito yan. Gasaganang ulan sa ato, batsyagan mo gin mo, oh. No? Bisa na hurago ko, hindi matiyon mo ko sa ulan.
3: Isa pa.
1: Gadyo.
3: God bless the ulan.
1: Sa ato naman, gabaga, kagmainit ka mga balita. Philippine Science High School, isa sa pinakadako nga Philippine Science High School, ipatindog sa siyudad sa Bacolod. Announcement na ni Mayor Greg Gasataya.
3: Philippine Science High School?
1: Philippine Science High School. Kundi may may pisay naman tiyang adaan nga rin di sa Bacolod City National High School.
3: Uh-huh.
1: Pero this time around, mapatindog sa pinakadako. Hibaloon ta ni Corona kay manging kopod ta si Attorney Martigo sa interview ni K5 Wilson Villena. Parang aton nga hibaloon karon kag ipabiyari kag of course kabalo ka naman kung Philippine Science High School medyo mataas ang standard sa pagtudlo da.
3: Daw mga TUP bla nang kag science
1: sa science ang focus kag Trinidiga tuhaw ang mga kabalo ka subong. Sa mga high school gi-introduce nang ginatawag nga robotics bla. Kay kalabanan mga kabataan subong sa ganda magimo sa mga robots mo no. And we have to invest sa money mga bagay kay so nang indiano mo lang man.
3: Magambal ka nga Philippine Science High School kipabidyan sa Manila na may mga amos. Si subong kumiyari ka din bata o peskulahon mo libre. Ang matapos na peskulahon mo bata mo libre, ang curriculum is focus more on science.
1: Correct, no?
3: Ara gina
1: siya. Kaya mo ning mga bantayan na karoon, ha? Diin ay nila patindugon ang campus ang Pilsaya doon sa aton sa Bacolod City. Sa piyat kabahid mga ka-K5, na-report ini ni ka-K5 Eric sa itong nagligan nga dlaw, ini pagka-aresto sa nga, sino? Di na, ini mga Chinese nationality. Pailan sila kaso, kay matyagan ko doon na, nandilang sila pang Mickey Permino.
3: Na-interview ko siya.
1: Tiyanong sabat siya, kahit hindi mo siya interview mo.
3: Nanugay-dugay ko.
1: Election na niya.
3: Hindi ko yung sinanay nung tatlo interview ko. Hindi ko dito mo yung sinanay ng dua.
1: Taning kinabala mo sa siya Chinese ka kay Spanish ko.
3: Hindi ko yung sinanay nung tat ko. Pero sila yung isang isa kasi IDJ niya. Sir, ka-deny na siya nga involved siya. Buyer lang siya ko, no? Likot yung mo mga Yapon, buyer kang seller. Pareho mo na
1: May salabton ka mga Yapon. Why ka man exemption da? Sa piyak kabahin, may isa kabalay mo ni Blakong Kaisa. Hindi ka madiskubrihan pero may mga circumstansya nga magpakilala kung anong ginatago mo sulod balay. For example, tini ka balay, sino magdamdaho, mabi? Nga may mga adoy gili na sulod. Kaysa masunog ang balay, natupok sang kalayo, ang recovery, abi mo na, no? Drug paraphernalia.
3: Kadamo
1: sa sulod balay, but si ka doon na itong kabalay, nasunog. Kay basi, wala ginihimo ko siyang kulot-hutang. Di ka doon ko nagasingotanay, nandasinindihanay sa foil dap. Di natural, basi ko, ay dodo ko sa investigasyon, ano ginalinan sa sunog? Basi mo na kandila naman, kaging primary. Ay ho, sa piyak kabahin, dito sa Dumangas, Iloilo, may duha ka manunudlo, ginsettle sa school division office, kay naglinaway. Pero diriya sa aton, may isa ka public school teacher, gindakop bangod sa kaso nga rape, dito sa siyudad sang Sagay. Grabe na gini, no? Kag kaina sa nga gaga po kita sa viral nga video gin-delete ko na. Sa online subong may isa ka video sang tatay upod siya sang bata iyang sigurong bata iyang mga 12 anyos.
3: Okay.
1: Ginapakabalaot sa social media kay nga ako mahalok sa bata mga galips to lips sa bata niya.
3: May nanon niya.
1: Kaya hindi gidya mo siling sa iba si natural. No siling gidya sa mga netizen hindi niya normal ngayon public mamo ka na sa bata mo. Di-delete kayo plan ni Boss Blibo. Yes, makita. Magiga sakay sila sa yate. Ga-drive siya sa yate. Tapos ang bata, biyan ga-drive, ginatulo ang urok tatay. Tapos sa lukan, bausus ka damo sa lalukan, dito gin. Hindi mayo ang reaction sa netizen kag ipaybirik.
3: Kalain.
1: No? Sa piyak kabahin, halong gig ka mo. Kami tatlo ka mga individual, pilason matapos maksidente sa manwa sa ilog.
3: Uh-huh.
1: And, update sining India National bladum duman yung naging tiro tas William Monte. Sunod sa report, may ara nakuha nga CCTV footage angot si ini sa pagpatay sa iya sa barangay William Monte. Di ato naman kuno sa Rako. Di okay naman iya kung i-evaluate man lang authenticity pero sining may cyber crime abe. May nagtira si mo sa Facebook, tapos nagigamit siya piki ng account. At yung si Rako, yung masilingin na yung Rako na kami na baton nga. Manipur daw ay pagkabisa na sulba.
3: Siya, doon kami nga Rako, Dre.
1: Tiyan mo na mabulubod line. No? Pero at least, misang papano, ha? Dito man sa may Surgapon. Dugatutok man to sila. Ginibisigara man karako itong mga pagpamahawga kalanabo bla sa mga high schools dito. Mga prank calls bla kagipay berik.
3: Tinginigara nagligay nga daw. Duwa kadlaw ay klase.
1: Ginaw si isa nila to. Tiwag yan isang sulbar sa bakulod.
3: Huwag.
1: Ang guwasang Rako, nga lang lang namin, pasinsya lang din sa mga amigo at sa Rako, no? Because they're all our friends. But we want to be honest that you don't have the capacity to solve things like this. No? Though limitado, because, not because hindi sila competent, kulang sila sa gamit, kang ipaberik.
3: Kulang gina.
1: Why ta gamit, ha? Kung ako sila, makantos na sa Amerika. Total, mga, so una, gani, uso mo lang lakat mga officialist natin sa gobyerno, bisan mga barangay officials. May lakbay aral. So why not lakbay aral kang kanto ka mo to sa cybercrime division sa Amerika? Matuon ka mo to, mangkot ka mo ano mga pasilidad ang ginagamit nila, nga matrix up nila as tayang child pornography di sa atos Pilipinas. Di ba kay Piper, eh?
3: May aral sabi nga app kang ginagamit, pero buta nga hindi na pwede kagamit siya diya, oh.
1: Hindi mangkot to, labi nga hindi pwede. Mangkot anong technology ang gamitin? Basi pwede taman bila magamit ang technology. Kaya ba't di ba yung partnership man tamo? With America? Or pabulig ta sa ila? Hindi na dapat as taas bugal ang balot. Hindi, paano namon mangin efficient sa paglaga sa mga money man? Ha? Kaya total may ara man tang mutual agreement sa ila? Di ba?
3: Sa defense.
1: May, ang panawag sila MDT, Mutual Defense Treaty.
3: Sa defense may ara kita.
1: Di why not, abi nga. Or, para mayo, padala kita sa ngaton nga mga police nga graduado sa akademya. Padala sila to matuon la kag ipaberik.
3: Tiara man sa NBI, may ara man tada.
1: Tiway na hindi sila to makalakata. Tiano na nila tinun anila kung wala sila gamit ni pagabot.
3: Naka-training sa 2 kasmana.
1: Ha?
3: 2 kasmana.
1: Wala sana.
3: NBI expert.
1: Pero galing ang ito na niya to ya, mga standa sa software kag hardware, programming to ya, hindi to ya parte sa
3: tikis niya mo maning nagamit si NBI. Si FBI, hambal lang ito.
1: Ay, galing ka?
3: Oo. Yung sila tika nag-training, yung dealer na itong ilang.
1: Iya, muna yung nga ito ng problema. Di ba pag-abot sa mga cybercrime, ano kita ka-competent to address ang mga pagpangabuso sa cybercrime? By identify mga taong aras likod. Sa piyak, kabahin, sa ato naman, 4 trivia, hibaloon na ito. Nasaan itong World War II, may mga sapat niya gintrain ang Amerikano? Nga para sila na lang ang magbumba sa ilang mga kontraka kay Pabirik. Mga sapat?
3: Yes.
1: It's grabe. Tiba loon tali karon.
3: Even in the Second World War, ang mga ginagamit.
1: Mayara, gani pamangkot mo. Mayara, gani joke kay Pabirik. Singa, babae, pinamangkot. Are you a animal lover? Oo. Lalong-lalo na pag Red Horse. Ang kutsa siya, are you an animal lover? Yeah, especially if it is Red Horse.
3: Ngayon may iba na. May isa man lang nakita ko.
1: Ano?
3: Yeah, are you an animal lover? Ang babae? Inagbayan niya ba na? Yes. I love animals. Inagbayan niya ba na?
1: Tapos may alam mo na pamangkot kay Gipay Merig. Linya, kanino ka gumigising? Nga wala pa akong tulog. Di ba patay ko kadlaw sa opisyon nila? Di nga, kanino ka ba gumigising? Eh, mangkwan sa bad siya sa tao. Wala pa nga akong tulog. Galing pa ako ng ospital. Tato naman yung mga pagpakalagad karong adlaw, bantayan ini mga kakipay. Ano yung mga mainit yung mga balita? Ang balantayan, subong mga kakipay. Iningampang ni first time in the history nga maka-double si Alex Ayala. Ang iya pari sa double sa tennis is Venus, Serena Williams.
3: Serena Williams.
1: Oh.
3: Uy, na grabe nga mga ngalan, ha?
1: Grabe nga mga ngalan.
3: Pero siya nagpares yung snack kay Kobe.
1: Ang guwa niya sa Rika Kipaiberi, kung ikaw abi isa ka bataon, no, nga player, nga nagdako katanaw sa hampang nila, ang pagupod kag maging partner mo siya sa hampang, goosebumps pa na wag tanang Kipaiberi.
3: Oo, eh. Hoy labot nga isa ga
1: ka starstruck
3: star
1: eh.
3: Na da.
1: Oo.
3: Makasi
1: mo. Mo sa imo eh kung magtupad ka mo ni si Kipay Julius, ga starstruck sa kung matupad ka mo. Sa aton yung mga kulturan, nagupon sumong adlaw. Ari pabati na ito ng interview ni Serena Williams para makita nyo kung daw ano ang i-admiration sa Filipino tennis star. Nami bla, kayo ka bugalon ka nga Pinoy ka,
3: yung
1: imo kasi man, wagi na tingala sa bilog nga kalibutan.
3: Nakaka-proud.
1: And she is bringing the flag of the Philippines. Kita mo to after the game, ambal niya. Kamusta kayo mga kababayan?
3: Iwagayway
1: ang inyong mga pandila. Because gusto niya makita ano kadamo ang Filipino community. Grabe nang damo gid yung Pinoy sa Toronto kag Ipaybere.
3: Damo Pinoy sa Toronto kag damo Canadians nga
1: nagabi ka lagi dyan sumungyo. Ang mga enunciation mo yan, no? Canadians.
3: Ang magkakadlaw ko, kaya mga Pilipina, ito gina-interview, do mga Canadians maghambal.
1: Tood ka?
3: Ang English nila ya, Canadian English.
1: Grabe, tinatural, maka-adapt ya mo. Gina-adapt na ito ng ila sininga kultura. Tiyari mo pamatian ta Serena Williams Black. Kung paano ang ipagkilala kay Alex Yala. Siritan. Birthday galing subong Toto Vincent man pasiritan ta. Happy birthday kay Pai Vincent ya Ayala. Vincent ka Coral Day. Ta, no ipasiritan lang ani kanta subong si Toto Vincent to. Sa second portion ta lang na ipakita, no? Ang interview kay Miss Serena Williams. For the meantime, dali kita kay birthday sa aton nga Mr. Boss Damlag, the official singer sang Libertad Public Market every morning. Boss Damlag, happy, happy birthday from your K5 News FM family. Isa sa pinakapisan kay Guay Gamong Atawa. Oh, K5 Vincent Corralde. Aber, happy birthday! Amunay, ah.

0: si Brother Ronnie Sabit, dira sa dumanan, ha? Kapakamusta siya? Anali Arellano, oy, pariyo na sir nga nagkadto ka sa birthday ho. Wala mo man nga kaginimbitar, ay galing ka.
1: Gilbert Cordoba, mayong agal na si
0: Si Mercy Flores, ara, nobilitin happy birthday kay Kuya Romeo Encarnacion. Na nag-celebrate siya birthday. Ara siya ho, si Kipay Vincento. Oh, atom na sa Westland, tanga po, Mablaw. Doon mo abugin.
1: Mabugin.
0: Good morning, Sir Eljan, Sir Eric, si Krito ni Alex Yala, Drig sa Gabakal Ditix, Coffee Mix, kagsaging sa room store pag na akong village. Gusto ah!
1: I like
0: it. I like it ah. Si Romy Pasigado ah. Kami, amuna, we love that kind of idea.
1: No? Na
0: actually, ang isa kasi Krito eh, kay kanami sige performance, naway sige ng kapoy. Pulo kang blood circulation niya, ka-kampyon.
1: Nakamaitisi siya po.
0: Ginpainom siya ni Kipay Merik, extend.
1: Ay, isa pa na.
0: Friday na, Subong.
1: Extend
0: na, oh. Igaliway na sa extend, Subong, kay ginagalaga niya na pag-extend, ginaway na sa ilextinan. Niya, pasta na, Subong, kinunipayo. Convert! Kal kita mga kakipay, ang ginigabahin dala na sa DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pang oras. Lasay, 54.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo run until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. 101.5 K5 News FM. D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Jomer. Katumarget ko sa D3 Bio kagang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio.
5: Kadto ta sa mga dugang nga mga benepisyo kung pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw. Ari ang mga dugang nga benepisyo kung pala inom ka sang D3 Bio adlaw-adlaw, Sir Boy. 50% sang MCT ara sa extra virgin coconut oil.
6: Correct.
5: Sino lang ang may D3 subong nga may Visio?
6: D3 Bio lang.
5: D3 Bio lang ang malakas. Di kung damo MCT ang extra virgin coconut oil, di isa na da ang pinakadamo ang lauric acid. Di kung masiling ta lauric acid, ginadecrease niya ang stickiness ang ito ang blood platelet. Kag makabulig ni siya, para nami imong digestion, para nami ang ito ang motility or ito ang flow blood sa imong atyan.
6: Correct.
5: So, once nga nami siya, tinami ang imo nga digestion. Ang nami pagid sang MCT, ang iya nga secretion, Sir Boy, ginareduce niya ang cholesterol sa imo nga dugo, kag-atay, para nga hapos ma-absorb ang gitawag o magamit ang calcium kag-magnesium para sa imo nga strong and healthy bones. Kung pala inom ka D3 Bio, ang nakanami pagid, hindi lang astada. Once nga ang lauric acid ma-oxidize sa imo lawas, it will convert to monolaurin. Once nga mahimo na na monolaurin, strongest nga antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, kag antifungal properties among MCTs. Ti ang inyo nga D3, may lauric acid, wala na. So D3 Bio kagid, para nga nami ang imo nga immunity, na healthy ang imong tinai, nami imo digestion, kag nami ang absorption sa imong mga essential minerals or nutrients sa imong cellula. Well, amo na ang ma-offer ni D3 Bio. Sa 14 pesos pa lang, ang iyang benepisyo, sintimo ang benepisyo.
6: Grabe,
7: no? Dumunda mo benepisyo.
3: D3 Bio!
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabakas mga butika! D3 Bio!
7: So D3 Bio, Sir Boy, nabalik-balik tanong nga mayara sang caprylic acid. No? Isa ka sahi sang MCT. No? Nga gina-convert sang aton nga lawas into kiton, no? Nga muna ang naghatag sa nga pagkaon, energy sa aton nga utok. Kagamulang ni Sir Boy ang makakross sa aton nga blood-brain barrier. Luwas ang antioxidants, ang kiton, ang mulang ni makasulod dito sa aton nga blood-brain barrier, Sir Boy, nga malikawan nato niya ang pagkamalipaton. Siyempre, alert kay, no? Pero may kay nga, may harasan ginatawag pagkaon ng aton nga selula sa aton nga utok.
9: Correct, no? So, ang gin-discuss ni Dr. Ramil, which is lauric acid, amo ni siyang C12. Ang kay Doc Sam naman, ang caprylic acid, amo ni sa ang C8. Ang tunga-tunga ang akon, ang C10, which is capric acid. Ini naman siya ang super fighters nga ra makita lamang sa virgin coconut oil na ara sa D3 bio. You know what? Ang abilidad niya bisini, once ma-convert na siya, no, into monocaprin, ang specialization niya is pat yun ang bacteria, pat yun ang viruses, pat yun ang fungus. Halos tanan nga makita yan niya sa lamahon niya ni sa imong lawas. So ini man ang nag-increase ang imong energy expenditure kag naga-contribute ini sa pag-lose weight kag pag kakas sa mga fat sa imong kalawasan. So pinaka-importante, why not take D3 bio? May caprin, ay may monocaprin ka na, may monocaprin ka na, may monolaurin ka pa.
7: Kumpleto na. Kumpleto.
10: That is the advantage of medium chain triglycerides only found in D3 bio. Hindi mo ni makita sa other vitamin D3 supplement. Why medium chain? 6 to 12 carbon chains. Meaning to say, sakto-sakto lang dasig i-process ang lawas. Kung long chain, dugay. Kung short chain naman, wala pulos. Wala na unod ng carbon chain. Wala na energy. So, ang namigid, ara sa tunga, ang itawag ng medium chain triglycerides, nga ara sa D3 bio. Gapan namin sa imo energy, nami pa ang imo metabolism, protektado ka pa against flu viruses and bacteria, fungi, and even ginatawag nila nga mga parasites. Mag D3 bio ka na.
11: D3 bio. D3 bio.
12: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 bio.
11: D3 bio. Ang D3 bio.
13: You may PCO.
11: Ang PCO.
13: You may D3.
11: Mga butika.
13: D3 bio.
11: Health news. DTX 500.
13: Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura.
11: Mag DTX 500 na.
13: Masamihin ka palatian.
11: I-DTX 500 muna.
13: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
11: Mag DTX 500.
13: Agot maging mas hubin sa edad ang itsura.
11: DTX 500.
13: DTX 500,
11: ang free radical neutralizing supplement.
13: Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant.
11: Likawan ang komplikasyon kag balatian.
13: Mag DTX 500,
11: ang pinakakampyon ng antioxidant.
13: DTX 500,
11: Mighty C,
13: ang alkaline ng vitamin C.
14: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
11: Mighty C.
13: Mighty C,
11: ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
11: Mighty C,
13: babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
11: DTX Beauty Soap.
17: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
18: So una, problema, gid ako sa akong body odor. Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
11: DTX Beauty Soap.
13: Babakan sa mga butika.
19: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
20: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
21: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka one round sa akon. Inikal.
20: Bigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok
0: Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
0: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant nga nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo nga kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog nga iCare Gold. Kag patuluan ang mataas sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
17: Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
23: Playtime! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
24: Happy! Everybody is happy!
25: Playtime Entertainment. Born for happiness.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Cheers sa barkada nating
28: Night Shift,
27: OT,
28: Breadwinner.
27: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
29: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
30: Let's go.
31: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
30: go with the flow.
31: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
30: Charmy,
32: let's go with the flow.
33: Traffic sa pagbiyahe, damo ang panalakit sa lawas. Maggamit sang Salon Pass. May direkta nga panalupsop sa mga sangkap. Madasig ang epekto, sulod lang sa 30 minutos. Malawig na pagpahagan-hagan, tugtog 8 ka oras para sa palanakit sang abaga. Liog, taglikod, Salon Pass. Metal salicylate, menthol, cocoferol, acetate, camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
34: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
35: For EGLD reference number MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210.
34: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
32: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
36: It's the best part of the day.

0: siyang sangtropa.
1: Gawing masaya palalo ang inuman. I-like at follow nyo na ang Red Horse Super sa Facebook. Drink responsibly.
2: Calling all secondary schools in Negros Island Region. K5 News FM Philippines proudly launches the K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition, a groundbreaking event designed to showcase the next generation of broadcasters. Here's how it works. Each team will have 6 members, 5 broadcasting talents, and 1 technical crew. Together, you will deliver a complete radio program packed with time checks, station ID, news from local to international, sports, entertainment, a field report, and even a clinical products commercial. Presentations must run between 6 and 10 minutes with signals and bells guiding your time. Mark your calendar. Auditions will be held simultaneously on August 23, 2026 in Bacolod City, Kabangkalan, Sagay, San Carlos, Canlaon, Bayawan, and Dumaguete City. Qualified groups will join a joint orientation at August 30, 2026 before going live on the big stage in Bacolod City on September 13, 2026. And the reward, champion takes home 20,000 pesos plus a perpetual trophy. First runner-up, 15,000 pesos. Second runner-up, 10,000 pesos. And 7 consolation prizes of 5,000 pesos each. So gear up, bring your best voices, and let your school shine. The K5 NIR DTX 500 Radio Broadcasting Competition. Only here on K5 News FM Philippines. Your voice, your station. 101.5 K5 News FM. K5 News FM.
3: Oras sa K5 News FM Philippines na 7:08 sa aga. Pabalik na mga ka-K5 sa inyong panatuntunan. Grabe, excited na ta K5, Eric. Pakita, gali ka-K5, ita lang aton nga newscasting competition. Ilunsar sa K5 News FM ang pinakauna. Ha?
4: Yes.
3: Nga K5 Negros Island Region Radio Broadcasting Competition. Saan dyan ni K5, Eric? Kabi mo lang.
4: Ang manami sini kay this we are giving an avenue do alagyan sa aton nga mga kauturan nga mga sa mga kabataan sa mga estudyante nga gusto magsunod sa footsteps ni Nani K5 Iljan, gusto mag-announcer bala. So ini nami ni, oh, ikaw yay tanway si may magsunod sa footsteps mo tan kay
3: Kario. Amo ni matabo.
4: Oh.
3: We will have a radio broadcasting competition.
4: Okay.
3: Aring mga special dates inyo pagkalipatan.
4: Mm-hmm.
3: August 23 ni. Ha? Tanong tabi. August 20 sa Domingo na kipaberik mo.
4: August 20.
3: August 23.
4: Okay.
3: Audition na kag ipabirik.
4: That's a Sunday, Domingo.
3: Sunday.
4: Okay.
3: And then after that, ma-audition, pamangkot din ka mo pwede ka-audition.
4: Okay.
3: Kung ari ka mo sa Murcia, eskwelahan sa Murcia.
4: Okay.
3: Ari ka mo eskwelahan sa Talisay, Silay.
4: Okay.
3: Bago, Bacolod.
4: Okay.
3: Pontevedra. Kung gusto niyo magpa-audition, diri ka mo yan sa K5 News FM Bacolod.
4: Okay.
3: Pagitaan nyo ang duha ka mga ngalan sa mga gwapo.
4: Siya pa na.
3: K5 Rods Palma, our manager.
4: Siya pa na.
3: And K5 Marbs Aranwes, our assistant station manager.
4: Duha lang pagitaan
3: na. Duha lang.
4: Oo.
3: Tira na bala.
4: Hindi
3: no?
4: Ko pagita sa iban.
3: Oh, hindi ko pagita sa iban. Nakaiba si kung lain na yung makantuan ka noon. So, kanto ka mo. Kunara ka naman, Kadi, sabi ka K5 Rick.
4: Are. Kadi, Sagay,
3: Iskalante. Sagay, Manapla, Iskalante. Dito kaya kadto sa K5 News FM Sagay, pagitaan lang ang isa lang gigkangalan.
4: Okay.
3: SM Colin Cubia.
4: Amo lang pagitaan mo.
3: Station manager Colin Cubia.
4: DYJO ha.
3: Oo. Mm-hmm. Kung ara katubuso kalatraba.
4: Ara naman.
3: San Carlos, kadto ka naman kay SM Brian Morden.
4: No.
3: Sa K5 News FM San Carlos.
4: Okay.
3: Pabangkot. Kung ari kuya Gilngan Villahermoso.
4: Isa pa na.
3: Canlaon. Oh. Di ka. SM Steve Flores.
4: Canlaon ka eh.
3: K5 News FM Canlaon ang katuan mo.
4: Ang number one estasyon sa Canlaon.
3: Muna.
4: Ginapamatihan.
3: Kunara kaya sa Negros Oriental. Kung lapit ka sa Bayawan, Bais, Mabinay.
4: Oh, ara ka no? Sa Pamplona.
3: Santa Catalina, Pamplona. Oh. Gusto niya magpa... Magpa, ano tawag ni? Magpa-audition.
4: Oh.
3: Iginubran kay Pebran. Di nakita na sa dan sa binyo mo.
4: Para sa audition?
3: Audition sa newscasting competition niya.
4: Di niya ibutang?
3: Dito sa isa ka venue ng lapad. Believe ko ni sa manager Kabayawan. Pagkita si SM Randy Coronel.
4: Okay.
3: Ah, hindi na siya military. Plidoy lang kaya Coronel.
4: Oh, why ni siya Ranggo?
3: Siya Ranggo, Coronel lang. Oh. Oh. Ay, kayo ba? Ayaw mo. Hinubaan mo ba ayo giditan? Hinubaan ilog kawayan si Palay. Kabangkalan, himamaylan. Kadto ko mo sa K5 si Pam Kabangkalan.
4: Oh, binalbagan pwede man.
3: Oh, kag mangita na ni Slabinyo tuguro ko din damo ti Binyo, no?
4: Damo to, damo to.
3: No, ikaw pa lang eh pag sili mo ma-request na pwede ta magamit ing hall ni Kwan.
4: Pwede Binyo damo to.
3: Ati sige. Dra ka mo pagita, sino pagita ko nila nga ngalan K5 ba?
4: Eh, si K5 din siya tita, manager ko eh.
3: Uy, di na pa may ibang bablada. Di na pwede.
4: Ako na yung manager mo.
3: Tara ka naman na bisa Dumaguete, Sibulan, Dawin, Buanggita. Ha? Pwede kaya sa K5 do C5 Dumaguete, pagitaon mo Sir Bernie Cabusaw.
4: Ang gwapo nga station manager sa Dumaguete.
3: Ang matabo, sininga may audition ta. Kaya ang tanan nga makuha sa audition, ang kwaon sa Dumaguete, duwa kabilog yung skulahan.
4: Dua.
3: Makulod, dua, sagay, Kabangkalan, dua, sagay, duaman.
4: Dua,
3: Kabangkalan, isa. Kanlaon, isa. San Carlos, isa.
4: Bayawan,
3: Bayawan isa. Total, pulo. Ang tanan eh, may orientation sila by August 30.
4: Okay.
3: I-orient sila about news writing. Radio news writing. Kaya ang radio ya is kiss na mo halok blaki pa mire. Keep it short and simple.
4: That's radio.
3: Oh, radio. So, laban-laban niya, tatlo lang yung paragraph aton. No? Headlines mo naman eh. And then, i-orient sila. Kag may sampling kita kung gusto nila. Yan kung anong mga styles ang ano, sampulan
4: lang sila. Sampulan.
3: Tagalog, di mo?
4: Oh, Tagalog. Di Tagalog. Di.
3: Sampung mga lalaki ang napaulat pinatay matapos silang nahuling. Ah, para pa muna budle. Pag-ibili ko lang script.
4: Dami.
3: Ang ita, talibla.
4: Newscasting na.
3: Oo, kay newscasting live na. Pagitaan ta ka ni Kipa Merik. Kay sampulan, tagi kaya. Kay ikaw ka pa ngayon.
4: Kaya ako yung sa sound effects lang ko.
3: Ha?
4: Sa sound effects na ko.
3: Budlay siya trabaho mo ba?
4: Pinakabudlay ko brast na lang. Sound effects lang ko ah.
3: Gani.
4: Oh, ang pagambang at ngayon sa ating mga balita, at kundi ako na na-park sa sound effects mo. Kling, kling, kling, kling, kling. Nagulay.
3: Balitang tanghali.
4: Pakling-kling-kling na ko.
3: Ti, ang matabo, hindi na ito nga ito nga buksan man, arinawa.
4: So, ready, kamusta masampol si Kipay Medjana?
3: How to deliver the news? Dito din yung mga script yung mga script yung pagkitaon ta.
4: Ara sa GSing Newscast.
3: Oo. Dito din yung
4: Newscast yung agad.
3: Ang atong talikwan lang yung script Tagalog, yung blablabla Kipay Berikaw.
4: Pati si kay Kwan kay Berha naman ako ito yung mga script pa. Amo ni mga K5, ready ka mo ha?
3: And oh, example labi, okay. No? Tagalog mo. Mami ng dolphin, Tagalog, English mo naman. Hindi, ano po, hindi yaman. Ayitan, basta lang niya.
4: Disqualified.
3: Disqualified si K5.
4: Disqualified sa plana. Ano siya nga?
3: English yung mga idlay sila. Pangita na lang na. Bas, ma, ready kami sa Tagalog. Basta mo naman tabo, K5, break.
4: So, it's then, Tagalog.
3: Tagalog.
4: Ang audition is on the 23rd.
3: Tagalog man.
4: May orientation 30. Sa 30.
3: Pabangkot sa nung finals.
4: Nah.
3: September 30. Nah. Gina-workout na subong isa kadako nga mall. Dito kita sa Ilac Activity Center.
4: Yes. No? Yes.
3: Ti, Lunes. Lunes, kaya maliitan ka. Lunes na. Okay, ta na. Okay. Sino naka-standby sa mong K5 itan?
4: Ang mataas ang K5.
3: Ah, okay.
4: Ano na kada?
3: Kada mo. So, ginta ka? Imo na iya bla? Imo na bla?
4: Gaon mo na siya.
3: Good sa kagapon. Pwede ka live siya samtang exercise. Si Ariolin bla, ang best friend niya. Linya, andito na. Ang balyena. Ang nga mo na bla yung ginapal. Aking amigo ta. Sobrahan man tumas sa isa. Sunugan na yung ilang adwa. Ayo. Mga maturos ta. Maturos. Maturos ta na yung DTX ko. Naturos ka kipay beri ka. Ako nitlong turos. Kapi inom.
4: Magambal ka be inom. Kung kaon tulon mo.
3: Kuninom
4: dapat
3: turos. Turos on na rin.
4: Drink it down. Amo na na. Hidro. Turos na siya.
3: Turos na panawag. Now, mga ka-K5. Drink kita sa matas ang K5. This time around, nagbisita ang aton si Limata sa K5 upod kay Kapitan Wilson Villena kay Dogaduadua pa man ang eleksyon. Daw madayon nga daw hindi.
4: Siya yan yun. Nakuha yun.
3: I-check ta kay gibisita niya isa ka lugar nga ang pusti nagakuan kay Kipaberik. Tama gidya ka very respectful, no? Kita mo mga Hapon kay Kipaberik. Ang mga Japanese, a sign of respect is masaludo mo.
4: Hi.
3: Ini ka pusti ka saludo man ni guwai sa gambal hike. Kaso ni gibas ko matumba. Sustingala ko man kay tsura igli. Ano-ano malang yung gintubuan sa Balungay, sa Kalubay, Balatong, Kabudan, sa Kalabasa. Grabe, no? Hindi puslan kasi pusteni.
4: Ita ni pagdayo noon ang matas ng K-5 kagaulan, galing kay Gaayo kay Chi Wilson. Ya dayo na nyo man, bago pa yung kukabudlay, ni makita karon.
3: Dili ka? Ti subong i-check tang matas ng K-5 kay nakakuha ni sa?
4: Nagpayong
3: ng naka eye care gold ang mata. Eye care gold. Kung nagamira-mira imo mata, may kataraka, i-eye care gold mo. I-check na si K-5 Wilson Villena. Wilson, good morning.
4: Morning, son.
0: Good morning, kay Cycle John and kay Sir Ferret.
4: Bodo na ka, Iker, to, no?
3: Iker, ha?
0: Milagroso Street, no? Dari sa may Purok Bayanihan, Siyudad, Barangay, Villa Monte, Siyudad,
4: Siyudad. Nahiman, bago pa yung.
0: So, kay Sir Ferret John and kay Sir Ferret, kung makita ninyo, dari sa likod ko, amu ini ang nabinapansagan sa karod na the leaning electric post o Purok Bayanihan.
3: Kung may ginapabugal sila sa leaning tower, may leaning electric post ka ba, no? Nanong natabo si nakagipang Wilson?
4: Nanong natabo si na,
0: kasi sa Eric Kaluoy din sa mga residente sa mga lugar kasi sa Apple sa mga paghahinon anon sa ilan din duwa na kabikada na problema ini niya electric post direct sa Eric.
4: Ano na dasun to kadamo chupagetis babaw?
3: Ano po damo sang lambida daw?
4: Ano nang chupageti naman?
0: Damo kita sang ganaga lambito in diri nga niya sa correct aside sa hotel ko nga nagaamot diri kay Eric. Ini poste ni nga ano ni nga sementado ni ari gitu ya ang linya sang ano electric supplier diri kita sa Jan kita ni ang delikado si Mike kun matumba siya kita sa Jan kita Eric tapi pala ang main line wa hindi kada an panet so amo ni kinakahangaw andiri sa
3: ano ang exact location si Daki Pablo Wilson
4: mani ko tul sini
0: ang madre sa maya
3: auto na kato sinigal niya with Kipa Wilson Villena.
4: Anong pinaka-marker mo? Kunara kami sa Barangay Hall Wilson. Hindi na si Dapito. Hindi ko ka kabisado kung Villa Monte pero hindi ko ka-relate.
3: Delikado kay Pabiri. Kung jutay lang niya bagyo. Kuna kuya, tagaan ko na niya tension samtang wala pa bagyo ka Baskog.
4: Correct.
3: Kay ko mag-sulod ang bagyo kag matumba ni magkalautod ang kuryente. Number one, dulaan ta signal sa internet.
4: Correct.
3: White power.
4: Correct.
3: Kag basi makaresulta pala sa pagka-kuryente sa mga tao galalabay da.
4: Makuryente, mahalita.
3: Masubo. So, before it's too late, it should be given enough attention. Okay. Hindi nga bagay, yan naman niya sang...
4: telco ni?
3: Ha?
4: Asang,
3: Negros Power?
4: Negros Power kag telco, guru. Ito na, okay. Unta ko ng memos
3: ni. I-check kung taas iya ka Negros Power na.
4: O, tiyan itong taas mo ba?
3: Anong exact location?
0: Lapit sa maya Bangga Home Site, ha? Yung panood dyan, and kaya sa Eric.
4: Lapit Bangga Home Site, danay ka. Kung nag-aatubang ikaw pakadto sa airport, ang likod mo... east area liko ka wala or tuo
0: pakadto sa airport pa ano ka pa wala
4: patuo ka okay kun patuo ka dira gali sa mga dalagko nga balay maliko ka sa apartment okay sa may liko sa talipapa likod sa talipapa sa home site
0: yes likod sina
4: kay sa okay sige na klaro na tultulan ta na may nakaesta mga tagpalamati ta matultulan nila kun magamuna ang kwan mag-amon ang location.
3: Sa likod sang?
4: Likod sa talipapa sa home site. Maliko ka na sa wala sa apartment ni Atty. Banson na si una.
3: Likod talipapa? Oo, may subdivision na pasulod.
4: Naamo na siya. Amo na. Amo na siya.
3: Sang sapya ko ragwagan, may ginadulong ko na damo. Gabi?
4: Sino ato?
3: Hindi ginadulong ko. Kaya magabihan sila wala puli. Kadelikado.
4: Karoon ng personal confession.
3: Hindi, may problema. May ginadulong ko. Why? Mga... So, ano na tabo? Ano na siya? Simentado nga puste o kon kahoy?
4: Cyril, dyan ka takilid, ha?
0: Simentado, ini nga puste kesa doon, kesa doon. Ari, semento, ini.
3: Isa lang ang butabalon si Naso, nagpigaw ang iya pundasyon.
4: Oh, pundasyon.
0: Yes, okay. Kaya kabalo ko kesa doon, kesa doon. Kinto pa, sila, diri sa doon tamburong, ho.
4: Ay, okay.
0: Doon sa puste. So, ay takabalo ko na rusak na sa dalom.
3: Hindi kay bisan aras tamburong kung ang kotkot nila sa dalom, pero kung wala yung kotkot sa dalom lang aga. May kotkot ba sinabaw, Blacky, Pai ba, Wilson?
0: Yes, actually, kesa nalda, kesa Ferret, ang ginaubra na lang ganit sa mga residente sa ilang lugar, yung pantingan na lang nila, no? Padre sa piya ko. So, kesa nalda, kesa Ferret, nagsimpuhan niya mabantingan ini siya, pero wala magsimpuhan niya makaio ang problema. Dari kesa nalda, kesa Ferret, kasi ang pangbanting, sinigali, oh.
3: Delikado, panason kay simintado, gali na kapusti, bugat na mo. Di ko matumba, kung may slakya, maglabay na niya, dunot gini.
4: Kay tungod nga plus pa nga
3: ano man din ka din ka na subong man ara ka sa no ano na sa isa ini sa mga lugar on site kun sa engine shooting ang kwan
4: movie ni Batman
3: ang movie ni Batman kag ni Spider-Man no hindi gani The Huntsman no
0: lapit sa
3: Cinderella, hindi na sino ganina ng movie na.
4: Lapit ni sa balay siyang migot ng mayor.
3: Grabe ka, delikado. So na nga itong ginatanaw, why pa na subong bagyo? What if bumagyo, tudo ka gumangin, tudo? Dako, chad, sama si magbigay na ka kung maglabay, tricycle na ka mapilpilan.
4: Kaya mo hinadagalabay kay Pavel Jack, kay Mercado, sa Piyak, sa Unhanyas na may eskwilahan na Wilson, na muna ng St. Rose.
0: May mga makita na rin kayo sa Dajon, kaya sa Terry, kung may mga estudyante na naglalabay.
4: Yes, may eskwilahan na day. So,
3: delikado kayo kung maglabay, si pasto na sa bata, wala dumduman mo itong sabore.
4: Amugit.
3: Diyos mio, hindi lang dani, mga tabo ni sa aton, di hong. Inablang labay, slakyan ka matumbahan siya na.
4: Ining nga lugar, may ga-star da, tatlo ka bilog mayor. Ining nga lugar, may ga-star. Tatlo ka mayor. Kag isa ka board member, arat na ga-star.
3: Galik ka.
4: Ina.
3: Kaya nga aton lang yan, is kapanawagan ta sa Negros Power, mga amigo ta. Sir, nakabalita kami kahapon nga may buri nga natumba.
4: Lions.
3: Sa sagay to.
4: Duhay ko ito kag itober.
3: Bata, yan, nagatulog-tulog. Ito na pilpilan. Tiya, the same thing. Like, madulong ka lang yan sa bata mo. Tapos, labay sa lakyan mo, nagbahar ka, kag natamingan, abi nga natumba, kag ipabirik, mano ka.
4: Or nag-opisina ka, big, sa kay kastricycle, galao, mga pamilya, mga spapam, puli ito ron.
3: Tapos, kulpi, tumbahan sa pusti, no? So, before it's too late, ang aton, blaw, laing gina ko ni anticipation with the way like ito, not matumbagi na yan. Sa muna ng sitwasyon, ang sulong na nagpabili na siya kakabit is because of the wire nga gabanting. Pero kung magbaskog ang hangin, kagipay birik, ang lain sinik, hindi lang siya yung matumba, talan nga puste nga dalon niya, diba si magkalatumba man da? Imbis, isa lang problema ta,
4: nagdamo.
3: May ginatawag hindi yung iayala effect, domino effect sa pagkatumba sa puste.
4: Gaya nagabutong portion. Kaya namin, kalit na naon nga nag-unlib na nga doon, si Wilson, doon ka tanga-tanga daw, kapitan gin siya, no?
3: So sige, aladasal kaya kayang ka na mo, deal ka na mo.
4: Oo. Te okay man?
0: Kaysa Verdun, kaysa Verdun, ka na mo, kung saan nakita, mandaling ang problema din, okay, dito sa pita, may transporter, tunga ko, ang jahilay man.
4: Oo.
0: Kasi nagdalasdas, ini ang paghilay sa kuryente, sa puste sa kuryente.
3: Kabalo ka nga naghilay to kagipa, Wilson. Ang weight siya na,
4: ginbutong
3: yan na, naghilay na. Definitely, atong sa punta to, kung maguyang-uyang to, butungo niya naman to, mahilay naman na.
0: Diba, no. Rato sa ano, piyak, gahilay sa likod ko. Gusto nyo man makita kita na dyan ang puste nga sa tunga sa dalan.
3: Abi.
4: Ang kadamo na naghililay ng mga puste dahaw.
3: Grabe, ni Kapitan Wilson Bilinaw.
4: Kapitan Wilson yung gabirada, oh.
3: Kagway, ba't siya gula niya? Keypipe niya, mata sa keypipe.
4: Ay, ara sa tunga dalan. Wow, kayunik. Ihuha muna na siya. Kayunik. That's good. That's
3: may
4: good.
3: Pusti sa tunga dalan, no? Home site, Bergyapon.
4: Home site.
3: Kuala okay lang ito yung samon siya charito. Kay private yung kipay, Berik. Kita mo itong pusti sa amon.
4: Grabe mo ito sa inyo.
3: Tanang yung tunga
4: kasada mo. Mo.
3: Correct.
4: Oh, dragi sa corner mo.
0: Tunga kasada, oh. Ara na yan, oh. So, tatlo na sa
4: kapa. Kayunik mga lugar.
3: No? Ay, kasama interview ng mga tao, kung nanunin ilang, ano?
4: Resibo,
3: abi. Sa mga interview mo sa mga tao, dahil mga residente na kipay ba, Wilson? Ay, kalaw, ay, nagigigili kang ipaybrik. Masyado nagigigil kay Lai.
4: Kadelikado, no?
0: Kay Lai, gigigil kay Fidel. Diyan naman naging patubang ko na lang ako na pamakit. Sir, good morning. Arkagina, may nasuri ako ng...
3: Sige.
4: Ha? Banuktok ka lang liwat, ha? Masi may pamahaw, paganda.
3: Ang kutabi, sila manawagan kay Lani mo, kay Basi Magsiling, na karoon mga amigo. Ito sa inyo-inyo, lang na iya kay Five.
0: Wala, may DPS coffee mix ka mo ka, sir.
4: Pamangkuta, be, pamangkuta, kung saan open eh, kaya kung nareklamo na nila, eh.
0: Ato sa sasunod sa ilang bala sa punta, pero nasturya na ito sa kesa Jan Eric, si Sir Jan Eric.
3: Oh, si Sir Jan Eric Rosal Gamuno, minatumba ko ng apusti sa Cadiz, patay gito ganing kasakay sa single ng motor.
4: Tikita mo.
3: Hindi na malayo, Kipay Berik, ya.
4: Amun ang mga kwari kabugin.
3: Aranas, Kipay Wilson. Sonway Goni?
4: Dali lang. Dahil lang, kay...
0: Ano
4: ko biyahe ka lang,
0: be?
4: Hindi
0: mo ko
3: na biyahe, tagal ko na trabaho. Na-trabaho na
0: siya. Ang ari, ang apostate, pero ang bagyo, may gromitino, niyo? Bagyo-tino, pag gumawa ko talaga biyahe man mo. Hindi mo ko talaga biyahe.
3: Actually, barangay hold, ha, son, lapit lang na siya mo pag guwa mo. Nakadto ka lang ito sa basketbulan sa Monte Vista, Rada Barangay Hall.
4: Oo, lapit mo lang na.
3: Ah, home site, Monte Vista, no?
4: Hindi, lain mo lang. Oo, oh, amo na.
3: Monte Vista ng home site.
4: Monte Vista na.
0: Kaysa daw dyan, kaysa Eric, kung ang presyo sa kurente, hindi subong abot kamay, ang kurente di kay Fidel Jano tanaba na
3: abot na kanami sa punto mo tunto na kay pay ba Eric kami nagdubo ang consumption namon sa balay pero taas gyapon bill namon kay taas ang electric rate sang Negros Power.
4: Okay,
3: so ang guwanya hindi abot kamay ang bill pero abot kamay ang laylay ka kuryente diya sa website to.
4: Son ba si son nga
3: hindi una pagtandugon kay basi may live wire ba dito pa bailanda. So ang punto tadi delikado nagali kay galaylay ng kuryente kay Pai Berico.
0: Kaya mga sudyante, kaya makita natin na doon kada minuto may nagalabay ang tricycle na may mga karga na puno sa estudyante.
3: Ang ilang spokesperson, sumog siya naman si Engineer Tambanillo.
4: Sang More Power.
3: Sa More Power.
4: Sang Negros Power.
3: Negros Power. Si Engineer Tambanillo. Diba si Y pa din ang palabot sa ila atensyon na son? That's why nga...
4: Delikado, may gahilay nga poste kag gusto ni Wilson. May gahilay nga poste kag may hawak ko ang bit.
3: Hawak ko ang bit.
4: May hawak ko ang bit.
0: Hawak ko ang bit. So, pero itry talaga ni Palabot, no? Sa aton, si Yadmadra sa may Negros Power.
3: Tingwan tabi Palabot, si, ano ka nila, home site, no?
4: Home site na sa Kumbilla Munte?
0: Home site na kisa-kisa-kisa-kisa.
4: Likod siyang talipapa, ha? Sa home site.
3: Tiba, ipalabot talaga ng kay Engineer Tambanillo, bla? Sang,
4: More Power. Negros Power.
3: Negros Power, no? Para mabalan. Engineer, good morning! Engineer si Eljan Castanyo ni kag si K5 Eric Tindirepi bla sa K5 News FM.
5: Yes, sir.
3: Nanawag kami sa imo kay subong nagbisita kami to sa may home site. May ato tatlo bala posting nga nagahilay. Basi pabisita ang exact location niya sina sa likod sang talipapa sa home site ni Engineer Tambanillo. Subong ga live kami sa Facebook because may nag-call sa amon attention dire. So that's why we try to call you up. Basi kung pwede yung pabisitahan sa imo team kag tanawon ang sitwasyon sir. Kino concrete siya nga poste pero guro nagumok ang pundasyon. That's why naghilay na gid siya kag kadelikado. Basi kung may bagyo ka matumba ni Blind Engineer Tambanillo.
5: Okay, sige sir. Pakatuwa naton subungan law.
3: Sige engineer, thank you. Gid kabati ka na. Thank you engineer ha. Salamat gid. I-text ko lang exact location. Salamat gid. Engineer Tambanillo. Ati ikaw na ya kay Pai Wilson. Yatag mo yung exact location kay padala tato na yun.
4: Ang address son na amuning ginda.
3: Kwaon mong exact na address. Padala mo di kay forward ta kay. Di okay man to kay Pai Berico kag ipabalota sila.
4: Nami gid.
3: Kay hindi tabi gusto. Wala kita yung intention nga lain sa mga amunimo.
4: Ang nami yaki kay sa batang.
3: Chu, kilala mo siya ko kay sa batang. Pero kali gid sa Batman nila.
4: Kung gid sa bat na ko ni Dasig tan eh.
3: Amo na magkita. Ang kwasi ni amo na ning ginhandom ta nga serbisyong kay Pai. No? Nga may ara kita collaboration with different government agency. Gusto gina ni boss eh, no? Si may problema sa poste kadto sa Negros Power. Problema sa tubig basiwa promoter, no? Do mga muna bla.
4: May problema sa SSS taw
3: kadto sa SSS, no?
4: Kung may pag problema kas paghigugma.
3: Aha. Tawagan mo. Si Eric Tindirepe. Eh.
4: Di na ko raya bes, may sumdugan problema ya.
3: Kaya ang advice ni, hindi delikado ya.
4: Hindi ba ang problema ya?
3: Ang panawag sinasa imo ya, kung si imo siya magkanto, emotional entry.
4: James Taylor, kaya nalaman mo.
3: Ang imo ya, Drake, ang panawag sinasa is emotional entry. Nasakyan mong emosyon niya para makasunod. Ay, sapa na.
4: Hindi ba ang problema ya? Saka yung Wilson lang ah.
3: Son, i-text mo de, para ang address na, kaya ang balin siya taman nyo, subungan lang, pagkantuan na yun mo.
4: Pagkantuan na yun.
0: Sige ko kaluyan, tanik kayo sa Jack and Frederic, kaya para atos ma-resolva na ini-problema.
4: Dasol, stambayan mo dahil para bukas makita mo nga gina-repair?
0: Sige, kayo. Sige, Jack and Frederic, ibang tayo ang tagi din kayo.
3: Tisigya. Son, thank you so much kasi mo na son sa mata sa K5.
4: Kapitan,
3: tagahe kami ni Caps ang exact location kay forward ng Engineer Tambanillo, ha?
0: Sige, kayo sa Jack and Frederic.
4: Huwag pakasugod ang filing sa Certificate of Candidacy. May ara ka nagli ang mga billboard gingin patindog. May ara na ko nakita, isa.
3: Galiga?
4: No.
3: Then?
4: Ara, itan pakita, din itan ka
3: ginagawa. Din ang billboard ni Kipang Wilson?
4: Ang billboard ni Wilson, itan ni pakita o itan.
3: Si Ma'am Chuli kulado, ari siya?
4: Ara siya.
3: No, kaya siling ko basi masalaan. Kaya Ma'am Chuli, naglumpat niya kulal.
4: Hindi.
3: Hindi niya may hugot pag India permi. Si Sir Mo Eric ang mahilig niya. Ako yung kasakay lang ko niya sa iya.
4: Itan ni pakita, ara o.
3: Ha? Oh? Iboto sa magkakapitan, Wilson Bilena. Tapat totoong paglilingkod, kalinaw, kahusa o paghiusa. Dugi kopya mo lang ni mga masigita, no?
4: Ang iba niya kuni tapat sa serbisyo.
3: Oh, iya.
4: Kay Wilson niya, tapat kagid sa akon. tapat sa pagbago, nga tapat man kamusakon. Okay na ita na.
3: Premature ni Wilson do. Kita mo to son. Basi man yun ang pagkakapitan mo, pero hindi ka lang magkapitan, kakapoy ang naging entrada. Oh. Salamat kay John ah. Thank you kay John.
0: Very good. Okay, Fevel, dyan importante nga dito sa merkado sa Calacorlota, Guapo.
3: Dapros ka mo sa kilala mo. Nga ba, na yan ako. O, importante yung face card.
0: Yes, ah, importante. O, kasi lalangka na naman sa makatlaw.
3: Sige.
0: Anyway, amo na nga to sa 9, no, matasang K5, no, nga ginagunod sa inyo sa kalwan sa 5DC. Rifle Bayo, kaga DPX, Coffee Mix, support nato sa patrol, si K5 Santi Ralio, sa inyo naman si K5 Wilson Villan, ha, para sa kampiyon nga balita, servisyo publiko, kagkalingawa sa Negros, K5 News FM.
3: Engineer Tambanillo, ang K5 News FM, matasang K5, gapasalamat na sa imo pag-respond kag K5 Eric, no? Tisubong adlaw ko no, pabisitahan, tanawon ta kung within this week o next week, matagahan ni attention. Actually, hindi man pag-isla ng posting kag K5 Eric. Tinluan lang ang posting, nga mo gagaway-gaway, kag pabakudon liwat ang iyang pundasyon sa dalong. Kay naghilay ni siya kay Paberic eh. Very dangerous.
4: Kung ara ang Negros Power hapos mo na kay meron siya mga lagkong crane la. Nga matukuda nila kag maplastar liwat.
3: O si Big Stilping, guwapo gikuno niya si Wilson.
4: Siya pa na.
3: O, bagay gikuno magkapitan. Di ba doon lang ang reporter kay Paberic kung magkapitan?
4: Di na siya magpakapitan na.
3: Di na. Kapoy na yan. Sige. Di kay Paberic gahilay. Okay lang na mahilay pero kung mapatay ka sa ilo sa bitsin mo, delikado eh.
4: Siya pa na.
3: Inangabi mo, simot yung okay, di ba rato lang, di ka bukita. Kung ano nga ining magic na namit pa. Ining namit, magic
4: pala. Isa pala.
3: By one, take one, ako na sa ibang yung mabaligyan. Amo na ni Guro ang ginabaligyan. Kaya di ba na pwede, by one, take one, kaya mahal na yan mo. Isa iba niya, by one, take one, sinisang kilala kong kapong pros. Kaya tingala ko kabarato, Godzilla kay.
4: Kaga, mabalaan mo man na, simple lang ang pag-identify sining.
3: Ang label niya?
4: Kabudlay pa na, tanaw na pa na eh.
3: Simutan mo lang?
4: Hindi, ang gintudlo sa akin. Saan pag-grade gito?
3: Anong tudlo si mo?
4: Kumuson mo.
3: Naman?
4: Pag kumus mo, kung magbuka, urig. Kung magkipot, hindi urig.
3: Amo na?
4: Basta ka buka, urig na.
3: Ha?
4: Basta ka buka, urig.
3: Dito ko namo naman sila kalabuka.
4: Ari ni.
3: Dito namo naman kalabuka.
4: Urig to.
3: Ala. Namo naman sila kalabuka. Urig dito.
4: Basta ka buka, urig. Kung magkipot, piki.
3: Abi ko, anay, kung manubli na tangin. Hahaha.
4: Ang nag-explicar din si IDJ.
3: Amo na galing si Krito. Do kwarta, no? Kita mong kwarta nga
4: pike.
3: Nga original. Pag amo na ba, balik lang mo.
4: Di basta original, gabuka.
3: Kada mo, sinti na gang buka. Hindi
4: ka mo na
3: pag-explicar. Hindi, kumuson mo siya.
4: Kumuson mo.
3: Iba niya pag kumuson, katindog sila yan mo.
4: Iba yung mabuka. Mabuka. Kaging kumus mo, mabuka siya. Hindi
3: pwede plastic ka mo lang kakipay. Mabuta pa lang ni kakipay, Merrick. Isampol ko na kay labay-labay ng iya mo. Alin pa na siya nagiga, nagiga. Kundi amo ni Biyo.
4: Oo, oh, nalala.
3: Kumuson mo siya muna, oh.
4: Basili pag pa na siya bandi.
3: Pag kumus mo niya, oh. Mabalik sa?
4: Ana. Urig na.
3: Urig na. Pero kung mapabilin sa iya nga state,
4: nga, na kumusan. Ano ang sitwasyon niya, amo man nagyapon. Hasta balikan mo, nasunggat daw. Amo man gyapon. Hindi na siya urig.
3: Urig.
4: Huwag ka man mga shit. Ano? Shit na siya gabon. Hindi na siya urig.
6: Ala,
3: no.
4: Amo na pagkabalo mo sinang pong seasoning na.
3: Pakuno-kuno ka naman sa mga adlaw. Okay, i-check wana si Kipab Carla. Pero seryoso ni Amon Romar.
4: Ara sa video, ara sa video.
3: Si Romar, di ba patay kanya kadlaw sa katong discussion subong? Ha? Now, on a serious note, ang amo ginakabalakan, di ba si kumabakal tadi kag kun ibutang ta sa pagkaon, way ta kabalo ko na noon niya klase seasoning. Basi hindi niya food seasoning siling ni kag ipabirek. Basi food poisoning. Amo ni aton nga ginakulbaan. So si K5 Carla gaan niya ta jutay nga mga tips kag kun bala ano nang estado sa di nagkaladakpan. Kay kung kaysa kung may trang at singkwayla, doon kakatuno ang kaso. No? Kapin pa kung may singkwayla. Tayo ko ng kaso ni updated. Check ta sa line number 1, K5 Carla. Una naton nga himuon Carla mo ni. Iplastar mo nga nai, paano mabalaan ka taong piki kag hindi? Nga magic namit. No? Kag anong status sa mga nagkaladakpan? K5 Carla, please go ahead.
7: Yes, sir. Good morning.

0: ni ang mas nga madasig na makitaan sa atong sining na mga kultura na sa ingredients, di ba la? Ang sa likod, di ba la, sa piece of oil, sa piece of eric, may nakalutang dira. Ang mga words dira, naka-plain lang ini siya kay Kisay sa Alzan, sa Kisay sa Eric. Kumbaga, hindi ini siya bold. Ang bold lang dira, amo ang word nga egg, kagang allergen information contains egg, may contain something, ano, isang sapunta. Basta ang egg, bold letter, ang word nga egg, kagang allergen information, bold letter, ini the rest is, na normal na nga font sa K5 o dyan, K5 Eric, dali lang niya sa ingredients, ha? And then, ang sa piki naman, kung makita natin, anan naka-bold sa K5 o dyan, K5 Eric. So, amo na sa simplest way na ma-identify natin nga ang orig kag ang peke sa K5 o dyan, K5 Eric. Kaya kada mo, sa mga nag-question sa post natin kagabi, kada mo sa mga nag-question, kitungod nga ang itom ko, no, peke, na ang maitom ni ba lang sa dalom, ni ba lang K5 o dyan, K5 Eric, kung makipandara natin, nangiya, siniya nga, ano ni nga, expiration date, no? Ang mga dalang nabutang. May ara iban ito, may ara iban niya, puti lang kagagihan sining expiration date kay Kisab Azan, kay Kisab Erika. So, ari na niya nga daan sa ila sining paghimo sining product o kung sa ila sining cover kay Kisab Azan sa ila sining product. Kung baga, amuning basihan nila ya sa ila sining date ako sa nuni nila ginhimo o kung asang san o ining ako e ginhimo kay Kisab Azan, kay Kisab Erika. Ang palatandaan na mandira, dapat naka, kung maghikapon mo na bala, dapat naka, ano siya, naka, mabatsagan mo, gitba na nga nakaumbok ang litra, kag ang numero, kasi sa bagay.
1: No, naka-imbose mo lang, naka-imbose siya, may kapano siya, kabulto. Hindi ko nakabulto, original na kung pike.
2: Kung kabulto, pike.
0: Kung pike naman, printed lang siya. Hindi mo mabatsagan ang ina nga ano ni nga mga letra kag mga numero.
2: Ina siya hiram pa lang na way
1: pala. Kay na notice ko sa original ya, do ka pino, ari kag lagko isang letra ya sa fake ko.
2: Masapos mo siya makita ang fake, may itom sa idalom.
1: Oo, may itom sa dalom. Ang original niya wala.
2: Plain ang yung yellow. Oh,
1: plain nga yellow.
2: Amo na sa plain eyesight, dali. Nakaya ang ining ilagin pakita na nga dukot kag hindi. Ayawan kasi na imuta, depende pa na sa imo nga pagtanaw kung dukot kung hindi. Pero ara ko aon mong itom, ina ya sure bold gid nga fake na.
1: Correct. May itom siya gali Carl sa dalo mo.
2: Wala mo, dasik pa.
0: Kay agi ban nila kag kay sa Bajan, bali kung may itom ni siya, daan nila nga packaging. So
1: ang bag-o subong way na.
0: Oo, oh, okay na inabi subong. Na inabi dira sila kay tisunod rin sa mga ano man kay Kisab Aljan, kay Kisab Erik, dapat nakaumbok ang mga letra sa packaging o ang numero sang ila sining expiration date. Kaya may magiging iba na original siya ya, nga tisuning but may itong siya. So, previous nila nga mga packaging kay Kisab Aljan, kay Kisab Erik. Kaya kung makitaan man natin sa peke, buka feed bala sang print sang mga mga pictures bala nga nakabutang sa packaging kay Kisab Aljan, kay Kisab Erik, buka pixelated kag kung ikumpara naton sa original dark ya ang print dako ng color sini sang mga pictures nga ara sa cover, no, makit-an gid na naton nga peke kag kung maabrihan naton kay Kisab Aljan, kay Kisab Erik, certi ka ba ko mira gani gamba
2: gilikahan mo daw chok siya
0: daw ang so daw ba
1: amo na guro kay sa kakipaib, Carla, kung magkaong ko sa pinirito nga ang do ang itlog, ang manok nga ba si amo naging gamit ang pamatsagan mo blan naging butangan sang ginabutang na blan sa sarsa blan na nga do
2: nagpanos
1: o kalaw ay
2: blaw aring ipaibid dyan ang kuha ko sa pag-grade dito sa dala nagyan ko blan amo ni siya ang kuha ko amo ni Chinese nagdakpan nga hindi kami mention di hanay
1: gambal siya
2: gambal siya
1: basi inong mojim lang na hindi ka pension di pero hindi ka mukha story hanay
2: dukay dukay pahambalon to ni siya pero amo to ibalik tutan sa puno blatan amo to ang video dason amo na siya ang itsura sang karton
1: parehas gigali kagipay Eric halos
2: ang karton niya maski ng packaging sa sagwa mabalaan mo kaya raw na raw napakita na sa abogado sang kumpanya daw galapta ang kwan, daw galapta ang imprinta sa karton.
1: Mm-hmm.
2: Dason, tanang second video, daga 29 seconds. Oh, ginakumos. Oy, gaib na audio. Ang ma-explain siya ni abogado, sang isang kumpanya, isang sarap-sarap ni. Gaya audio, blatan, para mabatian natan.
3: Sige, attorney.
4: Hindi po mabalik.
2: Okay. So,
3: if you want to check kung oreg o hindi, pag

0: ginan yan.
1: Kinumot mo?
2: Hindi, fake to.
0: Fake. Pag original,
2: bumabalik kasi makapal at maayos yung package.
0: Original, kabuka siya.
1: Kumuson ko lang gali, tanan gali, para babalago kung oreg, isa
0: ka
1: bagay.
0: Kung oreg, kung hindi,
1: tanan nga bagay, sa kumus, gali babala ng oreg kag fake.
0: Pagbuka, oreg.
1: Okay.
0: Pag barikotot.
1: Barikotot, pike.
0: Pike. Amo na siya, tiara balaan gino, naara-ara gino, tuntuari. Na.
1: So Carl amo na ni no. So pabangkot sini dugay na ni sila basi dugdamo na ni na parag na pang distribute nila dis Negros.
3: So tika kita ba diyan kay Kita Eric, 1 month nga gin monitor sa aton sini nga mga
1: kapulitan. Dugay na sila go pare kay gin. But si ganon gali Carl ang reason nga may buy one take one nga magic namit. Bukod piki igli ni.
3: Oo. Oh, amo pagid na kay K5 diyan pero mabalaan magid siya kang pompe kay ti mayara sa ang laim nga bako. Oh. Kakita ko dyan, kakita Berica. Kaya ti ang original ya, do ba ho, ini siya ngay nablang nor bala, kakita Berica dyan. Kaya ang cube sa bala, ang ginabutang taman sa atisuning man siya, do mo na yan iya, sininga ba ho. Pero ang daang pike iya, do kaiso nga kasakit sa ilong ang iya, siniya nga ba ho, kakita ko dyan, kakita Berica. Kaya mo to ang gipakita ni kakita Berica, gin-explain man ako, akong gipakita man nakahapon ni Police Major Dulagan sa aton, din po, musya. Ang original niya mabalik. Ang peke niya, doon nagkapilit na lang siya yan. Diyan na sa suicide arit.
4: Guaya, daw huya-huya siya nga paghikap. Huya kipot siya, hindi na magbumlad-umlad.
0: Basta magpapagbabila lang siya nga dagaw barikoto, peke na.
4: Hmm.
0: Pero kung magbalik siya, magbuka siya, muna na siya. Urag na.
1: Kutot ko yung muni,
0: oh. Amo na lang pinakasimple nga pagtanaw siya.
1: Pero that's the easiest kag pinakadasig nga pagdetermine sa piki kag original.
0: Ini siya kay Five Carla, kay Five Berjan, this came from San Carlos.
1: Kalayo aw?
0: San Carlos.
1: Yes. But siguro ko San Carlos, di ginaman ni facture ni?
0: Dito ang ilang Porto Ventre. According to CIDG, kay na, ari, ini yang isa naman ni ka-pick up, ang lain naman ni nga brand. Ini nga van, amun niya nga rin, subong nga ginpaidalom niyo. Ang,
1: Pero isa lang ni ka-grupo, ya, sigurado.
0: Isa ka-grupo, kag ang nagadala, amun yung babayad, ang puti, nga kuhay, kag ang insik niyo. Pero hindi ka painwala niya, hindi interview.
1: Kaya chon niya, Spanish.
0: Tani ka ibla o Jonathan ang injectan kay Ojo bla. Kay pa bi jan ikaw jan Carla mo jan sa.
1: Abi abi abi abi. Abi.
0: Tani kay Ojo. Up.
1: Up.
0: Ojo up. Sa pon. Hindi mo alam. Saan ka nagsasakay? Sasakyan dito?
5: Dito. Ako sasakyan dito.
0: Diba't hindi mo alam nga sasakyan yung nakasakay?
5: Hindi alam.
0: Ha?
5: Minun tao-tao. Ako rin pindah. Ako sanggalo si pindah pakulot. Ngayon tao-tao at sabi kuha patsi dito. Ako say, ako hindi, isa bayan ako 2000 nga siya okay. Ako sa highway.
0: Linga, alin China?
5: Kaya kuha dito.
0: China ka palin?
5: Ako, anak, anak akawat saya, ganun tindahan si...
0: Anong negosyo mo?
5: San Carlos si...
0: Ah, may tindahan ka San Carlos?
5: Hindi ako, si anak asawa tindahan sa San Carlos si... Ako may kuha si Lopon. Ako kuha si Lopon ka si Jampo. Kumnyaya sama.
0: Hindi kami mintindihan na yan.
1: Hindi, ginungo dyan ka Chinese. Kaya tutunto ka pabangkot niya sa tao niya. Ano siya, chacha nga, yagya kampo. May ginambal siya to kampo. Sakto sa kampo, magin siya nadakpan na yun mo.
0: So mo to siya. Na-interview ko siya, hindi kami maintindihan na yung dua.
1: Pero bisa pa paano, at least na-interview mo siya. Amo na nagaling, di takangop kung ano ginambal niya.
0: Tiyan mo to siya. Pag nakupgin, damo-damo mo pag ang natabo siya, do by bus type.
1: Sige. So, now, pabangkot, ano nag-status ang kaso matapos ma-intercept ni K-5 Carla?
3: So, kay K-5 Carla, ang duwa ka mga persona sa CIDG office sa Drisa Siyudad sa Mabacolod, kay K-5 Ojan, kay K-5 Erika. So, ang ina sinadiri nga pag-aatubangon niya kaso, violation of section 155 trademark infringement kay K-5 Ojan, kay K-5 Erika, pag section 168 unfair competition in relation to section 170 of Republic Act 8293 o kung ginatawag ng Intellectual Property Code of the Philippines sa K-5 o dyan, K-5 Erika. So, amunin posibleng pag ako na kaso nga tumangon sa duwa ka mga persona na si Chen na K-5 o dyan, K-5 naik mali tatlo dere ang na-identify na subject sa atong sini nga mga kapulisan pero ti duwa lang gid diri ang nakuha o kun nadakop kay Kesava John kay Kesava Berry kay ting isa ni amo ini siya ang nagapanag-iya sang salakyan ini si alias si sa Kesava John kay Kesava Berry amo ini siya ang nagapanag-iya sang salakyan nga pick up nga sa mga na-recover sa atong sini nga mga
1: anong kaso ang ipasaka sila Carl? Economic sabotage na no?
3: Republic Act number 8293 o kon Intellectual Property Code of the Philippines kay Kesava John kay Kesava Berry kag namo mga sections no section 155 section 168 kag in relation ini sang section 170 kay Kesava John kay Kesava Berry sang Republic Act 8293 so duwa ini sila ang magapangatubang sang kaso nga ni may complainant eh ang complainant diri amo ining nagapanagiya pinisa nga explain natin sa ina nga food seasoning nga kay sa Kesava John, kay Kesava Berry. Kasi ginawa pa duman man diri ang pumuluyo ni Police Major Dulagan kay Kesava John, kay Kesava Berry, dati dapat maging vigilante. Madala ka, balumat ini sila magsuri kung anong ingat sini nga ginabakala na sisuning kay Kesava John, kay Kesava Berry.
1: Okay. Okay, so Carl, thank you so much sa imo siling report.
3: Yes, nagkikipag dyan, nagkikipag report, pagigikan sa patuloy ni Balitang nadulong sa iyo sa BX at my B3 bio. It is nagkikipag Carl at Dr. Para sa kampiyo ng Televisyo Publiko at Kaninawan sa Negros sa K5 News.
1: Salamat, K5 Carl. K5 Eric Delicado. Damo sa nag-comment sa aton de. Sige nagligad, may Arab na pinanagtag ko sa mga grocery store, libre lang.
0: Amo na.
1: Iba siya muna ni.
0: Ito si Heidi Sarmiento, nga gintistingan ko rin sa akon, sir, kinumus ko. Why nagbalik?
1: Tipiki ni mo, hindi. Tisi nga ako niya, may itong nilis dalom, sir. Pero sa isa, mo kunigin bakal. Oh. Di kumusa lang, biday.
0: Kumusa lang.
1: Ligad ko nung atiluig, mga kuya sa Manila na entrap ka NBI kag si IDG Alin China. Oh. Si Ramil Bagsik Palomares. Oh. Si Angeli Gonzaga, nagligad ba lang nga bulan, may ginapanagtag na free magic namit. No. Nagure si Restore, basi fake ginto. Merita Malbas, ala, mo gito gali ang nabakal kong magic namit. Nga fake it nga lang, kapag timpla ko sa niluto, why sabor ko, no? Hindi bala kayo nagpanamit siya mo. Delikado kung chok na ito, hilo.
0: Hindi nga nga po si Suningo, ito po po yung Suningo.
1: Okay lang ni Sile, kaya mo tiyo tao, tiyo gusto labo na yung populasyon nila, muna pakao nila eh.
0: And ang grabis niya, tanawan nyo ng mga stock nyo subong.
1: Ang delikado, sila kagipay meri, kaya pagkaon yung ginistoryahan tani. Uy, tayo malo ko na no ingredients, ang sapat, kining counterfeit, kining magic namit.
0: No. Kagang masubo pa sa tanan, kay ang entry point kali sini, is San Carlos.
1: Ang halos tanan ko ng mga basic needs ka fast moving, ginapiki na subong.
0: Kaya hapos ikuan mo, hapos siya ipike.
1: Hindi kaya puntok, bila. Nga abi hindi nila mapike. Pike ganin nila ang mga motor kag ko. Mapike ganin nila mga salakyan kag cellphone.
0: Napike ganito. Napike ganitong mayor to sa kwanto. Ito na si...
1: Si Bamban. Si Alice Goo.
0: Si Alice Goo. Ito napike ganin nila to.
1: Kaya much more magic na met lang.
0: Kaya tao lang to. Yan niya.
1: Siling ni Al Aurino. Sige mara lang, sir. Kaya may interpreter kay Chindi ko.
0: Animal interview may pati si Midjor na siya si IDJ hipib na siya si IDJ ginakuha siya ko sa likod naintindihan mo ninko hindi ninko intaktan ko na ganyan ikito hindi kami maintindihan ay.
1: Good morning si Jeannie Dison gupamati man sa aton Esperanza Insoli si Heidi Sarmiento gupamati man sige sige tistingan ko subong ang magic namit hala ging kumos ko ay na nagbalik pike gin gali tikita mo lang na Ma'am Esperanza Insoli illegal seasoning ang kaso.
0: Ay, namin.
1: Illegal seasoning.
0: Si Migo to, liberal ka na. Doon ay kasugpon.
1: Si Romar Durane, si Dennis Lina, si Dennis Ramay-Ramay, Aryo. Marilo Takaloy, bawo si Marilo, Ari. Si Jenny Dizon, good morning. Estelita, bravo, salamat, kid. Mirna Tingson, pagunsag, kapabati ka mo. Tingin na, no, nakatilaw. Sino nagluto? Ang baho, ulo kakipay, Merik, laway mo.
0: Laway, baho. Gaka...
1: Isog siya?
0: Isog. Tingin hindi mag-isog na kay Pun Kulor, kagkunano, minutang, butang mo sa chok.
1: Tiling nini kagusin nga lang gabangin chick rikitik. Ilagan ni Tesla diri sa Amerika, lima na ang nasunog.
0: Wala.
1: Glika. Si Allen Mario Alvarez gapabati man sa aton basi amo nang way nila para hiloan kita. Hindi malayo.
0: Tingalain kaga I think they should trace ang port of entry dito sa San Carlos. Paano nakasulod?
1: Okay, damo na subong gidobra na sa aton mo. Oh. Piki nga sigarilyo.
0: Piki nga sigarilyo.
1: Piki na subong sarap namit.
0: Tanam na. Aha.
1: Sarap namit.
0: Wala hong piki na nga sarap subong.
1: Oo. Oh, abala, damo na. Oh. Ang sarap namit 15-30 be. Oh, dra na din sweet na kun 15-30 na mo. Si Kenneth Chong ko dyan, may retita monitor lang kami di sara, no? Mga aking gamang karusin mo si Ma'am Chuli Kulado nga kada hambal mo ko niya may dumay hugot kay mo ya. Si K-5 bomb lang ya bala yang ano.
0: Di balita na kaya tita mo kayo na.
1: Aka daga gali may hugot kay gali magulang sila ka na realize nga hugot of the day.
0: Hugot of the day na mo.
1: Oo. Sige ya. Ang iba niya gambal ang amo niya hugot of the day. Hugot of the day palugot sa liog. Si Kenny Chong, kung kapamati man, no, salamat gin, sino pagupon. Ma-post kami commercial break ni Kipa America. Pagbalik na mo, istoryahan ta. Atong sapat niya gin-train sa Amerikano, mabumbas ka kontra nila. Okay. Ha, sa ato naman nga, 4-0 trivia with our Lori the Explorer. Of course, tutukan taman ka Kipa, mag-iban pa nga mga balita sa nga presentation sa karungan law. Grabe, may CCTV footage. Na-recover. Basi makatag, hindi siyang alagyan para mabalaan sino ang nagtiro sa isang Indian national. Oras sa K5 News FM Philippines, mga ka-K5. Alas 7:53.
6: This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. K5 News FM. K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala gina allergy? DTX 500. Ang DTX 500 ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masalika DTX 500.
7: Let's talk about other benefit nga imo makuha kung giinom kadlaw-adlaw sang DTX 500 Mighty C and Pure C. Isa sang paborito ko ya personally nga epekto sang DTX 500 kag Mighty C, Sir Kevin. Amo ang pagpanami sang akong tulog. Kung adlaw-adlaw kaya nagainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo gid nga ma-feel amo ang pagbatyag sang tuyo paglabot alas 9 sang gabi. Hindi lamang ni ako ha, halos tanan nga nagainom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo na ang ilang testimony, quality sleep. So sa mga hindi nakatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agud mangin mamuok ang inyo katulogon kung gabi.
8: Ang manami abi sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, kung ikumpara mo sa mga sleeping pills, wala yas ang pagbatyag sang kakapoy kung magbugtaw ka sa aga.
0: Oh,
8: as in, priska.
0: Priska.
8: Dukat.
0: Do recharge ka gin, no?
8: Do recharge ka. As in, daw natural lang ang imo pamatyagan. Nagnami lang ang imo tulog. All natural. Unlike sa sleeping pills nga daw ginatamad kaya magbugtaw kon aga. Patulugon niya kabilog nga adlaw. And then, pagbugtaw mo, as in, down. Nga down gid ang imo kwan. Imo pamatyagan. Classificid man na abi sa tanan nga kwan na.
9: Sedatives. Ang ako naman yan namian sa pagtumar sang DTX 500 kag Mighty C, no? Bilang researcher, kay permi kami babad sa computer, gatulo kami permi sa computer, kag sa amon man cellphone, may protection ako against radiation. Amunia ang ako namian sa power combination sang DTX 500 kag Mighty C. Imagine bala ang palibot na subong. Diin ka man magkadto, may cell sites ka nga makita. Mga towers nga naga-emit sang makusog nga radiation.
1: Uy, tood na.
9: The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone nga full bars, meaning ara ka sa area nga makusog ang radiation. So wala pa matun-an sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Ang pinaka-the best mo nga himuon subong is proteksyonan ang aton nga kaugalingon. Especially nga 5G na ang signals. So mag DTX 500 gid kag mag TC adlaw-adlaw para may protection kita sa radiations. Kay ang radiations amuning ginatunaan sang aton nga mga cell mutations.
10: Husto. My family history ba na kamuusang diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo aramis DTX 500.
11: Sakto Sir Kevin, no? Halin sang gamay kita Sir Kevin.
12: Uh-huh.
11: Ang ginikanan tagambal gid sa aton nga magpalayo sa TV kay maguba ang imo mata. Sakto na. Sakto na. Right now, especially sa trabaho ta Sir Kevin, kay researcher ta, more than 8 hours tubang ta sa computer monitor, no? Tapos cellphone naman, syempre. Mm-hmm. So these PC monitors and cellphones cause oxidative stress sa aton mga mata. Mm-hmm. Ang muning rason gagapas ko. Excluding the panang effects ng UV radiation from the sun also contains materials
9: silak
11: sang adlaw nga ang bata mo is also prone for oxidation so ang mata ta kululuoy gid this times the days no damo technology so mag DTX 500 mag Mighty C and Pure C amo ni imo kanlan
8: so hindi lamang radiation sa mata ang ginaproteksyonan sang DTX 500 kag Mighty C Sir Boy, including na da ang mas makabulag nga epekto sang diabetes sa mata.
1: Uy.
8: Ang gitawag nila diabetic retinopathy. Mm-hmm. Ang isa kasahi sang blindness nga irreversible.
1: Uy.
8: Kung pwede mo lang islan mata, paislan ko mata, pero kayo hindi mo.
1: Mm-hmm.
8: Mangod, ginasguba sang mataas nga blood sugar levels ang mga magagmay nga ugat nga nagasupply sang dugo sang aton nga mata. Ang pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C ang nagapanubo kag nagastabilize ang imo blood sugar level. So, daog ka gidya. 22 pesos lang imo gastohon adlaw-adlaw sa DTX 500 kag Mighty C. Gamigaw. May nami tulog mo, luwas kas radiation, protektado mata mo, layo kas diabetes, and most importantly, ang epekto sang diabetes nga halit.
11: Mm-hmm.
8: No?
11: Mapaiway mo.
8: Mapaiway mo. Di saan ka pa mainom DTX 500 kag Mighty C? Kung ako sa imo, subong na. While nga ano, wala ka pa sang ginabatsyag nga balatian.
10: Nagapalandunong bala ang imo panulukan?
13: Magalingin bala ang imo nga uhaw?
10: Masami nagkapangihi?
13: Masami ginauha?
10: Kasi may diabetes ka na?
13: Mag DTX 500 na?
10: Ang DTX 500
13: ang may powerful compound
10: nga nagapanubo
13: sang imo blood sugar?
10: DTX 500
13: garantisado?
10: DTX 500
14: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Diskag bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito isang nagligad. Sikisakit ko dyan katama. Diyan ba siyang tiyo ko? Tumarko sang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. 3 kadlaw. Tula ang sakit sang akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
10: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
10: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule. 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
10: Mighty C.
14: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
10: DTX Coffee Mix.
14: Mabasa ang butika.
10: DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
10: DTX Beauty Soap.
14: Mabasa sa mga butika.
10: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag moisturize, paghamis, kag
19: pagpaputi sa akon nga pani may yara inisang antimicrobial property kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
14: DTX Beauty Cell sa mga butika.
10: Spore Biotics nga ginukdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag niya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance.